0: called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himbila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
15: Bangon, bayang mahal.
2: Bangon,
15: bangon, bayang mahal.
2: Pag-uusapan,
15: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
2: Tatalakayin,
15: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
2: At sasagutin,
15: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
2: 738
15: AM.
14: Sa po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ngayon pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal ay napapanood dito po sa ating palatuntunan at sa atin pong ihimpilang Radyo Pilipinas sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Di po mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Manyo po ako hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito lang sa ating palatuntunang
15: Bangon,
2: bangon,
15: bayang mahal,
2: bangon, bayang mahal,
15: dito sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
14: Ilang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa isang Facebook post, sinabi po ni Senador Alan Peter Cayetano na siya ay nagpaparaya na, no? Siya ay nagko-concede na on sa kanyang pagiging Senate President. Senador na dating naupo bilang Senate President, ang dahilan bakit siya nagko-concede, may sapat na raw pong numero para makapaghalal ng panibagong Senate President. Bago pa man umakyat sa plenaryo, bago pa makapaghain ng motion ang mga senador on a regular plenary session, ay nanahan niya na yung kanyang mga kapwa senador. hopefully, mga kababayan, dispense the end sa mga kuro-kuro. At hindi lamang doon, mga kababayan, kung hindi po sa ibang mga ginagawa na mga committee hearings. To think na itong mga committee hearings na ito ay hindi kinikilala ng mga kababayan po natin. Maging ng iba't ibang mga sektor, lalong-lalo na yung ating mga political subdivisions, making his claims, ito, Senator Alan Peter Cayetano's claims, moot and academic. For the purpose of discussing and educating the public, setting a precedent dito sa mga nangyayari po sa ating political scene dito sa bansang Pilipinas, siguro sa mga susunod na pagkakataon na once mangyari ulit yung kaparehas na itong pangyayari, no, yung dalawang sinasabi na silang Senate President, hopefully, ano, we can look back on this specific time period para makita natin. And we will use this as basis moving forward. Ayan. Mabuti naman, ano, because personally, mga kababayan, kung hindi naman kinikilala ang posisyong hinahawakan mo, bakit tayo mong pang pakawalan? 10 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tabayan po ang ating mga panayam. Sa atin po mga resource person, makikibalita tayo, ano po, mula sa Department of Energy. Po ay may kaugnayan sa binibigay nilang diskwento, no, sa mga produkto ng presyong kinabayad natin sa mga produktong petrolyo. Ikibalita rin tayo kung ano nangyari doon sa National Oil Stockpiling Program. Para doon sa ating mga kababayan, ano, hopefully, ito po, mabawasan, ano, magbigyan ng kaunting kaginhawaan yung ating mga kababayan, especially the commuting public, doon sa binabayad nila, ano, sa mataas pa rin presyo ng produktong petrolyo. Ang tanong, may babalik kaya natin doon sa pre-war levels itong presyo ng produktong petrolyo? Tatandaan nyo rin kasi, mga kababayan, nagkaroon na ng peace deal ang Estados Unidos at ang bansang Iran. Binubuksan na ulit ang Strait of Hormuz. Parang bukas-sara kasi ang Strait of Hormuz. Pero ayon nga doon sa anunsyo ni United States President Donald Trump, nakapag-broker na ng peace deal ang Pakistan sa pagitan ng dalawang bansa. And hopefully, mga kababayan, tayo po ay makinabang rin dito sa nasabing peace deal at gumaan na yung pasakit sa presyo ng produktong petrolyo.
15: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Bukod dyan, makikibalita rin tayo sa munisipalidad ng Glan sa Sarangani Province. Tapos nga pong magtungo ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kakamustahin natin ang muling pagbangon ng Glan ng sa pamumuno ng kanilang local chief executive si Mayor Yap. Highlight natin dito, mga kababayan, ano nga ba ang ginawang tulong ng national government na pinaabot sa Glan Sarangani? Bayanan po natin ang ating panayam kay Mayor Victor James Yap, kaugnay po niyan. Mantala, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, mula po sa ating mga masisipag na mga kasamahan sa atin pong PBS News Division. Dagdagan ko lang ng kaunti, ano. Ito pong nangyayari, ano, sa Glan Sarangani, kung matatandaan nyo po. Nitong nakaraan kasi, nagkaroon din ng panibagong malakas na aftershock itong Glan Sarangani. This is still after nung malakas na lindol, yung 7.8 magnitude, kung di tayo nagkakamali, ano, a little over than 5, magnitude 5, yung tumamang aftershock naman dito sa Glan, Sarangani. Namaya, makikibalita tayo sa ating butihing mayor, ang ama po ng Glan, Sarangani, si Mayor Victor James Yap. Matatandaan niyo po mga kababayan, nakakuha tayo ng panayam kay Mayor Victor James Yap. Talagang ang pangunahin na concern dyan sa Glan, Sarangani at hindi lamang po sa Glan, Sarangani, kung hindi doon na rin sa ibang mga karatig bayan nito, mga karatig munisipalidad nito sa Sarangani province, ay yung mga pagkasira ng mga infrastruktura. And not only private infrastructures gaya po ng mga kabahayan, gaya ng mga business buildings, facilities. Pero karamihan din dito kasi nasira yung mga opisina o yung mga tanggapan ng pamahalaan. Kayun din yung mga tulay na dinadaanan going into and outside of Glan, Sarangani. Pagtitiyak naman sa atin ni Mayor Yap, hindi naman sila pinababayaan ni Secretary Vince Dizon ng DPWH at ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na tulungan. Ano, hindi nakakalimutan. At katunayan, sinasabi niya nga sa atin nung nakaraang panayam natin, naroon mismo at nagtungo yung ating mga butihing mga secretary, mga cabinet secretary natin.

0: Kapin natin itong nagmamadaling balita na ito, kapapasok lamang po. Contractor ng PGH, yung Philippine General Hospital, posibleng makasuhan ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Binalaan nga ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon yung mga contractor na Edison Construction na siyang contractor dito sa ginagawang drainage improvement project sa harap ng sa loob at gilid ng Philippine General Hospital, at sinabihan nga nakakasuhan sa oras na hindi makumpleto ang kanilang proyekto by September of this year. Ito ang naging babala nga ni Secretary Dizon matapos makita at inspeksyonin na yung proyekto ay hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos. At ito ay ayon sa kalihim ay nagsimula pa noong 2024. Sa ngayon, nagpapatuloy yung pag-ikot nitong kalihim sa PGH para checkin naman yung kabilang dulo. Bali, dalawang drainage kasi itong ini-improve dito sa PGH. At sa ngayon, hindi nagustuhan ng kalihim yung kanyang nadatnan dito sa mismong site ng proyekto. At binalaan na nga na ita-terminate yung kontrata nitong mga contractor sa oras na hindi matapos yung nasabing proyekto. Yan muna ang pinakuli mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Bossing Lawrence Tanhoco. Samantala, pagguho ng 9-story building sa Angeles City, Pampanga, iimbestigahan ng kamera. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ng resolusyon na mag-uutos sa Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng House Resolution Number 1120 na repasuhin ang Occupational Safety and Health Standards Law at palakasin ang pagpapatupad laban sa mga lumalabag sa OSH standards. Giit ni Tinio, hindi ito simpleng aksidente kundi posibleng criminal negligence. Binigyan din niya na hindi makatarungan na multa lamang ang parusa sa mga employers kahit may buhay na nawawala sa mga insidente ng paglabag sa safety standards. Umaabot sa 30 construction workers ang nasawi habang 27 ang sugatan sa trahedya. Ayon pa sa mambabatas, dumulog sa kanyang tanggapan ang mga pamilya ng mga biktima. Tiniyak naman niya ang suporta ng kamara upang makamit ang hustisya para sa mga naulilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senador Jinggoy Estrada, hindi pwedeng lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 90-day suspension ayon kay Senador Ping Lacson. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Giniit ni Senador Ping Lacson na hindi maaaring lumahok si Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 90 araw matapos itong masuspinde ng Sandigan Bayan. Una na kasing inutos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension ni Estrada kaugnay ng mga kasong blunder at graft na may kaugnayan sa flood control scandal. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na malinaw ang utos ng anti-graft court na nagpapataw ng suspension kay Estrada mula sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang senador at sa anumang iba pang pampublikong posisyon na hawak niya o maaaring hawakan sa hinaharap sa loob ng 90 days. Samantala, iginita man ni Estrada na hindi niya kailanman gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang posisyon para maprotektahan ang sarili laban sa mga paratang na kinakaharap niya. Ayon sa senador, bago pa man inilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division ng kautusan para sa kanyang preventive suspension ay nakagawa na siya ng mga hakbang para ipakita ang kanyang paggalang sa proseso ng batas. Kabilang na anya dito ang pagtanggi niyang mapa sa ilalim sa protective custody ng Senado at ang kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad ng maisilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Dagdag pa niya, agad din niyang ipinaalam sa Senate Secretary na itigil muna ang kanyang pagtanggap ng sahod habang kinakaharap ang mga kaso. Pinahayag ni Estrada na hindi siya nagdalawang isip sa mga hakbang na ito dahil malinaw sa kanya na walang kuwang ang personal na interes sa gitna ng isang prosesong layuning linawi ng katotohanan. Sinabi rin niya na nais niyang maiwasan ang anumang pagdududa sa kanyang hangarin at na igalang ang proseso at patunayan ang kanyang sarili sa tamang forum. Sa kabila nito, sinabi ni Estrada na nananatili siyang bukas sa paggamit ng lahat ng legal remedy na pahihintulutan ng batas kaugnay ng kanyang kaso. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nymph Asuncion. Mga patakaran para sa localized classroom program pinalakas ng Department of Education. Ano kaya ito? Alamin natin kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas binalakas pa ng Department of Education ng mga patakaran para sa localized classroom building program kasabay ng pagsisimula ng mga proyektong pang-imprastruktura ng 7 shop na katuwang na local government units. Magamat magiging mas mabilis at tugma ang pagdugon sa kakulangan ng salid-aralan kapag binibigyan kapangyarihan ng mga lokal na pituno, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na dapat pa rin tutupatan ng buong katapatan at malinis na pamamahala. Anya, pangangasiwaan ng DepEd ng mga proyekto sa pamagitan ng bagong tatag na Joint Project Implementation and Construction Committee upang matiyak na ang pananagutan at sagastusin sa pagtatayo ng mga salid-aralan. Obligado ngayon ang mga LGU na gamitin ang Insighted na isang real-time na digital validation and monitoring system na dinisenyo upang matak ang takbo ng construction at iwasan ang anumang pagkakaantala. Gitna DepEd, lahat ng proyekto hawak ng LGU ay dapat sumunod sa technical standards ng DepEd, safety protocols at sa provision ng New Government Procurement Act. Nabatid na sa Localized Classroom Building Program, paitingin ng DepEd ang pangangasiwa at pabibilisin ang pagbabantay upang matiyak na masusunod ng mga lokal na proyekto sa takdang panahon, digital validation at mahigpit na pamantayang pisikal. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan mula po sa ating PBS News Division.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tabayanan po natin. Narito po ang ating mula po sa Department of Energy, ang ating butihing direktor ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Kaugnay po ito ng diskwento na ibinibigay doon po sa binabayad natin sa mga presyo ng produktong petrolyo, 10 pesos na oil discount. At ano nga ba ang benepisyo sa atin? Netong US-Iran peace deal, gagaan na kaya ang pasakit sa atin sa pagbabayad ng presyo o sa produktong petrolyo? Joining us this morning, Director Rino Abad mula po sa OIMB ng DOE. Director Abad, magandang umaga po. Balikan natin ng panayam kay Director Rino Abad. Susubukan po nating i-reconnect yung kanyang linya. Pag-inantabayan na natin ang panayam natin kay Director Rino Abad. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo!
10: nasa TV na!
11: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 26 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kapanayan po natin. Ngayong umagang ito, Director Rino Abad mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Abad, magandang umaga po.
16: Sir Al, magandang umaga sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po.
0: Abot, magandang umaga rin po sa inyo. Director Abad, maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag. Makikibalita lamang po kami tungkol po dito sa 10 pesos oil discount. Gano'n na po ba karami yung ating mga kababayan na nakabenepisyo dito? At paano po natin sinisigurado mula po sa Department of Energy na lahat po ay tumatalima dito sa diskwento na ipinataw?
16: Well, itong ating programa ay tulong ho natin sa PUJ at UV Express. So, dalawa ho itong targeted na beneficiaries ng LTFRB. Of course, programa ho ito ng LTFRB, yung fuel subsidy program nila, na tinulungan ho ng Department of Energy doon naman sa pag-alalay ng mga gasoline station na siyang magbibigay ng fuel. Ayaw ho, naging decision ho ng government na hindi cash yung ibigay, kundi diesel. So dahil dyan, nagkaroon ng usapin at nag-onboarding ho sila sa isang programa na dinevelop ng land bank. At ito lahat, ang driver, ang account settlement, yung payment doon sa mga gasoline station, ginagawa ho dito sa sistema ng land bank. So ngayon, tuloy-tuloy ho yan at umaabot na ho tayo on the 9th week. So dalawang buwan at isang 1 week lang ho ang nakaraan, umabot na ho tayo ng halos 103. And going more pa yung amount ng subsidy na ipapamahagi natin dito sa mga beneficiaries na to. At ang kabuuan so far doon sa 9th week na implementation, umaabot na ho ng almost 62 to 63,000 drivers ang nakikinabang dito. So wala pa ho kaming advice na ihihinto yung programa from the office of the executive secretary at ibig sabihin tuloy-tuloy lang ho ang programa na to at mayroon pa nga hong plano and this is an ongoing onboarding na isama na ho ang fuel subsidy budget ng Department of Agriculture doon sa mga trucks and delivery vans na siyang naghahatid nitong mga agricultural products. So, pag naidagdag ho ito, meron na ho tayong dalawang agencies na nag-i-implement ng fuel subsidy, yung Department of Agriculture at saka yung LTFRB. At tuloy-tuloy ho at wala pa hong hinto ang programa na to.
0: Opo, at nakakatuwa naman pong marinig, Director Abad, na isasama rin po natin ano, yung mga nagde-deliver ng ating mga agricultural products, talaga makakagaan yan sa ating mga kababayan. Pero may nakarating na po ba kaya sa inyong kaalaman na mga gas stations na hindi tumalima dito sa oil discount?
16: Meron ho tayong mga cases, for example, walang mga hindi along the route ng jeepney at saka ng UV Express. So naintindihan ho natin 'yun. Meron ding mga exclusive na gasoline station gaya nung kasama natin na gasoline station sa Landers na hindi naman na usually napapasok ng mga PUJ at UV Express. Meron din talagang mga gasoline station na hindi comfortable pa to date hanggang ngayon doon sa pagtansya nila na mabilis ang bayad kasi nga ang nangyayari ho dito may mga 8 days na na delay doon sa settlement. Kasi nga, nire-reconcile, ina-approve yung payment sa bawat account, at umaabot ito ang estimate ng 5 to 7 days, minsan 8 days. Dito ho sila naalanganin dahil instead na cash na, parang nagpapaluwal ng konti, no, muna for almost 1 week. So yan ho ang mga agam-agam, at wala hong hinto ang department sa pagbibigay ng orientation. In fact, today may orientation na naman uli kami para ipahatid sa kanila na yung mga payment na sinasabi na yan, araw-araw na payment ng land bank, ay natutupad naman. At hindi naman ho nababakante at nawawalan ng puhunan itong mga nagpa-participate ng mga gasoline station. Kaya we keep on giving the orientation para mas maintindihan nila, maging comfortable sila, at ultimately sumali sila, mag-participate sila.
0: Opo. At kaugnay naman po, no, binabanggit nyo kanina na tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi natin itong diskwento na ito para sa ating mga PUJs at ating mga PUVs. Ito pong pinirmahang peace deal sa pagitan po ng Estados Unidos at ng bansang Iran, at binubuksan nga po, ano, with this peace deal, yung Strait of Hormuz. May nakikita po ba tayong positibong epekto nito sa, hopefully, ano, mapababa yung presyo ng produktong petrolyo?
16: Well, Sir Al, napakalaki ho. Sabi ko pa nga, any announcement at this point in time na sasabihin na magkakagulo, masasarahan na naman ang Strait of Hormuz, effectively, wala na ho talagang dumadaan doon. Wala na ho, hindi, takot na ho talaga doon kahit may mga statement sila. So, in short, kaya nagkaroon tayo ng rollback this week, kasi last week may announcement na may nangyaring atake pa bago itong peace deal, no? Pero walang naging epekto, nagka-rollback pa nga tayo this week. So, ang nangyari tuloy, ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market reports, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So, ini-expect ho natin yung mga ganitong development, na magagandang development, ay talagang magpapababa sa price.
0: Ayun. Sana, no, magtuloy-tuloy na po yan. Talagang napakagaan po, no? Napakagandang balita niya sa ating mga kababayan. Mapapagaan yung kanilang binabayad, no, sa kanilang mga pagbili ng presyo ng produktong petrolyo. At samantalahin na po namin ang pagkakataon, Director Abad, if you may. Makikibalita na rin po kami dito po sa National Oil Stockpiling Program na sa pagitan po, no, ng DOE at ng PNOC.
16: Well, magandang tanong yan, ano, dahil ito nga ay isa dun sa naging priority legislative initiative na ngayon ng lower house. At least hindi pa ho nakaakyat kay Senate, pero I think last week tapos na ho dun sa committee level, yung energy committee level, ang pagda-draft at pagre-review nung bill. Strategic Petroleum Reserve Bill. At inaasahan ho natin kung ito'y may akyat dun sa later on sa approval ng committee at nung plenary, ito'y may aakyat na rin sa Senate. But wala ho tayong timeline pa na sigurado dyan. Pero at least yung batas ay nasisimulan na ho. Yung bill nasisimulan na ho. Dito naman sa execution, kasi habang hinihintay ho natin yung legislative framework, dito naman sa execution, nagkaroon na ho tayo ng yung first na pag-convene nung Philippine-Japan dialogue on SPR. If you know, bakit Japan ho, Sir Al? Ang Japan ho kasi, dito sa ASEAN region at saka sa Asia-Pacific, ilan lang ho yan sila, China, South Korea, at Japan. Pero the good thing with Japan, for the longest time, siya ho ang nag-lead dun sa ASEAN plus 3. Yan nga ho, si South Korea, China, and Japan, dun sa counterpart ng ASEAN, dito sa tinatawag na oil stockpiling program. So definitely, siya ho ang nilapitan natin, siya ang nag-lead dun sa ASEAN program, siya na rin ho ang agresibo dyan sa pagtulong, pag-assist ng mga ASEAN member countries. Kasama na ho tayo doon na nag-avail ng kanilang assistance at sinisimulan ho ngayon yung dialogue. So nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan po ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement. Yun naman po ang purpose nun.
0: Yun, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito sa pagbabahagi po no, ng mga programa ng Department of Energy para tugunan po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at sana huwag kayong magsasawa na makapanayam kami no, at makasama kami dito sa ating palatuntunan, Director Rino Abad, sir.
16: Apo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Al.
0: Po, maraming salamat po, Director Rino E. Abad, ang atin pong mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
15: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpot pitong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Binabanggit po kanina ni Director Rino Abad yung National Oil Stockpiling Program para do sa ating mga kababayan, sa kapakinabangan po ng ating mga kababayan. It sounds all technical, ano po. Kumbaga, nandun pa lang tayo sa conception stage. Puro planning stage pa lang po tayo, mga kababayan. At we are making use dito po sa ating mas pinabuting ugnayan sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan para makahingi ng tulong. Ano, kinuha natin itong oportunidad na ito dahil sabi nga kanina ni Director Rino Abad, dun sa ASEAN Plus 3, sila yung nangunguna sa usapin ng National Oil Stockpiling Program. At dito sa ating bansa, sa pagdedesenyo nitong National Oil Stockpiling Program, bagamat nasa mababang kapulungan pa po ito, eh malayo pa man tayo, eh malapit-lapit na rin tayo, mga kababayan, sa katotohanan. Sabihin po nito, mababawasan kahit o paano yung pangamba natin. Unstable po yung nangyayari sa world market, yung mga price estimate natin ano, sa presyo ng produktong petrolyo, mabilis mag-iba. Dahil po, ang Pilipinas, mga kababayan, very reliant po tayo no, sa mga traditional fuels, yung mga fossil fuels, mga petroleum products. Kung magkakaroon po tayo ng National Oil Stockpiling Program, hindi tayo masyadong mangangamba. Doon sa mabilis na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, hindi natin masyadong iisipin agad. Ito pong, kumbaga, gano'n na ba karami ang stock ng bansang Pilipinas sakali na gumalaw ulit ito dahil sa mga sigalot ano, dito sa mga bahagi kung saan nagiging part ng trading route. Kaya po ng Strait of Hormuz. So mababawasan kahit papano ang pangamba ng atin pong bansa sakali pong magawa itong National Oil Stockpiling Program.
15: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Take a short break. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas, na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
15: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 4:01 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos pong magtungo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa may Sarangani Province. Nagtungo nga siya no, dito sa Maiglan, Sarangani upang kamustahin ang ating pong mga kababayan. Para alamin at makakuha ng karagdagang mga balita, kaugnay po ng muling pagbangon ng Glan Sarangani, makakausap po natin mismo ang ama ng Glan Sarangani, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor Yap, maraming salamat po no, sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga po.
22: Magandang umaga rin po.
0: Opo. Una po sa lahat, ano, mga kamusta po kami ulit? Kamusta po matapos magtungo ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Ano po yung mga karagdagang tulong na naipaabot sa inyo ng pamahalaan?
22: Nabigyan po kami ni Presidente ng 20 million po at napangakuan po na ipapagawa po yung municipal hall namin kasi bumagsak po yung munisipyo namin. At yung mga infra, yung mga tulay, pinapaayos na po at susunod na rin po siguro yung mga eskwelahan natin na damage na nakaraang lindol po.
0: Opo, Mayor Yap, ito pong 20 million na ipinagkaloob po ng Pangulo sa Glan, sa Sarangani, part ba ito nung local government support fund o iba pa po ito?
22: Yun po ang hindi ko alam, pero yung 20 million na ibinigay po ng mahal na Pangulo natin ay gagamitin namin po yun pang paggawa ng mga bahay doon sa mga totally damaged houses natin para po maka-start na po ng recovery yung mga tao and start a new life po.
0: Opo, magandang balita po yan ano, doon sa ating mga kababayan dyan, sa inyo po mga nasasakupan. Sa ngayon po, makikibalita ulit kami ang ginagawa po nating recovery dyan sa Glan Sarangani. Gano'n na po karami ulit yung ating mga kababayan na naapektuhan. Nadagdagan po ba yung bilang? May mga additional casualties po ba tayong na-recover?
22: Sukno po, yung casualties natin is 23 po. Yung missing natin is 17. Wala pa po tayong nare-recover up to now dahil so far dahil sa sobrang daming lupang natabon po sa kanilang mga bahay.
0: Opo. Mayor Yap, meron din pong mga beneficiary, ano? Ilan po kaya yung mga beneficiary yung nabigyan nung assistance in crisis situation, yung AX program ng DSWD? Hello. Mayor Yap? Mayor Yap? Ayun, sige, babalikan po natin si Mayor Yap. Mula po yan sa Glan Sarangani, ano, nagkakaroon lang talaga ng challenge doon sa linya ng kanilang komunikasyon. Ito ay may kaugnayan doon po sa pagbisita ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa Glan Sarangani. Okay, nakabalik na si Mayor Yap. Mayor Yap, magandang umaga po ulit.
22: Hello po.
0: Hello. Yan, malinaw na po kayo. Kamusta po ang linya namin dyan sa inyo?
22: Medyo pawala-wala po kasi ang signal pa namin dito po. Kaya napuputol-putol.
0: Opo, understandable naman po. Mayor Yap, kamusta po yung mga nabigyan natin nung AIX o yung Assistance in Crisis Situation, yung Cash for Work program po ng DSWD?
22: Hindi pa po nakapag-umpisang mamigay po. Baka next week po, kapagbigay na po sila.
0: Nung araw po ito, Lunes po, next week.
22: Parang naririnig ko Tuesday yata eh, sabi nila.
0: Okay po. Para po yan sa ating mga kababayan ano, sa Glan Sarangani, kamusta po yung lagay naman ng ating mga kasamahan dyan sa mismong munisipyo? Ano po, kamusta yung kalagayan ng ating mga municipal staff?
22: Nasa tent po kami nag-o-office ngayon. Nasa tent lang po muna.
0: Opo, talagang mag-iingat po kayo dyan at huwag muna kayong babalik doon sa inyong mga opisina. Ano, talagang structure, hindi yan siguradong structurally sound. But Mayor Yap, sir, kamusta po yung lagay naman ng mga pangunahing pangangailangan nyo dyan? Gaya po ng kuryente, ng tubig, may improvement na po ba?
22: Ang kuryente natin po ay 60% energized ang bayan. Ang tubig po medyo nag-okay-okay na po ng konti kasi yung mga refilling station nakapagbukas na po.
0: So wala po tayong problema ano, sa makukunan ng maayos o ng malinis na maiinuman ng tubig?
22: Sa ngayon po, medyo hindi talaga paranormal pero pinagsisikapan namin mag-supply. Mayroon naman Manila Cebu Water na nandito at nag-deliver ng kanilang mga tanker sa mga nangangailangan po ng tubig.
0: Opo. Mayor, bumisita din po pala dyan si Undersecretary Harold Cabreros mula po sa Office of the Civil Defense. May mga napag-usapan po ba kayo kaugnay po ng disaster risk management natin dyan sa Glan Sarangani?
22: Yes po. Naipangako po sa atin ni Yusek po na mabigyan pondo yung ating munisipyo po.
0: Opo. At Mayor, maitanong na rin po namin, kamusta naman po in total yung ating mga kababayan dyan? May mga additional pa po ba tayong pangangailangan o naibigay na po ng Pangulo pagdating niya dyan?
22: Yung DSWD po, mabuti naman po pamimigay. So more on recovery na po kami ngayon sa mga nasisira ng bahay na matulungan natin na makapagpatay ulit ng bahay. Yung relief goods natin, more on ano na po kami doon sa mga nasa evacuation na lang po. Yung nasa mga bahay na medyo hindi na tama na po yung bigay namin. So yung binibigyan namin ngayon yung nasa evacuation, marami pa po kasing mga barangay na nasa evacuation center pa yung mga tao nila.
0: Opo, at gano'ng karami po ito yung mga nasa evacuation center pa po?
22: Siguro nasa mga 5,000 to 8,000 families po.
0: Ako, ang dami pala, no? 9,000 families ang nandiyan sa mga evacuation center. Kamusta naman po ang lagay nila? Sapat pa po ba yung mga ipinagkakaloob natin sa kanila? Gaya po ng mga food packs ano, na ibinibigay ng DSWD.
22: So far po, sapat po. Pero paunti na ng paunti yung ating food packs. Tumawag ako kay Secretary Gatchalian kahapon. May hingi ako ng additional 30,000 packs at mapapadala po today or tomorrow.
0: Okay, medyo nahihirapan tayo doon talaga sa signal. But lastly po, ano pong mensahe natin sa atin pong mga kababayan na nakikinig at nanonood dyan sa Glan Sarangani at sa mga karatig bayan pa nito? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po, Mayor.
22: Sa ngayon po, sa mga kababayan ko, hindi po namin kayo pinababayaan. Kasama po yung national government natin na tinutulungan po tayo. Kung hindi kagad may bigay ang tulong, medyo hintay-hintay lang po at sa sobrang dami ng affected families. Kasi mga 24,000 affected families po sa buong bayan. So we are doing our best to serve everybody.
0: Opo, with that, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin ngayong umagang ito, Mayor Victor James Yap Sr. At sama-sama po tayong babangon muli, ano, kaisa nyo po kami dito po sa ating himpilan, Radyo Pilipinas, sa kasama natin, no, na babangon ang Glan Sarangani.
15: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Mampung minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, medyo nahihirapan lang tayo, no? May konting delay doon sa pakikipag-usap natin kay Mayor Victor James Yap ng Glan Sarangani. Pero napakabuti po at nakakatuwa na ngayon nandun na sila, nakafocus na sila, no, sa rehabilitation, nakafocus na sila sa recovery. Tapos ang nangyaring lindol na ito, yung 7.8 magnitude dyan sa Mindanao. Samantala, narito pa mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. 24 bus units ng kumpanyang sangkot sa malagim na road crash sa Baguio, sinuspinde ng LTFRB. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinuspindi ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 24 na bus units ng isang kumpanyang sangkot sa malagim na aksidente sa Baguio City na ikinasawi ng 2 katao. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipinatupad ang 30 araw na suspensyon habang isinasagawang investigasyon kung may naging paglabag ang bus operator na North Genesis Bus Line Incorporated sa mga patakaran sa kanilang CPC. Sangkot sa aksidente ang bus na bumangga sa nakaparadang truck sa kilometer 6 ng Marcos Highway sa Baguio City noong Martes. 2 ang nasawi sa insidente matapos matrap sa loob ng bus habang 6 ang nasugatan. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ni LTFRB ang drug testing sa lahat ng bus drivers ng kumpanya, roadworthiness inspection sa 24 na suspendidong unit at pagpapaliwanag ng kumpanya kung bakit hindi sila dapat napatawan ng kaukulang parusa. Pinasusuko na rin ang mga plaka ng suspendidong bus bilang bahagi ng suspensyon. Kasabay nito ay hiniling naman ni Chairman Mendoza na mapabilis ang pagbibigay ng insurance claim sa mga pamilya ng nasawi at nasugatan sa insidente. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Trade Secretary Cristina Roque nakipagpulong sa ASEAN-BAC Philippines para pag-usapan ang ilang mga programa sa pagpapalakas ng productivity at innovation sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid, good morning.
21: Yes, kinakapatid. Nalyan, magandang umaga. Nakipagpulong nga, no? Si Trade Secretary Cristina Roque sa ASEAN-BAC Philippines para nga pag-usapan, kinakapatid, ang ilang mga programa sa pagpapalakas ng productivity at innovation program sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Kapwa nga na pag-usapan sa naturang pagpupulong, kinakapatid, ang pag-advance ng digital transformation agenda at ang naturang pag-uusap din ay nakafocus sa pagbibigay ng oportunidad sa mga Filipino enterprise na magkaroon ng leverage kinakapatid na alyan sa artificial intelligence at magkaroon ng compete globally at magkaroon ng pagtaas ng technology-driven economy ng ating bansa. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan na yan ng ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio. Pansamantala po tayo magpapaalam dito po sa ating palatuntunang Bangon na Bayang Mahal. Maraming salamat po sa panonood sa amin sa umagang ito. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam. Mula po sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rino Abad at si Mayor Victor James B. Yap Sr., Mayor po ng Glan, Sarangani Province. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Refarial, and of course, mula po sa ating production division, Miss Glory Faye Bagon at Miss Tess Ramirez. Maraming salamat din po kay Christopher Tirambulo sa background natin. Tibayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po sa atin yan ni Miss Joy Camar. Tabayanan din matapos yan ang atin pong batikang broadcaster Ginoong Leslie Bocobo sa kanyang programa Leslie Bocobo Live. Babati po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Babangon po tayo lahat mga kababayan ano po sa kabila ng mga nangyaring sakuna dito sa ating bansa at sa mga kinaharap po natin na mga problema dahil sa sigalot sa labas po yan ng ating bansa. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this
1: Misinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong kapuluan. Mang minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Malacañang tiniyak ang mabilis na pagkilos ng pamahalaan upang agad na mailabas ang kailangang emergency aid at recovery funds para sa mga pamilyang nabiktima ng 7.8 magnitude quake sa Mindanao. Si Alvin Balsar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ng Executive Secretary Ralph Recto na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ma-fast track ang pagpapalabas ng emergency aid at pondo para sa recovery ng mga naapektuhan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Recto, kumikilos ang buong makinarya ng pamahalaan sa harap ng pagsisikap na matulungan agad ang mga pamilyang apektado ng pagyanig. Malinaw ni Recto ang direktiba ng Pangulo Marcos at ito ay ang agad na maipagkaloob sa mga apektadong residente ang paglalabas ng karagdagang suporta at matulungan silang makabangon sa lalong madaling panahon. Prioridad niya ng Pangulo hindi lamang makapagbigay ng mabilisang assistance kundi pati na ang maibalik ang mahalagang serbisyo at maayos ang infrastruktura, ganun din ang recovery ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Social Welfare and Development, hinatira ng tulong ang pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonia. May balita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaloob ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang DSWD Field Office sa Caraga sa pamilya ng yumaong student-athlete na si Rene Kurt Baterbonia na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal ay pinagkaloob ng Agusan del Sur SWAD ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan ng funeral at transportation subsidy. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating beneficiary ng 4Ps lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan. Binigyan din ng ahensya na bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahatid ng mabilis at angkop na social protection services para matiyak na naaabot ng tulong ang mga individual at pamilyang nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, Philippine National Police nagsasagawa na ng validation sa umano'y guerrilla style scam hubs matapos ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO crackdown. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nagsasagawa na ngayon ng validation ng Philippine National Police sa mga ulat at intelligence inputs hinggil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng mga guerrilla style scam hubs sa ilang bahagi ng bansa. Ito matapos ilusad ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasunod ito ng babala ni dating House Squad Committee

0: Bibitawan na ang pagiging Senate President. Cayetano sinabing may sapat na numero na para mapaghalar o makapaghalal ng bagong Senate President. Ang detalye sa live report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nympha.
2: Tila tinanggap na nga ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagkakaalis. Yes, tila tinanggap na nga ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang pagkakaalis sa pwesto bilang Senate President 2 linggo matapos maghalal ng new Senate Majority ng mga bagong opisyal na mataas sa kapulungan. Sa isang social media post, nagbahayang ng pasasalamat si Cayetano sa Diyos at sa publiko matapos niyang aminin malapit na magkaroon ng bagong liderato sa Senado. Pinasalamatan din niya ang mga kapwa senador na anyay nanindigan sa kanilang panig sa gitna ng manay matinding pressure kabilang sa mga binanggit niya sina Senador Jingo Estrada at Senador Dante Marcoleta. Bago matin niya pinangalanan, tinukoy rin ni Cayetano isang kasabahan niya na kanya'y napilitang tanggapin ang bagong sitwasyon sa Senado. Samantala, wali rin giniit ang Senador ang kanyang posisyon na walang sapat na quorum ang napagbabago ng liderato sa Senado noong June 3, kaya nananatilihan niya ang kanilang paniniwala na may mga isyong konstitusyonal na dapat resolbahin ng hukuman. Kasabay nito, sinabi ni Cayetano na batay sa kanyang pakikipag-usap kay Senador Joel Villanueva, tila mayroon ng sapat na bilang ang kabilang panig para makapili ng bagong Senate President. Dahil dito, sinabi niyang hindi niya haharangin ang naturang botohan at handa siyang makipagtulungan sa sinumang legal na mahahalal bilang bagong pinuno ng Senado. Ngayong alas 9 ng umaga, magbubukas ng special session ng Senado at inasahan formal ng mahahalal si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, naalala ko kanina.

0: dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Leslie Bocopo.
6: Leslie Bocopo.
5: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
6: Leslie Bocopo.
5: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po. Nang umaga, ang petsa po ay June 17, 2026. It is a beautiful Wednesday morning once again. How is everybody doing? I hope everybody is doing okay. We are what we call the hump day na, no? It is the middle of the week. So, kumbaga sa trabaho, sa kayod, nangangalahati na tayo. So, we're approaching a weekend, and again, in the afternoons, we have begun having scattered rain showers, and the weather is changing. So, marami sa atin sinisipon, inuubo, katulad ko ngayon, medyo namamalat, pero kanina, medyo na-imbierna ako. Nung ako'y papunta na sa MRT, pasakay na. Ito'y mga ano pa lang eh, alas 6 pa lang ng umaga. Gusto ko kasi lagi maaga ako, kahit ang programa ko ay alas 9 hanggang alas 10. Gusto ko by about 6:15 nakasakay na ako sa MRT, papunta na dito sa stasyon. Pero walang service. Sira ang MRT. So marami sa amin nag-about face at we resorted to different modes of transportation. Yung mga iba nag-bus, nag-P2P, kung ano-anong modes of transport. So, a little delayed. I arrived here a little later than usual, but I'm thankful I'm here in one piece. So, again, kumusta kayo? Maraming balita, no? But I guess you're already tired of the same news over and over again. And the one most especially is the issue of Senate President Alan Peter Cayetano, who for the longest time has been fighting his so-called his constitutional rights. But as you know, many sectors of society nagsalita na. At ang sabi sa kanya, hindi ka na namin kinikilalang Pangulo ng Senado. Kaya ang mabuting gawin ay bumaba ka na. Pero ipinaglaban pa rin niya, nag-online selling siya ng sarili niya. Tapos tuwing siya'y Facebook Live, lagi meron siyang tatlong libro ang pinapakita. Number one, yung Rules of the Senate. Number two, the Constitution of the Republic of the Philippines. And number three, the Holy Bible. Okay na sana yung dalawa. Pero for you to include the Bible into your political agenda, many Christians and non-Christians will question your motive. As I have always said, God does not take sides in politics. He will take sides in the truth. And majority of us Filipinos believe that you were not in the side of the truth. You were in the side of a selfish agenda. What is that agenda? To protect the conviction of Vice President Sara Duterte from a Senate impeachment court. That is why you were insisting that you must remain as the presiding officer. But I have news that today, I think, knowing that the numbers are now on the other side, not on your side, you decided and made an announcement that you will be resigning as Senate President. Ang tanong, what took you so long? Bakit mo pinatagal ito? Ang dami mong drama, ang dami mong sinaktan na tao. You polarized the whole country because the nation was divided. Those who were for you and those who were not for you. Yun pala, mauwi rin dito. Why could you not wait until the Senate as a collegial body finally decides to take you out as Senate President? For you to just resign that way, it really proves us all right that you are not a worthy public official, no? Talagang lumabas lahat talaga ang inyong agenda. Anyway, before we continue, magpunta muna tayo sa report from Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro. Higit 29 milyong pisong tulong ang natanggap ng mga magsasaka at mga mangingisda ng Northern Mindanao mula sa Office of the President. Cocoy?
6: Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa 12,859 na mga magsaka at mangingisda ng Northern Mindanao ang nakatanggap ng tulong finansyal na umabot na sa 29.7 milyong piso sa pamamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAF. Mula Mayo 25 hanggang Hunyo 8 ng kasalukuyang taon, ang programang ito ay naglalayo na matulungan ang mga magsaka at mangisda sa epekto ng krisis na kanilang kinaharap. Ang bawat benepisyaryo ay makatanggap ng 2,325 peso na mula sa lalawigan ng Camiguin, Bukidnon, unang distrito ng Misamis Oriental kasama ang Cagayan de Oro City. Sa ngayon, patuloy pa rin ang DARF 10's pagbibigay ng tulong finansyal sa mga magsaka at mangisda ng Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat, Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Tingnan niyo ang announcement ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya, I will not stand in the way of that vote. Alam na niya eh. No leadership in a democracy is ever permanent. Really? Every office we hold is a loan and never a possession. I wish he knew this earlier. No? I wish he knew this earlier. To whoever this chamber lawfully elects, and that is not him, I extend my congratulations and my cooperation in advance. That's a lie. He wrote ahead of the scheduled special session today. And then he says, offices are temporary. But he treated his office like it was a permanent thing for him, right? Titles are temporary. Even majorities are temporary. But your right to the truth is not. I may leave the position of SP, but I'm honored to still be your PS, your public servant. I don't believe in the sincerity of the utterances of this person, because from the beginning, since he took over the Senate presidency from Vicente Tito Soto III, all he did was create chaos and division in the Senate. In fact, never did the Senate of the Republic of the Philippines be this divided until an Alan Peter Cayetano took leadership of it. the whole senators were at each other's necks. In fact, the drama was nonstop, no? People, there were senators who were crying. There were senators who said the 18 Marines are heroes, until she was also mentioned as one of the recipients of the maleta. And then when they found out somebody was merong tatawid, biglang isinama ang kanyang pangalan dun sa mga tumanggap ng maleta. In fact, yung Blue Ribbon Committee, it was not a hearing. I think it was just a gathering. Mukhang si Mike Defensor ang naging spokesman nila, at sinasabi siya ang de facto Senate President rin, no? Pero, well, we know naman kung sino talaga si Mike Defensor. Anyway, magpunta tayo sa isang live report mula kay Nympha Asuncion, Senator Joel Villanueva, nasa plenaryo na ng Senado. Nympha!
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, kakarating nga lang dito sa plenaryo ng Senado ni Senador Joel Villanueva. At dahil ito anumang oras ay magsisimula na itong o magbubukas na itong sesyon ng Senado. Una dito, bago siya dumating, ay kinumpirma ni Senate Majority Leader Manguezuili na meron ng 13 itong kanilang bloke. At dito nga ang sinabi nga niya si Senador Joel Villanueva, yung bagong lumipat sa kanilang grupo, dahil sa pagkakaroon na nga ng 13 nitong grupo ni Nagatsalyan, ay inaasahan natin dito sa pagbubukas ng session, ng special session ngayong araw, ay formal na rin maihahalal si Senador Sherwin Gatsalyan, o si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalyan, bilang opisyal at formal na Senate President nitong Senado. So ngayon ay pupukpok na si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalyan at nagkakaroon na ng roll call. Magbabalik tayo mamaya para sa mga development dito sa Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maraming salamat, Nympha Asuncion. She is reporting live from the Senate. Dumating na raw si Joel Villanueva at mukhang magkakaroon na ng 13. Tama ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Pag kayo'y 13 na, pwede na kayong maghalal ng bagong pinuno ng Senado. Pero tinan mo ang ugali nitong taong ito. Hindi niya inantay para mangyari yon. He already stepped down like a coward that he is. But, you know, there is no honor in his actions anyway. Ang tanong natin, ngayon na si Joel Villanueva ay sumama na dun sa grupo nila, Sherwin Gatsalyan, mukhang madadagdagan yung mga recipients ng maleta, no, nung 18 marino headed by Levy Baligod and Mike Defensor. But we will wait, because the statements of the 18 Marines are always contradictory to each other. Talagang alam natin kung ang isang tao or maraming tao nagsisinungaling, laging there is no consistency. Magbabago at magbabago lagi ang naratibo. However, if a person or persons tell the truth, kahit subukan mong gibain yan, hindi magbabago. There is consistency. There is one direction, ika nga, at talagang hindi mo masisira ang kanilang salaysay. Meron akong gustong i-share ang isa sa ating kaibigan sa social media, si Pepe Alas, no? Siya'y mahusay magsulat. Sabi niya, ito reflection lang, no? Sabi niya, when Loren Legarda was still allied with the Soto Bloc, the infamous 18 bagmen or the 18 Marines explicitly named her in their affidavit as a recipient of cash-filled maletas. Ito yung sinasabi ko kanina. Isa siya sa mga kriminal. But the moment she crossed over to the Cayetano faction, her name was miraculously removed from their sworn statements. They now consider her their hero. Conversely, in addition to this, when Chis Escudero was safely entrenched with the Cayetano group, the same 18 bagmen never mentioned him in their affidavits. Isa siya sa mga mabubuting senador. But now that he has shifted his allegiance to the Soto bloc, their memories have suddenly cleared with the photo evidence. May litrato pa. They are now pointing fingers at him as their latest recipients. They now consider him a villain. These 18 professional perjury machines, ang tawag ni Pepe Alas ay perjury machines. Hindi 18 marines, but perjury machines. They don't have memories, only price tags. You don't believe me? Ask Mike Defensor and Attorney Levy Baligod who are holding the checkbooks. Yun po ang sinasabi natin. Pag ikaw ay kampe ng grupo nila Levy Baligod, nila Mike Defensor, wala ang pangalan mo sa listahan ng mga tumanggap ng mga maleta. Pero, very organic ha, pag tumawid ka lang at umalis ka dun sa grupo nila at sumama ka dun sa kabila, bigla ang pangalan mo nandun sa kanilang affidavit. Meron bang affidavit na nababago, na nabubura, napapalitan ng pangalan at nadadagdagan ng pangalan? You don't need to be a lawyer to know that that is not possible. Magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Gingog. ATI Northern Mindanao na mamahagi ng tulong pinansyal sa dalawang learning sites for agriculture. Noel?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Na mamahagi ng ilang pinansyal sa dalawang learning sites for agriculture na apektado ng Bagyong Basyang, ang Agricultural Training Institute Regional Training Center din. Nakatanggap ang bawat LSA ng 100,000 pesos na ayudang pinansyal para sa rehabilitation program sa kanilang mga pasilidad at infrastruktura sa sakahan na nasira dahil sa bagyo. Nakilala ang mga benepisaryo ay nagmula ito sa Balingasag, Misamis Oriental, Casa Amante Farm at Abaldes Grip Farm sa Alubihid, Misamis Oriental. Layunin dito na masusuportahan na makabalik sa normal ang kanilang operasyon bilang sentro ng pag-aaral sa agrikultura at teknolohiya para sa mga magsasaka at iba pang mga stakeholders sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog. Ito na, meron ng pangalan, well, yung 13 senador na present na sa special session ngayong araw sa Senado. Sila'y si Senate President Pro Tempore or Acting Senate President, soon to be the Senate President today. Si Sherwin Gatchalian, si Senator Ping Lacson, si Senator Juan Miguel Zubiri, si Senator Vicente Tito Soto III, si Senator Chis Escudero, si Senator J.V. Ejercito, si Senator Risa Hontiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Rafi Tulfo, si Senator Lito Lapid, si Senator Erwin Tulfo, at ang panibagong tumawid, si Senator Joel Villanueva. So, ayun. They already have the majority and I'm sure they will move to declare the position of Senate President vacant, and then they will make a motion to nominate Sherwin Gatchalian as the Senate President, and they will vote on it, and I'm sure it will be official that the Senate President pro tempore or the acting president Sherwin Gatchalian officially becomes the Senate President of the Senate of the Republic of the Philippines. What are we saying here? Did we have to wait this long until something like this happened? If Senator Alan Peter Cayetano stepped down quietly without causing so much problem and trouble for the entire nation, he polarized the senators, nothing like this would have happened, no? Ang dami kasing a lot of people, a lot of Filipinos saw the light And they realize that, teka muna, bakit dinadamay ni Cayetano ang buong Senado for a selfish agenda? We all know that this agenda is to protect the Vice President from a conviction from the Senate Impeachment Court, no? In fact, I received word that the impeachment will be a little delayed. Nag-aantay tayo ng report from the Senate, actually, no? Again, from Nympha Asuncion, na ito na, si Senator Sherwin Gatchalian formal nang nahalal bilang bagong Senate President. I spoke 2 minutes earlier, no? So we're waiting for the report of Nympha Asuncion. At salamat na from here we can really move forward already. Ito na, si ready na si Nympha Asuncion nagre-report. Nympha!
12: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: Yes, formal na nga nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang itong Senate President ng nitong Senado. Sa naging botohan ni Unanimous, yung 13 na senador dito sa na present ngayon dito sa special session ng Senado para sa pagpabor na maging bagong Senate President itong si Senator Sherwin Gatchalian. Kakatapos nang din nga ng panunumpa ni Senate President Gatchalian bilang leader ng Senado, at dito sa kanyang panunumpa ay kasama niya o sinamahan siya ng kanyang nanay na si Dihua. At sa ngayon ay maghahalal pa ng ibang mga opisyal ng Senado. Magpublik ulit ako sa iba pang development mula dito sa Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ayan, official na nahalal na si Sherwin Gatchalian bilang bagong pinuno ng Senado. Ang tulad ng sinabi ko, why did we have to go through all this division, this pain, this strife, this trouble? Yung pala, mauwi rin dito. If Alan Peter Cayetano was man enough, was gentleman enough, was honorable enough to stand as a real statesman that he wants to be, none of this would have happened, no? He polarized the Filipino people. This was not just in the Senate. The whole country was really divided, no? Because whether you like it or not, there are still a lot of followers of the former president, no? And there are followers of the current president. And these are the groups that fight it out daily and nightly in social media. Social media, we call it the fifth estate, have become the battleground for opinions, for commentaries, for fake news, from real news, even for live sellings and all that. Even our senators are already engaging in it. Ngayon, bago tayo bumalik dyan sa Senado, meron tayong gustong i-share si Alfred Alvarez, no? Sabi niya, ito ay ano lang ito, just comments, no? Tungkol dun sa mga Maleta Boys. Sabi ni Alfred, Frederick Alvarez, sabi niya, Mike Defensor, Attorney Baligod, and their so-called Maleta Boys seem to have abandoned the burden of proof in favor of the politics of accusation. These days, and this is true, anyone can become their next target. A senator, a priest, even Ramon Tulfo, or anyone who refuses to echo their narrative. Kasi nakita nyo yung mga salaysay ng mga marino, biglang lumabas yung pangalan ni Ramon Tulfo na tumanggap din ng maleta. Basta kumontra ka sa kanila, bigla kang ilalagay doon sa listahan nila, no? Anyway, may live report tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. DNR Bicol, inilunsad ang Go Green, Grow Beautiful Landscape at Beautification Drive. Gary?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang Go Green, Grow Beautiful Landscape and Beautification Drive competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026. Pinangunahan mismo ni DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. ang kick-off activity sa DENR Regional Office dito sa Legazpo City, Albay. Layunin ng kompetisyon na isulong ang pangangalaga sa kaligasan, pagpapanatili ng malinis at lunti ang kapaligiran sa opisina at palakasin ang pagtutulungan ng mga kawani. Inihikayat ang bawat dibisyon na pagandahin ang kanilang itinalagang lugar gamit ang mga halaman at recyclable materials upang makalikha ng kaaya-aya at environment-friendly na espasyo. Ayon kay Red Milia, nagsimula na ang pangangalaga sa kalikasan sa mismong lugar ng trabaho at dapat itong maisabuhay hanggang sa komunidad. Tatakbo ang kompetisyon mula Hunyo hanggang Disyembre ngayong taon bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng DENR Bicol ng Environmental Conservation at Sustainable Development sa Rehiyong Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Magbe-break muna tayo. Tayo magbabalik.
15: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Si Big Bang Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Leslie Bukobo.
27: Leslie Bukobo.
15: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:33 na ng umaga. So ngayon ang big news ay 13 senador na nandun na sa Senado, na ihalal na si Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President ng Senate of the Republic of the Philippines. This is already formal, no? At si Senator Vicente Tito Soto III nahalal bilang bagong Senate President pro tempore. So ayan, we will await for more positions that will be filled, no, as the day finishes, no. It is a very momentous moment today in the Senate because again, history is unfolding before our very eyes. As I was saying earlier, did we really wait this long for something like this to happen? If Cayetano did this earlier without the drama, without the live online selling, hindi sana tayo umabot sa ganitong punto, no? Because an honorable man will quietly step down. Honorably, hindi ang andaming drama. Why did he step down before they voted him out of office? Kasi ayaw niya yun. It will not look good in his curriculum vitae or his biodata, no? But just the same, it will be in the Senate record that the Senate, the senators removed him and elected a formal and a new Senate president of the Philippines. Anyway, in continuation to the post of Frederick Alvarez, sabi niya, apparently evidence is now optional. Pinag-uusapan niya yung 18 marino, no? I call them submarines, eh, no? Pero siyempre, it's just a play on words. Sabi niya, apparently evidence is now optional. All you need is a microphone, a camera, and confidence to repeat an allegation often enough. Ano po yung allegation? Pagsisinungaling. Di ba? No less than Joseph Goebbels, no? The trusted aide of Adolf Hitler. Sabi niya, if you keep repeating a lie over and over again, there will come a point that it becomes the truth. And you also, knowing that it is a lie, you will also believe in it as the truth. So sabi niya, the irony is that every baseless accusation chips away not at the reputation of the accused, but at the credibility of the accuser. That's very truthful, no? When facts are replaced by innuendo, the loudest voice is rarely the most truthful. In politics, evidence still matters. Without it, accusations are nothing more than noise dressed up as accountability. Magpunta naman tayo kay Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena. 32 pamilya sa Calatrava, Romblon nagtapos bilang benepisyaryo ng 4Ps. Mara?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nagtapos bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang 32 pamilya sa bayan ng Calatrava, Romblon sa isinagawang pugay tagumpay. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa programa ay ibinahagi ng mga nagtapos ang kanilang mga naging karanasan, hamon at mga pagbabagong naranasan habang kalahok sa 4Ps. Dumalo sa aktibidad si Mayor Elizer Fiadacan at mga kinatawan mula sa DTI, MSWDO, Municipal Agriculture Office at Public Employment Service Office. Kasabay ng programa ang formal na endorsement at referral ng mga nagtapos sa lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies upang mabigyan ang 4Ps graduates ng mga post-intervention at iba pang oportunidad para sa kabuhayan at pagkapaunlad ng kanilang pamilya. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang mga pamilyang nagtapos sa programa at ihanda sila sa kasunod na yugto ng kanilang pag-unlad matapos ang kanilang pagiging bahagi ng 4Ps. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maraming salamat, Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Meron akong gustong basahin pa rin, no? Ito naman, mula sa kalihim ng Cagayan Economic Zone Authority, si Katrina Ponce-Enrile. Sabi niya, when the noise fades, what will remain? Ibig sabihin, kung mawala na yung ingay, ano ang maiiwan? Sabi niya, 2 years remain in this administration. Totoo yan, no? 2 taon na lang, magiging 2028 na. In fact, next year, magkakaroon na ng panibagong mode ang mga politiko. They will tune in into a campaign mode already. Sabi niya, that is both a long time and no time at all. The reality is that governing becomes infinitely harder when work must constantly compete with politics for attention. Every hour spent navigating political noise is an hour not spent solving problems, building institutions, creating opportunities, and delivering results for our people. My hope is that all of us in government focus on the work that still needs to be done, move with urgency and purpose, and leave behind something meaningful and lasting for future generations. I also hope that whatever good has been started, regardless of who started it, will be continued, strengthened, and improved upon. Progress should not become a casualty of politics, nor should worthwhile initiatives be abandoned simply because administrations change. Good ideas remain good ideas, regardless of whose administration they originated from. Pagpapatuloy natin ito, mamaya, meron naman tayong live report kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. 26 na barko ng China na mataan sa West Philippine Sea sa loob ng isang linggo, ayon sa AFP. Sharif?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Leslie, nakapagtala ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng 26 na barko ng People's Liberation Army, Navy at Chinese Coast Guard sa apat na mahahalagang lugar sa West Philippine Sea sa loob lamang ng isang linggo. Ayon nga kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakita ang mga naturang sasakyang pandagat sa paligid ng Escoba Shoal, Pag-asa Island, Ayungin Shoal at Bajo de Masinloca habang nagpapatuloy ang kanilang 24/7 maritime monitoring ng bansa. Leslie, sinabi rin ni Trinidad na nananatiling gabay ng AFP ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang mawawala kasabay ng pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC ng Department of National Defense o DND. Dagdag pa niya, mahigpit ding binabantayan ng pamahalaan ng mga kagamitang namataan sa Bajo de Masinloca na iniuugnay sa Chinese Coast Guard at PLA Navy. Leslie, magkakatuwang rito ang National Task Force for the West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa sitwasyon. Yan muna ang update mula rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas. Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maraming salamat sa iyo, Sharif Timhar. Anyway, in continuation, sabi ni Secretary Katrina Ponce Enrile, history will not judge us by political battles we fought, but by what we built, what we improved, and whether the lives of our people were made better because we served. The noise will come and go. Totoo yan. What endures is the work. May we all find the wisdom to focus on what truly matters, the discipline to see it through, and the humility to leave the next administration a stronger foundation upon which to build. Let us keep moving forward. This statement is reflective and is directed also at Senator Alan Peter Cayetano, because it took him a long time to see the light and to do what he should have done earlier. Ngayon, para sa Senate update, Senador Juan Miguel Zubiri nanumpa na bilang Senate Majority Leader at Chairman ng Senate Committee on Rules. Nag-aantay tayo ng report ba kay Nympha or wala na? No? Or kay wala na? Anyway, yun po ang makikita natin. The events that will happen in the Senate today is historic, no? Because as I was saying, since Senator Alan Peter Cayetano took over the Senate leadership from Vicente Tito Soto III, never has the Senate reached a point where even our own senators, no, honorable men and statesmen as they are, have resorted into near fisticuffs. Some have gotten into ad hominem attacks, no? And some have really polarized the nation. In fact, when they sit as senator judges, we already know who are biased for the Duterte camp and who are not. So ang tanong natin, pwede ba sila mag-inhibit? Lalo na dun sa mga obvious na para kay Duterte, hindi na pwedeng mag-inhibit. We pray that they vote with their conscience and with their heart. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Ilang ahensya ng pamahalaan nagsasagawa ng coconut planting activity sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City, Pangasinan. Ricky?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsama-sama ang ilang ahensya ng pamahalaan sa Dagupan City, Pangasinan upang magsagawa ng coconut planting activity sa Tondaligan Beach Park nitong 17 ng Hunyo 2026. Pinangunahan ng aktibidad ng Bureau of Jail Management and Penology, Dagupan City Jail Female Dormitory o ang BJMP DCJFD na sinuportahan ng BJMP Dagupan City Male Jail Dormitory, Dagupan City Police Office, Bureau of Fire Protection o BFP Dagupan City, Philippine Coconut Authority o PCA Northern Luzon at City Agriculture Office. Ayon kay Jail Chief Inspector Noemi Sabalbro, City Jail Warden ng BJMP DCJFD, bahagi ang inisyatibang ito ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month at layuning makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Kabuang 100 coconut seedlings ang naitanim sa lugar na malapit sa sarado ng dam site bilang ambag ng mga kalahok na ahensya sa pagsusulong na maging isang ecotourism site ang nasabing lugar. Samantala, sinabi ni Jail Senior Superintendent Andrew Tauli, City Jail Warden ng BJMP Dagupan City Male Jail Dormitory, ng aktibong pakikilahok ng kanilang mga personel ay bahagi ng community relations service ng ahensya at pagpapakita ng pakikiisa sa mga programang pangkomunidad. Kinilala naman ni Maria Manuela Manawis, agriculturist mula sa PCA Northern Luzon, ang aktibong partisipasyon ng iba't ibang ahensya sa pagpapalawak ng kamalayan hinggil sa mga oportunidad at benepisyong dulot ng pagtatanim ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan City. Meron pa ba tayong mga report? Okay, nag-antay tayo ng report. Meron kasi tayong live report galing sa Senado. Napakainit ngayon ang balita sa Senado because as we speak, new committee chairmanships are being they're being given to other senators. No, pero sila-sila rin yan. No? But of course, with the new and formal leadership of the Senate under Senate President Sherwin Gatchalian, it is always best to put the right people for the right job. No? Anyway, meron tayong another report from Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo, La Union. LGU Baknotan, La Union, naglunsad, it's a live report, naglunsad ng market intervention upang tulungan ang mga magsasaka ng Benguet. So, nag-aantay tayo kay Albert Kawile, magre-report siya ng live. Albert, magandang umaga sa iyo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ng market intervention ang pamalang bayan ng Baknotan, La Union sa pamamagitan ng pag-aangkat ng surplus na repolyo mula sa Benguet province upang matulungan ang mga magsasakang nahaharap sa mababang presyo ng kanilang ani dahil sa oversupply. Sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Region 1, binili at dinala sa Baknotan ang mga repolyo upang maibenta sa abot-kayang halaga sa mga residente. Layunin ng hakbang na mabigyan ng karagdagang merkado ang mga magsasaka habang natutulungan din ang mga mamimili na makabili ng murang gulay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura lalo na sa mga panahong nalulugi ang mga magsasaka dahil sa pagbagsak ng farm gate prices. Nagpasalamat naman ang LGU Baknotan sa mga residenteng tumangkilik sa programa na aniyay nagpakita ng pagkakaisa sa kahalagayan ng mga magsasaka sa Benguet. Patuloy na nagsusulong ang bayan ng Baknotan sa pamumuno ni Mayor Divine Fontanilla ng mga programang nag-uugnay sa mga magsasaka at mamimili upang mapanatiling matatag ang kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoho.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat sa iyo, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo at kay Christopher Tirambulo, siya ang nag-assist kay Albert Kawile. Anyway, nag-aantay pa rin tayo ng report mula sa Senado kasi history is unfolding as we speak, no? We have a new and formal Senate President of the Senate of the Republic of the Philippines. We were asking earlier, what took this so long? Because somebody did not want to let go of the position that he actually grabbed from somebody else. Imagine, per admission of one senator, Bato de la Rosa, sabi niya, tinawagan ako ni Alan Peter Cayetano para pumunta sa Senado para bumoto. Now, when you start something wrong, such as that, you will surely end up in the same matter, in the same manner. So, anyway, meron tayong live report ngayon from Nympha Asuncion. Ito'y she's reporting from the Senate, no? At as we speak, she will be giving us an update of what is really happening now in the Senate. Pasok na natin si Nympha. Nympha?
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, matapos ang mahalaan, si Senate President Sherwin Gatchalian ay nahalal na rin nitong bagong majority block si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. At nanumpa na rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang majority leader, kasi nga nung June 3 session ay nahalal lang siya bilang majority leader pero hindi siya nakapanumpa. So ngayong session, special session ngayong araw, ay nanumpa na rin si Senator Miggs bilang majority leader at chairman ng Committee on Rules. Naghalal na rin ng ibang mga miyembro ng mga komite nitong Senado. Sa Blue Ribbon Committee, nahalal na mga members, ito ang pinaluwanag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na halos lahat naman ng mga senador ay magiging miyembro nitong Blue Ribbon Committee, kasi 17 yung regular members plus yung ex-officio members nito, kabilang yung Senate President pro tempore at yung minority leader. Pero nagpahayag daw si Senator Cheese Escudero na hindi siya magpapamiyembro nitong Blue Ribbon Committee. Inanunsyo na rin yung mga ilang members ng Commission on Appointments o CA, kabilang dyan sina Senador Ping Lacson, Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, Senador Risa Ontiveros, Senador Tito Soto, Senador Rafi Tulfo at si Senador JV Ejercito. Samantalang nahalal naman bilang members ng Senate Electoral Tribunal o SET sina Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, Senador Lito Lapid at Senador Cheese Escudero. Maya mga bandang 11 o'clock ay inaasahan natin na magkakaroon ng break itong sesyon ng Senado dahil magkakaroon ng o magkoconvene yung Commission on Appointments o CA para talakayin yung mga nakabinbin na nomination at appointments na sa kanilang opisina. Kabilang nga dyan yung appointments o nomination ng 5 military officers ng AFP. So yan muna yung mga kaganapan dito sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maraming salamat, Nympha Asuncion, reporting live from the Senate. Gusto ko sanang tanongin kay Nympha kung nakikita niya si Senator Alan Peter Cayetano at kanyang yung kanyang grupo diyan, no? Because I don't see any of them there, no. But they have to be there. It is a special session. Anyway, I have to go now. It's time to say goodbye again. Until tomorrow, I'd like to thank again the Radyo Pilipinas technical, si Rolly Bumatayo, si Jomari Refarial, and executive producers Christopher Tirambulo and Tess Ramirez. Antabayan na ang programa ng BNB, ang broadcaster ng bayan, si Ka Kiko Francis Kiko Flores. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'll see you tomorrow.
10: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738
12: AM.
13: Philippine Standard Time, 9:54.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Working experience sa Germany, maganda para sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Alvin Baltazar sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Walang hindi magandang feedback kung pag-uusapan ay buhay ng mga Pinoy sa Germany. Ito ang pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang matanong ukol sa skilled labor migration sa hanay ng mga Pinoy na nasa Germany. Ay sa Pangulo, maganda ang oportunidad ng mga kababayan natin sa nasabing bansa na ilan nga ay gumawa na ng hakbang at magpasyang lumipat na doon. Mayroon na niyang oportunidad sa Germany, matatag at maayos ang lipunan. Ayon sa Pangulo, ay magandang lugar para mamuhay at bumupa nga ng pamilya. Kung may mga naiulat ang mga Pinoy na nakararanas ng hirap sa ibang bansa, hindi na ganito ang kaso ng mga Pilipino sa Germany. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: There are, since we have Filipinos everywhere, we know about some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places. And that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa iba mang balita, seguridad sa paligid ng Senado, hinigpitan ng Philippine National Police kasunod ng special session ngayong umaga. Si J. Mark Dagala sa kanyang live report.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nanawagan ng liderato ng Philippine National Police sa mga grupong pampolitikal na manatiling kalmado at igalang ang mga tuntunin ng batas. Ito ay sa nagpapatuloy na special session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Nartates Jr., matagal nang napaghandaan ng pulisya ang angkop at maingat na tugon para sa anumang posibleng pangyayari, lalo na sa Senado. Kayunman binigyan din ng PNP Chief na hindi kailangan magsagawa ng anumang aktibidad na lalampas sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang hinaing. Ipinatawag na Pangulo ang special session sa pamamagitan ng Proclamation na 1318 na naguutos sa mga mambabatas sa talakayin at pagpasyahan ng mahalagang panukalang batas na hindi pa natatapos ngunit nasa masusing yugto na ng proseso ng legislation. Para sa Bagong Pilipinas, Team Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Senador Kiko Pangilinan maghahain ng kaso laban sa 18 ex-bodyguards na nag-uugnay sa kanya sa flood control anomaly. May live report naman si Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nagbanta nga si Senador Kiko Pangilinan na magsasama ng kaso laban sa mga taong nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa umanoy flood control o anualya sa flood control projects. Ito'y kasunod ng naging press conference sa pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng ng 18 ex-bodyguard at 18 ex-bagmen ni dating Congressman Zaldico na umano'y nakatanggap ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga para ang insinuations at palabas lang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon sa senador, layunin niya ang mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon. Kaugnay ito ng iniulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Duly Bond Subcommittee na magsisiyasat sa flood control anomaly. Giniti ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya dahil nadamay niya ang kanyang pamilya sa mga aligasyon. Sinabi ni Senator Kiko na haharapin na mga sangkot ang legal na aksyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: American sex offender hinarang ng immigration sa NAIA Terminal 1. May live report din tungkol dyan si AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: AJ?
19: Yes, Joy, hinarang nga ng Bureau of Immigration ng isang 48-anyos na American national na nakapasok sa bansa. Ayon sa immigration, natuklasan base sa record ng pasahero ang kinilalang si Cabot Allen Sanders ay isang sex offender na dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay ng Korean Air flight mula Seoul, South Korea. Hinarang ng mga opisyal ng immigration ang dayuhan matapos ma-verify sa database ng international law enforcement na nagpakita siya ay sangkot sa sexual offenses laban sa isang minor de edad. Nakita rin sa mga record na si Sanders ay nahatulan noong 1998 para sa pakikipag-usap sa isang minor de edad para sa immoral purposes. Muling giniit ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy ang koordinasyon ng BI sa mga local at international law enforcement agencies para palakasin at pagsubaybay sa mga border at pigilan ang mga dayuhang pugante at sex offenders na makapasok

0: tanang malalakas na lindol. Ayon sa DILG, nakapaloob sa naturang manual ang science-based na gabay sa mga lokal na pamahalaan kung paano tutugon bago at pagkatapos ng malakas na pagyanig. Nakasaad din dito ang mga hakbang para sa mga local chief executives, local disaster risk reduction and management offices at mga barangay, kabilang ang pagsagawa ng risk assessment, hazard maps, contingency plan, evacuation protocols, public warning system at regular na earthquake drills. Gate ng DILG, mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan bilang frontliner ng komunidad sa panahon ng sakuna, kaya makatutulong Operation Listo Manual para maging mas mabilis, organisado at epektibo ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meraen Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Interagency Territorial Defense Operations Exercise isinagawa sa probinsya ng Iloilo. May balita tungkol dyan si Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Para mas mapalakas pa ang interoperability at kaandaan sa posibleng banta sa teritoryo, opisyal na binuksan ang dalawang araw na Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa probinsya ng Iloilo. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force PIER ng Armed Forces of the Philippines, kasamang Office of Civil Defense, Philippine Coast Guard at mga lokal ng pamahalaan ng Miagaw at San Joaquin. Inilatag sa naturang exercise ang isang senaryo kung saan nagkaroon umano ng missile attack sa Metro Manila na nagresulta sa paglikas ng mga residente mula Palawan at Mindoro patungo sa Barangay Sapa sa bayan ng Miagaw, Iloilo. Ipinakita sa aktibidad kung paano nagtutulungan ang iba't ibang ahensya at mga stakeholder sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. May mga sitwasyon din kung saan nadakip ang mga pinaghihinalaang espiya ng foreign nationals. Ayon kay Governor Arthur Defensor Jr., bahagi lamang ito ng patuloy na paghahanda at capability building ng pamahalaang panlalawigan at walang aktwal na banta sa seguridad ng lalawigan. Ipinahayag naman ni Miagaw Mayor Richard Green ang suporta sa naturang exercise na nagpapakita ng kalagahan ng koordinasyon sa pagharap sa anumang uri ng krisis o posibleng paglusob. Ngayong araw, Hunyo 17, isasagawa ang simulated coastal defense at anti-infiltration operations sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: At yan po ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. This is Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalayan na patay na pala.
7: Oo. Kasi, President, papakita ko lang kung saan.

0: reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Hello there! Hello! Hello at hello pa! Gandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. At nagsisimula na naman ang ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3. Kumusta? Kumusta po kayong lahat? Mga kababayan nakikinig sa pamamagitan ng radyo at isang mga social media gadgets po ninyo. Siyempre, steady hakaudia, mga kababayan, gandang umaga sa inyong lahat. Paglilingkuran po namin kayo at kayo naman po, pwedeng mag-text sa pamamagitan ng aming text line at siyempre yung mga ang aming Facebook on live ng Radyo Pilipinas. Opo, welcome, welcome, welcome ngayong araw ng Miyerkules. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday. Opo, at siyempre kayong mga nanonood, nakikinig, ugali, mga kaserbisyo, ho, mga kabisyo. Opo, na mga ngayon ay nakikinig dito po sa palatuntunang ito. Saan man kayo naroon, ang amin po dadalangin na sa mabuti kayong kalagayan, wala kayong ubo, wala kayong sipon, wala kayong sakit. Ay salamat po. Para doon naman sa mga may sakit at nasa banig ng karamdaman, nandyan lamang po merong radyo na pinakikinggan. Ay bay, wag ko kayong mag-alala. Ipinanalangin ko po kayo na sana gumaling po kayo kaagad. Amen? Alas 10:09 ng oras, ready na si Glory Fest, si Aiza, si Tata Rolly. Yes, Tata Rolly, batang bata bumatayo. And likewise, Engineer Joe Marie Raferia. Grabe, galing. Kompleto ang ating team. Kaya sige po, hinaanyayahan ko po kayong lahat na samahan niyo po ko hanggang alas 11 ng umaga. Ngayon, dito po sa Radyo Pilipinas. Okay lang ba kayo dyan? Sige, thumbs up lang ha. Pag okay, kahit hindi ko kayo nakikita, di ba Tata Rolly? Kayo lang po nakakakita sa akin eh. At kinakantawan niyo pa kami rito. Anyway, narito muna ang mga headlines ng mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patungo na ng Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. At sinabi pa niya mula naman sa kanilang pakikipagpulong sa Pangulo ng Germany, working experience sa Germany maganda para sa mga Pilipino ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Senador Sherwin Gatsolian, formal nang nahalal bilang Senate President. At 24 na units ng kumpanyang North Genesis Bus Line Incorporated na sangkot sa malagim na road crash sa Baguio City, sinuspende ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Samantala naman, Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque nakipagpulong sa ASEAN Business Council sa Philippines para sa pag-usapan ng ilang programa sa pagpapalakas ng productivity at innovation sa lagay ng ekonomiya ng bansa. Tata Rolly, napapakaway ako. May mga biglang dumating dito. Hello, hello, hello! Yan ang mga headlines. Pero mga kababayan, ang karagdagang detalye niyan ay mapapakinggan sa pag-usad ng minuto at oras dito po sa Radyo Pilipinas. Alright, are you ready? Okay, samantala, teka, batiin natin si Engineer June Villegas. Oho, na nakikinig ngayon. Si Engineer June Villegas, alam po niyan dyan, ay nako, siya yung doon sa kanilang kumpanya na nakikinig palagi mula sa Elaine the Joy Construction. Galing ha, mga kanyang ginagawa, lalong lang sa Dingalan, sa Aurora, at sa iba pa dyan sa Central Luzon at buong Pilipinas. At binabati niya, nako, si Ate Che. Oh, gandang umaga po Ate Che and family. Nang God will provide dyan sa Hagonoy, Bulacan. Oho, pati na po ang kanilang mga kaibigan, mga kasamaan at si Kuya JR and family. Ayon kay Engineer June Villegas. Shout out ka agad, di ba? Ayo, baka gusto may shout out. Maya-maya ng konti sapagkat kinignood muna kayo. Okay ba? Kinignood. Ibig sabihin, makinig na noo, manood po kayo sapagkat meron pa ho aking makakausap. Meron po kaming pag-uusapan na napakahalaga tungkol dito sa pagbaha-baha, pagguho ng mga lupa. Yung lalong-lalo na ngayon, magtatag-ulan na. Alamin po natin ito kay Assistant Director ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB, Dr. Carlo Quiano, joining us via Zoom. Magandang umaga po, Dr. Quiano. How are you today?
1: Kumusta po? Magandang umaga po at okay naman po tayo rito. Marami lang
0: hong trabaho. Thank you. Oho, salamat po sa pagpapaunlak niyo ng panayam ngayon. Sapagkat pag-uusapan natin yung mga inisyatiba ng Department of Natural Resources, MGB, na alam niyo yung inyong direksyon ay upang mabawasan ang baha at saka yung mga pagguho ng mga lupa. Paano ito mababawasan kung ito yung natural na nangyayari? Ano bang dapat gawin, Director Quiano?
1: Actually naman po, hindi ho bawas po. Of course, Kung panahon natin bawasan, try nating i-mitigate po whether structural or non-structural. Oh. Pero dapat po, importante din po maintindihan mo ng mga tao na pwede naman tayo mag-adapt. Ano po? So, meron tayong tinatawag adaptation at saka mitigation. So, pag adaptation naman po, kung alam po na nating bahay ng isang lugar, ito ay maaari nating iwasan by lumalayo po tayo. O kung di naman po, ay ang ating mga infrastruktura ay itaas ho para hindi ho maapaktuhan ng baha.
0: Oh, maganda
1: so, there
0: po.
1: Are various forms of adaptation.
0: Alright. So, yun. Kung hindi man bawas ang word na gagamitin, i-adapt o yung po mga pwedeng i-adapt ng mga nasa komunidad. Ano po? Ano-ano po yung mga ganun na dapat i-adapt ng ating komunidad? Please tell us.
1: Uno, for example po, sa nasa isang basin ka, kung hari po Marikina po, lagi po siya bumabaha. Kung wala naman po talaga tayong hindi pwedeng ilumayo doon sa ilog, pero karaniwan po talaga, dapat lumalayo po tayo sa ilog. So kung hindi naman tayo pwedeng ilayo, itaas po natin ang ating infrastruktura. Sa ibang bansa po, kung hari po, yung second floor or first floor, hindi ginagawa po siyang tirahan, kundi parking lot. O kung di naman po, pag may baha, itong isang building, tapos itong another building, ang ginagawa po nila may footbridge connecting one building to the other para kahit may baha ay patuloy pa naman ho ang ating economic activity. So pwede yung maglakad from one building to the other. So These are kind of adaptation na ginagawa ho. Kasi lalo na ho sa araw o panahon po na tinatawag pong climate change, in-expect po natin mas mag-magnify po itong mga flooding events po.
0: Ito po ba sinasabing intense El Nino? Of course, may kaugnayan ito sa climate change. Ano po?
1: Opo.
0: Ito po ba ay mayroong, ang tawag dyan ay epekto sa mga susunod na pag-ulan na o kaya ay movement ng mga lupa as in pagka may mga landslide sa isang mga lugar?
1: Actually po, meron po yan. Although ang pag-asa po ang may mandate para mag-explain ng El Nino, pero syempre ho, pag lalong mas na nagkakaroon ng mas mataas na temperatures, for example, sa mga ocean, expect po natin doon ay may kaakibat din na mas maaring mas malakas po ang mga bagyong mga darating. Kaya naman po, ang sangay po ng gobyerno ay laging ho nagko-coordinate yan. In our case, we always coordinate with pag-asa para pag may dumarating na may bagyo, ay magbigay tayo ng warning sa both flooding at saka sa mga landslide. Although, of course, I also have to emphasize na meron tayong kinatawag na coastal hazards or tinatawag natin coastal flooding din ho. Yan po ay isa sa mga pinag-aaralan po ng MGB at nagbibigay po ng kaakibat ng mga advisory sa mga communities po.
0: Mabuti po. Nasabi niyo yung mga pagbibigay ng advice o advisory sa komunidad. Paano niyo po ito nagagawa? Anong ginagamit niyong platform, Director Quiano?
1: Okay, iba't iba pong platform yung ginagawa natin.
0: Right.
1: So kapag nagkakaroon po tayo ng assessment ng ating mga geologists, during the assessment, nagbibigay na po tayo ng mga advisory sa community. So that is the first level. Bago po umuwi papuntang Maynila or kaya papunta po sa base station or opisina ng MGB, nagbibigay rin tayo sa mga LGUs po, sa mayors at saka sa provincial government. Tapos sa pangatlo pong platform ho, kapag nagkakaroon tayo ng parating na bagyo, nagkakaroon po tayo ng mga coordination po with the Office of the Civil Defense together with other government agencies. At ang ating pong mga mapa ay nandun po sa MGB website at doon po sa Hazards Hunter po na dinevelop po ng DOST. So there are a number of platforms that we are engaged in po para ho, ito ay ma-access po ng ating mga different stakeholders po.
0: Opo. Dr. Quiano, on another topic, kamakailan lamang, last week, ay tumama yung 7.8 magnitude na lindol sa Soccsorgen. And the coastal areas malapit po, Davao area. Tapos meron pong mini-report ang Office of Civil Defense ngayon at ibang mga kababayan natin sa mga coastal municipalities na nagkaroon ng pag-angat ng lupa mula doon sa natuyo na beachfront. Ano ho? Coastal uplift ba? Tama po ba ang term na binabanggit ngayon? Gaya na nangyari po sa ibang mga bahagi ng Sarangani and Davao Occidental. Ano po ito? Nagkaroon na ba kayo ng pag-aaral ngayon nung ma-report na itong coastal uplift?
1: Actually po, nag-report na po ang FIVOLCS dyan. But being a geologist po, at saka nag-aaral po rin po ang MGB tungkol dyan po, together with the Academe, ang mga coastal uplift po ay isa sa mga potential or isa sa mga manifestation ng deformation na tinatawag ground deformation as a result of the earthquake. Yun ang tinatawag po natin co-seismic events. Doon po kasi sa area po ng Mindanao, ano po, yun, may tinatawag po tayong trench. Ano? So doon sa area na po ito, ang Pilipinas po at ang tinatawag na yun nga, isang plate na ng na kung saan bumababa po siya. So, ang nangyari po kasi, yung sa may Celebes area po, ano ho, bumabangga po yan sa may Mindanao, sinusubukan po itong bumaba, ano ho. Sa pagbabaho niya, nagkokos po siya ng deformation po or pag-warp ng area po. So, kung ito po ay coastal area po ng Mindanao, ano ho, habang bumababa po siya unti-unti, eventually ho, bibigay po yan at madideform po itong parte ng Mindanao. May ibang areas naman po sa pagbaba po ng itong tinatawag na plate, may dala-dala po siyang isang parang asperity o isang sabihin nating umaangat doon sa seabed, ano ho. So, pagbaba po yan ng Pilipinas, itong parang bundok na to o nakataas na yun, eh, pwede mag-cause ng uplift po doon sa coastal area. Sa parte po ng Pilipinas, hindi naman ho ito unique sa Mindanao. Nangyari din po yan ho sa may eastern sa western portions po ng Pilipinas na of course hindi naman ho na-witness yan ng current population dahil maaring nangyari yan noong mga 1600, 1700 or even hundreds or thousands years before. Sa Bohol ho is another evidence na nagkaroon ng coastal uplift pero ang mekanismo po ay iba po. So ganun po ho siya.
0: Dr. Kayan, Director Kayanyo, so ito yes, ay epekto noong lindol palagi because of the movement ng ng lupa ano po. Ito po ba Dr. Kayanyo being a geologist, mayroon bang mga gaano kaimportante o kahalaga yung mga lupang yan? Ibig sabihin ano ang value? Meron bang value yan? Like for example, mayroon bang other mineral content yan, metallic o na makukuha diyan sa mga lupang yan?
1: Actually mga... po, on uplift, yes po, according ka po sa mga reports, so, gaya rin po sa nangyari sa ilang parte ng Pilipinas, on uplift sa coral reefs po siya. So yung coral reefs po siya, pag na-expose po siya, through the years, hundreds or thousands of years, nagiging bato po siya na tinatawag na limestone.
0: Tumitigas.
1: Opo, yung limestone po is actually a raw material for cement. Pero of course, currently, ang lagi mga katanungan ng mga tao, pwede po ba yan tirhan? Isang bagay po na dapat nating intindihin sa ginagawang pag-aaral po ng MGB at ibang mga sangay ng gobyerno kasama po yung Academe is that tine-check din ho ang epekto ng sea level rise. Ano po? Sa Pilipinas po ay medyo komplikado ano ho, kasi very active tayo tectonically. At in the same way ho, sa Philippines, we are affected by the relative sea level rise. In fact, sa Eastern Seaboard, it's actually 3 times faster than the global average. So, just to put that in the context po, sa Bohol po, na-uplift po siya, di ba? Na-exposed po siya. Pero ang hindi po dapat po nating intindihin, pag nag-uplift po, sometimes po nagre-relax po siya unti-unti. So, pa unti-unti bumababa. But in the same way, kailangan po nating i-check siya with respect to the rate of sea level rise. So, kung mas mabilis ang rate of sea level rise kaysa yung uplift po, eventually, unti-unti pong babalik yung dagat. Kaya nga po, nung Bohol, when it was uplifted, it was reported, in fact, by one of the academic institutions na yung sea level po ay unti-unti bumababa, ay tumataas at bumabalik po At during our coastal assessment noong 2022, kung hindi po ako nagkakamali, napansin nga po ng tao na parang unti-unti pong lumalapit yung dagat. Kaya po rito sa Mindanao, importante na although uplift, kailangan po natin maintindihan kung ang dagat po ay eventually ay babalik din po. Kaya sa ganitong sitwasyon, we really discourage na ito ay tayuan. At mas maganda nga akong gawin siyang geologic monument po.
0: Nako, maganda po. Ako, natutuwa ako dito sa discussion natin at yung pagbibigay, pag-i-explain ninyo. Lumilitaw ang pagka-eksperto nyo bilang geologist, no, Dr. Keanu. Wala akong halong bola yon sapagkat ang ipinukul ko mga binigay kong tatanong ay medyo inilihis ko doon sa aking mga nakahanda pa rito tungkol sa kontrabaha. Pero ibabalik ko po kayo doon sa direction itong dapat pag-usapan ng ating mga kababayan na malaman, yan bang paglawak ng lupa na yan diyan sa baybayin ay may epekto ba yan sa bahang mga posibleng mangyari pagka dumating na po yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan sa ating lugar o sa mga lugar na magkakaroon ng mga sunod-sunod na pag-ulan o pagbagyo?
1: Depende rin po sa mga sa konteksto, no. Kung ari po may ilog po na dating dumadaloy papuntang dagat pero yung coastal ay nag-uplift po siya, ang mayayari po sa ang natural na adjustment ng gagawing ilog ay hahanap siya ng pathway palabas. So kung ito po ay dati niyang pathway papuntang coast, pwede po siyang lumiko. Ano ho? So pag lumiko po yan, tapos may community doon, maaari po siya maapektuhan. So depende ho sa ano ho, ang klase ng uplift po. Ano, hindi naman sometimes vertical, sometimes din ay tilted yung patilt ho yung kanyang pag-uplift ho. So that would also affect the dynamics ho. So any changes po na nangyari sa coastal area would have an effect on the upstream area. So in the same way do, pag nagkakaroon po tayo ng landslide as already reported by the MGB, pag nagkakaroon na ng lindol, magkakaroon ng landslide, pag ito ay bumagsak sa ilog, ang mangyayari po sa downstream ay bababa po yung ilog. Pero eventually ho, kapag hindi nuno nakayanan ng dam na materials ng landslide yung naipon na tibok, eventually magkakaroon po ng flash flood. That's the reason why po we are proactively po informing yung mga downstream communities in relation to this po.
0: Po. Katulad po nung lindol na nangyari 7.8 magnitude nung last week ay nung nakarang Lunes pa lamang, abay ang Office of Civil Defense ng Region 11 nagsabi na po ng kanilang obserbasyon na may mga natabunan na na daluyan ng tubig mula sa taas ng bundok at saka pababa. Ano po? Kayo po ba'y naimbite na upang pag-aralan 'yon? Paano ang gagawin para hindi maging delikado para sa mga komunidad na nandoon, lalong-lalong sa Davao Occidental area. Meron lalong-lalo na yung Jose Abad Santos na area na nabanggit sa akin, kamakalawa lamang, ni Director Dayang Hirang ng Office of Civil Defense Region 11. Dr. Keanu.
1: Actually po, kapag po nagkaroon ng bagyo kaya earthquake, automatic po na ang mga government agencies including Mines and Geoscience Bureau ay nagkakaroon po ng araw-araw na pagmi-meeting. So that is all facilitated by the Office of Civil Defense. So ang role po ng MGB sa actually every 9 o'clock po yan eh. Ang gamastabilis lahat ng situation. Araw-araw okay. Po yan kahit to may bakasyon or weekend po. Mabuti, araw-araw ano? Po nagtatrabaho ang government agency.
0: Okay.
1: So sa MGB po kami po ang nagbibigay ng information sa Office of Civil Defense at sa mga government agencies so that coordinated po yung effort kung ano po yung gagawin. So for example po, sa information na binigay ninyo, ay in-inform po yung MGB, tapos ang Office of Civil Defense would now start working with different agencies including the LGU at saka province po, and maybe also the DPWH. So pag nagkakaroon po tayo ng daming po, ano ho, importante muna na ma-inform yung community downstream kasi hindi naman natin alam kung kailan ito mabibreach. So pag magkaroon tayo ng programa na unti-unting tanggalin yung daming, kailangan din ho inform yung mga downstream areas para ho siya ay either evacuate sa temporarily hanggat po malinis po yung sa taas. So ganun po yung mga klaseng coordination po na ginagawa po naman different na agents po ng government.
0: Mabuti po, nalalaman po namin sa pamamagitan nyo ang pagsasabi ng inyong ginagawa sa mga kahanay nyo na ibang government agencies. Pwede ko bang iswing lang ulit doon na sa nabanggit kanina natin pag natanong ko sa iyo, ang tawag niya ay coastal uplift. Meron ding coastal defense, ano po? Para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Dahil ito'y palagay ko ay mahalaga din sa itong kontrabaha ano, na ating topic ngayon. Ano po ba dapat ang paghanda ng ating mga kababayan tungkol dito sa coastal defense naman? At ano ang importansya nito doon sa pwedeng makaapekto sa baybaying dagat ng ating bansa?
1: Okay po. Ano ho? Commonly po ang ginagawa ng coastal defense natin ay seawall.
0: Okay.
1: Diba po? So isa po daming tinitingnan is syempre po pag may coast may seawall po tayo, importante malaman po natin kung talaga ba ay effective to o hindi. Kasi ganito po 'yan ano ho. Kung ito po ay pagsabihin natin ay seawall ano po. Pero kung ang seawall po ang pasok po ng dagat ay paganito, papasok pa rin kasi ina-assume po natin sa iba, no? Ina-assume ng iba na kung ito yung seawall ay perpendicular ang approach ng tubig mula sa sea, ano po. Pero pag oblique po siyang ganyan, ay papasok at papasok po rin siya. So that would actually give a false sense of safety. So that's the reason why po seawall, bago tayo magtayo yan, kailangan po nating maintindihan muna yung coastal dynamics. Hindi po tayo basta-basta naglalagay niyan.
0: Okay.
1: Sometimes din po kasi yung mga coastal defenses, like for example, yung groin na sinatawag, no?
0: Opo.
1: O kaya even the seawall itself, it deprives also yung sediments po sa ibang lugar. Ano pong ibig ko sabihin? Kung nga rin po naglagay tayo ng structure perpendicular doon sa coast. So, ngunit kung ang dali po ng tinatawag na longshore current na nagdadala ng sediments ay paganito po, maiipon po ang sediments dito pero madideprive po yung sediments dun sa kabila. So, pag na-deprive po ng sediments, nagkakaroon tayo ng coastal erosion naman po. So, pag nagkaroon ng coastal erosion, unti-unting lalapit yung dagat doon sa apektadong lugar. Kaya nga, importante ho sa mga coastal defenses na we're not just talking about yung local scenario, pero kung ano maging epekto both sa mga katabing community. That's why a coordinated effort should actually be done when we talk about these kind of defenses. There has to be a comprehensive planning ho. It should be inclusive po.
0: Dr. Keanyo, Director, natututo po ako. Mayroon po akong mga napupulot mga kaalaman, dagdag kaalaman tungkol sa sinasabi niyo. At I'm sure pati yung mga nakinig sa kasulukuyan. Yung mga paglalagay-lagay nung dyan sa coastal defense na sabi niyo wall, yung mga baywalk na yan na nangyayari sa mga mga ginagawang proyekto sa mga munisipyo na coastal municipalities and areas dito sa ating bansa. Pati yung paglalagay ng parang jackstone, alam ko meron term yan, but I can just imagine, parang alam po nyo siguro, yung paglalaro ng jackstone, yung mga malalaking semento, yun ba ay effective ba yan? Pangalawa, yan ba ay naiko-coordinate sa yung tanggapan bago gawin? Ang tawag pala dyan, tetrapods nga pala.
1: Yeah, tetrapods po.
0: Okay,
1: ano po.
0: Thank you. Glory and and Isaac.
1: So hindi,
0: all right.
1: Yes po. Hindi naman lahat po yan nako-coordinate po sa ating office. Well, ang meron ho siya mga pros and cons po yung gaya na sinasabi ko. For example po, when you have tetrapods or jackstone,
0: okay.
1: In a way ho kasi, pag naglagay po yun, yung impact wing ng waves po ay mababawasan. Lalo na kung may mga typhoon po tayo. Ano? So meron ho yung mga sabi ko nga ho, meron ho yung mga purpose po. No? So, depende ho, for example, when you have a coastal boulevard na ginawa, tapos meron kang seawall, maganda rin naman ho yan in terms of protecting it at may socio-economic activity. However, we should understand what its implication. For example nga ho, naglagay po tayo ng coastal boulevard dito. Ano po?
0: Opo, opo.
1: Pero may maraming ilog na nagdadaloy mula sa upstream area. Pag dumali po dyan, may ipon naman yung tubig coming from the from upstream. So maaring na protect tayo sa storm surge, pero we have to also think of the fact na baka po maka-aggravate naman ng flooding
0: Yun.
1: From
0: po.
1: Sa ilog. Kaya nga po importante na lahat ito ay well coordinated and
0: yes planned. Yes, I agree, Dr. Quiano. And speaking of coordination, kumusta po ang pakipag-ugnayan ng DNR MGB sa Department of Public Works and Highways at yung mga local na LGUs, ano po, para sa programa po ng ating pamahalaan na Oplan Kontrabaha, Dr. Quiano?
1: Sa Subiaron po ito, ang I have actually witnessed naman po ang very close coordination po ng DNR at DPWH.
0: Okay.
1: But it's not just about the DPWH but the DNR, but all is a whole government approach po. Ano ho? Kasi nga, gaya po ng sinasabi natin, kailangan pong inclusive ho. Ano ho? So gaya po ng anong programa na ginagawa dito sa gobyerno na ito, dapat nga ho, ang LGU, of course, and the province would have a proactive approach in the sense na if they know what the impact would be, then the community would have to be informed about it. All of these programs need not necessarily be, well, as I have said, there are disadvantages, but these disadvantages can actually be solved or it would not be an issue for as long as those people are informed and the most vulnerable sectors of our society are also given assistance. If they need to be relocated, then they have to be relocated. If there should be adaptation measure, then they should there should be plans for adaptation measures to be actually implemented. So for that, so that those who would be affected would not really be complaining about this their situation. So it's not about just science, it's also about the socio-economic activities of those people who would be affected.
0: Well said, Dr. Quiano. As always, napakasarap kang kausap. Sana madagdagan pa yung oras natin pag-uusap. Kaya lang, have I only a 30-minute window. But mag-ano ulit tayo, ulit pa tayo para sa mga kababayan nating gustong makakuha ng mga impormasyon katulad nito. Salamat po muli, Dr. Quiano, sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. At ingat din palagi. Thank you. Dr. Quiano.
1: Maraming salamat po. Thank you po.
0: Alright, si Dr. Quiano, Carlo Quiano, mga kababayan, siya po ang Assistant Director ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, DNR-MGB. Okay, huwag kayong maglilipat ng channel. Babalik po rin kayo. Kayo muna, tataroon ni Batang Bata, bumatayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
6: O na bata ka? Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko. Serbisyo.
9: Radyo Publiko. Serbisyo.
10: Radyo Publiko.
0: Welcome back, 10:36 ang oras, mga kabayan. Hello, hello, hello, hello ulit kay Indira June Villegas ng kanyang kumpanya, of course. Diyan po sa kanilang lugar sa Alien Joy Construction Company. Gandang umaga at binabati niya si Madam Che. Hello, hello, Madam Che and family. Kuya JR and family diyan sa God Will Provide, San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Magandang umaga mga taga San Nicolas diyan sa Hagonoy, Bulacan. Magandang umaga po. Magandang umaga. Samantala mga kababayan, narito muna ang ating
10: Kuya Kicks Now! Alam na din!
0: Ang ating Kuya Kicks Alam na din. Taliwas po sa paniniwala na laging mas masustansya ang hilaw na gulay. Nako, ang kamatis po ay mas magiging nakakapakipakinabang sa katawan kapag ito ay niluto. Ang pagpapakulo o pagluluto sa kamatis ay nagpapataas ng taglay nitong, alam nyo po ito ha, kailangan malaman nyo, lycopene. Oho, isa pong isang antioxidant na lumalaban sa kanser at sakit sa puso. Ang init ay sumisira sa makapal na cell wall ng kamatis kaya't mas madaling masipsip at maabsorb ng ating katawan ang lycopene. Ang galing! Ayon po yan sa Journal ng Agricultural and Food Chemistry sa pananaliksik ni Glory Fay and Isa.
10: Kuya Kicks, now! Alam na din!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na din! Oh, haya, haya, haya, yan, yan. Kinignood ulit tayo mga kababayan sapagkat mahalaga ito, magkakaroon po ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At pakinggan po natin ang mga kapagbigay ng mga detalye niyan. Siya po ang Civil Defense Deputy Administrator for Administration and of course ng Office of Civil Defense. Kakausapin ko lang po si Assistant Secretary Rafi Alejandro. Magandang umaga po, Boss Rafi. How are you? Kumusta po?
11: Umaga. Good morning.
0: Good morning, good morning. Kakiko Flores po ito. Long time no hear and long time no see. Salamat po ha. Ang papagpapaunlak nyo ng aking panayam sa araw na ito. Naku, bukas po, gaganapin na ang second quarter na earthquake drill. Pwede bang detalyehin nyo po ang mga pwedeng malaman ng ating mga kababayan, mga taga-subaybay ngayon, the ASIC Rafi?
11: Oo, ito nga, no? Bukas po, magkaroon na tayo ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill bukas at this will start at around 8 a.m. Tomorrow morning. So ang ceremonial pressing or ceremonial venue natin ay dito lang po sa Camp Aguinaldo sa Office of Civil Defense mismo.
0: Opo.
11: Na will start at 9 o'clock. Talagang yun ang ating drill ano, na mag-start ng 9 yung pagbigay ng signal. So ito po ang ating umpisa bukas at 9 o'clock. At gusto natin i-highlight dito ang ating kahandaan dito sa dito sa earthquake na maaaring mangyayari sa atin. So dito po magkaroon tayo ng duck cover and hold na gagawin and magkaroon po tayo ng it will also start the functional exercise simulation, no? Meron tayong simulation exercise na mangyayari simulating a 7.2 earthquake na gagalaw or gagalaw dito yung ating West Valley Fault. So lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay sasali dito at ititest yung ating response capability, no? Kaya po may simulation exercise. But yung general public po ay ating ini-invite na mag perform din ng kanilang evacuation simultaneous with everyone, no? Kaya yun po ang ating gagawin bukas.
0: Alright, ASIC Rafi, ito po yung palaging napag-uusapan na ngayon lalo na yung naganap na lindol kamakailan lamang last week, no po, dyan 7.8 magnitude sa Soccsargen, especially na sentro sa General Santos at saka Sarangani. Pinag-uusapan po yung the big one ngayon sa Metro Manila. Merong mga fake news na umaabot, ASIC Rafi. Gaano ba ka-scientific yung pinibigay na 50,000 na mamamatay kung ito po'y mangyayari sa atin? Huwag naman mangyari na po. Dito sa Metro Manila, tama po ba? yung binibigay na impormasyon ng GAPI Vault at ng DOST?
11: Based sa ating study po no, na ginawa natin with the JICA.
0: Opo.
11: Yun po ang estimate, halos 50,000 immediately ang maging biktima nitong malaking earthquake na pwedeng mangyari sa dito sa Metro Manila.
0: Opo.
11: So, kailangan lang po natin talaga dito ay paghandaan ito at kailangan ma-enforce po ang ating mga istruktura na dapat maka-withstand po ng ganong kalakas na earthquake. So, coupled with that is that yung ating preparation or ang ating mental preparation, kaya po tayo gumagawa itong exercise na duck, cover, and hold para po muscle memory po. Pag may shaking po, although it will not 100% save you, no? Yung ating pag-perform ng duck, cover, and hold lessens yung injury na pwedeng mangyari sa'yo or makuha mo dahil lang iniwasan natin yung mga falling debris habang nagsishake na mahulog sa'yo, no? Kaya magtago ka muna sa isang sturdy na table.
0: Pag
11: nag-stop yung shaking, ay lumabas ka agad at pumunta sa open space kasi inaasahan po after ng major shake, meron po mga aftershocks yan. Kailangan pa po i-assess yung building kung safe balikan. Kaya po talaga ang ating preparedness dito, hindi lang po yung ating pag-drill, pag-testing ng mga evacuation route, kundi pagpapatibay ng ating mga buildings, ating mga kabahayan na ma-withstand itong malalakas na earthquake.
0: Tama po kayo dyan. I agree with you, of course, Alejandro, no, dahil mayroong pag-uusap at every now and then ginagawa yung earthquake drill. Pero yung kahandaan po sa telecommunications, napakahalaga din. Anong nakita nyo na dapat ay palakasin pa ng kasamang organisasyon, lalo na mga telecoms communication, para ito ay magampanan nila ang role ng pangangailangan ng komunikasyon sa tuwing nagkakaroon ng mga disaster, katulad nung nangyari sa Sock Sergeant?
11: Oo, ito nga, ang napakalaki ng role ng communication, no? Kasi dyan po, immediately after the earthquake, kailangan natin ng information kaagad. Pag-issue ng warning,
0: yes,
11: or even bagong mga announcement, no? Na dapat publiko sa... So, kailangan po itong mga telcos natin, unang-una, dapat meron po silang redundant
0: communication
11: system. Na communication. At hindi po maputol or maibalik kaagad yung linya, no? Or yung ating tinatawag na signal.
0: Opo.
11: Kaya po kami sa we are investing on multiple communication systems. Yung VHF radio.
0: Yes.
11: Buhay natin yan. Yan po ang backbone. Yung ating mga sat phones, Starlink, and ICT. No? We are making sure na pag may mangyaring malaking earthquake, nandyan po ang DICT para mag-provide po ng komunikasyon sa public, sa general public. Kasi kami po sa OCD, ang ini-ensure namin, meron pong communication lahat ng gobyerno para po maganda ang response natin, coordinated pa rin kahit...
0: Opo, maganda po nga kasi nga talagang ganyan, pasensya at maputol ko po kayo, pero napakahalaga, itong lalong nangyari sa Sock Sergeant na nagkaroon ng 7.8 na magnitude na lindol, pero... Pagkatapos nyo, hindi na makontak yung Sarangani, lalo yung tinamaan, hardest hit, like Glan, yaka Malapatan. Nako, anong nangyari dito sa kahandaan sinasabi? No? Dapat maging example yan, asik Bernardo. Alejandro, please.
11: Yun po ang lessons learned natin dito sa Gen Center. In 24 hours, medyo nahirapan tayo sa Glan and Jose Abad Santos
0: yes.
11: Kumuha. Information. Medyo putol po talaga.
0: Opo.
11: Kaya ito po yung report na pumasok sa atin na marami palang nag-landslide doon at maraming biktima. No? Yun po. Kaya kailangan po yung ating LGUs mag-invest po sa alternative communication para po makakontakt sila kaagad. Pinuntahan ko po yung mayor ng dalawang munisipyo na yan at yun nga, isa sa nahirapan sila at the first few hours is yung communication.
0: Totoo po yun.
11: Paano iparating sitwasyon nila sa region at saka sa central office po. So yun po, mag-improve po tayo dito. marami po tayong lessons learned dito sa Gensan.
0: Oo nga po. So kaya mapalagay ko maidadagdag nyo na bukas, palagay ko ilihahabol nyo, sana po ay maisama din. Napakahalaga ng komunikasyon at lalong-lalo yung drill na gagawin. Salamat okay. po, Asik Alejandro. Kahit na po bigla-bigla nang kami tawag sa inyo. Anyway, thank you. Meron pa kayong gustong ihabol na idagdag para lang ma-remind ang ating mga kababayan? Kasama po kami. Ang Radyo Pilipinas po ay nakahanda po talagang hindi lamang drill, pati yung aming telecom, yung aming pong communication system sa buong Pilipinas na Radyo Pilipinas po. Asik Berna Alejandro.
11: Oh, ito nga ano, I'd like to invite everybody, lahat po,
0: Opo.
11: General public, mag-join sa atin bukas dito sa ating second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Tayo po ay makilahok at i-test natin yung ating mga systems, no? How we evacuate, and of course, i-check natin yung ating kahandaan, hindi lang po sa ating mga workplace, kundi sa ating mga pamilya po, yung ating mga go bags, i-check natin, yung ating mga exit routes, i-check natin, at i-remind natin ang ating kasamahan kung ano po ang dapat gawin pag meron pong malaking earthquake. So, mag-duck, cover, and hold po tayo bukas. Ito po sa, ay ating gawin po. Ito po ay ating paghahanda sa ating inaasahang big one na maari pong mangyari dito sa Metro Manila.
0: Alright. Maraming salamat po. God bless, Asik Rafi. Thank you sa pagpapunlak mong ito. And sa magkita ulit tayo. Thank you. Ingat din po. Alright. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito R. Alejandro IV. Siya po ang Civil Defense Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Mga kababayan, kami po, napansin niyo po ba? Halos every 30 minutes, meron po kaming reminder. Yung paghahanda, yung duck, cover, yan, yung drill na yan. No? Hold, napakahalaga. At saka huwag ho niyong kalilimutan, magdala ho kayo nung pito, whistle, at saka flashlight. Aho, hindi po natin alam kung kailan mangyari. Sana huwag mangyari itong sinasabing big one, the big one. Meron man big one or wala, kailangan po talagang paghahanda. Yung pong sinasabi ng PFOLS, ng Department of Science and Technology, mga mahigit na 50,000 ng mawawala ng buhay, mamamatay, ibig sabihin, pag hindi tayo nag-ingat, kaya dapat yung kahandaan yan. Yung building code, na kinakailangan ngayon, pinag-uusapan ba, madaliin na po sana ng ating pamahalaan na ito ay makita, maiayos na ng sagayon, pati yung mga infrastruktura, mga building ay ma-check na ng mga kinaukulan. At syempre, telecommunications, communication number one, napakahalaga. Oho, maghahanapan kayo ng inyong kamag-anak, mga kasambahay, saan kayo napunta, nasaan na, napakahalaga yun. Tubig at pagkain, mahalaga din po yan. Magdala po kayo palagi niyan. Yung go bag na sinasabi, go bag, ilagay niyo po sa sasakyan, ilagay niyo po sa inyong bahay. O nang sagayin, pag man ang nangyaring sakuna, meron kayong huhugutin. Flashlight, whistle, pagkain, tubig, telecoms, yung inyong cellphone, palaging dapat hindi nauubusan ng battery. Pagkain, tubig, na. Okay? Di ba, Tata Rolly? Mayat-maya tayo kumakain eh. Pero ugaliin natin kasama yan sa ating paghahanda. 10:49 ang oras. Balik muna sa iyo, Tata Rolly. Huwag kayong maglilipat ng channel. Ano po? Meron po kami mga ibang mga balita sa inyo. Promise.
12: Radyo Publiko Serbisyo.
13: Radyo Publiko Serbisyo.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Ay siya, alas 51 na. Yung mga nagmemeryenda o kayo kumakain na ng advance na pananghalian, enjoy-enjoy lang ha. Opo. Alright ba? Sige, sige. Hello, shout out kay Anthony, kay Ricky, kay Melba, kay Janice, kay Glenda. Mga nakikinig po sa sila ngayon, Kinignood community. Ang galing ha. Team Kinignood. Thank you ha. O kayo, kayo, mga hindi pa nagpaparamdam, pwede kayo magparamdam sa Facebook ng Radyo Pilipinas dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Din, doon din po sa 0999-229-1738. Okay ba, Rico? Or Archie, hello! Ang galing nyo na nasan kayo? Nandyan kayo sa Tanay Rizal. Thank you. Mga taga-Tanay, gandang umaga po. Oy, mga taga-Dingalan, Aurora, gandang umaga. Congratulations kay Mayor Aurora Guzman Taay. Of course, masipag na mayor ng Dingalan, Aurora, at may bahay po ni Provincial Administrator Sherwin Taay. Katatapos na nga siyempre ng mga aktibidad nila sa araw ng Dingalan. Nandyan si Engineer June Villegas. Gandang umaga. Thank you, of course. Kaya kagagaling lang nila sa kanyang mga kaibigan, mga kasamahan nila. Samantala, stand by, EJ.
10: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Tataroli, tamang-tama ito. Ha? Dahil baka bibigyan mo ko ulit ng Francis Short Order mamaya ng konti. Kasi pagka kumakain tayo ng sili, alam po ba ninyo na ang anghang at init ng ating nararamdaman ay hindi isang physical na paso o chemical. Ang tinatawag na chemical burn. Ang chemical compound, abang galing English ito, glorify, no? Capsaicin. Tama bang pagkakapronounce ko nito? Bahala ka dyan, ha? Hindi mo ko na-inform nito. Di ba? Anyway, ang chemical compound na capsaicin o capsaicin na matatagpuan sa sili ay direktang kumakapit doon sa, nako, sa dila. Oho, dito sa gilid-gilid ng resepta, itong ating dila na yan, hindi ko pwede mailabas. Baka mamaya sabihin nyo, ang grabe, ang gross naman ni Kuya Kiko. Eto, yun sa dila, imagine nyo na lang, yung nerve in endings, yung sa gilid-gilid na yan, yung nagpapadala po ng signal na babala sa utak kapag may totoong mainit o nakapapasong bagay. Oho, nililin lang ng sili ang utak natin. Tata Rowley, ganun yun. No, ang utak natin na nasusunog ang dila kahit wala namang physical na pinsala o pagtaas ng temperatura sa loob ng bibig. Oo nga, ano ha? Pagka kumain ka ng maraming sili, tatarolli, lalong-lalong yung paborito mo yung siling labuyo, ano? Yung maliit. Dako. Eh, akala mo nakakapaso. Oo yan, pero hindi totoo. Nililin lang tayo noon, sensor ng ating dila. Ayon po yan sa National Institute of Health Science Education. I'll repeat that, National Institute of Health Science and Education. Yan!
10: Kuya Kicks, now, alam na di!
0: Kuya Kicks, alam na di! Trivia, thank you. Ay, shout out to Mr. Rolly. At si Rene na Guzman na nakikinig daw sila dyan sa Pasay. Ang galing naman. O sige, nakikinig pa kayo rito at hindi kayo nakikinig doon sa mga nangyayari sa Senado. Samantala, narito mo ng report mula kay EJ Ignacio. Malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Aasahan natin sa susunod na linggo. Alleluia! Sige, pakinggan natin. Makinig po kayo ha. Concentrate, concentrate, focus. A report nito ni EJ Ignacio. EJ!
18: Pilipinas Report. Ako, Kaki ko, talaga mapapa-alleluya tayo next week. Oh, ano, dahil na sa...
0: Bakit? Bakit?
18: Naging, dahil sa naging resulta ng pinakauling trading sa world market, ay magkakaroon tayo ng malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng bumaba, Kaki ko, ng 8 piso ang kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, posibleng bumaba ng 5 pesos and 20 centavos ang ibababa sa gasolina, habang sa kerosene naman, Kakiko, ay nasa 9.20 pesos. Itong magandang indikasyon na ito, Kaki ko, ay maaari pang madagan hinggil nga sa isasagawang pirmahan ng Iran at Estados Unidos para nga sa peace deal na isasagawa nga no, sa ngayong linggo na ito. So maaari, Kaki ko, na magkaroon pa ng movement o mas madagdagan pa itong rollback dahil nga malaki ang magiging epekto nito, hindi lamang, Kaki ko, sa world market kundi sa mga ibang bansa na nakasang-alang-alang ang petroleum products nila sa mga OPEC countries. Sa ngayon, Kaki ko, ay inaasahan in a few months ay inaasahan na baka bumalik na sa 50 to 60 pesos ang presyo ng produktong petrolyo. Depende,
0: Kaki ko. Hallelujah, EJ. Galing, ano ah?
18: Depende, Kaki ko, ito sa magiging bilis na pag-renovate ng mga oil producing countries, yung kanilang mga oil refineries.
0: Sana naman, kasi EJ, sinasabi ng mga eksperto na totoo, hindi yung mga eksperto, ibig sabihin mga eksperto yung nasa world market itong oil products, aabutin pa ng 6 hanggang kahit na ano daw, 8 buwan itong rehabilitation.
18: Yes, Kaki, tama ka dyan. Pero kung magkakaroon na ng pag-asiste itong US at Iran at magtutulungan sila, may mapapabilis ito, Kaki ko, ng siyempre, in 3 to 5 months time.
0: Ang kantsaw nga ng mga karamihan dyan, sila naman ang sumiraan yan eh, pambihira. At tumulong na sila, total kumita na. Ibig sabihin, merong mga pondong papupunta sa Iran, may papupunta doon sa mga nag-mediate. Kaya ng mga balibalitang yan, di ba, EJ? Oo.
18: Tama dyan, Kaki ko. At inaasahan din, Kaki ko, na magkakaroon pa ng mas pinalawak no, na subsidy program ang Department of Energy dahil patuloy nga ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga oil companies upang mas maparami pa naman, Kaki ko, yung sektor naman ng ating inisyatiba at tulong sa mga chuper na mas mapawasan pa kahit papano.
0: Alright, EJ, salamat sa iyo. Thank you sa update nito. Hallelujah para sa next week. Diba? Okay, alright, thank you.
18: Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Inyong napakinggan ang report na yan ni AJ Ignacio. Luma kanya pinamonitor na world trading ng petroleum products. O siya, mga kababayan, ha? Uwian na. Salamat po sa inyong pakikinig. Kung kayo'y nag-enjoy, nagustuhan ninyo, meron kayong napapulot na mga impormasyon, karagdagang kaalaman sa program na ito, 10 to 8, mag-double thumbs up naman kayo. I-follow, i-share ang aming Facebook dito po sa Radyo Pilipinas. At saka yung mag-text po kayo doon sa 0999-229-1738. Salamat nga pa muli kay Senador Dito Lapid. Ano po, binigay nilang wheelchair para doon sa humingi ng tulong na aksidente na kamag-anak no, dito sa galing sa Bulacan. Oh, thank you, Mr. Ricky Ileto and Ms. Abasi Manay. Chairman Mayores dyan sa office ni Senador Lito Lapid. Natanggap na po ulit kanina ang wheelchair na yan. Thank you! Tata Rolly, batang-bata bumatayo. At kanina napakinggan na ninyo ang aking panayam kay Dr. Carlo Quiano, Assistant Director ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. At kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito or Alejandro DeFord, also known as Assistant Secretary Rafi. Yan po sa Office of Civil Defense. Thank you, Engineer Ronnie Bumatayo, Roban Malilim, Jomari Raferia, Aiza Gorilla, and Glorife Bagon. Ang iyong lingkod, Kaki Ko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umarangkada na. Senator Sherwin Gatchalian nahalal bilang bagong Senate President. Senator Tito Soto, bagong Senate President pro tempore.
6: Headlines.
10: Malacanang positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointment sa gabinete at priority legislation sa pag-arangkada ngayon ng special session.
6: Headlines.
9: Kamara, nagdaos din ang special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aprobado na.
6: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lumipad na patungong Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Seguridad sa supply ng pagkain at enerhiya, inaasahang tatalakayin sa bilateral meeting nila Russian President Vladimir Putin.
6: Headlines.
9: National government nakapaglabas na ng 362 million pesos para tulungan ang mga lokal na pamahalaan na nasa lanta ng lindol.
6: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang proteksyong ibinibigay ng Germany sa mga Pilipinong nagatrabaho sa kanilang bansa.

0: Headlines. At Department of Social Welfare and Development, nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Baterbonya.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6 na minuto makalipas sa alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Malacanang positibong maaksyonan na ang mga nakatenggang appointments ng ilang posisyon sa gabinete at priority legislations sa harap ng pag-arangkada na ngayong araw ng special session ng Kongreso. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Positibo ang palasyo na uusad na priority legislations ng administrasyon ngayong may magaganap na special session ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang ibang hangad si Pangulong Marcos kundi mapabuti ang kapakanan ng taong bayan kaya't naglabas ito ng Proclamation No. 1318 para na din maaksyonan ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang dito ang National Center for Geriatric Health, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pang mga hakbang na naglalayong palakasin ang social protection at iangat ang pamumuhay ng taong bayan. Dagdag ni Castro na masisimula na din ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, militar at foreign services. Kaugnay nito ay binigyan din ni Castro na hindi napapanahon ang pagkakawatak-watak ng Kongreso lalo't may mga hamon sa loob at labas ng bansa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
5: Layunin ng naturang proklamasyon na agad ng aksyonan ng Kongreso ang mga priority legislation. Masisimula na rin ng Commission on Appointments na aksyonan ang pending appointments ng ilang posisyon sa gabinete, military at foreign services.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kamara, nagdaos ng special session ng 20th Congress. Mga priority legislation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aprobado na. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Chad, opisyal na pinagtibay ng House of Representatives ang unang special session ng 20th Congress alinsunod sa Proclamation No. 1318 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Speaker Faustino Bongi D. III ang pagbubukas ng sesyon kung saan formal niyang idiniklara ang pagtawag ng special session upang agaran talakayin ang mga prioridad na batas ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ambush interview kay Majority Leader Sandro Marcos, lahat ng mga panukala nakasaad sa Proclamation Bill number 1318 niya ay naaprubahan na ng Kamara bago pa man ang sinidiye adjournment. Narito ang bahagi ng panayam kay Major Sandro Marcos.
7: As you have seen, we have undertaken the President's request to do a special session. So even kahit naman karamihan ng mga batas na rinequest niya ay pinasana ng lower house, it is still incumbent upon us to convene a special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some bicam reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines, namely, I believe it's the 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, we're not able to be confirmed. So that is what we are waiting for now.
6: Samantala, Chet, binati ni Speaker D si Senate President Wing Gatchalian sa kanyang formal na pagkahalal bilang tagapamuno ng upper chamber. Ayon naman kay Major Marcos, handa ang malaking kapulungan ng Kongreso na makatrabaho si SP Gatchalian para isulong ang mga legislative measure na pakikinabangan ng taong bayan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagong talagang Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutulong sa ekonomiya ng bansa. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nangako nga si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututok niya mga legislative measures na tutukon sa economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin. Epekto ng lindol sa Mindanao at bantas ng Super El Nino. Nanawagan na si Gatchalian sa lahat ng senador, mapamajority man o minority, na isentabi muna pagkakaiba sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkreto aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan at iginiit na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglulingkod sa institusyon at sa mamamayan. Anya, pagkakataong maglingkod bilang Senate President ay hindi pangkaraniwang karangalan. Ito anya ay araw-araw na panawagan na maging huwaran sa paglilingkod. Nangako rin si Gatchalian na pamumuluan ang isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ang mga susunod na talakayan ng sa Senado ang mahakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang minsanang dulot ng kalamidad at mapaghandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa isang sa special session ngayong araw na halal si Gatchalian bilang Senate President, Senador Tito Soto bilang Senate President pro tempore, Majority Leader si Senador Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader si Senador J.V. Ejercito at Senador Joel Villanueva. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tanggap na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President. Sinabi ni Cayetano na nakausap niya si Senador Joel Villanueva at batid niya na bahagi na ito ng bagong Senate Majority. Dahil dito may sapat na bilang na anya ang mayorya para maghalal ng bagong leader ng mataas na kapulungan. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Cayetano na ngayon pa lang ay binabati na niya ang bagong Senate President. Tiniyak pa ni Cayetano na handa siyang magpagtulungan sa bagong liderato. Pinasalamatan din ng senador ang publiko at sinabi na malaking karangalan na makapaglingkod bilang Senate President.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging matagumpay ang dadaluhan niyang commemorative summit sa pagitan ng ASEAN at Russia. Pasado alas 11 kagabi nang bumiyahe ang Pangulo patungong Russia para pag-usapan ang pagtutulungan sa seguridad, kalakalan, energy, food security at iba pang larangan. Bago bumiyahe, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahan niyang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na relasyon at kooperasyon sa Russia. Ang summit ay kasabay din ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia.
8: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes that deepen ASEAN's strategic partnership with Russia and contribute in concrete terms to regional peace, stability, and shared prosperity.
2: Samantala, mag-asagawa ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Inaasahang tatalakay ng dalawa ang tungkol sa food at energy security, gayon din ang regional at international developments kabilang ang mga issue na nakakaapekto sa food and energy supplies.
8: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tampok dito ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa mahahalagang larangan na sumusuporta sa pambansang kaunlaran at kapwa pag-unlad. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa mahigit 7 dekada ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Germany ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas ang Germany sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon na may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo ay ipinagmalaki ng punong ehekutibo ang aniyay Filipino hospitality na bahagi ng mayaman at makulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, ang pagbisita ng leader ng Germany ay isang patunay sa matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Kasabay niyan, ilang mga kasunduan at sectoral cooperations din ang napagtibay kasabay ng isinagawang bilateral meeting ng dalawang pinuno.
9: They are essential partners in Germany's society and economy, bringing world-class expertise, skills, and professional work ethic to the sectors that matter most for Germany, such as the healthcare sector, in finance, engineering, and in IT services. The Philippines also appreciates Germany's cooperation on technical and vocational education and training through research innovation and capacity building.
0: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinasalamatan at kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proteksyon na ibinibigay ng bansang Germany sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong nagatrabaho at naninirahan sa nasabing bansa. Sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa 45,000 ang mga Pilipino sa Germany na karamihan ay nurse at nursing associate professionals. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipinong nakahanap na oportunidad doon ay sumasalamin sa magandang pagtrato ng Germany sa mga migrant worker nito at siya ring simbolo ng matatag na pundasyon ng balikatan ng Germany at Pilipinas.
9: They are very comfortable in every way while they're staying in Germany. And there are, since we have Filipinos everywhere, we know of some of the difficulties that other people, our nationals, suffer in other places, and that's certainly not the case with Germany. So the opportunities are there.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling matatag na taga-suporta ng Pilipinas ang bansang Germany sa pagtataguyod ng rule of law sa West Philippine Sea, bagay na labis na ipinagpasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa joint press conference kasama si President Frank-Walter Steinmeier. Partikular na binanggit ng Pangulo ang panawagan ng Germany na sundin ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa Germany sa suporta nito sa pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa linya ng maritime at aviation operations. Kabilang sa tulong ng Germany ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin-engine helicopters noong 2019 at unmanned aerial vehicles o UAVs noong 2024.
9: Germany is also an important partner and like-minded country in the Philippines' efforts to promote the rule of law and the rules-based international order. I thank Germany specifically for consistently and publicly expressing its support for Philippine efforts to uphold the rule of law in South China Sea, including by calling on all parties to abide by the final and binding 2016 Arbitral Award. On maritime cooperation, conveyed an appreciation for the partnership in modernizing the maritime and aviation capabilities of the Philippine Coast Guard.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibilidad na magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Germany. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat marami pang dapat gawin bago maipatupad ito, sa kasalukuyan patuloy na tumataas ang engagement ng dalawang bansa sa linya ng seguridad at depensa. Nakikita rin ng Pangulo na makikinabang ang bansa sa kasunduan ito. At kung sakali man na maramdaman na ng Germany at Pilipinas na dumating na ang panahon para magkaroon ng VFA, malugod itong tatanggapin ng bansa.
9: Especially in the military and in the defense and the security areas. And perhaps when the time comes, certainly that would be something that that the Philippines will be very, very open to. I cannot see any disadvantage to that. As I, with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 12:20 oras po natin Pilipinas, antabayanan ang iba pa nating mga balita dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:21 ang atin pong oras. Sa iba nating mga balita, minamadali ng gobyerno ang paglalabas ng emergency aid at recovery funds para sa Mindanao na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Sa poll nitong Lunes, nakapagpalabas na ng 362 million pesos sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF, kabilang ang 140 million pesos para sa Sarangani Province, 122 million pesos para sa South Cotabato Province at 100 million pesos para sa General Santos City. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kumikilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para agad maibigay ang tulong at patuloy na suportahan ang mga biktima ng lindol. Aniya, prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligtas ang mga buhay ng tao, magbigay ng agarang tulong, ibalik ang mahalagang serbisyo at infrastruktura at tulungang makabangon ang mga apektadong lugar. Samantala, ang NDRRMC ay may 34.23 billion pesos na pondo na maaaring gamitin para sa relief, rehabilitation, reconstruction, repair, recovery at iba pang disaster-related interventions.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bilang ng mga individual na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 1.4 million ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Chad, mula sa Red Alert, ibinaba na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Blue ang alert status ng kanilang operation center. Epektibo alas 7 kanina umaga, kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa memorandum na pirmado ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, mas manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Natutugon na naman na ang ng National Response Cluster ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Kasabay nito, dini-activate na rin ng NDRRMC ang kanilang interagency coordinating cell na nakasiwa sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kasagsagan ng response operations. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 68 ang bilang ng mga napaulat na nasawi habang pumalo na sa 339,000 na pamilya o katumbas ng 1.4 milyong individual ang apektado ng malakas sa lindol. Aabot naman sa 1,339 ang sugatan habang nasa 33 pa ang bilang ng mga nawawala. Sa bilang ng mga apektado, 4,464 na pamilya o mahigit sa 11,000 individual ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Maabot naman sa mahigit 160 milyon piso ang mga naipamaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Papalo sa 15.1 billion pesos ang inilaang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro at pensyonadong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses kay GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan, sinabi nitong malaking tulong ang nasabing pondo para maibsan ang pinansyal na pangangailangan ng GSIS members at pensioners. Base sa tala ng GSIS, papalo sa mahigit 600,000 miyembro at pensioners ang apektado sa Mindanao. Dagdag pa ni Edjan, accessible at magaan ang nakahaing loan window ng GSIS para sa lahat ng kanilang aktibong miyembro at pensioners na posibleng makahiram nang aabot sa 20,000 pesos. Bukas ang nasabing calamity loan application ng GSIS hanggang September 7, 2026.
13: Kung sila po ay may existing emergency loan, papahintulutan po sila na mag-loan hanggang 40,000 na kung saan yung inisyong prior loan nila na 20,000 ay ima-minus po doon sa 40,000. Napakagaan po ng amortization nito sa halagang 600 plus a month. Yun lang po, payable po ito in 3 years. Meron pong interest rate na 6%. Pwede po ito, sir, sa lahat ng active member, old age or disability, pensioners, working or living in the declared calamity areas po ng Mindanao.
0: Yan ang pahayag ni GSIS Vice President for Mindanao, Rachel Edjan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi tumitigil ang pag-ibig funds sa mga ikinakasan nitong calamity response, partikular sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., na kasado at gumagana ang kanilang apat na calamity interventions sa pag-ibig. Kabilang na rito ang housing insurance para sa pag-ibig housing loan borrowers na labis na napinsala ang kanilang bahay, aplikasyon para sa isang buwang payment moratorium sa mga lugar na nasa state of calamity, pag-ibig calamity loan na maaaring magkaloob ng 90% ng kanilang ipon kasama ang hulog ng kanilang employer at dividendong na ipon. Maaari rin mag-apply ang pag-ibig member ng home improvement loan na papalo naman hanggang 300,000 pesos ang maaring mahiram. Ibinahagi rin ni VP Jack Jacinto ang programang Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan.
14: Itong SAFE Loan ay para ho sa lahat ng miyembro, wala mang ito para sa OFW. Para okay, po okay. Ito lahat ng eligible pag-ibig fund members, qualified pag-ibig fund members, kung saan maaari po silang makahiram ng hanggang 10,000 piso. So ito po ay isang 10,000 peso cash loan assistance na napakadaling i-apply via virtual pag-ibig online po. At maaari po nilang matanggap ng napakadali rin sa tulong ng kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card.
2: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghatid ng tulong ang Philippine Army sa mga kababayang nasalanta ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Bitbit ng mga tropa ng Army ang nasa 190 gallons ng inuming tubig buhat sa kanilang mobile water purification station sa Sitio Linaw sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani para sa 600 pamilya. Kasama rin sa kanilang ipinamahagi ang relief goods na handog ng civilian volunteers para sa mga pamilyang apektado rin ng sakuna sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Katuwang ang Philippine Air Force na ihatid din ng Army ang mga tulong sa mga barangay ng Molmol, Quiapo, San Isidro at Sitio Makina ng Barangay Kalbay, gayon din sa Barangay E. Alegado sa Bayan ng Glan sa Sarangani. Naghatid din ng 400 na kahon ng relief goods ang Army sa mga apektadong pamilya sa General Santos City. Handog naman ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakahanda ang Quezon City Local Government na maglaan ng tulong para sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO Chief Bianca Perez, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga munisipalidad na pinadapa ng malakas na lindol para matukoy ang mga kailangang tulong. Nagkasana rin ng DRRM Council ng emergency meeting para talakay ng humanitarian aid at financial assistance na maaring ilaan ng lungsod para sa mga biktima ng kalamidad.
15: Patuloy po yung koordinasyon po namin sa mga earthquake-affected municipalities and cities. And of course, Quezon City is always willing to extend our help and aid to affected LGUs. We will discuss and adopt resolution on the specific humanitarian aid and financial assistance that we will extend to the affected LGUs.
2: Yan ang pahayag ni QCDRRMO Chief Blanca o Bianca Perez.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police o PNP may paalala sa pamunuan ng mga eskwelahan kaugnay sa seguridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang balita ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
12: Pinalarahan ng Philippine National Police ang lahat ng educational institutions sa buong bansa na mahigpit na ipatupad ang kanilang panloob na hakbang sa seguridad. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay para matiyak na mananatiling ligtas sa mga paaralan sa mga estudyante. Ginawa ng PNP Chief ang paalala matapos ang isang marasa insidente ng pananaksak na ikinasugat ng 7 mag-aaral sa elementarya sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa City sa Cavite noong Martes sa Hunyo 16. Labi sa ikinabahala ni Nartates ang insidente, lalo't dapat ligtas ang mga mag-aaral sa bawat paaralan para sa kanilang pag-unlad at pagkatuto. Batay sa initial na investigasyon, isang 14-anyos na babaeng mag-aaral sa grade 8 ang pumasok sa silid-aralan ng grade 5 at sinaksak ang mga mas batang mag-aaral gamit ang isang kutsilyong pangkusina. Nagtamo ng malulubhang sugat ang mga biktima at nakasalukuyan ang nasa ligtas sa kalagayan. Nabatid na dumadalo umano ang mga guro sa isang pagpupulong nang mangyari ang insidente kahit pansamantalang walang nagbabantay sa silid-aralan. Dahil dito inatasan ni Nartates ang Police Regional Office 4A at ang Cavite Provincial Police Office na imbestiga maigi ang insidente. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang kaligtasan ng publiko at tiyaking ligtas ang mga pasilidad na pang-edukasyon para sa mga mag-aaral na Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Puno ng pag-asa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng mawawakasan ang gulo sa gitnang silangan at makamit ang pangmatagalang kapayapaan kasunod ng napaulat na peace deal ng Estados Unidos at Iran na nakatakda ng pirmahan. Sa joint press briefing nila Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier, sinabi ng Pangulo na ito ang matagal na niyang hinihintay at ito ang isa sa pinaka magagandang balitang inaasahan ng lahat. Ang hinihintayan niya ngayon ng marami ay ang kaganapan ng napipintong kasunduan na sana ay wala ng anumang maging hadlang para magsimula ng makabangon ang ekonomiya.
9: That is what we have been hoping for since the day after the war started. We hope, we pray that this is the case, that it is over, the war is over. And it will be a lasting peace.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kumpiyansa naman ang Department of Energy o DOE sa tuloy-tuloy ng positibong development ng US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdigang merkado sa langis dahil sa usaping pangkapayapaan. Nangangahulugan aniya ito na mas mataas na ang chance sang magkasunod-sunod ang tapyas sa presyo sa produktong petrolyo.
16: Ang analysis na lang ho talaga ngayon ng karamihan sa mga oil market report, wala na hong itataas, bababa na lang ho talaga. So ini-expect ho natin yung mga ganitong development na magagandang development ay talagang magpapababa sa price.
0: Yan po ang pahayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Energy, target na maibalik ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Rangani Province sa darating na June 20 upang maging stable ang supply ng kuryente sa Southern Mindanao. Ang report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Target ng Department of Energy na maibalik na ang operasyon ng SMC Malita Coal Plant sa Sarangani Province sa darating na June 20. Ito ang naging payag ng Department of Energy matapos nga ang patuloy na rehabilitasyon ng nasabing planta hinggil nga sa pinsala na naidulot ng malakas na pagyanig sa Sarangani Province. Ang naturang coal plant ay nagsusupply ng kalamitan na kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Sa uli naman, muling siniguro ng kagawaran na patuloy ang kanilang pag-asiste sa rehabilitasyon na nasabing planta upang mas magkaroon na ng stable na supply ng kuryente sa buong Southern Mindanao. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itinutulak na National Oil Stockpiling Program sa ilalim ng Philippines-Japan Dialogue on Strategic Petroleum Reserve sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Sinabi nitong maganda na ang itinatakbo sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makakarating na rin ito sa Senado. Pagdating naman sa serye na ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito at ng iba pang ASEAN member nation ng Strategic Petroleum Reserve ay maganda na rin ang itinatakbo.
16: Nangyari ho nung June 11 yung first dialogue, masusundan pa ho ito at definitely ang tinatarget ho ng Department of Energy dito, matulungan tayo sa paggawa ng study. Study ho kasi wala ho tayong basihan kung anong dapat gawin, anong disenyo, magkano ang estimated budget na ihaharap later on sa Congress when we finally submit our budgetary requirement.
0: Ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga Pilipino sa gitnang silangan na nais nang makauwi sa bansa. Sa panayon ng programang Boses kay OWA Administrator Attorney PY Kaunan, aabot na sa 11,000 Pilipino ang napauwi sa bansa simula Marso hanggang sa kasalukuyan. Kasama rin dito ang umuwi kahapon na 165 na Pilipino mula Kuwait na itinawid pa sa Riyadh, Saudi Arabia para makauwi ng bansa. Hindi rin tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong naiwan at piniling magtrabaho at manirahan pa rin sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa ngayon, nakatutok na ang pamahalaan sa reintegration program ng OFWs na nakauwi na sa bansa upang mabigyan sila ng mas maayos na pamumuhay.
18: Yung ating pong reintegration program na bilin natin mahal na Pangulo, tulong sa livelihood, kaka-partner natin dyan ng DTI, SB Corp, pati na rin ang DOLE na nagpo-provide. Kasi may mga kababayan tayo, hindi naman negosyo ang hanap, kundi trabaho. Trabahong lokal, o kaya naman gusto pang lumipad ulit, ngunit hindi na dun sa bansa kung saan sila galing. Dyan naman, DMW, of course, yung katuwang natin.
2: Yan ang tinig ni OWA Administrator, Attorney PY Kaunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:37 ang atin pong oras. Pinag-aaralan na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang posibleng legal action na pwedeng gawin kaugnay ng pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor ng tinawag nitong pagdinig umano ng Blue Ribbon Committee. Matatanda ang isinagawa nitong Martes ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na dinalohan ng 18 ex-bodyguards na nadagdagan pa ang bilang dahil sa paglutang paumano ng iba pa nilang kasamahang testigo. Ayon kay Gatchalian, tahasang niloloko ni Defensor ang mga tao sa kanilang ginawa na nagdudulot lang ngayon ng kalituhan. Nakausap na rin aniya ni Gatchalian si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo para sa posibleng legal na aksyon na pwede nilang ikasa.
19: Definitely niloloko niya yung tao. Definitely gumagawa siya ng confusion dahil yun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Kausap si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin sa legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa.
0: Ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Labis na ikinadismaya ni International Criminal Court o ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres ang mga naging pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa nalalaman nito na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihayag kasi ni Padilla na kahit pa may nalalaman umano siya sa kinaroroonan ng puganting si Senador Bato, ay hindi umano niya ito sasabihin. Ani Andres, may tuturing na rin itong paglabag sa tungkulin ni Padilla bilang isang senador na inihalal sa isang public office. Nakakalungkot umano na may mga senador na hindi nakikipagtulungan sa law enforcement agencies para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa.
20: Public office is a public trust. Ang mga opisyalis natin, lalo na mga senador, ay dapat pinapairal po nilang batas dahil sila na rin po ang pumapasa ng batas. At sana po respetuin po nila at isa po niyan, pag-respeto, ay mag-cooperate po sa mga investigador natin na law enforcement agencies, lalong-lalo na na nagpapairal ng isang warrant of arrest laban sa isang tao na sinasakdalan ng isang international crime.
2: Yan ang pahayag ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilang umano'y dating bodyguard ni former Representative Zaldico humarap sa ombudsman ng report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Meeting sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilan sa 18 umano'y dating bodyguards o staff ni Zaldico na sinasabing may nalalaman tungkol sa alegasyon ng paghahatid ng malalaking halaga ng pera kaugnay ng flood control mess. Kabilang sa dumating rito, si Johnny Buruan, isa sa mga umano'y dating sundalo na nagsilbing bagman ng dating mambabatas. Ang pagharap ng mga ito ay bahagi pa rin ng isinasubuang fact-finding investigation ng ombudsman kaugnay na umano'y multibilyong pisong flood control scam. Una na rin sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang kanilang pagkuha ng impormasyon mula sa mga ito para siya sa atin ang lahat ng posibleng ebidensya kaugnay ng investigasyon. Ayon din sa abogado ng mga ito na si Attorney Levito Baligod, tatalima ang kanyang mga kliyente sa one-on-one interview ng ombudsman at magsusumite rin ng kanya-kanya affidavit alinsunod sa utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ibinida ng Office of the Ombudsman ang mga naging aksyon nito at mga napagtagumpayan sa ginanap na Southeast Asian Ombudsman Forum o COF. Kabilang rito ang nasa 124 complaints noong 2025 na sumailalim na sa fact-finding investigation, kung saan 36 rito ay tumuloy na sa preliminary investigation at administrative adjudication. Pagsapit naman ng 2026 ay lumobo sa 209 na reklamo ang natanggap ng Office of the Ombudsman, kung saan ilan sa mga ito ay umabante na sa formal proceedings habang 4 na kaso ang naisumite sa korte. Karamihan sa mga kasong ito ay may kinalaman sa flood control anomaly na tinututukan na ngayon ng pamahalaan.
21: These numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why digital platforms such as COF would matter.
2: Yan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na malaki ang maitutulong ng kooperasyon ng Pilipinas sa iba pang ombudsman offices sa Southeast Asia kasunod ng isinagawang Southeast Asian Ombudsman Forum. Ayon kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr., malaki ang maiaambag ng iba pang ombudsman offices sa ASEAN para mabigyan ng kasagutan ang investigasyon sa maanumalyang flood control scandal ng bansa. Aniya, isa sa mga tulong na maaaring ibigay ng iba pang ombudsman offices sa mga kasaping bansa ng ASEAN ay ang pag-freeze ng assets ng mga individual na kaugnay sa flood control scandal sakali mang sakop ito ng isang bansang kasapi ng ASEAN. Dagdag pa ni Balmeo, makakadagdag din sa capacity building ng Office of the Ombudsman ng Pilipinas ang mga best practices ng iba pang ombudsman offices sa rehiyon.
22: Is there evidence that may be shared by the member countries or not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering information sharing, that can be very useful.
0: Yan ang tinig ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DPWH Secretary Vince Dizon na diskubring kapatid ni Zaldico ang isa sa mga contractor ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
0: Babalikan natin ang ulat na yan. Samantala, nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa pamilya ng nasawing student-athlete na si Rene Clert Paterbonya na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal na ipinakaloob ng Agusan del Sur SWAT Team ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinibibilangan ng funeral at transportation subsidy sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating benepisyaryo ng 4Ps, lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Napabilang sa top media brand ng Pilipinas ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inilabas na weekly reach offline and online for news na inilathala ng Reuters Institute at University of Oxford na pinamagatang Reuters Institute Digital News Report 2026. Sa nasabing Digital News Report, nakamit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang tumataginting na 51% trust rating. Samantala, inilabas sa nasabing report na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng balita sa Pilipinas ang social media. Matatanda ang nagwagi rin sa Government Streaming Philippines ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Asia Pacific Broadcasting Awards noong 2025.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Week 2 ng Women's Volleyball Nations League, iho-host ng Pilipinas simula ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Nagbabalik sa Pilipinas ang Women's Volleyball Nations League matapos ang 4 na taon. Muling iho-host ng bansa ang kompetisyon mula ngayong araw hanggang sa Linggo, June 21, sa Phil Sports Arena sa Pasig City, tampok ang 6 sa top 18 teams sa buong mundo. Pinangungunahan ng defending champion at Paris Olympics gold medalist Italy ang playing field na kinabibilangan din ng Dominican Republic, USA, Czechia, Italy, Japan at Serbia. Unang maglalaban ng USA at Dominican Republic sa ganap na alas 12 ng tanghali bago ang salpukan ng Italy at Czechia mamayang alas 4 ng hapon. Tatargetin naman ng Japan na manatiling walang talo at kunin ang liderato laban sa Serbia sa 8 p.m. game. Mahalaga ang hosting ng Pilipinas sa week 2 ng VNL dahil nag-uunahan na ang mga koponan para sa top 8 spots para sa final round sa Macau. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Renationalized Medical Center, hangad ng LGU Abra. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jonathan Munar.
1: Radyo Pilipinas Report.
24: Hinangad ng pamalang lalawigan ng Abra na may sa katuparan ng pangkalatang pagsasaayos sa programang pangkalusugan sa lalawigan sa pamagitan ng Renationalized Medical Center. Ang akbang ay patuloy na nakakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas na nakatuon sa pagpapalawak sa serbisyong pinagkakaloob ng kaisa-isang pampublikong pagamutan ng lalawigan sa harap ng hindi patuwirang nisasayos ang mahigit 50 ospital at klinika sa Abra na nasira sa ninang naranasang lindol noong taong 2022. Sa payag ni Abra Provincial Hospital Chief Dr. Rosauro Vincent Chiares, inantabayanan na lamang nila ang renationalization ang pinakamalaking pagamutan upang may sakatuparan ang expansion at madagdagan ang kanilang health personnel. Sinabi ni Dr. Chiares na nahihirapan na sa kasalukuyan na matugunan ng Abra Provincial Hospital at tatlong iba pang mga ospital sa Bangued, Abra ang pagdami ng mga pasyenteng nilalapatan ng lunas. Maliban sa Abra Provincial Hospital, ang iba pang major hospital sa Abra ay nakahimpil sa mga munisipalidad ng Dolores, Bukay, La Paz at Villaviciosa. Ang Abra Provincial Hospital ay isang level 2 hospital na may normal capacity na 100 beds at 130 beds kung kinakailangan, maliban pa sa pangangailangan ng karagdagang manpower na kinabilangan ng mga doktor, medical technologies at nurses. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Agricultural Skills Training para sa mga veterano ng La Union, ibinahagi ng Agricultural Training Institute Training Center. Si Antoinette Lingsit sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tagumpay na isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ng Agri-Extension on Wheels sa bayan ng Luna, La Union, kaagapay ang Philippine Veterans Affairs Office. Ibinahagi ng ATRTC1 sa mga veteranong dumalo sa Agricultural Skills Training ang wastong pamamahala ng pataba sa ilalim ng programang Tamang Abono ani Sigurado. Layunin nito na palaganapin ang mabisa at makabagong pamamaraan ng paggamit ng abono para sa mas mataas na ani at mapanatili ang kalusugan ng lupa. Maliban dito ay namahagi rin sila ng libreng information, education and communication materials sa mga veterano upang maging gabay sa paggamit ng makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga veteranong dumalo mula sa iba't ibang bayan ng La Union sa ipinagkaloob na kaalaman na ayon sa kanila ay magagamit nila para makapagtanim at magkaroon ng sapat na pagkain para sa pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Kabikulan, higit 200 blood donors nakibahagi sa mobile bloodletting activity sa lungsod ng Ligao. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Matagumpay na isang katuparan ng lokal na pamahalaan ng Ligao sa pakikipagtulungan ng Albay Provincial Health Office at Jose Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, ang mobile blood donation drive sa Kawa-Kawa Function Hall, New Ligao City Hall, Ligao City, Albay, na naglalayong mag-imbak ng sapat na supply ng dugo para sa mga pasyente sa buong lalawigan kasabay ng pagunita sa World Blood Donor Month. Ayon kay Ligao City Vice Mayor JPM David, naging bukas ang naturang quarterly bloodletting activity para sa buong 3rd District ng Albay at maging sa mga residente mula sa ibang lugar, kung saan aktibo ring nilawkan ng mga men in uniform mula sa Philippine Army, PNP, PFP at BGMP ang maghapong programa ang mahigit 200 blood donors. Bago ang malawakang blood donation drive, pinarangalan muna ng pamalang lunsod ang 304 na tapat at natatanging blood donors sa ginanap na 22nd Citizens Lifeline Service Awards Ceremony, kung saan ginawaran ng gold, silver at bronze awards ang mga individual kasama ang pagkilala sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital at 24 na barangay na nakamit ang target na blood collection. Bukod sa blood donation, pinangasiwahan din sa naturang venue ang pagbibigay ng libreng medical certificate para sa mga incoming first year college students mula sa Ligao Community College, Bicol University at mga pribadong paaralan upang magsilbing opisyal na requirement sa kanilang college entrance. Personal ni pinalipat ni Vice Mayor David ang pila ng mga mag-aaral patungo sa loob ng air-conditioned na function hall upang matiyak ang kanilang komportable at ligtas na kalagayan, habang nagpapahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang LGU Ligao sa lahat ng voluntaryong nagsisilbing bayani ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, programang Puro Kalusugan ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Target maabot ng higit 1,000 komunidad. Si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas, Iloilo, sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Patuloy ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa pagbibigay ng health services sa mga unserved at underserved communities sa ilalim ng programang Puro Kalusugan. Ayon kay John Michael Anyes, Senior Health Program Officer ng DOH Western Visayas CHD, Local Health Systems Coordination Section, libu-libong residente na ang nakinabang sa programang ito na nagdadala ng basic at preventive health services kabilang ang disease prevention at iba pang pangunahing health interventions. Batay sa datos ng DOH-WVCHD, mula 2025 ay umabot na sa higit 11,000 ang nabigyan ng immunization services, higit sa 5,000 sa maternal health, higit sa 6,500 sa water, sanitation and hygiene o WASH, higit sa 8,000 sa road safety programs, higit sa 60,000 sa non-communicable diseases, higit sa 9,000 sa TB, HIV at AIDS services at higit sa 40,000 sa nutrition programs. Ayon pa kay Anyas, may higit sa 3,300 na barangay mula sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo kung saan noong 2025 ay umabot sa 540 na barangay ang natukoy na unserved at underserved communities na naabot ng puro kalusugan. Sa taong ito, target naman ng DOH-WVCHD na dalhin ang puro kalusugan sa 1,356 na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Erenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, balita sa Mindanao, pamahalaang BR o BARM, ibinida ang mga tradisyonal na hobby sa Manila International Fashion Week. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism sa pakikipagsosyo sa Ministry of Interior and Local Government ang pagtatanghal ng mga tradisyonal na hinabing tela mula sa iba't ibang lalawigang bumubuo sa rehiyong BARM. Kabilang sa ibinida ang mga gawa ng mga Bangsa Moro designers galing sa iba't ibang hobby gaya ng inaul mula Maguindanao, langkit galing Lano del Sur, tenun ng Basilan, pisyabit ng Sulu at tepo mula sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ito sa pagpapahalaga, promosyon at preserbasyon ng tradisyon at kultura bilang pagkakakilanlan ng bawat Bangsa Moro. Inihayag ni Minister Farserina Muhammad ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang tanggapang kanyang pinamumunuan ay nakatuon sa pagpapakilala sa Bangsa Moro sa buong mundo, hindi lamang bilang isang rehiyon, kundi bilang mamamayang mayaman sa kultura, talento, potensyal at pamana sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Science, Technology and Innovation Training isinagawa ng DOST sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinangungunahan ng Department of Science and Technology Northern Mindanao ang pagpapalawig at pagpapalakas ng bawat lokal na gobyerno sa probinsya ng Lanao del Norte sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Science, Technology and Innovation o STI Training. Layunin ng programa na ito na mas magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa paggamit sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ang bawat local government unit na sakop ng Provincial Local Government Unit ng Lanao del Norte sa buong lalawigan. Nakasentro ang pagsasanay o workshop na ito sa pagkakaroon ng STI roadmaps na siyang tutulong sa pagkakaroon ng mga makabagong pamamaraan upang malaman ang mga dapat o prioridad na programa ng bawat LGU sa kani-kanilang bayan. Sa aktibidad na ito, napag-alaman ang STI ay labis na makakapagbigay suporta sa paghahasa na umangat palalo ang kwalidad ng serbisyong publiko ng mga kawaninang gobyerno o mismong mga tanggapan. Kakibat na rin ang pagtulong sa ekonomiya ng mga munisipyo sa pagtataguyong ng kanilang mga lokal na produkto. Samantala, positibo naman ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte. Ang STI training ay isa sa magandang gabay sa paggawa ng mga pulisiya at paghuhulma ng isang epektibo at kwalidad na proseso sa usaping tamang olokasyon ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Isang minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito,

0: Patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang mo sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Kabilang sa mga tatalakayin ang peace and security, kalakalan at pamumuhunan, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nakatakda rin magkaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Putin. Muli naman tiniyak ng Pangulo ang commitment ng ASEAN sa pagkakaisa at pagtutulungan sa rehiyon.
8: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose and we return with renewed commitment to our partnership.
7: Epekto sa bansa na US-Iran deal at ang working visit sa Russia ni Pangulo Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Professor Froilan Kalilong, political analyst at political science professor ng UST. Prof, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Yes, good morning. Good afternoon. Good afternoon, Josh. At good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again.
7: Sir, unahin po natin itong ano pong posibleng agarang epekto sa Pilipinas nitong kamakailanlang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
9: Well, magandang balita ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Middle East. This is something na talagang medyo matagal na nating inaasahan because this is going to, number one, reopen the critically blocked Strait of Hormuz to commercial shipping. And then also, kinakailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no? Because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So, itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically. And we need to also understand, however, na hindi ito kaagad-agad magre-resulta sa instant stabilization. Ano? Kasi alam naman natin, malaki yung epekto ng mga nasirang infrastructure dito sa Gitnang Silangan. There were a lot of infrastructural destruction, depleted inventories, and yung sea mines that clogged the strait. It will take several months before domestic pump prices normalize to pre-war levels. Pero ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aata pa na mas magiging masisipa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa Gitnang Silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
7: Okay. Well, sir, sa libo-libo namang OFW na naghahanap buhay sa Middle East, ano naman po maaaring maging implikasyon itong US-Iran peace deal, particular po sa usapin ng kanilang kaligtasan at job security?
9: Well, una muna, no? May malaki tayong, we have a massive portion of global merchant ship cruise no, karamihan sa kanila mga Pilipino. So yung formal na

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tubog.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
2: This is bakit sa atin itong Philippine Sea. Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatitip ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Alamin naman natin kung ano itong ARC o RIP currents at safety measures para sa mga beachgoers, kasama si Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Captain Magalong, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon, sir. At sa lahat po ng inyong tagapagpakinig, sir, magandang hapon po.
0: Captain, pakipaliwanag po. Ano po ba itong tinatawag na rip current at bakit po ito itinuturing na isa sa mga pangunahing panganib para sa mga naliligo sa dagat? Ito ba yung alon na may kasamang parang humahalukay ng buhangin sa ilalim, sa may dalampasigan?
1: Yes, sir. No? Ang rip current po, sir, ay isang malakas na agos ng tubig galing po sa dalampasigan papunta po sa malalim na bahagi ng karagatan. So, ito ay makitid at sadyang peligroso po, sir. Nabubuo ito kapag yung tubig na magmula sa hampas ng alon ay naiipon at naghahanap ng lagusan o lusutan pabalik ng dagat. So, sadyang powerful po ito, sir, no? Malakas. At if napunta po sa lugar ng rip current, ay may tendency pong ipupunta ka po niya sa malalim na bahagi ng dagat kasi current na siya mamula sa dalampasigan papunta po sa dagat, malalim na bahagi ng dagat.
0: Okay. So, Captain, para po sa kaalaman nating mga kababayan, kasi ang katwiran nila, nandito na naman ako malapit sa shore, malapit na naman ako dito sa mababaw na parte ng dagat. Ano-ano po ba yung mga palatandaan na maaaring makita ng mga beachgoers ng ating mga kababayan na naliligo sa dagat para matukoy kung may rip current sa isang bahagi ng dalampasigan?

0: Captain Magalong, stop. Wiltado po yung iya po siya doon sa... Yes, sir. Hello, sir.
1: Go ahead. Go ahead, sir.
0: Yes, sir. No? Naiiba po yung tubig ng nasa lupo ng trip current. Ito po ay kalmado. Mm-hmm. At iba yung kulay niya, sir. No? Para siyang maputik. Maputik na tubig. Mm. At saka, if mapapansin niyo po, yung sa lupo ng rip current, ang mga debris po niya o mga bula ay palayo po sa dalampatigan, no? Nadadala po siya ng current niya. So, with that po, nakikita natin yung mga lumulutang ng mga object na nasa loob ng rip current ay palayo po ng dalampatigan. So, we can easily determine that kung babantayan po.
1: Alright, ulitin na natin, no? Sabi ni Captain Magalong, yung uli ng rip current, tama po, Captain, ano? Kalmado, pero yung kulay niya ay kulay putik, tapos yung mga object ay papalayo sa dalampasigan, tama? Yung buhangin at yung mga debris, tama?
0: That's correct. Tama po, sir.
1: Okay. Now, sa inyong karanasan, Captain, gaano po kadalas itong kayo na nakatatanggap
0: ng tama mga... po yun, sir. Tama po.
1: Okay. Captain, gaano po kadalas na nakatatanggap kayo ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan po sa rip current? Alright, mukhang nahihirapan tayo sa linya. Nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya ng komunikasyon. Subukan natin balikan maya-maya lamang si Captain Magalong. Samantala, naglabas ng Department of Budget and Management ng 362 milyon pesos na pondo para sa rehabilitasyon o pagkukumpuni sa mga infrastrukturang nasira ng malakas na lindol sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad itong tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Ang pondo ay nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF at direktang ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na pagsasaayos ng mga pasilidad at infrastruktura. Inilabas ng DBM ang 100 million pesos noong June 9 para sa repair works sa General Santos City. June 15 naman nang ibigay ng kagawaran ang 140 million pesos para sa rehabilitasyon sa Sarangani Province. Akinsi rin ng Hunyo nang ilabas ng DBM ang nasa 122 million pesos para naman sa South Cotabato. Baya, wag kayo bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigan at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusal hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
3: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia, sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: ang bagong Pilipinas ngayon, panahon, mobile app ng pag-asa at ang paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week. Ating tatalakayin kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villafuerte, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Okay. Sir, unahin po natin ito sa tema ng inyong paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week ngayong taon. Ano po ang mensahe nito at ano po yung magiging tema?
1: Okay po. Base nga po sa Proclamation 1535 Series of 2008, ang third week po ng June ay bahagi po ng observance ng Typhoon and Flood Awareness Week. At ngayon po ay natapat ito ng June 14 to 20 at ang tema po natin sa ngayon ay Bagyo, Baha, Maghanda Tayo. Ito po ay upang maitaas ang kamalayan ng ating mga kababayan kaugnay sa mga banta related sa bagyo and then yung kanyang mga cascading effects, yung pagbaha at yung mga malalakas na hangin din na daladala ng isang bagyo.
0: Okay. Well, taon-taon po nakakaranas tayo ng malalakas na bagyo at pagbaha. At kilala na nga po tayo mga Pilipino bilang resilient. Sa inyo pong pagsusuri, gaano na po kahanda ang mga komunidad sa Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga panganib na dulot nga po ng pabago-bagong panahon at ng climate change na rin?
1: Well, tama po kayo. On the average, about 19 to 20 na tropical cyclones o na mga bagyo ang pumapasok sa Philippine area of Vespa. At halos kalahati nito ang naglalandfall at magiging mapaminsala. Dahil po dito, of course, ang ating kahandaan ay pinag-iisip natin. Maraming programa ang Department of Science and Technology. Yun din ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Upang natin ang hindi magandang epekto ng mga pagdudugan sa atin at yun din yung mga pagbaha. And pati po sa hindi naman pala pagkakaya na kung weather
0: Dr. Villafuerte, medyo napuputol po yung ating linya.
1: Hello po.
0: Yan. Naririnig niyo po kami, malinaw?
1: Yes po, naririnig ko po kayo.
0: Alright, go ahead sir. You were saying?
1: Opo. So, ang program na nilalahad ng ating pamahalaan ay na-improve po natin ang kahandaan ng bawat Pilipino sa mga kaugnay ng hindi magandang epekto ng bagyo at ganun din ang mga pagbaha.
0: Okay.
1: Hello, hello po. Narinig po nila?
0: Yes, yes. Narinig namin. Doc, ito pong isa sa mga tampok ngayong taon. Itong ilulunsad po ninyong Panahon Mobile Application. Pakipaliwanag po, ano po layunin itong application na ito at paano po ito makakatulong sa mas mabilis na pagpapalaganap ng weather advisories at warnings sa publiko? Ito ba yung maliban pa dun sa mga ipinopost sa social media at maging sa mga text blast na nare-receive ng ating mga kababayan?
1: Yes po, tama po kayo. Actually, nitong Lunes po ay inilaunch natin yung ating Panahon Mobile App. Ito po ay upang mas maging accessible ang mga impormasyon na binibigay ng Pag-asa. Ito po ay available hindi lang dun sa App Store, ganun din sa Google Play Store. So, any format po ng ating mobile devices ay pwede po maka-access ng ating or makapag-install ng ating Panahon Mobile App. Dahil po dito, sa Panahon Mobile App ay pwede na pong maka-receive ang sino mang nag-install ng application nito ng automatic notifications po. Kumbaga, halimbawa, kung meron pong advisory or warning na pinilabas ang Pag-asa, ay marireceive po natin ito. Ganun din, kapag naka-on po ang ating location, ay malalaman po kung nasa ang lugar tayo, ano yung temperatura, whether may pag-ulan ba tayong mararanasan in the coming hours.
0: Okay. So, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, Doc, ito po ba, maliban po sa automatic notifications, kailangan po ba ng internet connection dito sa application na ito? At gaano po ito ka-accurate? Is this real-time?
1: Tama po kayo. In real-time po ang pagdating ng information. Kung ano po yung observe natin at saka kung meron mang warning na inisyo ang Pag-asa, ay makaka-receive po ang sinumang na-install ng application na ito. Yun na lang po, ano? Of course, kinakailangan po nito ng internet connection. And then, of course, yung at least naman yung wala po tayong internet, yung may mobile number, kapag nag-i-issue po ang yung automatic na notification na binibigay ng National Telecommunication Commission ay makaka-receive po tayong information regarding halimbawa kung meron bang pag-ulan or thunderstorm na maaaring maganap sa isang lugar.
0: Okay. Sir, ano pong kaibahan nito, nitong Panahon app sa mga nakagawian ng paraan ng pagtanggap ng weather updates tulad nga po sa cellphone, sa telebisyon, sa radyo at sa social media?
1: Ang difference po nito, ano, sapagkat marami pong mga mobile users sa ating bansa, definitely yun po yung tinarget natin na kung saan mas mabilis po, ano, kung naka-on na ang ating location, alam po nasaan tayo, at kung merong abiso kaugnay sa panahon sa particular na lugar ay makaka-receive po ang merong application na ito. Ang kaibahan po nito ay, of course, nag-utilize natin yung technology, ano, na kung saan meron tayo ngayon. And of course, given na may mas maraming users ng mobile phone, ay mas manapadali po nito ang pag-access natin sa informasyon.
0: Alright. Well, hinihikayat po ng pag-asa ang publiko na regular na mag-check ng real-time weather alerts. Paano po makatutulong ang location-based notifications ng Panahon app para po makagawa ng mas maagap na desisyon ang ating mga kababayan bago pa man lumala ang sitwasyon, lalo na doon sa mga lugar na bahain at prone sa landslide o pagguho ng lupa?
1: Yes, tama po kayo. No? Given na naka-on yung notification at saka yung kanyang location, at least malalaman natin kung merong nagbabantang baha or malakas na pag-ulan sa isang lugar, kung nasaan man yung may gamit ng mobile phone. At dahil dito ay agaran, no, na maaaring magamit ng cellphone user na yon ang impormasyon upang nasa ganun ay makapunta siya doon sa mas ligtas na lugar. At ganyan din ay ma-secure niya, no, kung sakali man meron siyang mga maaaring mapinsalang kagamitan. At ganyan din, magagamit din ito upang nasa ganun ay maiwasan yung sakuna, no, particularly yung mga yung pagbaha, yung dagliang pagbaha, no, yung flash flood, na maaaring mag-clean ng buhay, no, ng isang tao.
0: Okay. Well, kaugnay naman po ng pagbabago ng klima, napapansin po ang mas madalas at mas matitinding pag-ulan at pagbaha. Paano po ginagamit ng pag-asa ang siyensya at makabagong teknolohiya para po mapahusay yung ating early warning systems dito sa ating bansa?
1: Ayun po, given po, ano, na may mga na-observe na tayo na dumadalas ang mga extreme rainfall, ganun din yung mga malalakas na bagyo. Definitely po, ginagamit ng pag-asa ang available na technology upang sa ganun ay ma-improve natin ang ating pagbibigay, pag-detect, at ganun din yung pag-forecast sa mga extreme weather events. Ganun din, kagaya na na-introduce natin ngayong Lunes, yung mobile application nga ng Panahon ay at least na-improve natin, no, yung dalilang access doon sa informasyon na itinalabas si pag-asa ay maaari na natin ma-access on our fingertips. So, ilan po ito? Ganun din, of course, yung mga instruments, no, yung different sensors. Practically, ay nideclay po ang pag-asa upang gusto nun ay makapalik natin kung ano man ang impormasyon, whether umuulan sa isang lugar at kung ano ang temperatura sa isang lugar. Ngayon din, of course, yung remote sensing technology, particularly yung radar, maaari natin estimate kung gaano kalakas ng isang ulan sa lugar na kung saan walang measurements o walang instruments na maaaring makadetect ito maliban doon sa remote sensing nga na yon. At dahil doon, ay na-estimate natin whether kung ang isang lugar ba ay maaari ma-experience ng pagbaha because of extreme rainfall, for example.
0: Okay. Well, maganda po marinig na patuloy improvement ng ating teknolohiya, pero dapat po alam din magamit ito ng ating mga kabayan. Now, with that being said, ano po ang papel ng mga lokal na pamahalaan, paaralan at komunidad sa pagpapalaganap po ng tamang impormasyon mula sa pag-asa upang maiwasan po ang mga insidenteng dulot ng maling impormasyon o fake weather reports at lubusin ang mapakinabangan yung teknolohiya na meron tayo ngayon? Doctor? Dilaferte?
1: Yes po.
0: Okay. Alright, mukha na po ito ng ating linya. Unang dahil, maraming salamat po sa oras, Dr. Marcelino Villafuerte, the second Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Sa puntong ito, balikan natin si Captain Brummel Magalong ng Coast Guard Operation or Special Operations Force, hinggil pa rin sa rip currents at safety measures para sa mga beachgoers. Captain Magalong, sa inyo pong karanasan, gaano pong kadalas kayo nakakatanggap ng mga insidente o rescue operations na may kaugnayan sa rip current?
2: Well, basically, sir, I don't have the exact number ngayon, sir, no? But mostly noon, sir, pag mga areas na nire-rescue natin na nag-invoke po na malalakas na alon, no? Andun po kasi yung great possibility na mayroon pong rip current doon. So, isa yun sa mga tanhi po na nagre-rescue tayo. Doon sa mga areas kung saan malalakas yung alon po.
0: Okay. Well, kadalasan, Captain, ang scenario, eh marami pong nagpapanik kapag nahihila ng malakas na agos. Now, ano po ang tamang dapat gawin ng isang tao kapag siya ay napunta doon sa may rip current at binabalumbun siya ng alon at hindi makabalik agad sa Pampang? Ano po ang payo ninyo para po maiwasan yung pagkalunod? Kasi ang mangyayari, mapapagod siya at mahihirapan siya makaahon.
2: Tama po, sir, no? So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm, no? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po, no? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger, no? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. Para makalapas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa o pa kanan. And after that, pwede na pong dumiretso sa dalampasigan. But huwag po niyong labanan po yung agos po na rip current. Kasi sabi ko nga, ito ay sadyang malakas at powerful po na agos ng kuryente, mapapagod ng po tayo.
0: Okay. Captain, may posibilidad ba na, since nabanggit nyo nga po na huwag lumaban doon sa rip current at sinabi nyo po lumangoy parallel doon sa Pampang, may possibility ba na ibalik ng alon yung taong nadala ng rip current? Ibalik ng alon, pabalik sa Pampang? O talagang dadalhin siya sa gitna?
2: Well, para sa rip current po, kasi sir, palabas siya, sir, no? Okay. Palabas yung agos niya. So kung maibalik man siya, sir, baka lumabas na po siya doon sa rip current at yung wave na po ang pwedeng magtulak sa kanya, padalampasigan. But pag nasa loob ka pa po ng rip current, palabas po talaga, sir. Palayo po sa dalampasigan, okay, yung direction niya.
0: Alright.
2: Ng agos po.
0: Okay. So papunta talaga sa malalim na parte ng dagat. Well, kapag naman may nakikita... Okay, Captain, pag may nakita nalulunod o nahihila na malakas na agos, ano po ang dapat at hindi dapat gawin ng mga taong nakakita o nakakasaksi ng ganitong insidente?
2: Well, ang tendency po kasi natin, sir, pag may nakakita tayong nalulunod, is puntahan ka agad natin, sir, no? Takbuhin ka agad natin, not knowing yung danger na pwede natin masagupan, no? So, first po siguro is, pag may nakita kayong nalulunod, i-assess po muna yung sitwasyon. Kasi marami po sa mga surroundings natin na pwede na pong makatulong doon sa biktima. Like if may life ring po tayo siguro, no, na present, or if wala, even floating debris po, sir, no, pwede natin itulong sa kanya, or line po, yung lubid po, no, pwede natin tapunan ng lubid para mahawakan siya. But huwag po munang padalos-dalos, assess po muna ng situation. Tingin ka sa mga surroundings mo or sa mga bagay na pwede makatulong, or if may pastor na bangka po, you could direct him, no, na tulungan po yung nalulunod. That's, with that, pagtulong na po sa biktima yon, no, without engaging him directly. Tsaka, if ever po, importante po, tumawag din tayo ng medical personnel kaagad. And if may lifeguard po, tawagin din po natin, kasi kung nalulunod po yung biktima, he or she would need medical attention immediately, sir. So, siguro yun po yung ma-advise po natin.
0: Okay. May mga particular po bang oras sa maghapon o kondisyon ng dagat o estado po ng karagatan na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng mapanganib na rip current?
2: Well, as I mentioned kanina, sir, no, malakas na alon na naiipon yung tubig sa dalampasigan. So, siguro, sir, yung mga areas or beaches natin facing directly sa Pacific Ocean such as Aurora, yung andun po sa taas kasi malalakas po talaga, sadyang malalakas po yung alon doon. So, for the weather naman, sir, wala pong pinipiling weather po, sir. Okay. Even maganda po yung weather as long as malakas po yung alon doon sa lugar na yun, nagkakaroon po ng tendency na magkaroon ng rip current yung isang lugar.
0: Okay. Now, with the recent incident, Captain, kung saan meron nga tayong mga kababayan, o isa pang, isang dalawang atleta na nalunod dahil dito sa malakas na alon, kasi itong rip current, if I understand it correctly, dito po yung mga surfing areas prone dito sa rip current, ito yung mga hinahanap ng mga surfer eh. Are we somehow considering na mabantayan ito ng Coast Guard o kaya naman mabigyan ng tamang pagsasanay o training yung mga lifeguard na malapit dito sa mga lugar na may rip current?

0: Moralo?
1: Okay.
2: So if you could repeat the question.
1: Okay. Now, with the recent incident po, kung saan meron tayong dalawang atleta na nalunod dahil sa malakas na alon. Now, dito po sa mga lugar na merong matinding rip current, are we considering na mabantayan ito ng PCG para hindi na maulit o kaya naman mabigyan ng pagsasanay o abiso yung mga lifeguard para mabantayan yung mga karagatan na prone sa mga malalakas na alon?
2: Well, sir, there's an existing memorandum, sir, po ang Coast Guard po natin, sir, no? It's been nilabas po ito, 2017 pa po. Ito yung Memorandum Circular 0314, which is the guidelines for the safety and security regulation for all coastal and beach resorts and vessels with pool facilities. Kasama po dito, sir, yung pag-explain natin sa mga coastal owners and resorts owners, no, na maglagay sila ng mga signage para sa mga beaches nila kung saan may nakikita silang hazard doon sa mga beach goers nila. And to delegate a swimming lane, kung saan lang pwede pong maglangoy yung mga beach goers nila, they should be the one putting those areas or signages kung saan pwede at pwedeng, saan pwede, hindi pwede. So, isa yun, sir, sa memorandum circular na ini-implement ng Philippine Coast Guard natin. Also, with the directive of our commandant, sir, no, Admiral Ronnie Hill Gaban, Philippine Coast Guard, nag-launch po tayo ng iCurn program, no, which is engaging, ini-engage po natin yung local government units natin, beach goers, no, particularly those coastal communities. Part po ito ng iCare, ang kausapin po sila, nag-disseminate po tayo ng mga information, no? Information dissemination. When it comes to safety at sea, kung ano ang mga na dapat nating gawin, no? Para maging safe po yung pagpunta po natin sa dagat. And of course, yung Coast Guard visibility natin and presence, no, na always nating kinakandak. If we can maintain the presence of our Coast Guard personnel, particularly in areas wherein palaging pinupuntahan po, no, ng mga turista po natin or ng mga beach goers natin, andun po ang Coast Guard po natin na parabantayan po sila.
1: Okay. Now, ngayon pong panahon ng tag-ulan at habagat, ano po ang inyong paalala sa publiko tungkol sa pagpunta sa mga beach at iba pang coastal areas? Go ahead, Captain.
2: Yes, sir. Planuhin po natin, no? Planuhin po natin muna ang pagpunta natin doon. Tingnan po natin yung weather, no? Yung weather condition sa date na gusto nating pumunta doon. Tingnan po natin kung okay po yung weather para at least po ma-maximize po natin siguro yung time natin na pumunta doon. Also, maging kuan po natin siguro sa sir, maging mapagmatyag po 'to. Let's be aware of what hazards sa ating mga surroundings, especially doon sa tinutukoy po natin ngayon, yung rip current. Tingnan po natin yung mga signage, if there meron, no? And lifeguard po siguro, tingnan natin yung resort na pinunta natin, kung may active duty lifeguard, kasi nakakatulong po talaga na may nagbabantay sa atin habang tayo ay nag-enjoy. Of course, kung meron ding SOLAS equipment like life vest, para doon sa mga hindi ganong marunong lumangoy, mas maganda po, no? Bantayan po rin natin ang mga pamilya natin. Let's consider yung body system, no? Dalawa. Dala-dalawa kayo para at least kung may mangyari doon sa isa, may isa kagad na nakakita na, at makakapag-report doon sa kabady niya or sa kasamahan niya. And if possible po, sir, yung alcohol po, no? If possible, iwasan po natin uminom ng alak habang tayo ay naglalangoy or nasa dagat po. Kasi na-impair po kasi yung kuha natin dyan. Decision making pag nag-i-involve po yung alcohol. So, yun po sana. Paalala po natin.
1: Okay. Walang datot. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Captain Bromel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Thank you, Captain. Halos 200 Pilipino mula sa Kuwait, ligtas na nakauwi sa bansa. Iniyak naman ng pamahalaan ang post-repatriation support sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
0: Ligtas nang nakabalik sa bansa ang halos 200 Pilipino mula sa Kuwait sa pamamagitan ng whole of government repatriation efforts. Lula ng Flight 5J31 ay lumapag sa NAIA Terminal 3 ang mga kababayan natin na nakararanas ng sigalot sa gitnang silangan. Mula sa kabuoang bilang na ito, 154 ang overseas Filipino workers, kasama sa mga ligtas ring nakauwi ang isang sanggol, isang senior citizen at isang buntis. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para dalhin sa Philippine Trade Training

0: sa pamamagitan ng Emergency Repatriation Fund at mahigpit na koordinasyon sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW. Isinailalim din ng mga OFW na uuwi sa probinsya sa mga temporary accommodation habang inaayos ang kanilang domestic flight tickets. Nagpahayag naman ng kanilang pasasalamat ang ating mga kababayan dahil sa ligtas na proseso ng kanilang pag-uwi sa Pilipinas.
1: Medyo nakakatuwa po at saka po talagang thankful po ko sa lahat ng tumulong sa amin, OWA, DMW po, sa simulat sa pula, sa lahat ng taong tumulong sa amin, maraming salamat po. Salamat din po sa cash assistance na binigay nyo, malaking tulong din po.
0: Samantala, ibinahagi rin ng ilang OFW ang kanilang naging karanasan ukol sa tensyon at mabilis na aksyon ng embahada sa ibayong dagat.
2: Kampante and very happy po na nandito na po sa Pinas. Documents are very smooth. The OWA and DMW help us a lot there in embassy in Kuwait po, and Saudi. A week ago, bago kami umuwi, may pagsabog pa rin.
3: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan nyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pumupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
3: 102 ng hapon.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Merkules na po tayo, midweek hump day na tinatawag June 17, 2026. Cheduliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayon, dalawang health issue ang ating pag-uusapan. Ang isa, yung tungkol sa di umano'y outbreak ng Salmonella sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. At yung ating health case ngayong hapon, ito ay may kinalaman sa pagdiriwang natin ng Men's Health Month tuwing pumapasok ang buwan ng Hunyo. At syempre, di mawawala yung mga pag-uulat ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng Metro Manila. Kaya dyan lamang kayo, manatili pong nakatutok sa kabuuan ng ating programa ngayong hapon na ito. Okay, bago yung ating mga pag-uusapan, papasukin muna natin itong mga report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, insidente ng umano'y PhilHealth denied claim makaraang mabigong makatalima sa 24-hour confinement rule ng tanggapan, binaimbestigahan ng Malacanang.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Dapat sumailalim sa agarang investigasyon ang nag-viral na insidente kung saan hindi umano naka-avail ng PhilHealth benefit ang isang miyembro nito dahil hindi pa umano pasok sa 24-hour confinement rule o wala pang 24 oras na na-confine ito sa ospital. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat na-aware at updated ang lahat ng kawanin ng PhilHealth sa lahat ng benepisyo ng tanggapan para sa mga miyembro nito. Sa ganitong paraan, makasisiguro na tama ang impormasyon na maibababa ng mga ito sa mga nangangailangang pasyente. Ayon kay Castro, maraming hakbang at programa na ipinatutupad ang pamahalaan para sa mas maayos na healthcare system sa Pilipinas. Kailangan anyang maipaliwanag ang mga ito ng maayos sa publiko. Ang Marcos administration anya, kaliwat kanan ng pagkayod upang masiguro ang mas madaling access ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare services. Nariyan anya ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health maging ang mas malaki o mas pinalawak na coverage ng PhilHealth sa iba't ibang uri ng karamdaman.
6: Explain mabuti ang coverage ng PhilHealth, yan po ay dapat na maimbestigahan. Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan. At tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga-PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assigned sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dako naman tayo sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa. MRT3 General Manager at Maintenance Provider pinagpaliwanag kaugnay ng aberya sa biyahe ng tren kaninang umaga. Sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pinagpapaliwanag ni Transportation Secretary Banoy Lopez si MRT3 General Manager Michael Kapati kaugnay ng naging aberya sa

0: MRT3 kanina umaga na nagdulot ng perwisyo sa mga pasahero. Sa inilabas itong memorandum, inatasan ng galihim si GM Kapati na magpaliwanag sa loob ng 24 oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction kasunod ng naganap na provisional service sa tren kaninang 5:30 a.m. Bukod sa GM ng MRT3, pinagpapaliwanag din ng rehabilitation at maintenance service provider na Sumitomo Corporation. Kaugnay nito, iniutos na rin ng kalihim na magbigay ng libreng sakay ang MRT3 para sa mga pasahero nito ngayong araw at sisinglin ito sa Sumitomo. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Report naman mula sa Kamara, kooperasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso magpapatuloy sa ilalim ng bagong Senate leadership ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III. Si Lani Valdos Reyes ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Binati ni Speaker Faustino Boji D. si Senator Sherwin Gatchalian sa kanyang formal na pagkakahalal bilang Senate President. Tiniyak ni Speaker D. na magpapatuloy ang mas mahigpit na pagtutulungan sa pagitan ng Kamara at Senado sa ilalim ng bagong liderato. Ayon sa kanya, isang mahalagang panahon ang pag-upo ni Gatchalian sa liderato ng mataas na kapulungan, lalo na sa gitna ng pagtalakay ng Kongreso sa mga mahalagang usapin at panukalang batas para sa kapakanan ng sambayanan. Umaasa ang leader ng Kamara na magkakaroon ng mas produktibong partnership sa pamunuan ng Senado na ginagabayan ng mutual respect at iisang layunin na magsilbi sa bansa. Dagdag pa ni D, mananatiling nakatutok ang Kamara sa legislative agenda nito at inaasaha makakatuwang ang Senado sa pagsusulong ng inclusive growth, pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat RP Metro Reporters. Okay, 9 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Sa punta na ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
2: Mula Eastern Visayas tungo sa global stage, Department of Health EV nagbahagi ng mga hakbang sa pagpapalakas ng eye health system sa Kenya. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nakiisang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development, DOH-EVCHD, sa International Agency for the Prevention of Blindness, IAPBN Site Live 2030, na ginanap sa Nairobi, Kenya. Ipresenta ni Regional Eye Health Program Manager Winnie Dorego ang poster na may temang Building Local Vision, Strengthening the Eye Health System for the Ground Up, na naglalaman ng mga estratehiya upang mapahusay at mapanatili ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor. Tampok sa presentasyon ang mga inisiyatiba ng DOH-EVCHD sa pagpapatibay ng lokal na sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng mata upang mapalawak ang akses ng mamamayan sa mga serbisyong may kaugnayan sa paningin. Ang IAPBN Sight Live 2030 ay isang taunang pandaigdigang pagtitipon ng mga tagapagtaguyod at eksperto sa eye health na naglalayong wakasan ng mga uri ng kapansanan sa paningin, kabilang ang mga kaso ng may iwasang pagkabulag. Patuloy naman ang DOH Region 8 sa pagsusulong ng mga programa at pakikipagtulungan para sa pag-iwas ng avoidable blindness at pagtataguyod ng mas malinaw na kinabukasan para sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan. Balikan natin o kuha pa tayo ng mga karagdagang balitang pangkalusugan mamaya sa ating pagpapatuloy. Pero ngayon, narito na kasi nga po makikipag-unayan tayo sa National Center for Mental Health o NCMH para bigyan linaw ang patungkol sa isang social media post na nagkaroon ng outbreak ng salmonella sa naturang ospital. Kasabay nito, alamin po natin ang ginagawang hakbang ng NCMH para mapangalagaan ang kalusugan ng mga service users nito laban sa sakit na nagmumula sa salmonella. Makakapanayan po natin ngayon ang mismong Medical Center Chief ng NCMH via Zoom. Wala iba kundi si Dr. Noel Reyes. Magandang hapon po, Dr. Reyes. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
5: Good afternoon, Chad, at magandang hapon din sa inyong mga tagapakinig.
2: Yes, Dr. Reyes, kami po ay nagagalak na mabigyan nyo kami dito ng pagkakataon para malinaw itong issue na galing sa isang social media post. So, ano po ba talaga ang sitwasyon ng inyong institusyon? Meron nga po bang outbreak ng sakit na nagmumula sa Salmonella?
5: Chad, alam mo, hindi namin tinatawag na outbreak to, no? Kasi it's a health event, no? Na sa aming pagsusuri, nakita namin na may tumataas ng number ng mga pasyente na may salmonella o tinatawag natin typhoid, no? Ang ginawa ng ating institusyon, no? Base sa mga naging resulta ng examination, mga laboratory exam, no? Ay pinagpaigi namin ang pag-i-screen ng typhoid, no, salmonella sa mga pasyente namin. So, ang nangyari noon, nung dahil sa umigting ang pag-i-screen, nakuha namin yung mga ibang kaso na nagpositibo sa salmonella, no? Chef, didagdag ko lang na itong mga pasyente ay asymptomatic, na walang symptoms ng diarrhea, walang symptoms na may lagnat, walang nararamdaman na sakit ng tiyan o sakit ng ulo, pero nasa loob ng katawan nila yung tinatawag nating salmonella. At nag-positive sila during the time na tayo ay nagpasuri ng kanilang dumi, no? At yun ang nangyari na tumaas ang bilang, no? Sabi nga, no, umabot ito ng hanggang 280 cases, ngunit sa
2: Go ahead po, Dr. Reyes. Umabot po ng 200 plus cases.
5: 280 cases, no? And 268 po ay naka-recover na, no? Ang binabantayan na po natin ay 12, no, na active cases. Saan po yun? Magmula po yan ng January.
2: Mm-hmm. So, bali po, incidental finding lang itong salmonella sa inyo pong institusyon. Ganun po ba?
5: Hindi naman incidental, no? Kasi during the time nangyari yan, napansin na kaagad namin na, bakit may mga kaso ng salmonella, no? Based on the kasi yung mga doktor namin, habang nag-i-examine ng mga pasyente, no, siyempre nag-i-request sila ng mga screening, no? And pinaigting na lang namin po, no? Ngayon po, ang screening namin nagsisimula sa emergency room, no? Meaning po na ang gusto sana namin, bago sila makapasok sa hospital, ay na-screen na namin from salmonella. Ang ibig sabihin po nun eh, ayaw po namin na nanggagaling dito sa loob yung salmonella. Gusto namin matignan kung galing bang community, no? Kasi po, nagpa-examine na po kami lahat ng ang aming food handler, mga naghahanda ng pagkain nila, ang aming procedure po sa pagbibigay ng pagkain, ng tubig, noon lahat po ay negative. Ang aming potability test, water potability test ay naging negative sa subsequent na testing, no, pati yung mga pagkain natin, yung mga environment testing, no. So sa tingin po namin talaga nanggaling po sa labas na probably po ay carrier yung tao, no, at ngayon po ay tinutugunan po namin. Very common ang salmonella sa isang lugar na dikit-dikit ang mga tao, no? Close contact sila. Kaya po, yun ang pinahiigting natin.
2: Mm-hmm. So, hindi pala galing sa loob yung salmonella issue po dyan sa NCMH, kundi sa labas po pala. Ayun, so para po sa kaalaman na rin ng publiko, Dr. Reyes, ano ba yung muna itong salmonella at paano karaniwang nakukuha ng isang tao itong infeksyon?
5: Ang typhoid kasi, ang may cause niyan ay yung salmonella. Ito yung bacteria. Mm-hmm. No? Alright? So ito yung usually nakikita sa loob ng katawan, no? At pag sinabi na, pag tinanong natin, nakakahawa po ba yan? Pwede, oo, nakakahawa minsan. Pag kasi ito ay natatransmit through yun nga, yung fecal oral route, no? Dumumi ang isang may salmonella na hindi nahawakan niya, hindi siya naghugas ng kamay, humawak siya ng pagkain, yung pagkain na ihain sa iba. So usually mga ganyan po yung route of the contamination or yung transmission, no? So yun po, pinuputol na natin yun, naglagay tayo po ng mga talagang wash basins, no, para sa mga pasyente natin, kasi alam niyo man ninyo ko na iba yung ating service users dito, no. Meron silang challenge in terms of yung kanilang pag-iisip. So talaga pong kailangan subaybayan lahat ng kilos ko nila.
2: Mm-hmm. Sabi niyo nga po, diyan sa mga na testing ninyo, eh walang sintomas karamihan yung may ano, yung may typhoid. So ano po ba talaga yung mga dapat bantayan pagdating sa usapin na ito, Dr. Reyes?
5: Yeah. Usually naman po talaga ang typhoid po ay nagre-resolve sila ng hanggang 7 days, no, without any medication. Nagre-resolve naman po talaga sila. Kaya po sila nagre-resolve o gumagaling eh dahil sa ating sariling panglaban o immune system, no. Kaya kailangan po matugunan yung ating issue, yung health natin. Kung may typhoid po, number one treatment po, syempre, baka yung dehydration, kailangan may fluid replacement. Kung sakasakali po naging enteric na, meaning nakikita na sa dugo yung typhoid, no, may fever, kailangan po talaga ng IV antibiotics. Ang NCMH naman po ay kumpleto po sa treatment regimen in terms of salmonella. Kaya po nakita niyo naman po yung datos, marami na po talagang naka-recover with the treatment regimen. Ang gusto lang po namin talaga paigtingin na examinin lahat ng pasyente, baka may nakalusot na naman po at gusto namin makuha ta kaagad at ma-examine. At isa pa po, kaya po kami nag mass screening, syempre po yung plano po namin na i-vaccinate yung mga susceptible na mga tao, no? Kasi meron na pong vaccination ngayon ang salmonella, so pwede na po sila pwede na kami magpa-vaccine para ma-prevent po yung future infections.
2: So meron na pong 12 na nagre-recover out of reported 280 cases. Bukod sa service users, Dr. Reyes, kasama rin po ba sa mga binabantayan natin yung lagay ng food service workers sa NCMH kasunod nga po nitong mga naitalang kaso?
5: Ay, opo. Ano, sa kasalukuyan po talaga, negative naman po talaga sila sa salmonella yung ating mga food handlers.
2: Mm-hmm.
5: At up to date yung kanilang mga certificate na malinis sila, no? Ang problema po, meron din kaming kasong mga health workers na nag-positive, no? So, yun din po ay binabantayan namin at pinaiting namin yung aming protocol, no? Kasi naglabas na po kami ng protocol in terms of the health issue, no?
2: Nagkaroon po ba ng epekto ang insidenteng ito sa normal na operasyon at serbisyo ng NCMH, Dr. Reyes?
5: Hindi po, no. Patuloy po ang outpatient, patuloy po ang emergency room. Ang mga kamag-anak po ay hindi naman po pinipigil ang magbumisita, no. Hindi naman po kami naka-quarantine o naka-isolate, no. Yung mga positive cases po ay nasa, of course, nahihulay na po namin sa general population at sila po ay tinutugunan na, no, treatment and of course yung monitoring ng kanyang sakit.
2: Mm-hmm. Sa inyong assessment, kontrolado na po ba yung sitwasyon dyan sa kasalukuyan at ano po yung precautionary measures ngayon dyan sa inyong institusyon?
5: Nakikipag-coordinate po kami sa Department of Health, of course, no, at naglalabas po sila ng mga directives sa amin. At talaga pong sa ganang anamin po ay talagang kontrolado na. We have already labeled yung mga places of confinement namin into green, orange, no. So kung may mga bagong kaso po, nilalagay po namin doon at after some time, na naka-receive na sila ng treatment, nilalabas na po namin. At sa ngayon po, talaga pong sa tingin namin ay hindi na nakaka-apekto. No? Talagang kailangan lang po talaga natin i-monitor, no, sa dami po ng mga pasyente at siyempre yung closeness nila sa isa't isa. No? So in terms of how to prevent this, talagang kailangan po namin i-enhance pa ang aming screening procedures, no, at of course yung treatment and prevention ng pagkalat.
2: Mm-hmm. Dr. Reyes, ngayon lang ba nangyari yung ganitong health events ng typhoid o salmonella sa inyong institusyon o meron na rin sa mga nakalipas?
5: As far as I can remember po, this health event is in terms of salmonella very common, no? Pero sa ngayon po kasi meron na tayong resources to really monitor, to screen, no? Kaya po tumaas yung numero, no? O dahil ang dami na nating procedures na pwedeng gawin at available na ang mga resources natin.
2: Ayun. Bilang pagkatapos na lang po, ano yung inyong mensahe sa mga pamilya ng mga service users ng NCMH at sa publiko kung naipon po nitong Salmonella Health Event sa inyo pong institusyon?
5: Una-una po, gusto ko sanang pabulanan yung nabalita na may outbreak ng Salmonella sa National Center for Mental Health. No? Patuloy po kami, and we are very committed and dedicated in providing quality health care sa ating mentally challenged people. No? Patuloy po kami sa pagtuklas ng mga makabagong gamot, accessible, no, at affordable. No? Makakaasa po kayo na talagang binibigay po namin lahat ng aming mga kaya, ano, para sa paggaling para sa paggaling ng ating mga service users ng National Center for Mental Health. Salamat po sa pagkakataon.
2: At salamat din po sa paglilinaw sa pangyayari na yan. So wala pong outbreak, health event ang naganap dyan sa inyo ng Salmonella, Dr. Reyes. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. At ingat po kayo. Isang magandang hapon.
5: Thank you.
2: Si Dr. Noel Reyes, ang Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health sa Mandaluyong City.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Ang oras po natin, 1:25 ng hapon. At ito na, ituloy na natin yung mga balitang pangkalusugan. Baling naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Butuan. May report si May Jess, Provincial Health Office ng Agusan del Sur, nakiisa sa Project Kalinga Teacher Co-Design Workshop.
1: Radyo Pilipinas report.
6: Nakipag-ugnayan ang Agusan del Sur Provincial Health Office sa Project Kalinga para sa makabuluhang workshop na nakatuon sa pagtataguyod ng mental health o kalusugang pangkaisipan at well-being ng mga guro mula sa iba't ibang pampublikong paaralan. Sa loob ng 3 araw na workshop, isinagawa ang collaborative learning at community building sa conference room ng DO Plaza Memorial Hospital sa Bayan ng Prosperidad. Meron ding reflective activities, isang inisyatiba na naglalayong palakasin ang emotional wellness, naghihikayat para sa open dialogue at pagyamanin ng mga shared learning experience. Sa pamamagitan ng mga interactive session at collaborative workshop, nabigyan ang mga kalahok ng safe space para magpahayag na kanilang mga nasa isip, magbahagi ng mga karanasan, makabuo ng mahalagang ideya kung papaano maiangat ang mga guro sa kinakaharap ng mga hamon sa kanilang trabaho. Patuloy na pinanindigan ng Project Kalinga ang commitment na pangalagaan ang kapakanan ng mga guro sa paniniwalang malaking ambag ito para mapaunlad ang kanilang pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Ito naman, mula sa Bicol, publiko hinikayat na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue. Si Vanessa Nieva Paz, ang Radyo Pilipinas Naga, sa report.
1: Radyo Pilipinas, report.
7: Hinikayat ng Department of Health, Bicol Center for Health Development at ng Provincial Health Office ng Camarines Norte ang publiko na i-practice ang 4S strategy o ang search and destroy, self-protection, seek early consultation at support fogging o spraying upang mapigilan ang paggalat ng dengue at maiwasan ang pagdami ng kaso nito, lalo na ngayong nalalapit na panahon ng tag-ulan. Batay sa DOH surveillance data, bumaba ng 42% o mayroong 568 na naiulat na kaso ng dengue sa Bicol mula January hanggang May 16, 2026. Mas mababa ang bilang na ito kumpara sa parehong panahon noong 2025 na nakapagtala ng 982 kumpirmadong kaso ng nasabing sakit. Sa kabila ng naitalang pagbaba, muling binigyang diin ni John Dominic Bulunia, Regional Program Coordinator ng DOH Bicol, na i-practice ng publiko ang 4S strategy upang malabanan ang mga sakit na dala ng lamok. Samantala, aktibong ipinatutupad ng PHO Camarines Norte ang iba't ibang hakbang upang malabanan ang nasabing sakit, gaya ng mga consultative meetings, awareness campaigns, pagbibigay ng rapid diagnostic test kits para sa dengue, spray cans at insecticide treated nets sa mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tagapin naman natin itong report ni Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag. School hopping campaign isinagawa sa mga paaralan sa Tandag para sa kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Pinagpatuloy ng pamalang lungsod ng Tandag sa pamamagitan ng El Niño Response Task Force Team at sa pagkikipagtulungan ng Tandag City Division ng Department of Education ang ika-apat na araw ng School Hopping for Safety and Resilience Awareness Campaign noong June 11. Layunin ang aktibidad na ihandang mga mag-aaral para sa ligtas at malusog na pagsisimula ng bagong taong panuruan, lalo na sa gitna ng matinding init ng panahon. Bilang bahagi ng Information, Education and Communication Team, nagsagawa ang City Nutrition Office ng mga talakayan hinggil sa wastong hydration at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Inikayat ang mga mag-aaral na uminom ng sapat na tubig, kumain ng masustansya at mayaman sa tubig na pagkain, at iwasan ang labis na pagkonsumo ng matatamis na inumin upang mapanatili ang kanilang kalusugan, enerhiya at konsentrasyon sa pag-aaral. Ayon naman sa mga organizer, na katulong ang kampanya sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa kaligtasan, kahandaan, sakuna at wastong nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Report naman mula sa City of Pines, Department of Health, Cordillera. Pinalakas ang gender and development para sa kalusugan sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo at maayos na pagpaplano. Sa balitang yan, mula kay Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nagsagawa ang Department of Health Cordillera ng Gender and Development Planning and Budgeting Activity na dinaluhan ng mga pinuno ng iba't ibang division mula sa ahensya. Ayon kay OIC Assistant Regional Director Dr. Janice Bugtong, ang GAD planning at budgeting ay dapat magsimula sa pagtukoy ng mga isyung pangkasarian upang matugunan sa pamamagitan ng angkop ng mga programa at proyekto. Mahalagang maisama niya ang gender mainstreaming sa pagpaplano upang matiyak na ang mga programang pangkalusugan ay tumutugon sa magkakaibang pangangailangan, kultura at hamon ng mga komunidad sa rehiyon. Ang aktibidad ay bahagi ng pagpapatupad ng 8-point action agenda ng administrasyon, partikular ang layuning bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Maraming salamat, RP Provincial Stations.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Doc, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
11: Pagod.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Health is wealth.
6: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
7: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
8: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
10: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Okay, all right. Time check 1:33 ng hapon. At nagpapatuloy po ang ating programa. Ched Oliva po, Ched Oliva pa rin po ang inyong nakakasama. At ito, kapiling na natin ang ating opisyal na magagamot sa programa. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Sa magandang hapon.
12: Magandang araw sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
11: Mm-hmm. Ayan. Doc, ngayong buwan ng Hunyo, bukod sa balik eskwela at pinagdiwang natin yung Independence Day, ay sineselebrate din natin yung Men's Health Month. At sa darating na linggo ay ang selebrasyon ng Father's Day. Dahil dyan, pag-usapan naman natin itong health case o health issue na common sa inyong mga kabaro at isina dyan ang testicular cancer. Sa episode natin na ito, alamin natin kung ano-ano nga ba ang kung ano nga ba itong testicular cancer o cancer sa testicles, ano-ano yung mga sintomas na dapat bantayan, sino ang mas nanganganib na magkaroon nito at paano maiiwasan o maagapan sa pamamagitan ng maagang pagkusuri.
12: Oo, napaka-importante na matalakay natin itong men's health na dahil paparating na yung Father's Day celebration, ano? So inaalay natin yung araw na yon para sa mga tatay na kagaya ko.
11: Mm-hmm. At saka 'di ba sinasabi nga, Doc, na ang mga lalaki, yun yung ano yun yung mga madalas na hindi nagpapa-check up kumpara sa aming mga babae. Kaya
12: matatakutin.
11: Oo, matatakutin, ano? Kaya ito, importanteng mapakinggan nila ito kasi baka mamaya ganito na pala yung kanilang nararanasan o yung mahal nila sa buhay. Ayan. So, sige Doc, simulan na natin para mas maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Ano ba muna ang trabaho ng testicles sa katawan ng mga lalaki?
12: Yes, ang mga testicles or yung bayag, no, ay may dalawang pangunahing trabaho. Ano? Una, paggawa ng sperm para sa reproduction. Ikalawa, yung paggawa ng testosterone. Ano? Ito yung pangunahing male hormone na mahalaga sa muscle mass, dun sa boses natin, no? Dun sa libido, yung bone strength, at yung pangkalahatang kalusugan ng isang lalaki.
11: Mm-hmm. Doc, kasi nga diba, pag nagka-cancer, may nagkakaroon ng abnormality mismo dun sa foundation ng katawan, yung sa cells. Ayan, so ano-ano ba yung mga tinuturong dahilan sa pagkakaroon ng abnormality sa cells ng testicles?
12: Well, hindi pa ganap na alam yung eksaktong sanhi, no, ng testicular cancer. Ngunit nangyayari ito kapag may pagbabago or mutation dun sa DNA ng mga cells sa testicles. No? Kaya sila ay dumadami ng hindi kontrolado at nakakabuo ng tumor. Ano? Ito yung mass, testicular mass kung tawagin natin.
11: Mm-hmm. Doc, totoo ba na common itong testicular cancer sa mga lalaking nasa edad 50 hanggang 40 years old?
12: Oh, bagamat hindi ito kabilang sa pinakakaraniwang cancer sa lahat ng mga lalaki, no? Isa ito sa mga pinakakaraniwang cancer sa mga lalaki nasa edad 15 hanggang 40 anyos, ano? So, pasok na pasok itong age group na ito.
11: Mm-hmm. So Doc, bihira ito dun sa may mga maedad na, hindi ito yung cancer ng mga lalaki maedad na, kundi dun sa mas medyo bata-bata.
12: Yes, usually makikita mo yung prostate naman ang nakikita nila dun sa mga maedad. Mm-hmm. Pero yung mga testicular cancer, much younger kumpara dun sa mga merong testicular cancer.
11: Mm-hmm. Doc, ano-ano naman yung mga nagpapatasan tsansa sa pagkakaroon nitong ano, testicular cancer kung hindi pa alam yung ano, yung eksaktong dahilan, yung yung mga risk na nagpapataas dito.
12: Yes, maski pa hindi pa ganap yung eksaktong dahilan, napansin naman nila yung mga iba't ibang mga bagay, no, by statistics, ano. Hindi kabilang na dito yung mga sumusunod. hindi bumababang testicle nung bata pa, or yung tinatawag nating undescended testes, ano, or yung cryptorchidism kung tawagin natin, no? Hindi yung kasing mga bayag natin nandun sa abdomen sa loob, ano? So habang lumalaki yung bata, nahuhulog yan papunta dun sa lugar
11: dapat
12: niya.
11: Dapat ganon yung normal na proseso.
12: Yeah. Mm. Sometimes, yung isa bumaba, yung isa hindi. No, ito yung mataas yung chances mo na magkaroon ng new growth itong area na ito. Ano?
11: Okay.
12: Alimaw, may family history ka, may kapamilya na nagkaroon ng testicular cancer. Yan, ha? Mataas ang risk mo na magkaroon. Yung dating nagkaroon ng testicular cancer sa kabilang testicle, ano? Pwedeng-pwede rin magkaroon yung kabila din naman, ano?
11: Parang lilipat siya.
12: Yes, so yung mga ilang genetic conditions, so can actually bring about yung predisposition mo to a testicular cancer. Or yung pagiging puti, ano, or Caucasian, mas mataas ang incidence na sa ilang bansa, no? Kumpara sa mga Asians, no? Mas mataas sa mga Caucasians.
11: Mm-hmm. So pagdating sa lahi, mga puti pala.
12: Yes.
11: Common itong ano. Pero hindi man ibig sabihin wala talagang ano, no? Ibig sabihin wala namang, hindi ibig sabihin noon ay wala talaga na italang kaso rito, pero mas common lang doon.
12: Mas common doon.
11: Dok, totoo rin ba na yung pagkakaroon ng injury sa testicles ay nagiging dahilan ng ano, ng pagkakaroon ng testicular cancer? Halimbawa, nasuntok o nasipa, 'di ba?
12: Maraming kinakabahan sa mga ganyan. Yeah, no? Especially siguro makaka-relate yung mga atleta, no? Kasi nga pag minsan natamaan ka, no?
11: Oo, ng bola, 'di ba?
12: Sakit nito, no? When it comes to that idea, hindi naman, ano, walang matibay na ebidensya na ang simpleng injury o tama dun sa bayag ay direktang sanhi ng testicular cancer. Ngunit dahil sa injury, minsan napapansin ang dati ng bukol kagaya nung nagmumukhang doon nagsimula yung problema, no? Kaya akala nila palaging ganun.
11: Mm-hmm. So hindi.
12: Hindi naman.
11: Hindi totoo yun. Ngayon, Doc, ano yung mga dapat bantayan kung may napansin bukol o pagbabago sa testicles?
12: Yes, ano yung mga dapat bantayan? Ano? Ito yung mga napaka-importanting mga notes to consider para dun sa mga nakikinig, ano? Kalalakihan. Pag meron kayong napansin na bukol o matigas na bahagi, no? Isanggunin nyo na ito kagad sa pinagkakatiwalaan natin mga doktor. Which in this case, ito yung mga urologist kung tawagin natin. O kaya napapansin mo na lumalaki yung isang testicle o yung isang bayag lumalaki. Biglang pagbabago ng hugis, no? Alam naman natin yan, no? All throughout, ito yung hugis niya tapos biglang nagbago. O kaya pakiramdam niya na may kabigatan yung area, no? Parang, yes, pag napapansin mo na parang punong-puno, mabigat, ay pa-check up mo na kagad ito. Or napapansin mo, no, namamaga o parang naiipon yung likido, no? Pag meron ng ganitong nararamdaman ng isang kalalakihan, mas maganda maipasuri na natin ito dun sa mga pinagkakatiwalaan nating mga urologist.
11: Mm-hmm. Pero Doc, kung matagal mo na napapansin na magkaiba yung laki ng dalawang testicles mo, normal ba yon?
12: Yes, ano, sa karamihan ng mga kalalakihan, no, normal na bahagyang magkaiba ang laki ng dalawang testicles.
11: Ah, okay.
12: Ang dapat ikabahala ay kung may bagong paglaki o kaya namamaga o pagbabago na dati namang wala.
11: Ayun. Doc, masakit ba agad pag sinabing testicular cancer?
12: Hindi palagi, ano. So, sa katunayan, maraming kaso yung mga nagsisimula bilang isang walang sakit na bukol, ano, na mas matakot tayo ng konti pag ganito, ano. Kaya mahalaga yung regular na pagmamasid at saka yung tinatawag nating self-examination. And when the time comes, if the need arises na kailangan mong magpa-check up, kailangan mong masuri kung ano ba itong nakakapamong ito, huwag nang magdalawang isip kasi pinakamaganda pa rin dito yung tinatawag nating early detection, ano. Kasi when we detect these things early, na bigyan natin ng karampatang lunas, yung chances of survival mas gumaganda.
11: Mm-hmm. Doc, nasabi nyo na pwedeng mag-self-examine pagdating sa pag-detect ng testicular cancer. Meron bang certain way para gawin ito? Kasi sa mga babae, di ba ang madalas na kinakapa ay yung sa boobs, di ba, Doc?
12: Oo.
11: Itinataas yung isang kamay, yes, tsaka mukha kapain. Yes. Mas maganda nga raw yung pag naano eh. Habang nagsha-shower para mas makapa yung bukol. Pero sa mga lalaki, Doc, ano ba yung advisable na paraan para gawin ito para maging, kumbaga, maging mas precise?
12: Yes, yung mga tinatawag nating testicular self-examination, ano, may way talaga ito para gawin. Ano? Unang-una, ito yung simpleng paraan. Maligo gamit yung maligamgam na tubig. Okay, so tumayo sa harap ng salamin. And then, tignan kung may pamamaga o pagbabago. Ano? And then, hawakan yung bawat testicle gamit yung dalawang kamay. Dahan-dahang igulong sa pagitan ng hinlalaki, no, at ang mga daliri, ano, and then damhin kung may bukol, kung matigas na bahagi, ano, o kakaibang pagbabago. If in case meron silang napansin, ano, lalong-lalo na irregular na yung shape, no, tapos meron silang sensation ng parang full itong scrotal area, o kaya may nararamdaman na parang likido sa loob, ano, it is best na ito ay maisangguni na kagad, ano, para mas ma-diagnose na mas mabuti.
11: Mm-hmm. Dok, meron bang magandang oras para gawin ito, sa umaga, sa hapon, o sa gabi? O wala namang kinalaman?
12: Pagkatapos maligo o mag-shower habang relax ang scrotum, ayan, at mas madaling makapa yung mga testicles. Ano? Kaya any time of the day pwedeng-pwede.
11: Mm-hmm. Dok, ano naman na kadalas dapat gawin ng mga kalalakihan itong self-examination?
12: Yung karaniwang inirerekomenda na isang beses bawat buwan, ano? Miski na once a month lang, upang madaling mapansin yung anumang pagbabago. So, syempre, at least kung once a month, kung regular naman ito, chances are may makikita kang pagkakaiba kung regular itong ginagawa.
11: Mm-hmm. Dok, kung magpapatingin na sa clinic o sa ospital, ano-anong mga test ang karaniwang pinapagawa sa pasyente?
12: Well, usually, yung urologist, he will do some examination, no? Yung physical examination. And then, syempre, hindi lahat makakapa ito, ano? So, it is best na gumawa tayo ng mga imaging techniques, no? Kagaya ng ultrasound or yung scrotal ultrasound, ano? May mga blood test tayong pinapagawa dun sa mga tumor markers naman, ano? Para kung alimbawang mataas yung tumor marker, and chances are, no, baka meron nga dun sa loob. And then, yung mga CT scan kung kinakailangan upang malaman kung meron ng pagkalat. Ano? Kasi kung kumalat na ito, it will now be easy for us physicians kung anong staging na yung isang pasyente na merong testicular cancer. Kasi yung mga treatment modalities, nakabase din siya kung anong stage na yung pasyente.
11: Mm-hmm. Dok, binabiopsy din ba ito?
12: Yes, ano, the only way to find with utmost certainty kung cancer ba ito o hindi is to submit itong sample ng testicular tumor, no? Or sometimes tinatanggal na lahat, ano, para siguradong walang stones left unturned, sabi nga nila, no? So mas maganda itong buong ano na, itong buong testicular mass na para ma-check nila all sides of it, ano, and from there malalaman natin through the histopathologic diagnosis, malalaman natin kung anong ano siya, kung ano ang pagkakakilala sa kanya.
11: Dok, ito bang operasyon o yung pagtanggal ng testicular mass na sinasabi ninyo ay minor o major surgery yon?
12: Well, it is a major surgery pa rin. Ano? We're going to use anesthesia. Mm-hmm. We're opening up yung scrotal area. And kung merong mga nodes involved, no? Pwede na nilang tanggalin at that point in time.
11: Mm-hmm. So, Doc, depende nga sa staging yung gamutan itong testicular cancer. So, the usual pa rin yung treatment, radiation or chemotherapy, mga
12: yes.
11: Ganun pa rin.
12: Yung una kasi kailangan yung ano yan, ano? Parang we need to do surgical procedure. Ano? Parang i-excise mo lahat ito. Kung halimbawang merong kumala dun sa area, tatanggalin mo na rin, no? Yung mga nodes involved. Pero after surgical procedure, sometimes kakailanganin pa rin ng pasyente yung chemotherapy and radiation therapy para sa mga iba, para dun sa mga ilang uri, ano, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, because there are cases or histopathologic diagnosis na mas maganda na mayroong radiation therapy, ano, and mahigpit dapat ang follow up natin dito when it comes to the monitoring, no, kailangan fina-follow up natin ito, gusto nating malaman kung meron bang new growth o hindi, no, or kung nakapag metastasize siya to different organs, no, kailangan malaman natin ito, pero kailangan nagfa-follow up yung pasyente.
11: Mm-hmm. Ayan. Dok, kung isang testicle lang yung aalisin, makaka-apekto ba ito dun sa pagiging lalaki na tinatawag o sa sexual function niya?
12: Well, sa maraming kaso naman, ano, hindi naman ito nakaka-apekto. Ano? Yung natitirang testicle, lalong-lalo na kung maayos ito, ano, ay kadalasang sapat na upang gumawa ng testosterone tsaka ng sperm. Maraming lalaki ang nananatiling normal yung kanilang sexual function at kakayahang magkaroon ng anak.
11: Mm-hmm. Kasi nga, Dok, mga lalaki nasa prime years ang naapektuhan nitong ano, testicular cancer na madalas. Ang tanong ko, Dok, eh, pwede pa ba silang magkaanak ano, kapag na-diagnose may testicular cancer o natanggalan na ng testicular mass?
12: Oo, maraming lalaki ang nagkakaanak pa rin no, pagkatapos ng gamutan. Ano. Ngunit ang ilang panggamot, ano, lalo na yung chemotherapy at saka yung radiation, maaring makaapekto ito pansamantala o minsan permanente na sa fertility, no? Kaya minsan inirerekomenda ang sperm banking bago magsimula yung paggagamot.
11: Ayun. Parang pinipreserve na, Dok.
12: Yes, pinipreserve na para if the need arises, meron pa rin siyang magagamit para dun sa makita niya yung kalahi niya.
11: Dok, nabanggit niyo nga kanina sa umpisa na maraming function yung ano eh, yung hormones, kung saan makikita ito dun sa ano sa testicles, di ba? Nakaka-apekto ba itong testicular cancer dun sa hormone ng isang lalaki?
12: Posible. Ano? Ngunit sa karamihan ng mga cases, sapat ang natitirang testicle upang mapanatili yung tinatawag nating normal na testosterone levels. Ano? Kung bumaba yung hormone level, may mga paraan upang ito ay mapalitan sa ilalim ng gabay ng mga doktor. No? So, may mga binibigay ng mga injectable hormones yung mga urologists, no, para kahit papaano ma-maintain pa rin niya yung functions na dapat ay nakukuha niya dun sa testicles.
11: Mm-hmm. Dok, nasabi niyo nga rin kanina na pwedeng lumipat yung bukol mula dun sa isang testicle papunta dun sa isa. So saan pa pwedeng kumalat yung cancer kapag napabayaan itong testicular cancer?
12: Yes, maaari itong kumalat ano dun sa mga most adjacent part ano, kagaya ng mga lymph nodes sa tiyan, yung mga kulane. Pwedeng mag-travel ito hanggang sa baga, sa atay, dun sa mga buto ano, and mas bihira naman yung pag umabot hanggang utak ano. But at least itong mga adjacent structures na ito, ayan, talaga mabilis na makarating dyan, lalong-lalo na on its advanced stage.
11: Mm-hmm. Dok, gano'n naman kataas yung survival rate dito sa testicular cancer? O depende pa rin sa kung anong stage ito natuklasan?
12: Mataas naman yung survival rate nito. No? Ang testicular cancer ay isa sa mga pinaka magagamot na uri ng cancer. No? Kapag maagang natuklasan, yung survival rate nito maabot ang higit na 95%. Ano? At marami ang ganap na gumagaling talaga. Ano? Kasi kung titignan mo, parang nasa may external part na siya. Ano? Kaya yung sabi nga nila, no? Mas mabilis yung access, mas mabilis gawin yung surgery. Kaya napansin nila na yung when it comes to the survival rate, napakaganda pagdating dito sa testicular cancer.
11: Oo, kasi Dok, di ba may mga cancer na talagang ambilis, ano, aggressive, parang kakadiagnose pa lang isa o dalawang taon, wala na yung pasyente.
12: Yes,
11: pero
12: yes,
11: dito pala, sa testicular cancer, hindi naman ganon kadalasan yung cases. Ayan, so Dok, meron ba mga paraan para maiwasan ang pagkakaroon nito? Lalo na kung meron kang, ano, meron kang genetic predisposition.
12: Well, walang tiyak na paraan upang ganap itong maiwasan. Ngunit malaking tulong yung mga sumusunod, ano, pagiging pamilyar sa normal na itsura at pakiramdam ng mga sarili nilang mga testicles, ano, kasi napaka ano naman kung may mga changes ka nang nakikita pero pinapabayaan mo naman, dapat regular yung self-examination, kung tawagin natin, ano. And kung meron kang makita, may napansin ka, may nakapa ka, maagang pagpapatingin pa rin, ano, ang pinakamaganda. Lalong-lalo na kapag mayroong pagbabago dun sa itsura, ano? It is still best na ito ay ma-detect na ng mas maaga para mas maagang malapatan ng gamot.
11: Okay, Dok, isang ano na lang, isang mahalagang payo na lang ang iwan ninyo sa ating mga kalalakihan patungkol dito sa ating health case ngayong hapon.
12: Yes, ang pinakamahalagang tandaan ay ito, ano, huwag mahiyang suriin ang sariling testicles at huwag baliwalain ang anumang bukol o pagbabago na napansin ng mga kalalakihan. Ano? Ang testicular cancer ay kadalasang naagapan at napakaganda ng chances ng paggaling nito kapag ito ay natuklasan ng mas maaga. Isang simpleng self-examination kada buwan ang maaaring makatulong upang mailigtas ang buhay at mapanatili ang kalusugan ng isang lalaki. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
11: Ayan, maraming salamat Doc sa pagpapaliwanag sa amin. Sana nga po mas naunawaan na nila itong health case natin ngayong hapon ng testicular cancer bilang pakikiisa nga ng ating programa sa Men's Health Month tuwing buwan ng Hunyo taon-taon at sa darating na Father's Day sa Linggo, June 21. At tulad nga ng nasabi natin, hindi man na kabilang sa mga pangkaraniwang uri ng cancer, maaaring makapekto ang testicular cancer sa mga kalalakihan, lalo na sa mga mas bata ang edad. Ang magandang balita, mataas nga po ang tsansa ng paggaling kung ito ay matutukoy at magagamot ng maaga. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team, mga nakatulong natin sa production at technical side, nandiyan si Master Rolly Bumatayo na magdiriwang naman ng kanyang kaarawan. Ayan, talaga nagka-countdown na kami. Andiyan din si Jomarie Rifarial sa ating production side, sa ating napakasipag na executive producer, napakahusay, Miss Jam Season. At syempre maraming salamat din sa ating nakapanayam kanina kay Dr. Noel Reyes, ang Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health. Wala pong Salmonella outbreak. Health event lang po ng Salmonella ang nangyari po sa institusyon. Okay, so antebayan po ninyo 5 minuto ng pagbalita. Ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay Juan Trabajo ni Miss Jamie Quinto. Ako naman po si Chet Oliva, nag-iwan isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang nagpaabot ng pagbati kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Palasyo iginiit na dapat nang maisabatas ang priority legislative bills. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
5: Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa bagong Senate President sa katauhan ni Senador Sherwin Gatchalian. Kasunod na rin ito ng pagkakahalal kay Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Kasabay nito ay nagpasalamat din ng palasyo sa House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Bojidi. Ganon din sa mayorya ng Senado na handa na anyang magtrabaho bilang mga mambabatas. Kaugnay nito ay ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mabilis, maayos at epesyenteng serbisyo ang pamahalaan para sa taong bayan. Binigyan din ni Castro na kailangang maisabatas ang mga priority bills upang higit pang mapalakas at mapalawak ang mga programa at tulong ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ang pagbati ay ipinabot ng Malacanang kasunod ng pagtanggap ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Bagong miyembro ng Commission on Appointments, inihalal ng Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
5: Radyo Pilipinas Report.
14: Ihalal ng Kamara de Representantes ang mga bagong kinatawan sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA sa ginanap na special session kaninang umaga. Ang mga bagong miyembro ay pinili kasunod ng nominasyon ni House Majority Leader Sandro Marcos kabilang sa mga nahalal na kinatawan sa CA at kanilang papalitang miyembro ay ang mga sumusunod. Si House Deputy Speaker Paolo Ortega, TGB Party List Representative Jose Teves Jr., Quezon City Representative Franz Pumaren, Quezon Representative Mark Enver Bagag at Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Ang commissional appointments ay may tungkuling magbigay ng pahintulot o pag-aproba sa mga itinalagang opisyal ng Pangulo bago sila ganap na manungkulan sa gobyerno. Narito ang naging special session kaninang umaga.
15: I move to nominate and elect to the Commission on Appointments as members, Representative Francisco Paolo Ortega, Vice, Jesus M. Romualdo, Jose J. Teves Jr., Vice, Robert Raymond Estrella, Representative Franz Pumaren, Vice, Eddie Bong Plaza, Representative Wilfrido Mark Enverga, Vice, Roy Loyola, and Representative Mercedes K. Alvarez, Vice, Arnie Fuentebella.
16: Is there any objection? The motion is hereby approved.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Resolusyon para tiyakin ang pagpupondo para sa pagbangon ng Mindanao, pinagtibay na ng Senado. May live report si Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Pinagtibay ng Senado ang Senate Resolution 447 na naghihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng Malacca Central sa Mindanao noong June 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbangon ng libong pamilyang nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagtaya, umabot sa hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribado infrastruktura, kabilang ang mga paaralan, tahanan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad. Pinuri rin ng senador ang mga rescue worker, health workers, miyembro ng uniform services, mga volunteers, lokal na opisyal at organizations na patuloy na tumutulong sa mga epektadong komunidad. Gayunpaman, sinabi niyang hindi sapat ang bayanihan lang para ganap na makabango ng mga lugar na sinalanta ng lindol. Dahil dito, isinulungan ng senador ang resolusyon para matiyak na mapapakilos ang pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbango ng mga apektadong lugar sa Mindanao. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mahigpit na patakaran sa gun licensing ipinatupad ng Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Leal.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Yes, sa Omar, pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang mahigpit na pagpapatupad ng mga requirements sa gun licensing at firearm registration, kasabay ng panawagan sa lahat ng gun owners na sumunod sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Lirtates Jr., walang exception sa pagpapatupad ng mga patakaran dahil mandato ng PNP na pangasiwaan at i-regulate ang pagmamay-ari ng mga baril sa buong bansa. Binigyan din ni Nartates na ang pagmamay-ari ng baril ay isang pribilehyo, kaya kinakailangang license, registered at regular na nire-renew sa PNP Firearms and Explosives Office ang bawat baril kabilang ang pagsunod sa safekeeping ng mga armas. Nagbabala naman ang PNP na maaring humantong sa kasong administratibo at kriminal ang pagmamay-ari ng mga baril na walang lisensya o kulang sa dokumentasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Diana Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of

0: Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito.
1: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
0: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pag-usapan natin, programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
3: Pag-usapan natin,
2: kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738
4: at sa 104.3 Capital FM.
2: Pag-usapan natin,
5: Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
5: Mark in.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Ano nangyari?
5: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan.

0: sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras, 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Siyam na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan, sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At nagbabalik po, ako po si Jamie Quinto. Makalipas ang ilang mga araw, no, kailangan muna nating ika nga'y pagtuunan ng pansin ng mga kalusugan, mga bagay-bagay. Ayan. At sana po ay nasa mabuti rin kayong kalagayan. Kamusta po kayo? Maraming salamat sa ating mga Kawan Trabaho Team na talaga naman sila po ang nasa likod nito pong ating programa. At syempre, nagpapasalamat tayo sa humalili sa atin, no, kay Alian Corpus. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Na-miss ko po kayo. At syempre, sana na-miss nyo rin kami. Ngayon pong araw ng Miyerkules, kapag ka-Miyerkules ang ating pong kasama, ang ating life coach ng bayan, multi-awarded global coach at Radyo Magazine Rainbow Radyo Program host, ang nag-iisa, Mike Celis, partner.
4: Hi, partner. O yan, welcome back sa atin.
3: Ay, oo nga. No?
4: Oo, sabay tayo, di ba?
3: Oo, pero ikaw naman ay sa pamamayag.
4: Umayod.
3: Oo, sa pamamayagpag. Oo. Ako naman ay sa pamamahinga.
4: Oo. Kaya pero, ano yan, oras-oras lang.
3: Oo, pero syempre, yun yung mga pahingang ayaw mo eh. Oo, alam mo naman. Yun? Oo. Kaya pag, sa totoo lang, ako ha, mas gusto kong mapagod sa trabaho kaysa yung, alam mo yun, yung magpapahinga ka dahil kailangan mong magpahinga.
4: Uh-oh.
3: Mga ganon.
4: Totoo naman.
3: At mas mahirap yung ano, habang buhay na magpapahinga.
4: Kaya ipahinga mo na ngayon, di ba? Okay na yan, mahalaga, you're back. Diba?
3: Oo, ayan. Diba? At syempre pa, partner, sa ating pagbabalik, ito, i-congratulate natin ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kabilang po kami sa top brand. Ayon po yan sa Reuters Institute, no? Ito po ay may 51% na trust rating. Pasok po sa top brand ng Pilipinas, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa weekly reach offline and online para po sa news na inilethala po ito ng Reuters Institute at University of Oxford na pinamagatang Reuters Institute Digital News Report 2026. Nagtamasa po at nagtatamasa ng mataas na trust rating na 51% ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat po at sa ating Facebook page, no, ang Radyo Pilipinas na mayroong 1.7 million subscribers. Yeah. Thank you. Diba nga? So talagang ano, maganda yung balitang ito sa ano, sa atin, ano, sa mga mamamahayag dito po sa Radyo Pilipinas at Ito daw po ay from the Reuters Digital News Report of 2026, Public Opinion on Brand Trust.
4: Wow.
3: O, diba?
4: Kahit ganito tayo, andiwala sa atin. Diba? Pero ang galing. Congratulations.
3: Naman. Congratulations sa pamunuan ng PCO, syempre. Ayan. At ng Radyo Pilipinas din. Ayan. I think nakakatulong din talaga yung integrated state media. Uh-oh. Lalo na sa mga panahon na mayroong mga sakuna o kaya naman ay kung ano pang mga sabihin na natin na kalamidad, 'di ba? Nakikita na talagang gumagalaw yung communication arms ng
4: Gobyerno. Curious ako, no, partner. Ano kaya yung mga ano nila, parang criteria or metrics diyan? 'Di ba? Pag bin-rate down natin, halimbawa, how do you define public trust? Ano yung basis nila?
3: Uh-oh.
4: Diba? Para malaman kung saan pa dapat mag-improve or ano pa yung pwede natin strengthen.
3: Ay, maganda yan.
4: Diba?
3: Lalo na ngayon.
4: Writers.
3: lalo na ngayon, diba? Sa panahon ng information, misinformation.
4: Correct.
3: Disinformation, fake news, diba? So, yun naman ang ina-advocate ever since na pumasok ako dito, tayo. No? Pumasok tayo dito sa Radyo Pilipinas. Talagang ang ina-advocate ay labanan ang fake news,
4: yes.
3: Labanan ang disinformation, misinformation, mga ganyan. Oo. Alam mo, ayoko na nga talagang ma-stress, kaya lang talagang kanina. Hindi ko, paisa lang. Talagang hindi ko mapigil, partner, kasi yun yung lumalabas sa news feed ko eh. Sabi ko na ko, eto na naman ako.
4: Sige, welcome back.
3: Hindi ba? Parang talaga ba? Ewan ko ho alam nyo kung naniniwala ho kayo dun sa mga lumalabas na mga maleta boys na yan. Parang deal or no deal yung kay Chris Aquino nung araw, di ba? Ano? Deal or no deal?
4: Umiikot na lang doon sa mga ano eh.
3: May mga tipong pati media. I think isa to sa mga gustong gawin, i-discredit ang mga media na mga legit na mga media men at mga media company, 'di ba? I think yun yung gustong they're trying to discredit and also ayun nga kung naniniwala ho kayo, I'm sorry pero nakakalungkot na naniniwala kayo sa ganoon.
4: Ako
3: diba?
4: Ang kinaloka ko kanina pati yung megastar na sama. Na parang ang unang pumasok sa isip ko parang di ba mayaman siya? Sobrang yaman nga niya, 'di ba? Kailangan pa ba niya? So alam mo yun, parang Hindi, tsaka
3: the mere fact na pabago-bago ka ng statement, di ba?
4: Sino yung kasali, sino hindi?
3: Again, yun pong tawag dito, kuminsan nakakasakit talaga ng ulo at kalooban eh. Halimbawa, ang dali ho nating maniniwala sa mga ganyan, bawa, paniniwalaan ninyo mga chismis, mga kung ano-ano, di ba? Na sinabi ni ganyan, kahit din ako, pwede ko ding sabihin na ganun, di ba? Kahit tayo, di ba? Pwede nating sabihin kahit na sino na tumanggap ng maleta yan or kaya naman ang ano, di ba? Parang
4: labasa lang ng proof, di ba? Ganun lang yun.
3: Oo. At dapat hindi dinodoktor yung prueba.
4: Tama naman.
3: Di ba?
4: Tama naman.
3: Oo. So anyway, bago pa na naman talaga
4: bago magkasakit din sa mga ganyan.
3: Oo. Again, congratulations po.
4: Yes.
3: Ayan. Sa trust rating, 51% trust rating ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Congratulations po. At sana ay maipagpatuloy pa natin ang ating pagseserbisyo publiko. Ayan, hindi ho kasi madali talaga yung mga nasa media. No? Kung minsan, halimbawa, meron kang nasabi na ayaw nila sa pandinig nila, sasabihin kumikiling ka dun sa isa. Pagka meron naman nasabi ka dun sa ano, sasabi, ay, bayaran yan. Diba? Parang mag-isip nga.
4: Parang
3: diba?
4: Nakakalungkot yung parang hindi ka na entitled sa own opinion mo. No?
3: Hindi, tsaka yung critical thinking parang wala na. Anong nangyari? Bakit ganon? Ba't humantong tayo sa ganon? Diba?
4: Totoo.
3: Anyway.
4: Sorry, pahabol lang. Sino ba dapat na ano? Sisihin sa ganon? Or sino ba dapat yung maging in charge para ma-improve ang critical thinking ng mga tao?
3: I think it starts talaga yan sa family. Eh. Diba? Mag-start ka sa family, partner. Kasi, like halimbawa, siguro bata pa lang, mm-hmm. i-train na natin yung mga anak natin na kapag ka may mali kang nakikita, hindi ka magwawalang kibo. Diba?
4: True. Dapat, very basic, no?
3: Oo. Diba? Dapat alam niya na hindi ito tama, kailangan magsalita ka, sure. Sabihin mo sa person in authority.
4: Ano ka makisali doon, 'di ba?
3: Oo, 'di ba?
4: Dahil sa pera lang.
3: Oo, hindi porke halimbawa wala kang ginawa, ayun na nga masaklap doon, 'di ba? Yung kuminsan wala ka nang ginawa they accessories to the crime ka din, 'di ba?
4: I think accessory tama, to the crime, family. Oh. Ako dagdag ko lang school. Bigla ko naisip, 'di ba? Meron nga bang subject na nagtuturo ng critical thinking pagdating sa mga ganito sa society?
3: I think yung siguro yung values sure, education din mas palakasin.
4: Ah,
3: 'di ba? At saka sorry po pero ako'y Katoliko naman and naniniwala din naman ako sa mga pare. At naniniwala din naman ako sa ibang mga religion like mga pastor, mga ganyan. Yes. But pag yung pastor ay or kung sino pa man na nasa nagga-guide sa inyo religiously, 'di ba? I mean, kailangan tayo laging kumu-question, ba't niya 'to sinasabi? Tama ba 'to?
4: Hindi lang parang diba? Blind following, parang ganoon.
3: O kasi kulto na ang magiging dating mo noon kapag ganoon partner, 'di ba? Hindi, 'di ba? I mean,
4: true naman.
3: Like yung kanina, mawalang galang na doon sa taxi na nasakyan ko kanina. So pagsakay ko pa lang partner, 'di pa kami umaalis. Ang metro niya nasa 54 pesos na. O, okay, diba? Tapos, ang pinakikinggan niya, yung isang nakapiluka na hindi ko nababanggitin, pero yon. So, anyway, nag-i-speech kasi sila. So, yun yung naabutan ko na parang pinanonood niya sa TikTok ata yun. So, anyway, so ako tahimik lang ako. So, biglang sinabi niya, saan po kayo? Ganyan. De, sinabi ko doon sa Visayas, ganyan. Tapos alam mo yon, buti na lang maikli lang talaga yung biyahe ko dahil usually parang sa masakit na ulo na sobrang init. So minsan nagtataksi ako sa Philcoa pa lang. So anyway, sabi niya ganyan sa akin. Sabi niya saan po kayo? Eh di sinabi ko sa ano po PIA building ganyan. Saan po yon ganyan? So di sinabi ko sa ano Radyo Pilipinas sa Visayas ganon. Tapos, alam mo yun, sabi niya ganyan, yung tabi kayo ng DNR, yung kay, nandiyo dyan sa inyo si Maleta eh, sabi. Diba? Kaya manong kung nakikinig ka, diba? Oo, diba? Sabi niya ganyan, dyan nagbo-broadcast sa inyo si Maleta. Tapos, sabi ko, sino? Tapos, binanggit niya nga dati si Senator Irwin kasi dito before. So, talagang, alam mo yun yung, hindi talaga ako nagpapatol sa mga ano ayoko na nga, 'di ba? Kaya lang parang nag-ignite yung ano talaga na parang teka lang.
4: Oo.
3: At saka teka lang kuya ha, parang dinudungisan mo kasi yung ano profession ko to 'di ba? So sabi kong ganun sa kanya, sabi ko, okay, huhulaan ko kung anong pagkiling mo. Sabi kong ganyan. Sabi ko, kasi kako, pagsakay ko pa lang, naka 54 na yung metro mo. Sabi kong ganon. Sabi ko, galit na galit kayo sa mga sinasabi ninyong mga ganyan na mga mali-maleta, kung ano-ano. Pero ikaw sa sarili mo, mandaraya ka eh. Diba?
4: Sad.
3: Oo, tapos alam mo yun, sabi niya, kasi malapit lang naman ho eh. Sabi niyang ganyan. So sabi ko sa kanya, sabi ko hindi, sabi kong ganon, kahit malapit yan, malayo o ano, sabi ko, dapat pagsakay ng ano, pag andar ng ano mo, tama ng taxi mo, dun mo pa lang iano, so siguro tinablan siya ng kahihiyan, ano. So flinag down niya ulit, so malapit na kami. Anyway, nung pagdating niya dito sa may driveway, bigla niyang sinabi na sabi niya, sige, iyan na lang. Nagkusa na siya na ito lang yung isusukli niya kasi daw wala daw siyang panggas. Ganun. Alam mo talaga, hindi talaga ako nakatiis. Sabi ko, tignan mo yan kako yung ugali mo kuya, no? Sabi kong ganyan. Kaya sabi ko, yung pinakikinggan mo, nagre-reflect din sa'yo eh. Yan ba yung may credibility sa'yo? Sabi kong ganyan. Sabi kong ganun. Kung dami-dami ninyong sinasabi, pero tignan mo nga kako, ano bang credibility yung pinakikinggan mo? Mm-mm. Tsaka ako bumaba. Nainis ako.
4: Nasampulan eh.
3: Oo, diba? I mean, para kakaano ko pa lang, kakabalik ko pa lang, tapos yun yung ano, tapos anyway, so
4: pero it's the small things, di ba? Ako ano, parang hindi naman kasi dapat tinotolerate pag mali talaga partner, di ba? Yeah. So yun lang.
3: At saka hindi dapat na ano, hindi dapat na kasi kaibigan or mabait, di ba?
4: Totoo.
3: I mean, we could be friends.
4: Oo.
3: Pero pagka iba na yung values mo, 'di ba? Baka pwedeng i-call out kita at pag hindi ka nakinig, edi we'll go separate
4: yun
3: ways.
4: Yun yung ano, 'di ba? Role ng friend, dapat pag friends kayo, i-call out mo kasi mali na, 'di ba? Parang pag hindi ka kinall out at tinolerate ka, ay iba 'yun, may vested interest din, 'di ba?
3: Anyway, so partner, ayan, dito naman tayo, speaking of, no? Mm-hmm. Yung ating ano pag-uusapan ay tungkol sa sinasabi mo nga kanina, mahalagang mahalaga ito.
4: Yes.
3: Dahil Pride Month, syempre, diversity, ayan. Mm-hmm. Equity, inclusion, and belonging strategies. Uh-oh. Ayan. So, ito bang mga ito ay masasabi natin na meron bang parang characteristics na kailangan or tataglayin ng isang kumpanya para magkaroon ng ganito?
4: Oo naman, partner. And then gusto natin linawin, no, hindi lamang to para sa LGBT community.
3: Ayun.
4: Kasi ang tinutukoy natin, let's say for diversity or inclusion or mga belonging, kasama din diyan kung anong race ng mga tao, anong religion nila, 'di ba? Mm-hmm. Anong gender nila, ganyan.
3: Akala ko yung political ano. Pwede ba 'yon? Pagbawa yung mga political ano na
4: I have yet to see a company na based na mayroong mga parang subgroups within the company based on the political beliefs.
3: Hindi kasi partner ha. Mm. Alam mo, meron dating naging controversial to eh. Hindi ko alam kung nabalitaan mo ito. Merong journalism something na may nag-apply daw sa kanya. And then, parang hindi daw siya tinanggap. It's because, yun nga, yung mga post niya, blah, blah, blah. Parang, na-recall mo to. Tapos, ang sagot sa kanya, maganda naman yung pagkakasagot nung nag-interview siguro na editor or whatever. Parang ang ano is, dati akong kumbaga parang dating reporter or whatever. Basta ganun, hindi ko na ma-recall. Pero parang something to that effect na journalist ka pa man din. Tapos, di ba? Tapos, dun ka kukuha sa mga fake news na mga kumbaga yun yung mga paniniwala mo. Eh, ba't naman kita tatanggapin? Di ba? Eh, di mag-spread ka nga ng fake news kapag gano'n.
4: Valid naman. Doon sa part na yun.
3: I think ha, valid yun. Although, sinasabi nila parang kanya-kanya naman daw ng paniniwala when it comes to...
4: I think may tinatawag tayo, partner, na unbiased hiring. Mm-hmm. Okay? So, papasok yun doon sa inclusion natin na part. Na meaning, merong para kang nagba-blind audition sa The Voice.
3: Uh-huh.
4: 'Di ba? Tatakpan mo yung school, yung gender. Uh-oh. Ang titingnan mo lang is yung qualification. Tatakpan mo ang picture.
3: Oo.
4: 'Di ba? Tatakpan mo yung picture, ibibase mo lang sa merits ng let's say credentials niya. Let's say ano ba yung nagawa niya sa dati niyang trabaho or kung may talent, ibibase mo lang sa talent kung ang ina-applyan niya requires that. So that gives equal opportunity para sa lahat. Kasi di ba dati may mga preferences, kailangan graduate ka muna ng top school.
3: Ay, totoo
4: kailangan
3: yan.
4: Maganda ka.
3: Ay, totoo yan.
4: Diba?
3: Totoo yan.
4: Or ganito yung mga skills mong nakalagay dyan.
3: Ito ha, tawag dito, to be candid ha, and to be blunt about it ha. Dati nung ako nag-aaral pa, ayan, meron UP, LaSalle, and Ateneo lang.
4: Correct.
3: Ganon. Tapos pagka wala ka doon, and others. Yung isang box na yun. But anyway, sige, mamaya ha. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Papasukin po muna natin ang ulat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia na upang pangunahan ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ihahatid po yan sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magandang hapon, eksakto 7:49 a.m. oras sa Russia o 12:49 oras dito sa Pilipinas. Lumapag na sa Kazan, Russia ang PR-001 ng eroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, 11:55 kagabi nang mag-take-off sa Villamor Air Base ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Habang wala si Pangulo Marcos, itinalaga muna bilang caretaker ng pamahalaan sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Ito muna ang pinakahuli mula sa Malacañang, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan.
0: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Anyway, ayan, maganda yung binabanggit mo, no, na pati yung picture, tatakpan, titignan lang talaga yung
4: ano. Hindi alam, nai-edit din yun, di ba?
3: De, pero sa totoo lang, maganda yun. Kasi kung minsan, ewan ko ba, tayo lang bang mga Pinoy ang ganon? Or human nature?
4: Well, siguro lahat naman may bias eh, di ba? Even pag nag-apply ka abroad sa mga companies, salimbawa, may preference din sila, kailangan ito yung race mo, lalo na sa race. May mga companies din na ayaw ng LGBT. May ganun din talaga. So, okay. Again, ang ano dyan, ang question partner, and ako mismo, on a personal note, if someone calls me in for an interview, I would disclose my gender agad. Okay? And I would really ask, would that be an issue? Okay?
3: Uh-oh.
4: Bakit? Kasi parang ibaba na natin. Kasi kung magkakaroon na evaluation, tapos yun lang yung ikakachugi. Di ba? Di ba? Parang huwag na, sayang yung effort.
3: Tama. So, ito muna. When we talk about diversity, ayan, paano mo ba siya i-differentiate dito sa equity, inclusion, and then belonging?
4: Sige, isa-isahin natin. Diversity meaning ito yung mga options. Diba? Race, iba-iba ang race, iba-iba ang gender, iba-iba ang ano pa ba, status or whatsoever.
3: Mga paniniwala mo.
4: Equity naman talks about giving yung mga employees equal access dun sa kailangan nila. Okay, magkaiba yun sa equality ha. Magkaiba yung equality. Equality means bibigyan kayo pare-pareho. Binigyan kayo ng increase na 10% pare-pareho. Ito naman kung ano yung kailangan mo. May access ka. Equal access. Okay? Inclusion, you make the entire company ano parang safe.
3: Okay.
4: For everyone na pwedeng marinig yung mga opinion nila, di ba? Ma-recognize yung boto nila, ganyan. Uh-oh. And belonging, of course, to make them feel that they are part of a bigger family.
3: Oo.
4: Di ba? Na, okay, part ako nito and recognize yung value ko. Yun.
3: Hindi yung mga tipong halimbawa nag-meeting tapos meron kang parang sinuggest na parang ayaw naman ni boss.
4: Barilagad.
3: O di kaya naman parang, kinakalaban ata ako nito.
4: Oo, yung mga ganon. Pwede yung ganon. Or kumbaga kung kahit bumoto ka, dead ma. Di ba yung para okay, noted. Sige.
3: Baka naman kasi nakakulong.
4: O kaya yung mga common, totoo naman. Meron din mga common na iba partner. And I've seen it sa buhay ko. Yung sabihin, wala namang alam yan. Di ba? Yung parang ibang department yan, hindi nila alam to. Yung mga ganyan. But for all we know, yung mga bits and pieces of information coming from a third party na hindi directly involved, sometimes nandun yung gems ha. Kasi di ba, yun yung mga ano, na overlook mo.
3: Yan. Ayun. Okay. So, paano magkakaroon ng ganito? And bakit i-strategize pa natin ito for the workplace? Bakit? Bakit mahalaga? Okay. Sandali lamang po, magbabalik po ang inyong One Trabaho. Ang oras natin, 2:32 ng hapon.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, Mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Hotel asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Juan Trabajo. Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: 2:35 ang ating oras na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang One Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa ating pong TV, ayan, sa free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung merong Afford the Box, nasa Channels 45 to 49. Papasukin po muna natin ang nagmamadaling balita. OFW sa Saudi at Hong Kong, nabigyan po ng libreng assessment at certification ng TESDA. Si AJ Ignacio sa detalye.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Report.
14: Yes, kapatid na Jamie, matagumpay na nakapag-atid ng libreng assessment at certification sa mga Filipino communities sa ibang bansa ang Technical Education Skills and Development Authority o TESDA sa pamamagitan ng Overseas Assessment Program o OAP. Ayon nga kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ang OAP ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga OFWs na sumailalim sa assessment at makakuha ng TESDA National Certificate or Certificate of Competency na hindi kailangan bumiyay pabalik ng Pilipinas. Ang assessment ay para sa caregiving NC2, healthcare services NC2, massage therapy NC2, at barista NC2. Ang assessment ay para naman sa caregiving NC2 at healthcare services NC2 ay upang gawit abot kamay ang certification services para sa silangan lalawigan ng Saudi Arabia. Sa Hong Kong naman, nagdaos ang TESDA ng assessment para sa massage therapy NC2 kung saan 57 OFWs ang na-assess at 449 ang pumasa at nakatanggap ng kanilang national certificates. Mula pa rin dito sa TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: 2:37 ang ating oras. Maraming salamat sa iyo, AJ, Ignacio, partner. Batiin ko muna yung mga nakiki-join at nag-comment sa atin. Si Tita Sanggalang, watching from Quezon City. Si Annalisa Pelayo, watching from Pampanga. Si Lola Miles Dacumos, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. At syempre si Cyrus Padawan, sana po, sabi niya. Ayun, sana saan? Ayan, siguro sa inclusion. Inclusion. Ayan. At syempre si Mami Clarina Celis. Ayan.
4: Ano kaya yung sana?
3: Oo. Ano kaya yung sana ni Cyrus? Anyway, ayun nga, partner. So, kanina, yung na-topic natin, yung binanggit mo, no? Yung pagkakaiba-iba nung apat.
4: Yes.
3: Pero paano natin to i-strategize? Or kailangan ba talaga ito sa workplace? Uh-oh. Itong apat na ito? Hindi ba pwedeng, bawa, may diversity and inclusion naman eh. Eh, di bahala na kayong humanap ng belongingness nyo.
4: I think, side by side siya dapat. Kasi they complement each other. Mahalaga to, partner, kasi number one, it allows you to attract better talents. Number two, it allows you to retain key people also. And number three, it also helps increase the productivity and output ng mga tao mo. So, kailangan talaga siya. Kasi people don't stay in a company kapag hindi healthy, di ba? Ang isang environment at yung mga relationships ng tao doon.
3: Oo. Ako, alam mo, sa totoo lang, yan naman ang ipinagpapasalamat ko dito sa Radyo Pilipinas. Promise. Ano, ang babait ng mga tao. Magmula sa gwardiya, di ba? Magmula sa gwardiya. And then, yun nga, maraming salamat. Oo, kasi totoo. Masaya. Masaya tayo dito. Uh-oh. Okay. So, itong mga ganitong mga bagay, partner, sabi mo nga, makakapag hikayat sa mga sabihin na nating may mga talent na makakatulong sa company. And paano naman kung halimbawa, alam mo naman, syempre, hindi lahat ay sabihin nating open or ano, paano mo i-strategize ito kung halimbawang sa workplace ay ito na kami, ito na yung kultura. So, paano natin ito mai-insert, itong mga ganito? Although, good thing na meron sa government agencies, may tinatawag na GAD.
4: Siguro yun nga muna, pakinggan din natin, ano ba yung nagiresulta nitong culture na meron tayo unang-una. Asking for feedback is actually part of the DEIB, what do you call this, strategies. Okay. Kailangan marinig lahat, hindi lang kung ano yung namamayagpag na or nakasanayan na, but rather tatanungin mo lahat, kamusta ba ang ating contentment, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung rooms for improvement? It's very important because not only does the company change, the people change as well, di ba? So, dapat lagi updated kayo, what would make my people happy? What would make my people stay, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung kailangan natin i-consider at ano ba yung kailangan natin baguhin?
3: Okay. So, sa mga ganito, sa mga kumpanya, halimbawa na, coach, maliit lang naman kaming kumpanya. Mm. Kailangan pa ba namin yan? Kailangan bang gumastos yung kumpanya namin for this?
4: More reason, actually, kung maliit lang, baka kasi maliit na nga kayo, mabawasan ka pa. Kasi kayo mismo hindi nagkakasundo. Contrary to popular belief, partner, hindi naman kailangan gastusan ng malaki ang DEIB strategies. Kasi sa totoo lang, it's more of opening your mind and heart that people are different, di ba? Uh-huh. And we need to embrace them and welcome them from their space, not from ours. Ang ibig sabihin nun, hindi mo sila i-welcome based sa bias mo. I-welcome mo sila kung nasan sila, sasalubungin mo sila doon.
3: Kumbaga parang kailangan lang talaga ng respeto.
4: Yes, respect and equal opportunities for everyone. Whether sa hiring yan, sa promotion, may mga kilala ko din akong ganyan, di ba? Na parang, halimbawa, may certain gender preference lang na ipopromote kasi kesyo, mas magaling daw ang leadership skills ng ganitong gender or hindi kaya niyan kasi yung mga papamunuan, mga predominantly lalaki or babae, may mga ganong konteksto na hindi naman talaga facts, but rather assumptions.
3: Oh, or baka kasi nga bayan. Na stereotype ganito. Kapag ka nanay, hindi pwede kasi maraming aasikasuhin pa yan sa anak niya.
4: Hindi yan matututukan ang mga ano. But it defeats the purpose, partner, kasi sino shortchange yung company if you only base it dun nga sa mga misconceptions, di ba? That would hinder and discriminate the person na deserving from the position.
3: Alam mo, partner, siguro gusto kong i-comment dito, no? I think malaking tulong at malaki yung naging pag-open ng ganitong usapin, yung diversity, equity, yes, inclusion and belonging sa tawag dito yung issue ng sa mga BPO yon, as in talagang kumbaga parang yung sa BPO na issue, sila yung parang feeling ko na talagang unang nag-introduce nito kaya kinukulang na daw tayo sa oras.
4: Masyado mahaba ang ating chikahan.
3: Oo, kasi nag-start yan talaga kay Manong driver
4: Trigger Pwede naman, marami pa namang oras na masusunod na linggo.
3: Tama. Yeah. But anyway, so para dito sa mga sa mga kumpanya na nakikinig sa atin na sabihin na natin na hindi pa din sila bukas sa mga ganitong strategy when it comes to work, no? Yung mga ganito. Paano natin sila ma-encourage or siguro ano yung iwan mong message sa kanila?
4: Siguro very basic, pero ang strength ng isang company ay yung people, hindi ang technology. So how can you achieve, 'di ba, that success if you don't have the right people who are willing to stay, 'di ba, for who and what they are and what they can contribute? So, I guess yun lang.
3: Ayun. And I think...
4: Yes! Diba? diba? Kasi madalas sinasabi yung technology, yung mga ganyang art ang magsasalba. No, hindi po. Yung tao mismo. Mm-mm. And the relationships that they have.
3: Totoo naman. Totoo naman yan. Ako naniniwala dyan. Yes. Kasi ako bilang customer, babalik ako sa establishmento. Hindi dahil, siguro dahil doon sa pagkain, pero mas more
4: mabait.
3: On yung mabait yung nagsiserve, maayos, ganyan.
4: Shout out doon sa nurse.
3: Doon sa nurse dyan sa Caloocan Hospital. Ayan.
4: At salamat at pinakalman yung si Part.
3: Oh, in fairness ha, naranasan ko yung sinabi ng Pangulo na zero billing. Except dun sa, hindi siya tertiary hospital. Pero naranasan ko yun. Tapos may kwan siya, may binayaran lang dahil outside ng laboratory yung ginawa. It is parang sa private. But okay siya.
4: Nice. Sana lang isama din next time na mas mabilis yung result ng iba. Diba?
3: Tama. Ayan. Diba? Si Maricel Leona. Hi po. Hi din sa inyo. Ayan.
4: Hello.
3: At kay May Vidania. Ayan. Mm-hmm. Okay, partner. Thank you so much.
4: Thank you.
3: Saan ka ulit, syempre, ipa-follow? Ano yung aabangan sa'yo?
4: Ayan na. Pumuna next week pa yung yung pasabog sa Pero this week, kaya Rise and Shine this Friday, 6:30 a.m. Sabado, Rainbow Radio will talk about gender dysphoria.
3: Ayan. Ay, may ganon.
4: Oh, diba? Hindi dysmenorrhea, dysphoria. At ang pagkakaiba niya sa mga trans, mga ganyang-ganyang klase with our psychologist.
3: Ay, maganda yan. Gusto ko yung ganyan. Okay. Anyway, thank you, Coach. Ayan, si Coach Mike Celis, ang life coach ng bayan. At syempre, dito na po tayo sa ating mga balita. Si Coach Tab Baldwin, hinamon daw po ng CIDG na humarap sa investigasyon kaugnay sa pagkamatay po ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at si Divine Adili. Si Diane Lear sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, Jimmy, hinamon ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Major General Robert Morico II si Coach Tab Baldwin na humarap sa investigasyon Ito'y kaugnay nga ng pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo Men's Basketball Team na si Nande Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Sa punong balitaan dito sa Campo Crame, nang tanungin ng media si Morico kung ano ang hamon niya kay Baldwin, sinabi niya na humarap ito sa investigasyon para makatulong sa paghahanap ng katotohanan at pagkamit ng hustisya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II. 3 months
16: enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players, which you call as your brother and woman. Because if you're talking about the Adolong Manila, battle cry of Iba, but your brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod. So, help us also. Help the family at injustice.
15: At Jamie, samantala, iginiit din ni Morico na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ni Baterbonia at Adili sa Aurora. Ito'y matapos na itinanggi nga ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo Men's Basketball Team na hazing o homicide ang pagkasawi ni Baterbonia at Adili sa team building sa Aurora. Yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Diane Lear, Radyo Pilipinas,
3: Diane?
15: Radyo Publiko.
3: Diane?
15: Yes, Jamie?
3: Oo. Ang CIDG ba ay naniniwala na mayroong criminal liability yung coach?
15: Yan ang patuloy pang iniimbestigahan sa ngayon, Jamie, dahil nga ipinasabi na ng CIDG yung mga coach, yung mga dati at kasalukuyang basketball players ng Ateneo, pati yung mga resort, yung resort owner at yung mga kinatawa ng LGU. Ang sinasabi ng CIDG, ongoing itong finding investigation at sa ngayon wala pang conclusion. Pero ang unang sinabi sa atin ng CIDG, ang direksyon nitong investigation ay homicide at hazing. Pero wala pang conclusion hanggang sa ngayon dahil nga hindi pa rin umaharap yung mga ibang coaching staff, particular na si Coach Tab Baldwin dito sa CIDG para magpaliwanag.
3: At saka syempre yung Ateneo rin mismo, hindi ba?
15: Yun nga, I mean, kabilang po yan. Hindi na specific kasi Jamie kung sino-sino yung mga ipinatawag dito, very generic lang, but
3: then, several... Naku-curious lang ako kasi, di ba, remember nung nagkaroon din ng accident before, no? Yung dati pa, nung mga ilang taon nang nakakalipas, na sinasabi din na field trip or school trip, basta kumbaga parang nandoon din na may pananagutan, anuman yung nangyari dun sa mga estudyante, ay may pananagutan somehow ang paaralan or universidad.
15: Correct, Jamie. Yan nga parte para ng investigasyon at questioning nga daw ng CIDG. Pero aminado sila, Jamie, na medyo nahihirapan sila ngayon. Ang particular na sinasabi nilang hamon ay wala masyadong mga witness dahil nga sila-sila lang din yung nandoon sa pinangyarihan ng insidente. At nung mga time nga na yun, walang mga ibang tao na nandoon. Bali, ang nandoon lang yung mga coach, mga players, at yung iba pang staff na nakasama nila doon sa sinasabing umano'y team building sa Aurora.
3: Okay, sige. Thank you, Diane.
15: At yun ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
3: Maraming salamat sa iyo, Diane Lear. Si Sol Sedano, sabi niya, tumpak. Ayan, di ko alam kung ano yung tumpak, pero correct ka dyan, Sol. Si Defense Secretary Teodoro daw po ay ginagampanan lamang ang kanyang tungkulin. Ayon po yan sa Malacanang, sanksyon ng China sa kalihim, hindi sakop ng Pilipinas. Si Raquel Bayan sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tulad ng Pilipinas, mayroong sariling batas ng China at mayroon itong sariling polisiya. Reaction ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang hinga ng komento kaugnay sa sanction na ipinataw ng Beijing kay Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa pagiging vocal nito sa agresyon at mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, pinagbabawalan na ng China ang kalihim at pamilya nito na pumasok sa kanilang bansa, maging sa Hong Kong at Macau, maging sa pakikipagtransaksyon sa mga Chinese organizations at individuals. Sabi ni Castro, gumaganap lamang si Teodoro sa kanyang sinumpang tungkulin ang mandato niya ng Defense Secretary ay nakaayon sa batas, nakasalig sa konstitusyon at nakaangkla sa polisiya ng administrasyon.
19: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayun din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
18: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Samantala, guarantee letters ng DSWD tinatanggap na sa 238 generic drugstores sa buong bansa. Uy, good news yan. Si Marian Bastasa sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Natagdagan pa ang mga butikang katuwang na ng Department of Social Welfare and Development na tumatanggap ng guarantee letters o GLs para sa mga benepisyaryong nangangailangan ng gamot. Ayon sa DSWD, maaari nang gamitin ang mga nilabas na GLs sa pagbili ng maintenance medicines sa 238 generika drugstores nationwide. Sinabi ni DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao na bahagi pa rin ito ng kanilang patuloy na pagsisikap sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS para matulungan ang mga Pilipinong nangangailangan ng suportang medikal. Ang guarantee letter ay dokumentong ibinibigay ng DSWD sa mga benepisyaryo na nagsisilbing garantiya ng pagbabayad sa service provider para sa mga serbisyong kailangan kabilang ang pagbili ng gamot. Kabilang naman sa maaaring ma-avail ang mga gamot mula sa Actimed Generics line ng Generica Drugstore na merong iba't ibang over-the-counter at prescription medicines. Dagdag pa ng DSWD, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa iba pang pharmaceutical companies para mas mapalawak ang tulong medikal sa mas maraming Pilipino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: At bago po tayo tuluyang magpaalam, narito po muna ang public service announcement. Humihingi po ng paumanhin ng Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 o DOTR MRT3 sa lahat po ng pasaherong naapektuhan ng technical issue na naganap sa kanilang linya kaninang umaga. Kaugnay po nito ay nagbigay o nag-offer po ng libreng sakay sa MRT alinsunod sa kautusan ng Department of Transportation. Buong araw po ang libreng sakay sa linya ng MRT3 simula alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Tiniyak naman po ng pamunuan na isinasagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na insidente at higit pang mapabuti ang kalidad ng serbisyo nila.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter. At dito naman po sa studio, kasama po natin sina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, at syempre ang ating mga executive producers, nandiyan dyan si Ms. Tess Ramirez at si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan. Trabaho.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Posibilidad ng pagtayong testigo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial dapat lamang ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inilamang na si Vice President Sara Duterte ang magsalita at magtanggol sa kanyang sarili sa oras na humarap na ito sa impeachment court. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dahil si VP Sara naman ang inuusig, mainam na siya rin na makapagpaliwanag sa mga alegasyong ibinabato sa kanya upang malinis niya ang kanyang pangalan. Pagkakataon din ani ito para sa ikalawang pangulo na iparinig ang kanyang mga tamang tugon at paliwanag kaugnay sa mga ibinabatong reklamo laban sa kanya. Ang pahayag na ito ni Castro sa harap ng antisipasyon kung kukunin ba si VP Sara ng kanyang defense team bilang witness sa pagdinig.
19: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Senate Majority Block nagkasundo na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: So, na nagkasundo ang majority block ng Senado na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lacson, batay sa kanilang consensus ngayong umaga ay itatalaga nila bilang presiding officer si Escudero oras na convince sila bilang impeachment court sa July 6. Ibig sabihin, hindi si Senate President Sherwin Gatchalian ang magpe-preside sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nang matanong si Lacson kung bakit si Escudero ang kanilang napili, ang sinabi nito, ito ay dahil abogado at may karanasan na kasi ito sa impeachment process. Sinabi pa ni Lacson na si SP Gatchalian din ang nagbigay ng suggestion na si Escudero ang gawing presiding officer ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Pei.
23: As per our consensus as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court, to be the presiding officer.
22: Why?
23: Lawyer eh. Kasi para, at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun.
22: Sure na siya.
23: Si Senator Win mismo, Senate President Pin ang nag-suggest din. No? Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi...
22: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mga alegasyon ng Maleta Boys hindi worth it na pagtuunan ng pansin ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Bigyan din ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga paratang at aligasyon ng mga tinatawag na fake Marines. Ito ang naging tugon ni Marcos matapos siyang tanungin ng media sa isang ambush interview sa Kamara hinggil sa paratang na isa siya sa umunoy tumanggap ng mali-maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Representative Zaldico. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-isipang magsampa ng reklamo laban sa mga naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat magtuunan ng pansin. Question din ni Marcos ang kredibilidad ng mga akusasyon dahil sa umano'y pabago-bagong pangalan na kanilang pinaparatangan. Giit pa niya, mas makabubuting ituon na lamang ang atensyon sa trabaho sa Kongreso kaysa sa mga tinatawag niyang destabilization efforts. Narito ang pahayag ni Majority Leader Sandro Marcos.
6: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, ayun, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS.
24: Yes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Higit 300,000 family food packs na ipamahagi na ng DSWD sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Balita hatid sa atin ni Ray Ferrer.
20: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa mahigit 303,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang relief operations ng ahensya. Dagdag pa niya, handa ang DSWD na magbigay pa ng karagdagang tulong sakaling kailanganin dahil may sapat pang stockpile ang ahensya. Batay sa DROMIC report, umabot na sa 223.4 na milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD, kabilang ang food packs, ready-to-eat foods, cash aid at non-food items. Tiniyak din ng ahensya na

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Omar, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS na naalis na ang floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo del Silo. Patapos ang isinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad ngayong araw. Nabatid na nauna ng naghain ng Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang istruktura. Sa isang pahayag muling giniit ng NTFWPS ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga istruktura at magsagawa ng mga aktibidad dito. Sinabi rin ng NTFWPS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng regular na maritime patrols, maritime domain awareness operations sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kasabay nito na nawagan ng task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil na ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiction ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Pagsugpo sa kahirapan na nanatiling prioridad ng pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa bansa. Detalye sa ulat ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni National Anti-Poverty Commission Secretary at Lead Convener Lopez Santos III na prioridad pa rin ng pamahalaan ang pagsugpo sa kahirapan sa bansa sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas gaya ng mga kalamidad at iba pang mga pambansang issue. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ngayong Miyerkules, binigyang diin ni Santos ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ng maraming Pilipino. Batay kasi sa datos, mula sa mahigit 30% na poverty incidents buhat ng maitatag ang NAPSI noong 1998 ay bumaba na ito sa 15.5% sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng whole of government approach. Katuwang din ang iba't ibang mga sektor. Target din ng pamahalaan na higit pang mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa sa 8-9% pagsapit ng 2028 at tuluyang masugpo ang kahirapan pagsapit ng taong 2040. Narito ang tinig ni Secretary Santos.
4: Nakalatag ang poverty reduction programs, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at nakikipagtulungan tayo sa ating mga local government units para sa mga serbisyong pangalusugan, serbisyong pang edukasyon, pabahay, agricultural production, pagkain at sa employment and livelihood.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mahigit 3 milyong piso ang halaga ng shabu na sabat ng Bureau of Customs na IA. Suspect arestado. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang 2 inbound parcel na naglalaman ng tinatayang 5.5 grams ng hinilalang shabu o may tinatayang street value na 3.4 million sa isinagawang inspeksyon sa Central Mail Exchange Center. Nadiskubre ang kontrabando kasunod ng physical inspeksyon sa parcel na una ng pinagdudahan na sa initial screening. Agad naman nagpag-ugnay ng mga tao ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang kaukulang ahensya upang magsagawa ng pagsusuri, inventaryo at dokumentasyon sa nasabing kaso. Naaresto naman ang isang claimant na umano'y tatanggap ng parcel na ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa mas malalim na investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Inahanda na rin ang pagsasampa ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kaugnay sa provision ng Custom Modernization and Tariff Act. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, 2 parcel na naglalaman ng ilegal na droga mula Canada na harang ng NAIA Customs sa isang warehouse sa Pasay. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aabot sa 3.43 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs mula sa 2 parcel sa Central Mall Exchange Center sa Pasay City mula Canada. Sa report ng NAIA Customs, nadiskubre ang ilegal na droga o hinihinalang shabu habang isinasagawa ang risk assessment procedures. Sa isang physical na inspeksyon, natuklasan ang 505 na

0: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash
1: Report. Sa oras na alas 3:47 ng hapon, bigyan daan po natin ang Flash Report. Immigration Lookout Bulletin Order inilabas ng DOJ laban sa 5 individual na iniimbisigahan sa pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo. Si DK Sarate sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
2: Report. Naglabas na nga itong Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin na order laban sa 5 individual na iniimbisigahan sa sunod ng pagkamatay ng 2 basketballista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vita, kabilang sa mga inisyuan ng ILBO ay sinata Baldwin, dating head coach ng Ateneo men's basketball team, Christopher Kimbo, dating team manager ng Ateneo, at mga assistant coach na sina Reynaldo Jacinto, Tim Castaño at Sandro Soriano. Sinabi ni Vida na ang ILBO ay isang monitoring mechanism upang i-monitor at i-alerto mga otoridad sa posibleng paglabas ng bansa ng mga subject na individual habang gumugulong ang investigasyon sa kanila. Dagdag pa ni Vida, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng mga nasabing basketballista. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
1: Report. Salamat DK Sarate, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Kazan, Russia upang pangunahan ang ASEAN-Russia Commemorative Summit. Detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Eksakto 7:49 AM oras sa Russia, 12:49 PM oras naman sa Pilipinas. Lumapag sa Kazan, Russia ang PR-001 ng eroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, 11:55 PM kagabi nang mag-take off sa Villamore Air Base ang PR-001. Habang wala ang Pangulo sa Pilipinas, itinalaga ng Malacanang bilang caretaker ng pamahalaan sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Isa sa mga inaasahang aktibidad ng Pangulo sa Russia ngayong araw ay ang bilateral meeting kung saan magiging bahagi ng talakayan ang kooperasyon sa pagitan ng Russia at Pilipinas sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kamara de Representante, binigyan ng full authority ang House Prosecutors sa impeachment pre-trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon kaninang umaga, pinagtibay ng kapulungan ang motion na inihain ni Impeachment Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprobahan naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa motion, binibigyan ng kapangyarihan ng prosecution panel kasama ang mga private prosecutors na kumilos sa ngalan ng Kamara upang mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-aayos ng mga issue, pagbuo ng stipulations at admission ng ebidensya, pagtukoy ng mga testigo at pagtatakda ng schedule ng paglilitis. Narito ang bahagi ng sesyon kaninang umaga.
4: Mr. Speaker, I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors, in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Add interim appointment ng 5 AFP generals at 85 officers ng Department of Foreign Affairs, aprobado na ng Commission on Appointments. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Aprobado na nga ng Commission on Appointments o CA ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP kabilang sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Javieta, Major General Isagani Criste, Brigadier General Naisforo Diaz Jr. Brigadier General Rose Mawate Remo. Bago ang kanilang kumpirmasyon sa naging committee, pinunto ni Senador Dante Marcoleta na umabot na sa edad na 56 sa mga nabanggit na sundalo at nabypass na niya natapos ang Senate adjournment ng Kongreso noong June 3, 2026. Pinunto ni Marcoleta ang provision sa Republic Act 11939 na nagsasabing ang Isang opisyal na itatalaga o ipopromote sa ranggong Brigadier General o mas mataas ay dapat hindi mababa sa isang taong natitirang serbisyo bago ang mandatory retirement. Dahil dito, maaarian niyang hindi na kwalipikado para sa muling appointment o kumpirmasyon ang limang opisyal. Pero, pinag naman ni Senador Ping Lacson na opisyal na ito ay nabigyan ng ad interim appointments bago ang May 25, 2026 o bago ang pag-resume ng regular session ng Kongreso. Ayon kay Lacson, dahil naitalaga sila bago pa umabot sa edad na sakop ng one-year requirement at bago ang pagbabalik session ay hindi na dapat sila masaklaw ng tinatawag na one-year ban. Binigyang diin ni Senator Ping na hindi na bypass ang appointment ng mga opisyal dahil ang ginawa nilang special session ngayong ni Senador Tito Soto na hiwalay na constitutional bond ang CA kaysa sa Senado at sa Kamara kaya pwede nga itong maituring na continuing session. Sa huli na kumpirma rin nga yung appointment ng limang AFP General. Aprobado na rin ng CA ang ad interim appointments ng 85 officers ng Department of Foreign Affairs o DFA. Sa CA session, tumayo si Senate President Sherwin Gatchalian bilang chairman ng CA. Nanumpa rin ang mga senador na miyembro ng CA kabilang sina Senador Lacson, Senador Juan Miguel, Senador Joel Villanueva, Senador Arisio Otivero, Senador Tito Soto, Senador Rafi Tulfo, at Senador G.B. Ejercito sa part ng majority. Sa minority naman, na kasama sa CA members, sina Senador Bongo, Senadora Amy Marcos, Senadora Loren Legarda, at Senador Jinggoy Estrada. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Panukalang 4.5 billion pesos na trust fund ng NAPSI, target iangat ang kabuhayan ng mga Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Detalye sa ulat ni Quincy Kahilig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ngayon ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI ang pagtatatag ng People's Development Trust Fund upang mas mapalakas nito ang koordinasyon ng microfinance services na malaking tulong para mabigyan ng oportunidad pangkabuhayan ang ating mga kababayang nasa laylayan. Ayon kay NAPSI Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III, maglalaan ng inisyal na pondong 4.5 billion pesos para sa trust fund na ito, alinsunod sa Republic Act 8425. Nilinaw ng kalihim na mananatiling buo ang pangunahing pondo at ang interest lamang ang gagamitin. Dagdag pa ni Secretary Santos, puspusan na ang pagkipag-ugnayan ng NAPSI sa Department of Finance, Department of Budget and Management at sa Office of the President para sa tuluyang pagsakatuparan nito. Nilalakad na rin umano ito sa Kongreso upang maisama sa susunod na national budget. Narito ang tinig ni NAPSI Secretary Santos.
7: Hindi naman po gagamitin ng NAPSI yung 4.5 billion pesos. Ang gagamitin lamang po doon ay yung interest income. At ito po ay gagamitin as capacity building fund doon sa microfinance services ng mga basic sector at ng mga local government unit.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Long March 12 rocket ng China muling pinakawalan. PhilSA nagbabala sa pagbagsak ng mga debris sa bahagi ng karagatan ng Palawan. May live report si Diane Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, sa Omar Kimperma ng Philippine Space Agency o PhilSA, ang paglulunsad ng Long March 12 rocket ng China kaninang alas 10:45 ng umaga mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang mga bahagi o debris ng rocket sa mga itinakdang drop zone na nasa 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 90 nautical miles mula sa Tubataha Reefs Natural Park. Nagbabala ang ahensya na maaring magdulot ng panganib ang mga debris sa mga barko, sasakyang panghimpapawid, baka iba pang sasakyang pandagat na dadaan sa nasabing drop zone. May posibilidad din umanong lumutang ang mga debris at maanod patungo sa mga kalapit na baybayin. Dahil dito pinayuhan ng PhilSA ang publiko na huwag pulutin o hawakan ang anumang debris na posibleng mahulog mula sa rocket dahil maaari itong maglaman ng mga toxic substances. Sakaling makakita ng mga debris ay agad itong ipagbilam sa mga autoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Leal. Halos 2 bilyong pisong ilegal na droga na sabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong Mayo. Balita hatid sa atin ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot sa 1.75 bilyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang law enforcement agencies sa isinagawang mga operasyon sa

0: 1,711 piraso ng ecstasy at mahigit 2,400 kilo ng marijuana. Iginit ni Neres na patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panguling balita, vendor sa Quiapo na nagbebenta ng expired food products, arestado ng Manila Police District. Nagbabalita si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol at monitoring ng mga otoridad ng Pilipinas kaninang umaga ayon sa PCJetQ ng pirma ng National Task Force for West Philippine Sea ang pag-aalis ng floating platform na dating namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Matatandaan agad umalmat na gaya ng diplomatikong protesta ang Pilipinas nang makita nga naglagay doon ng floating platform. Iginit ng National Task Force for West Philippine Sea na tangi ang Pilipinas lamang ang may karapatang maglagay ng anumang istruktura o magsagawa ng mga aktibidad kabilang ang maritime scientific research sa naturang lugar at karagatang sakop nito. Dapat sumunod ang lahat ng dayuhan sa international na batas at iwasan ang anumang hakbang na lumalabag sa soberanya at karapatan ng bansa sa karagatan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
5: Radyo Magazine,
2: Servicio Publico,
5: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong

0: nagdulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
1: Oo.
2: Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang oras po natin sa buong Kapulauan Pilipinas, 11:30 makalipas sa 4:00 PM.
9: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
7: Mark in!
9: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
7: Mark out!
9: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Hoy! Nagbabalik ang inyong lingkod, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti ko kayong kalalagayan. Siyempre, hindi magsabi nga, hindi ko kumpleto ang ating hapon nang walang bit-bit na mga balita at impormasyon dapat ninyo malaman, mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Ngayon nga po ay nagsagawa ng special session ng Kongreso na kinabibilangan po ng mataas at mababang kapulungan, ang Senado at ang Kamara. Alinsunod na nga rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ho masabi nga maisaayos yung mga dapat isaayos. At dahil nga po dyan, nahalal nga po bilang bagong pinuno ng Senado, si Senador o si Senate President Sherwin Gatchalian. Concede na nga rin ho, bumaba na nga rin ho si Senador Alan Peter Cayetano matapos sumabuo ang 13 sa katauhan po ni Senador Joel Villanueva. Kaya't marami yung mga balitang sabi nga atin pong natunghayan mula po dyan sa mababang kapulungan ng mataas sa kapulungan ng Kongreso, rather, dyan sa Senado. At yan nga po ang isa rin sa mga tampok, no, sa mga maiinit na mga balita na yumanig sa atin ngayong araw na ito. Pero, speaking naman dun sa nangyaring lindol po sa Mindanao, binaba na po ng NDRRMC yung kanilang alert status from red to blue. Dahil tuloy-tuloy na nga ho yung response ng ating pamahalaan dyan ho sa mga naapektuhan na malakas sa lindol naman dyan sa Mindanao. Kaya samahan niyo po ako, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo na nga po dito sa inyong malaganap na palatuntunang
1: Mark In! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Tungayan po muna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday, June 17, 2026. Special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lumarga, Senador Sherwin Gatchalian na halal bilang bagong Senate President. Senador Tito Soto naman nahalal bilang bagong Senate President pro tempore. Senador Francis Cheese Escudero mamumuno naman sa pagdilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Kamara nagdaos din ng special session sa 28th Congress mga priority legislation ni Pangulong Marcos Jr. na aprubahan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tagtungo sa Russia para sa ASEAN-Russia Summit. Seguridad sa supply ng pagkain at enerhiya, inaasang tatalakayin sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. National government nakapaglabas po na mahigit sa 360 bilyong piso para tulungan ng mga lokal na pamahalaan na nasa lanta po ng lindol sa Mindanao. Pangulo Marcos, kinilala po ang proteksyon ibinibigay ng Germany sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanilang bansa. Bilang po ng mga individual na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, pumalo na sa 1.4 milyon ayon po sa Office of Civil Defense. Secretary Vince Dison ng DPWH na diskubring kapatid ni Saldico ang isa sa mga kontraktor ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa iba pa mga silip sa mga balita, sa oras na 17 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, eksakto alas 7 o mag-alas 8 ng umaga o alas 12:53 oras sa Pilipinas, lumapag sa Kazan, Russia, ang PR Flight 001 o ang aeroplanong lulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan po ang delegado ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman po ng ASEAN Summit ngayong taon. Kung matatandaan, alas 11:55 kagabi nang mag-takeoff po sa Villamor Air Base ang eroplano ng Pangulo. Dahil dito, habang wala ang Pangulo sa bansa, itinilaga bilang caretaker sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Isa sa mga inaasang aktibidad ng Pangulo sa Russia ngayong araw ay ang bilateral meeting kung saan magiging bahagi ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, siyensya, teknolohiya, gayon din ng people-to-people exchanges.
1: Mark in! Mark out!
0: Labing walong sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, binigyan din ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang alaga ng bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Germany. Sinabi ni Pangulo Marcos na patampok dito ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa mahalagang larangan na sumusuporta naman sa pambansang kaunlaran at kapwa pag-unlad. Sinabi ni Pangulo Marcos na mahigit sa 7 dekada ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Germany ay naging napakahalagang katuwang ng Pilipinas sa iba't ibang aspeto ng kooperasyon at may epekto sa progreso ng bansa. Sa pagbisita naman ni German President Frank-Walter Steinmeier sa palasyo, pinagmalaki ng punong ekutibo ang anyay Filipino hospitality. Bagi naman ng mayamang at makulay na kultura ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, ang pagbisita ng pinuno ng Germany ay isang patunay lamang ng matibay na commitment nito para mapanatili ang high momentum level exchanges sa pagitan po ng Pilipinas at ng Germany.
1: Mark in! Mark out!
0: Kasunod ng mapaminsalang magnitude 7.8 alindol sa Sarangani, nanawagan ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Operation Listo Manual on Disaster Preparedness for Earthquakes para mapalakas po ang paghanda at pagtugon sa mga banta ng malalakas sa lindol. Ayon po sa DILG, nakapaloob sa natural manual ang science-based na gabay sa mga LGU kung paano tutugon bago at pagkatapos sa malakas sa pagyanig. Nakasaad din dito ang mga hakbang para sa local chief executives, local disaster risk reduction management offices at mga barangay. Kabilang ho ang pagsasagawa ng risk assessment, pagsasagawa po ng hazard maps, contingency plans, evacuation protocols, public warning systems at regular na earthquake drills. Gayun po ng DILG, mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan bilang frontliner sa mga komunidad sa panahon ng sakuna. Kaya't makatutulong ang Operation Listo Manual para maging mas mabilis, organisado at epektibo ang pagtugon ng mga LGU. Kasunod naman ito ay magsasagawa naman ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa pangunguna po ng Office of Civil Defense na magsisimula po sa Campo Aguinaldo bukas alas 8 ng umaga na pangungunahan po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
1: Mark in! Mark out!
0: Mula sa Red Alert, ibinabana ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert ang status ng kanilang operation center effective alas 7 kanina umaga, kaugnay pa rin ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay po sa memorandum na pirmado ni Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, mas manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Natutugon na naanya ng mga National Response Cluster ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Kasabay nito ay dine-activate na rin ng NDRRMC ang Interagency Coordinating Cell na nakasiwa sa koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kasagsagan po ng response operations. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na po sa 68 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi habang pumalo naman po sa 339,000 pamilya o 1.4 milyong individual ang apektado po ng malakas sa lindol. Abot naman sa 1,330 ang sugatan habang nasa 30 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Sa bilang ng mga apektado, mahigit 4,400 pamilya o mahigit sa 19,700 individual ang nanunuluyan pa rin sa evacuation center. Mabot naman po sa mahigit 160 milyong piso na pamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol.
1: Mark in! Mark out!
0: Kaugnay po niya, nagpaabot po ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Field Office sa Caraga sa pamilya po ng mga nasawing student-athlete na sina Rene Clert Baterbonya at na dating child beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Talacogon, Agusan del Sur. Personal po na ipinagkaloob ng Agusan del Sur SWAT team ang tulong pinansyal para sa pamilya ni Rene na kinabibilangan po ng funeral at transportation subsidy sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ay po sa Diaz Sabuludi, patuloy ang kanilang suporta sa mga pamilyang dating beneficiary ng 4Ps lalo na sa panahon ng krisis at pangangailangan.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Minutos ang oras sa buong Kapulang Pilipinas sa ating pagbabalik ng mga pag-uulat naman ng ating mga Radyo Pilipinas reporter sa oras na alas 4:24 po ng hapon.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go, okay.
5: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS,
8: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Good news!
11: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news! Disinformation!

0: Alas 4:28 po ng hapon, mga kababayan. Nako, yung ating mga kababayan dyan sa Puerto Galera, dyan sa Oriental Mindoro, nakararanas po ngayon ng kakulangan sa supply ng tubig dulot po ng umiiral pong El Nino phenomena. Dahil po dyan, isinailalim po sa state of calamity ang bayan ng Puerto Galera, kasunod doon ang rekomendasyon ng kanilang Municipal Disaster Reduction and Management Council. Ayon po sa Puerto Galera LGU, nagkakaisang inaprubahan po ng konseho sa pulong nito ang resolusyon na umihiling sa sangguniang bayan na ideklarang ang state of calamity. Dahil doon sa kakapusan nga ho ng supply ng tubig. Ayon nung kasi sa mga eksperto, maaari daw po magdulot ang mas mababang pag-ulan at mas matagal na tagtuyot sa mga susunod na buwan. Kaya't ngayon naaprobahan na nga po itong state of calamity. Alamin po natin, kakamustahin po natin ang bayan po ng Puerto Galera sa pamamagitan po ng kanilang municipal administrator na si Ma'am Carmela Dating Ginoo. Ma'am Carmela, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang hapon din po, Sir J. Mark. Carmela po, Dating Ginoo, mula po sa munisipyo ng Puerto Galera.
0: Ayan, ma'am. Ma'am, nagdeklara nga po ng state of calamities dyan sa inyong bayan nitong Lunes. Ano po ang mga hakbang na sabi nga, ginagawa po ng lokal na pamahalaan para matugunan po itong kakapusan sa supply ng tubig?
1: Kami po ay noong nakaraang June 12 po, araw ng kalayaan, ay nagdeklara po ng nagrekomenda po ang MDRM Council po, full council para po sa isang state of calamity. At ito po ay naprubahan po ng sangguniang bayan noong nakaraang araw sa SB Resolution Number 6198-2026. Ang naging hakbangin po pagkatapos po nito ay nagkaroon po kami ng isa pang pagpupulong upang lahat po ng mga pondo na hindi po nagagamit pa, na wala pong kinalalaman po sa patubig, ay ibinigay po ng mga barangay, sapagkat yung pong mga pondong yon ay para po sa pagpapagawa po ng mga kung ano-ano pong mga request po ng barangay, ay bukas loob po na ibinigay ng mga barangay para magamit po ng munisipyo para po maibsan po aming kakulangan sa tubig. So ano po yung mga short-term at mga long-term plans po ng munisipyo na napag-usapan po namin? Una po ay syempre ay ang pagbili po ng mga agarang pagbili po ng mga jetmatic po, yung mga pagbubugso po nito. At sa katunayan po, ay ako'y pinagpapasalamat din po sa DNR, sa ahensya ng DNR. Kasi po, tumawag po talaga sila sa akin kahapon agad. At para sabihin po na any requirements po sa mga pagbubugso po ng mga deep well po, ay tutulungan po nila kami para mapalili po ang proseso po ng munisipyo. Isa po din po short term, ay nagkakaroon din po kami ng rationing po sa mga apektado ng lugar na hindi po talaga sadya na dahil sa kanyang terrain at nasa bundok po, ay binibigyan po ng rasyon ng tubig po. Ito naman po ay sa tulong ng Bureau of Fire. At kanina rin po ang ating pong Red Cross ay lumapit po sa amin para po pahiramin kami ng water tank po at matulong din po sa rationing po dito sa amin, sa aming bayan. As to the long term po, nung makalawa, umakyat din po sa bundok ulit. Nautusan po ang aming vice mayor, ni mayor po namin, na umakyat po ng bundok at magtingin pa po ulit ng another source po ng tubig na maaring gamitin po para po maibsan po ulit. At nakakita naman po sila ng pwede pa po naming paggamitan po at pagkuhanan ng bagong tubig.
0: Ma'am, ito po bang water shortage na ito, bago pa man po itong El Nino, meron na po kakapusan sa tubig?
1: Ang aming pong huling pagdedeklara po ng state of calamity sa patubig ay noong taong 2023, ayun. 3 years ago po. Mm-hmm. At yung po ay naibsan dahil po sa tulong po ng mga national agencies po, katulad po ng OCD, para po mabigyan kami ng additional source po ng mga deep well. So ito po talaga ay naging bugso rin ng pagdami po ng naging rehistradong mga consumer po namin, dahil po nakita po nila nung improvement po namin since 2023. So sila po ay nakakonect na po sa munisipyo po ang aming water system. Tapos isa pa po talaga ay ang talagang technical team po namin sa Water Works po namin, nakita po nila yung agaran po, yung po pang pagbugso agad na nawala ang tubig, yung wala po talaga siyang, hindi siya unti-unti na nangyari. Abrupt po yung pagkakawala po ng kanyang tubig.
0: Mm-mm. Ma'am, meron pong, di ba meron pong binigay na, sabi nga eh, local government support fund ang national government sa mga local government unit. Ano pong status ng utilization nito sa mga apektadong bayan, ma'am?
1: LGSF po ba ang pinag-uusapan natin?
0: Apo.
1: As to LGSF po, ay meron po kaming mga proyekto po na inababa po na water system po. At ito pong water system ng LGSF funded po ay ginamit po sa pagkakabit po ng mga tubo. Ang problema po namin po ngayon ay hindi po papaano maipapapunta ang tubig sa mga kabahayan, pero ang source of water po talaga ngayon ang wala. As in, tuyot po ang mga pukal po namin.
0: Mm-mm.
1: Opo.
0: Ayun. Ma'am, may possibility yung napahagingan na po ba na pag-uusap yung pong panukala or something, some sort of suggestion na makipag-collaborate alimbawa sa mga utility company rito sa Manila, like Manila Water o Maynilad, kasi meron tong mga subsidiary companies na sabi nga may kapasidad na kung ang water source sa pag-usapan, dahil ang Puerto Galera naman eh malapit sa dagat, no, na pwedeng utilize yung seawater, ilagay sa desalinating machine para ma-convert into, sabi nga, into potable water. Like yung ginawa ng Maynila, yung subsidiary nila doon sa Boracay Island. Dahil ang Boracay Island ngayon, tubig alat din yan, pero meron sila mga desalinating machine na kayang i-convert yung tubig alat sa tubig tabang. May mga ganun po bang pag-uusap, ma'am?
1: Sir J. Mark, isa po yan sa mga bagay na tinitingnan po ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera. Ang isa lang po talaga naming fear kung bakit po hindi namin to agarang mai-implement. Dahil una po ay sa amin po sa bayan namin, napakamura po ng tubig. Ito po ay umaabot laang ng 80 pesos sa first 1 to 10 cubic po. So yung pong pagmahal po ng aming patubig po para po sa mamamayan po ng Puerto Galera ay aming pong kinakapapa. Pero yung pong desalination po ay isa sa mga long-term plans po na pinag-aaralan pa rin po hanggang ngayon.
0: Mm-hmm. Kasi malaking bagay din yan, ma'am, dahil I understand. Parang meron din yung mga bukal din. Ayan ho, nakikita natin sa ano, meron mga bukal eh. Ano ho? Pero yung mga bukal na yun, sasabi niyo nga, yung source of water mismo ang problema, hindi problema yung linya eh. Hindi problema kung paano mayaabot. Ang problema yung mapagkukunan mismo, di ho ba?
1: Yes po, tama po yun, Sir J. Mark.
0: Ano ho? Pero dito, ma'am, sa tingin niyo po, dahil nakakailang gano'n na ho katagal walang tubig, ma'am, dyan sa Puerto Galera?
1: Ari po, nagsimula po kami na nagpaghina po ay mula po nung Holy Week.
0: Mm-mm.
1: At tuloy-tuloy po na naiibsan, pero minsan po'y nawawala sa sobra po talagang init po na nararanasan po namin ngayon.
0: May ibang alternatibo po ba na pwede mapagkunan ng tubig? Like sa Pwede may talk sa rin ba with the Occidental Mindoro LGU para sabi nga eh, oy baka may tubig kayo diyan, pwede kami makahingi para mga ganun ba?
1: Wala po kaming ganung pang pag-uusap po na nararating sa ganung paraan po.
0: Ah, I see. Pero ma'am, paano natin ngayon susolusyunan 'to kung mismong source na ang sabi nga eh problema natin dito sa ano? Dito sa crisis na ito.
1: Opo. So, yung po nga, isa po ay may nakita ulit po kaming mas mataas po na source na pagkukunan. Pero po, yun po ay para lang po makatulong po. Pero ang sunod na po nito ay pakikipag-usap namin sa mga technical na tao po kung ano po ba talaga ang tama at naaari at katanggap-tanggap po na teknolohiya po para po sa Puerto Galera. Ang source po ng tubig namin ay mula lang po sa Bukal. Ang meron po kami ay tubig po mula sa dagat. Tama po na may desalination po kayo na inyo pong naulit, pero po yan po ay tama. Iisa-isa po yan sa amin pong pinag-aaralan po at ibinigay po sa mga technical na kumpanya po kung ano po ba talaga ang dapat at katanggap-tanggap po para sa amin.
0: Ma'am, dito ha, ngayon ko lang nabatid, ano, meron palang sabi nga merong ilang mga false na sabi nga may matatagpuan ano diyan sa Oriental Mindoro. Ito yung Talipanan Falls, Tamaraw Falls, Tukuran Falls. Ito po ba'y lahat tuyo na rin, ma'am?
1: Hindi po siya tuyo. As in pong nabawasan po ang tubig. Makakaunti po ang tubig na bumabagsak na. Affected din po siya kasi iisa po ang source.
0: Yes.
1: Nung aming pong bukal at yung pong lumalabas tubig po sa falls na yan.
0: Ayun. So talagang pakunti na ano. Eh, opo. Ma'am, bukod dun sa ibang alternative, isa pang alternative na pwedeng sabi nga mapagkunan. Pwede po bang possible ba yung ano diyan? Possible po ba yung ano ulan, pagsasagaw, cloud seeding, 'yan.
1: Ayan, isa po rin 'yan sa naano nga po sa amin na isabi na maari nga po, ay yun pa rin po, pinag-aaralan pa rin po, nandun pa rin po kami sa proseso po ng pag-aaral.
0: Mm-mm. Pero ma'am, itong problema kasi sa tubig, urgent to eh, dahil malapit sa sikmura ito ng ating mga kababayan. So, how long do our comrades dyan sa, mga compatriots dyan sa Puerto Galera, maghihintay para po makasabi nga, masolusyonan po agad itong problema nila?
1: Kami naman po ay kumikilos para po maibigay po ang pangangailangan ng mga tao. Yung mga barangay po na hindi po tasadyang na dadatnan na po ng tubig, inirarasyonan po namin. Sa ngayon po, kami nakipag-usap na sa lahat ng mga barangay at sa lahat po ng schools sa aming bayan. Kapag meron pong pwedeng paglagyaan at pagbugsuan po ng mga deep wells po, ay atin pong lalagyan.
0: Ayun.
1: Yan po ang una naming ginagawa po ngayon. Yung po yung isa sa aming mga short-term plans po sa mga
0: ito. Mm-hmm. Kasi I understand ang Puerto Galera, tourist spot 'yan eh. Hindi ba? Naapektuhan yung inyong local ekonomiya diyan, lalo na tourism ang inyong pangunahing industriya diyan, ma'am.
1: Fortunately naman po ay ang turismo po namin ay na-reach na po namin yung ating pre-pandemic na bilang po ng turistang pumupunta sa Puerto Galera. Kahagabi po, ang aming po tourism office ay naglabas po ng statement na wala pong dapat isaalang-alang o dapat pong alalahanin ang mga turista po sa pagpunta pa rin po sa aming bayan. Dahil po, ang amin naman pong mga resorts dito sa Puerto Galera ay meron pong mga kakayanan po at meron po silang mga deep wells po sa kanilang mga lugar.
0: Pwede po ba ring itap yung mga may kakayanan na yan para sabi nga mag-share din ang kanilang water source doon sa mas sa ating publiko diyan sa Puerto Galera, ma'am?
1: Yes po, ganun po ang nangyayari ngayon. Bawat isa po sa barangay po ay nagtutulong-tulong po. Pag meron pong may mga ganyan, ibigay po sila ng patubig po sa kanila pong mga kapitbahay.
0: Ayan, para at least, yan ang magandang indikasyon, ma'am, na buhay pa rin naman ang diwa ng bayanihan, no? Sa ating mga Pilipino. And lastly, ma'am, may panawagan po ba ang local government sa national government? Sabi nga para sa mabilis na pag-aksyon ng sa kumbaga what I mean is sa mas makatulong no sa local government no para ho maibsan yung pasanin yung ating mga kababayan diyan sa Puerto Galera.
1: Napakalalaki po ng aming pangangailangan sa larangan po ng pondo upang po maibigsan po at mapatuloy po na magkaroon po ng tubig ang aming bayan. Ako po ay nananawagan, syempre po sa atin, sa mga ahensya po na siyang may kakayanan na magbigay ng pondo po sa aming bayan para po sa mga paraang patubig po, na sana po ay mapakinggan po nila ang aming hinaing at ganun din po ay mabigyan po kami ng ayuda upang ang aming pong pondo ay madagdagan po para po sa pagbibigay po ng tubig sa aming mga kababayan.
0: Ayan ma'am. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan sa Puerto Galera ma'am na nanonood, nakikinig sa ating ngayong mga sandaling ito.
1: Ako po ay unay nagpapasalamat po sa mga kasamahan po namin dito sa Puerto Galera na kami po ay patuloy po na nagtutulong-tulong at naiintindihan po nila na ginagawa po.
0: Ma'am? Ayun, nawala ang signal ni ma'am. Mm-mm. Okay. Oo, siguro okay na 'yon. Oh, para panawagan na lang, no? Kumari kung higpit ang sinturon, wala na siguro may higpit na sinturon ang mga taga Puerto Galera. Pero sana ho, no? Sana ho sa lalong madaling panahon panawagan natin. Panawagan din natin sa provincial government. Baka ho pwedeng may konsidera na ho yung ilang mga ano, yung ilang mga sabi nga hakbang, no? Sa pagmatagalan. Alam nyo, ang isa ng Boracay, kaya ako nabanggit mga kababayan, meron ng subsidiary doon ng Maynilad. Oho. Na sila ang nag-desalinate ng tubig doon. Dahil, syempre, tubig doon nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tubig alat din ho yun. So, nagiging potable water. Meron silang malalaking treatment plant doon. Nga lang nga ho, sabi nga ni Ma'am Carmela, ang price ho na dapat inabayaran doon is yung presyo ng tubig. Oho. Eh 8 pesos sa magkano nga ang tubig? Magkano nga ang bill ngayon sa Maynila? Nasa 100 plus ano? Oo. Meron bang ganoon? Mga 200 plus, hindi ba mga ganoon? Eh tingnan niyo na lang, laking diferensya. Pero sabi nga yung serbisyo, no? Hindi ko sa ina-advertise sa Maynila, ano? Pero yung mga ganung klase ng sabi nga mga pamamaraan para nga ho sabi nga ma-sustain ho yung supply ng tubig, no? Sana ho maikonsidera ho ito ng ating mga nasa otoridad. Mark in, mark out. Mga kasama po natin ngayon Attorney Domingo Cayosa, dahil nga sa nag special session nga po that siya po ang former president ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good afternoon, J. Mark. Magandang hapon sa ating mga kababayan.
0: Tama po ba, sir? Kayo po ang past president po ng IBP?
2: Yes.
0: Ah, yun. Tama. Buti na lang. Attorney, napatawag ho kami sapagkat ngayon ho nagpatawag nga ho ng special session at ang sa Senado, sa Congress wala naman, sa House wala namang problema eh. Naipasa nila lahat ng dapat ipasa. Naihabol yung mga dapat ihabol. Pero sa Senado kasi medyo ma-action dahil yung Senate leaks nga. Panibagong yugto ng Senate leaks. Nagpalit ng liderato, no? 13 yung bumoto. Sa tingin niyo would it suffice to say na nasa ito na yung legal na majority ng Senate?
2: Well, of course there is so much more stability now, no? Hindi naman sa illegal yung nangyari nung nakaraang linggo, no? Legal naman yon, mayroon namang batayan sa Senate rules at saka sa jurisprudence, ang naunang desisyon ng Supreme Court regarding similar issues on quorum and voting for Senate officials. So de facto yun na rin ang majority noon. Ang medyo madrama lang of course si Senator Cayetano at ang kanyang grupo dahil gusto nilang proteksyonan, no? Kaya ipilit na sila pa rin ang majority kahit wala na silang numbers. Yun maganda nga, na naisipan ng Pangulo na ipatawag yung special session sapagkat nakita naman natin dun sa listahan niya maraming mga importante mga batas at merong mga confirmation hearings na kinakailangan gawin at nabimbin na yung mga dapat i-confirm na matataas na official ng gobyerno ng commission on appointments dahil nga dito sa bangayan sa Senado. So plus ang isang naging practical consequence niyan na pensadong na-settle ng mga senador mismo yung kanilang issues sa sino ba talaga ang Senate President at sino ba talaga ang majority. So ngayon, gaya ng inaasahan natin noon at pinagdadasal, eh, meron naman ng mga ilang mga senador na nalipunagan at nagpakita. So meron ng malinaw na quorum, hindi na nila pwedeng questionin yan at sa aking paningin, yung naunang petisyon nila sa Supreme Court, eh malamang ho yan, magiging moot and academic na.
0: Iyon, yun dapat, yun nga susunod kong tanong sana, attorney, no? Dahil prior to this, nag-petition nga. Pero sabi nyo nga, magiging moot and academic na ito. And the reason why, kaya na nagpatawag ng special session, di ba, ang Pangulo, para mabigyan ng prioridad yung mga mahalagang panukala. Pero para mabigyan ito ng, sabi nga, para mapagtibay ito, kailangan, sabi nyo nga, yung stability sa leadership ng Senado, eh kailangan ma-establish din. Tama po?
2: Tama po. At nakita naman natin, malinaw na meron na siyang 13 votes si Senator Gatchalian. At kung titingnan natin yung nag-file ng petition, questioning the earlier voting ng 12, eh 8 na lamang po sila. Legal na legal na ho, wala na hong rason kung bakit hindi pa nakikipag-cooperate. At sana pumasok na yung minority group sapagkat mahalaga ho na habang binabalanggas sa mga batas na ito at habang sila ho ay naghahanda para sa parating na impeachment trial ay maayos. Sana ho isang tabi na nila yung personal political agenda nila, yung kanilang mga interes sa mga posisyon at gawin na lang muna nila ang kanilang trabaho. Mangunguna sana yung trabaho muna, bayan muna bago sarili.
0: Yun. Eh ang kanila naman kasi depensa eh sila raw ang nasa legal. Pero gayon pa man eh nakikita naman natin lahat. Siguro kahit yung mga hindi naman nag-aral ng abogasya eh makikita na yung kung ano yung tama na nangyayari katulad na nangyari ho ngayon, di ho ba? And attorney, nabanggit nyo nga impeachment trial. Tinalaga ho si Senate, si Senador, dati Senate President, ngayon Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Dangan nga, di ba ho, si, ang Senate President na ngayon ay si Senador Sherwin Gatchalian. Yun po ba'y normal na sabi nga, proseso ng batas? O pinapayagan po ba ito ng batas?
2: Sa kasalukuyang Senate rules no anon pala bago ito inamyendahan ang nakalagay ho doon kung may impeachment lower than the president ang presiding officer yung Senate President.
0: Yes.
2: But the Senate as sitting as an impeachment court has the power and the prerogative to issue its rules. Sila ang gumagawa ng internal rules nila as an impeachment court. At kasama dyan sa prerogative na yan, yung pag-aamyenda sa kanilang impeachment rules para payagan na isang senador, not necessarily yung Senate President, ang magpre-preside sa impeachment court. So, hindi naman kinakailang abogado, pero dahil nga quasi-judicial at quasi-political yung impeachment court at tumatanggap yan ng ebidensya, no? At mga argumentong legal, eh maganda kung may background siya sa batas. Kaya siguro naisipan ng mga senador na maging flexible at payagan by majority vote na iluklok ang isang mas nakakaalam sa technicalities ng evidence and legal processes, yung hearing processes na isang abogado na miyembro nila.
0: Mm-hmm. Dahil si Senador Escudero ay isa ring abogado by profession, di ho ba?
2: Tama po yun, no? Of yun. Course, alalahan ho natin na hindi ho naman siya nagdedesisyon sa lahat. Eh.
0: Yes.
2: Mga simple motion kasi under the Senate rules that can be quickly resolved by the presiding officer. Ngayon, kung yung proponent ng motion or yung movant ay will ask or any other senator who objects will ask for a vote, itatanungin naman ang buong kapulungan, buong hukom, and they will resolve it by a majority, simple majority vote. So, yun lang ho naman ang trabaho ng presiding officer. Hindi siya lang mag-isa na nag-decide ito. Yung mga simple lang na processes, pwedeng siya na kasi hindi naman masyadong pinag-aawayan. Kaya nga, maganda na kung abogado siya. Kasi siyempre sanay na siya dun sa mga patakaran, sa mga hearing. Kasi nga, maliban dun sa Senate rules and impeachment, supletory effect din ng rules of court ng mga courting ordinary civil or criminal courts.
0: Ayun, I see. So, mangyayari din, ang para lang ho malinaw din attorney, no? Kasi may mga perception na kaya daw si Senador Chis Escudero dahil bukod dun sa nabanggit nyo, no? Meron, pakitama nyo nga ho itong opinion na ito ng ilan natin mga kababayan dahil si Senador Escudero ang Senate President nang mag-convene ang impeachment court. Hindi po ba yun ang sabi nga isa sa mga dahilan din?
2: Well, maari lahat ho yan speculation, haka-haka lang. Mm-mm. Hindi kinakailangan na yung dating presiding officer ng impeachment court ang maging presiding officer din ngayon. Sa tingin ko, ang pinakamatinding rason o very obvious at saka reasonable justification dahil abogado siya. Mas sanay siya sa mga legal processes.
0: Mm-hmm.
2: Maraming mga rason yan na kanya-kanyang opinion pero we have to give everyone the benefit of the doubt. Kahit sawang-sawa na tayo sa kanilang mga drama at mga antics sa Senado,
0: yes.
2: People should always be given a chance to redeem themselves.
0: Mm-hmm.
2: Sana nga ho, ma-redeem nila ang sarili nila kasi nakita ng taong bayan yung nangyari last year at yung mga more recent developments na mukhang nadidismaya tayo dun sa asal at gawain ng marami sa mga senador. But we continue to pray for them as our political leaders at sana bantayan na rin natin sila para sa ganun ay they learn the lessons of the past at huwag na maulit ho yung mga ginagawa nila na wala na sa lugar at hindi na angkop dun sa kanilang role as seekers of the truth. Yung presiding officers over as very serious impeachable offenses involving very high government official.
0: Last question na lang, attorney. Pagdating ng impeachment trial, sabi nga si Senador Escudero ang presiding officer. Siya lang ang makikita natin doon sa taas. Doon sa presiding table, sa presider's table.
2: Oh, siya nandun, pero lahat ng senador nandun, nakikinig
0: sa presentation. I see. Opo.
2: So lahat po sila at saka unless baguhin nila ang news nila, yan ho open to the public. At sana nga manatiling open to the public para ho sa ganyan ay nakakasiguro tayo at nalalaman natin kung anong nangyayari sapagkat ang pinakamahalagang interest ng taong bayan dito, malaman ang katotohanan one way or the other at kung merong mga kalokohan, pag-abuso, pagnanakaw, o paglabag sa batas na amounting to an impeachable offense, sino ba ang mananagot? At ano ba ang pananagutan?
0: Yes.
2: Importante ho ito sa atin. This is a very important aspect of accountability of public officials and transparency in governance.
0: Ayan. With that, Attorney Cayosa, sir, kami nagpapasalamat sa edukasyon binigay niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa mga usaping ito. Para ho nasa gayon, sabi nga, malabanan natin yung paglaganap ng misinformation, disinformation, fake news. Maganda ho nang gagaling ho sa mga ekspertong katulad po ninyo. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong wisdom na ibinahagi niyo po sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo.
2: Maraming salamat at sana'y manatili tayong vigilant at mapanuri.
0: Salamat po. Attorney Domingo Egon kayo sa mga kababayan, dati pong Pangulo, past President ng Integrated Bar of the Philippines at Constitutional Law Expert.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tanggap dahil ng mga pagulat mula sa labas ng himpilan, mga kababayan. Eto na, may update tayo mula sa Senado. Eh, sapagkat kanina pa ho, ang daming nagtatanong sa social media. Si Senador Joel Villanueva, ay kasi siya nga ang bumuo ng 13, di ho ba? Kanina umaga, doon sa special session, kaya nahalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Eh, kanina ang daming nag-aabang. Anong komite ang pangungunahan ni Villanueva? Eh, parang siya lang daw ang walang, walang komite. Pero eto ho, Senator Joel Villanueva naalal bilang Deputy Majority Leader ng Senado. Pagbabalik trabaho, dahilan ni Senator Joel sa pagsali sa Majority Block. Parang kay Senator Chis Escudero, di ba? Alam nga natin ang kabuuan ng detalye ni mula kay Nipa Asosyon. Nipa, meron na bang mga, meron na bang ano, meron na bang komite si Senator Joel Villanueva?
4: Yes, J. Mark, alam ko muna yung komite ni Senator Joel Villanueva. Pero ito muna, yung sa kanyang pagsapi dito sa bagong majority block ng Senado, nabigyan niya ng bagong posisyon itong si Senator Joel. Sa special session ngayong araw, nahalal si Villanueva bilang Deputy Majority Leader at Assistant Majority Floor Leader naman ng Commission on Appointments o CA. Si Villanueva yung bumuo sa numerong 13 para formal na mahalal si Senate President Sherwin Gatchalian. Nang matanong kung bakit siya lumipat sa majority, sinabi ni Villanueva na nais niya nang na magtrabaho na. Sinabi ni Mr. Joel na nagkausap naman sila ni Minority Leader Alan Peter Cayetano at okay naman anya sila. Narito yung, pakinggan natin yung pahayag ni Senator Joel.
5: Gagawin natin dito, boss. Ano nagpa-convince kayo, sir?
6: We wanted to work. That's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor for the podium most of the time, the entire days. I hope you've seen that.
5: How are you with Senator Alan, sir? How are you with Senator Alan?
6: Yes,
5: kamusta kayo, sir? Sa kanila.
6: Brothers, end of the day.
4: Yan, samantala rin na hagi man, Senator Ping Lacson na si Senator J.T. Ernst. Ito ang naging tulay para sa paglipat ni Sir Joel sa grupo. Dati na kasing magkagrupo itong sina Senator Joel at Senator J.T. dun sa tinatawag nilang St. Nick's Block. Kasama nila si Nagatchian, Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Sonny Angara, dating senadora Nanay at dating senadora Grace po. Ayon kay Senator JV naman, mas nanalig kay Senator Joel yung pagmamahal sa Senado. Bilino rin ni Ejercito na walang nangyaring pagbabanta o pananakot para lumipat si Senator Joel. Narito naman yung mga pahayag ni Senator Ping at Senator JV.
7: Credit should go to Senator JV. They were close friends. So siya yung kinakausap ni Senator Joel, siya yung kumakausap. In fact, up until last night, hindi pa siya nakapirma. I think nung sinabi ni Senator JV sa amin, in-announced na it's done, I think it's already past 11.
8: Factor. More than anything, it's an institution. No? Yung marami na rin nalulungkot na yung kapagkabaho. Well, talagang, whether you like it or not, talagang the Senate may tama, no? The institution was damaged. I think more than anything, it's the love of the institution that made him decide to join the new majority.
4: Samantala, sinabi naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nakasama niyang nakausap si Senator Joel. Anya, na-frustrate na daw si Senator Joel sa mga nangyari sa Senado nitong nakaraang higit isang buwan sa Senado na naging dahilan kaya hindi na sila nakakapagtrabaho. Narito naman si Senador Zubiri.
9: No, Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Marami po sa ating mga kasamahan na gusto na lang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group. dahil sa frustrations na napangyayari itong last 1 month. So,
4: ayan. Jmart, dun sa mo kanina, dun sa umpisa, ang dito sa nanood ko, kasi kanina mayroon pang mga pinapangalan ng mga committee chairman eh, pero dito sa mga nanood ko pa lang, ay may naitalaga ng chairmanship kay Senator Joel at babalik sa kanya yung Senate Committee on Labor. Dati, dun sa mga nakaraang kongreso, dati na rin siyang chairman itong Committee on Labor.
0: Ayun, at least eh, meron na siya. Yeah. Ayun naman ang ano dun, yun naman ang siyempre, kapag ikaw ay bumoto sa isang Senate President, pihado, meron kang chairmanship. Yan naman ang tradisyon sa Senado eh, di ba?
4: Oo, advantage yan ng majority block. Makakapamili sila ng gusto nilang kumite na pamunong.
0: Pero nasagot ba yung tanong na kaya daw lumipat si Senador Villanueva para di raw makasuhan doon sa flood control scandal?

0: manifest ni Senator, officially minanifest ni Senator Loren de Garda na si Senator Alan Peter Cayetano na yung tatayo o bilang Senate Minority Leader. Balik Minority Leader si Senator Ana.
1: Ayun.
0: At ang sabi rin pala ni Senator Loren, dadagdag ko na lang rin na J-Mar, na yung kanilang paghalal kay Senator Alan bilang Minority Leader ay without prejudice o hindi siya makaka-apekto dun sa inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na isa walang bisa yung lahat ng mga naging aksyon ng new Senate Majority Block noong June 3. 2026 session.
1: Yun nga sana itatanong ko tungkol doon sa petition na yun. So talagang tuloy pa rin ang laban nila.
0: Yes, tuloy pa rin yung kanilang pag-apela sa Supreme Court na inhal and void yung mga naging action noon. Kasi although kasi 'di ba na formal lang nahala si CSP Gatchalian ngayon dahil kompleto na yung 13 nila.
1: Yes.
0: May ibang mga prayers pa dun sa petition na pwede pa rin ma-question. Or, kagaya na lang nung isang naging action nung June 3 na inamend nila yung isang rule dun sa impeach sa tungkol sa impeachment na pwede silang maghalal ng ibang presiding officer maliban sa Senate President.
1: Ayun nga, kaya naloklok si Senator Chis Escudero bilang isang abogado bilang presiding officer.
0: Pero hindi pa yun formal, shinare pa lang yan ni Senate. Oo, parang consensus pa lang, parang plano pa lang ng majority block base sa pag-uusap nila kaninang umaga, sabi ni Senator Payne. So, yun pa lang yung consensus nila. Gagawin yung formal kung sakasakaling matuloy sa pag-convene ng impeachment court sa July 6.
1: Ayan. At ang sigurado, si SP Gatchalian ang uupo sa likod ng Pangulo sa SONA.
0: Yes, ayan. Formal na yan kasi kahit anong sabihin nila, 13 na ang numero ni SP Gatchalian.
1: Ayan. Salamat, Nimpa.
0: Yes, maraming salamat. Maraming nasado. Ito si Nimpa Asensyon para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Samantala, ang kamera nakatutok naman sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol sa Mindanao. Yan po ang tinutukan naman ni Melanie Baldos Reyes Lan.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kinakailangan ng mga residente. Sa ambush interview kay Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang kamera depende sa pangangailangan na mga naapekto ang komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta. Dagdag pa ng House Leader, personal pang bumisita si House Speaker Faustino Bojidi III sa General Santos City at Sarangani upang alamin ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Narito ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
4: Yes po, I mean pinuntahan ni Speaker Boji kasama po ni SP Win para makita po yung mga nangyari doon po sa GenSan at sa affected areas. And I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na apektado. Okay?
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun po pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University, dyan po sa Dipakulao, Aurora. Ay hindi raw ho aksidente ayon sa PNPCIDG. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
5: Sa J. Mark Mariing, iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito'y matapos na sabihin ng kampo ng isa sa

0: coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pagkasawi ni Baterbonya at Adili. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na normal lang ang naipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente, ngunit wala ani ito sa posisyon upang magbigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila o yung grupo ay nasa dagat na nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari itong insidente. Habang natagpuan naman ang mga Labine na Baterbonya at Adili na may 300 meters ang layo mula sa resort matapos nga natangayin ng malakas na alon. Dagdag pa niya, batid ng mga basketball players na malakas na alon sa lugar bago pa man ang bunyari ng aurora. Samantala, muling pinadalhan ng Sabina ng CIA IDG si Coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff at iniutos na dalhin ang drone footage sa insidente na makatutulong sa investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
1: And on Thursday and Friday, we're expecting the coaching staff and others that are a party to appear for investigation. Particularly, Mr. Thomas Baldwin. We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he is the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
0: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
3: Nag-aayad po ng resolusyon si Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal para hilingin po ang investigasyon sa likod doon ng pagkamatay ni Marvin Sulit. Si Marvin Sulit po, yung pong namatay matapos yung, na hindi po nakagamit ng benepisyo mula daw po sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Layon nito na masuri, yung pong pagpapadupad ng Republic Act 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Act. Pati na rin iba pa mga batas at polisiya na sa pangangalagang pakalusugan. Sinabi po ni Nasal, mahalaga matukoy kung nasunod ba ng buo ang mga probisyon na naturang batas at iba pa mga regulasyon sa kaso ni Sulit. Batay po sa nag-viral na po sa social media ng asawa nitong si Maria Lourdes, ay dumanas daw po ng brain hematoma itong si Marvin at isinugod sa ospital upang magamot. Ngunit dahil napakalaki ng kanyang bill na kinakailangan po para sa kanyang operasyon, binigyan sila ng opsyon ng lumipat sa ibang pagamutan na nag-aalok ng mas murang serbisyo. Subalit bago pa man ma-admit si Marvin sa ikalawang ospital, hiningan na ito muna ng deposito. At dahil agad na nakalikom ng pera pamilya, binawi na dahil hindi ho nakalikom ng sapat na pera. Binawian po ng buhay matapos lamang po at naibigay ang luna sa maaari sanang nagdiktas sa kanya. Binigyan din po ng mga batas na dapat masuri kung sapat ba ang mga kasalukuyang parusa at mekanismos ng batas upang mapigilan po ang mga paglabag sa mga ospital at institusyong pangkalusugan. Ang pinakapuntuan niya rito ay matiyak na ang mga polisiya ng PhilHealth, dyan po sa ilalim po ng Republic Act 10932 at iba pang regulasyon na nagbibigay po ng sapat na proteksyon sa mga pasyenteng nagkakaroon po ng malaking gastusing medikal o kaya naman ay namamatay dahil na hanggang sa kanilang pagkaka-admit po sa ospital.
2: Mark in! Mark out!
3: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Tolidan, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, Mutyanang Bicolandia, Daragang Magayon. Hindi kasing init ng Mayon. Oo, medyo kalmado. Ganyan din si Isa, si Myla, si Ice, at si Bell. Yan, ang ating mga patnugot ng palatuntunan. At maraming salamat, paring AJ Ignacio, sa palagiang pagsalo sa ating palatuntunan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka mawawalan. Oo. Hindi ka rin mag- Hindi. Si paring AJ, isang tasa ng kape, okay na to. Oo. Oo, yung isang tasa ng kape. Yung ano, 3-in-1. Oo, pwede na, pwede na. Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys. Sa ating palatuntunan. At tumayanan po ang palatuntunan mula po sa Sports Radio post-game kasama po si John Mogol. Bye!
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ito, earbuds pa, earphones. Yung parang bone conduction yung technology. So, dun nakamount yung camera, yung nakasuot sa may sa tenga. Dun nakamount yung camera ng referee. And during replays ng laban, especially kapag nakaka-goal, pinapakita yun eh. Kung ano yung mismong nakita ng referee. Na footage, kuhang footage ng kanyang camera na suot-suot niya. And I think it adds another dimension dun sa viewing experience, especially kung sa TV ka nanonood. Do? At para sa akin, maganda yung ginawa nilang yan. Approve ako dyan. Magkano ba ang premyo dito sa FIFA Men's World Cup? Kasi 48 teams na ngayon eh. So, natural, lalaki yung ano, yung prize money, yung total prize money, tsaka yung mga ipapamigay. The total pool ng pera, ano, yung for the prizes ng mga teams na naglalaro sa FIFA Men's World Cup, tumataginting, tropa, ready ka na ba? $665 million. Yan po ay katumbas ng mahigit 39.5 billion pesos. Grabe, ano? Nai-imagine mo ba kung gaano kalaking pera yan? Now, the winning team, the winning country will get $50 million. Yan po ang premyo ng champion. The runner-up will get $33 million. Yung pangatlo will get $29 million. And the fourth runner-up will get $27 million. Yung mga teams na aabot, magka-qualify for the quarterfinals, guaranteed na yan, at least $19 million. Sa round of 16 naman, $15 million. At every team in the tournament will receive a minimum of $9 million galing dun sa prize pool. Samantalang yung namang mga mag-a-advance sa knockout stage will get at least $11 million. And bukod pa dyan, meron pang binigay na $1.5 million para sa gastos ng mga koponan para sa pag-prepare nila for this FIFA Men's World Cup. Diba? Na-curious tuloy ako bigla eh. Halimbawa, yung $50 million na premium ng champion, yan ba'y ilalagay sa maleta? $50 million eh. Ang isa pang tanong, ilang maleta kailangan para mapuno ng $50 million? At saka, sinong magde-deliver, pare? So, Friday, yung mga by the way, last Friday pa ito nagsimula eh. June 12. So, yung mga naglaro nung June 12, isang linggo yung pahinga nila. Sa Friday na ulit, ano yung Mexico, di ba, naglaro yan ng opening day Friday. Next Friday na sa June 19 na ulit yung second game nila. So ganoon katagal yung pagitan ng mga laro kasi nga 48 teams ang nagko-compete dito sa panimula ng FIFA Men's World Cup. 5:19 ang atin pong oras. Ongoing sa Phil Sports Arena sa lungsod po ng Pasig ang 2026 Volleyball Nations League Women. And kung di ko nagkakamali, ongoing ang laban ng Italy at taka ng Czech Republic. Nasa linya mo naman natin? Wala pa? Okay, sige. Maya-maya, balikan natin. Kuha tayo ng update mula sa ating kasamang si Timothy Tapales. Nakamonitor siya dyan sa aksyon sa 2026 Volleyball Nations League Women. In the meantime, first time tayo. And magpapatuloy po tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
17: Ay, aircon ba ako?
16: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasali ba pala itong rep natin?
17: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
16: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
18: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: 5:22 Philippine Standard Time. Kayo po'y nakatutok dito sa post-game sa Sports Radio 918. Balitaan ko muna kayo ng mga activities ng ating national athletes. Beginning with our two-time Olympian na si EJ Obiena. Nagsimula na po ang outdoor season ni EJ Obiena. His first tournament sa Eurowings Flight Circus. Isa itong World Athletics Continental Tour Challenger event sa Dusseldorf sa Germany. Nakakuha si EJ Obiena ng silver medal after clearing 5.74 meters. Ang nanalo rito si Chris Nielsen ng USA, 5.83 meters. Pangatlo si Saifeldin Abdelsalam ng Qatar with 5.65 meters. Up next para kay EJ, ang Diamond League in Qatar on June 19. So from Germany, Qatar naman ngayon si EJ Obiena. Meanwhile, sa kakatapos lang na ICTSI Philippine Athletics Championships, nagtala na naman ng bagong record si Leonard Grospe sa men's high jump. Kakaset lang niya ng bagong record, pinalitan na naman niya. Ang bagong national record ngayon, 2.23 meters. Nadagdagan ng konti, 2.22 yung dati niyang record. Ginawa niya yan sa kanyang unang attempt dun sa ginanap na final sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Yung 2.22 meters niya, more than a month lang niya naset yun sa NCAA Season 101 Athletics Tournament. Ano, na competing for Mapua itong si Grospe. Ngayon, 2.23 na siya. Sinubukan niya yung 2.25, pero hindi niya nagawa. Pero sabi niya, sobrang masaya pa rin siya kasi bagong ano na naman to, bagong national record. At yan yung standard dun sa mga nahuling Asian level tournaments. And in fact, dun sa sa Chongqing, China. 2.23 meters eh, yung tinala ni Mutaz Ay sa Barsham ng Qatar. But the target, sabi ni Leonard, is 2.25 meters. Meanwhile, sa same na competition, nakadalawang gold medal sina Hussein Loranya, Jessamay Roda, and Rica Valderrama. Si Hussein Loranya ang nanalo sa men's 1500-meter race. Ganon din sa 800-meter race. Si Jessamay Roda naman sa 3,000-meter steeplechase at sa 1,500-meter distance. Pagkatapos si Rica Valderrama, champion sa triple jump at sa long jump. And lastly, Art Joy Torregosa, women's 10,000-meter run at sa women's 5,000-meter event. Si Jeric Faeldonia ang kampiyon ng under-17 division sa kauna-unahang One Chess Movement Rapid Chess Tournament na ginanap sa dyan sa Ortigas. Nakakolekta si Faeldonia ng 6.5 points. Anim na panalo dun sa kanyang unang anim na laban. And then yung last match niya against Al-Bashir Bhutto, nag-draw sila dun. Kaya 6.5 points. Although a round earlier pa, after round 6, nakuha na niya, virtually secured na niya yung title matapos siyang talunin si FIDE Master and the top seed na si Ivan Travis Koo. Koo finished second, 6 points. Pangatlo naman, itong si Al-Bashir Bhutto. Tinalo niya si Lennox Cordova and Gabriel James Cartel on tie breaks. Sa kids division, champion si Steve Nitafan followed by Gail Adam Navarro and Martin Dave Garibay. At sa 200 and below category, nanalo si Narciso Gumila. Pangalawa si Irville Villa at pangatlo si Bryce Clarence Bayani. Silver medal naman para kay Jamaica Arribado sa Philippine Women's Satellite No. 2 na ginanap sa National Squash Center sa Malate, Manila. Natalo siya kay Whitney Wilson of Malaysia dun sa kanilang gold medal game. Sa ginanap naman na 4th Southeast Asian Junior Individual Championships, dun din sa same venue, etong si Inigo Jordan, isang Filipino-American squash player, runner-up sa Boys Under 19. Natalo siya kay Erwin Cross Christopher ng Malaysia. Meanwhile, etong si Lyra K. Trasmil ay silver din sa Girls Under 13 division after losing to Karina Sashikumar, the top-seeded player mula sa Singapore. Now in baseball, sa Senior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament, ang Pilipinas po na nire-represent ng Tanawan City Seniors Baseball Team ay pasok na sa gold medal game. 4-0 record para sa Pilipinas. Ang titindi ng panalo, pinakadikit ng score, yung 5-2 na panalo nila laban sa Guam. And then nasundan yan, 16-4 na panalo laban sa Hong Kong. 16-0 laban sa Indonesia. At yung kanilang pinakamalaking winning margin sa tournament, 17-0 against India. O, championship game bukas. Kanina ko pa hinahanap kung sino makakalaban nila. Hindi ko makita eh. Pero in the championship game, the winner will get a berth sa gaganaping Senior League World Series. Etong Senior League Baseball Asia Pacific and Middle East Regional Tournament ginaganap po sa Indonesia naman. And lastly, ang ating pong Gilas Pilipinas Youth Men kinumpleto yung kanilang undefeated campaign sa 2026 FIBA Under-18 Asia Cup Siaba Qualifiers nung tinambakan nila itong Thailand sa championship game. 85-70 is the final score. So 5-0 ang Pilipinas dito at sila ang 7 straight champions dito sa kompetisyon. Joaquin Tavera, 21 points. Siya po ang pinangalan ng MVP ng tournament. Patrick Pasinos, merong 13 points. Ganon din si Ethan Aguas. All-around game pa rin si Chog Moral, 10 points, 7 rebounds, 7 assists, and 3 steals. Isang 6-0 run dun sa bandang dulo na ng final quarter ang nagbigay sa Gilas Youth ng 78-63 lead dun sa basket nitong si Joaquin Tavera. 1 minute and 35 seconds to go ang natitira. And dahil nakaabot nga sa finals ang Gilas Youth natin, lalaro sila sa 2026 FIBA Under 18 Men's Asia Cup from August 13 to 23 sa India. So congratulations sa ating Gilas Pilipinas Youth. Alas 5:30 ang ating pong oras. Just pause for a quick break and we will continue dito sa post-game sa Sports Radio 918.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Hi Sports Radio Team, congratulations sa 40 years, 4 na dekadang serbisyo sa atletang Pilipino at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo. Thank you for always supporting the women's football community and I feel grateful that in the past 10 years nagsama-sama tayo sa pag-agat ng sport na to. Kaya many more years to come, stay healthy and stay together. Happy anniversary!
22: Kalahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Check your time, it's now 5:33. Ongoing na po ang laban ni Alex Ayala sa round of 32, opening round nitong German Open, the Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open 2026, kalaban niya si Donna Vekic of Croatia. And first set pa lang naman, lamang etong si Vekic, 2-1. Pero dito sa fourth game, currently merong 40-love lead si Alex. So 1 point away from tying this, the first set at 2-2. Ongoing din ang laban ni Nicola Bartunkova laban kay Elise Mertens. Bartunkova leading 3-1. Then, by the way, yung laban ni Mertens tsaka ni Bartunkova, round of 16 na yan. So, the last round of 32 match sa women's singles, etong laban ni Alex at tsaka ni Donna Vekic. And then later today, number 3 seed Jessica Pegula up against Katarina Siniakova. Paula Badosa takes on number 5 seed Coco Gauff. At si number 1 seed Arina Sabalenka, makakalaban naman si Ekaterina Alexandrova. Yun, nakascore pa si Vekic. So, 40-15, fourth game, Alex Ayala on serve. Now, at this point, makibalita tayo sa ating national wushu taulo athlete dahil he ended ang medal drought, gold medal drought ng Pilipinas in wushu taulo sa Thailand Sea Games. So, and they are about to start. Actually, nag-start na yata yung kanilang training camp in China in preparation for two major competitions ngayong taon na to. Ito po ang panayam ng Sports Radio 908 sa ating national wushu athlete na si Jones Inso.
0: Sports Radio, kasama ulit natin ang top wushu male at Taolu athlete natin, si Engineer Jones Inso. Hi! Magandang araw.
1: Hello, magandang araw.
0: Wow, Engineer Jones na talaga. The last time we talk, hindi ka pa kasi, ang alam ko, hindi pa tayo nagkukwentuhan about that passing the board exam. But we're so happy for you and congratulations. But this is, another ano tough season. Ika nga, ang dami na naman nasasalihan ng ating mga wushu athletes. Kumusta ka? Anong mga naka-line up na competition in the last 6 months of the year, Jones?
1: This coming July po, meron tayong Taolu World Cup sa ano sa China, and then sa September October ano naman Asian Games sa Japan.
0: Wow, ang tataas na level ng competition. Kumusta ang ating training? Ano yung mga training camp na nakalinya para sa atin?
1: As usual naman po, start kami January yung training, and then hanggang sa ngayon tuloy-tuloy pa rin siya. So ang training namin is more on ano na sa routine na siya, kasi may bagong ano na naman, magpapalit na naman daw po ako ng routine. So yun yung pagpapukusan, babala gagawa ng routine, and then this coming June 17 mag ano na kami, China training. We papadala kami sa China for 2 months.
0: Wow, ang tagal na training, ano? Bagong routine. Kaya pa ba yun na ma-perfect, mahabol? Especially na July na yung World Cup, Asian Games in September. Gaano ka-challenging na may bagong routine?
1: Oo nga, yun yung naging challenge ngayon. Kasi ang sabi sa akin nung pinerform ko yung routine ko nung SEA Games last year, medyo ano, medyo dehado kasi pag i-compare sa ibang mga athletes, ibang mga bansa na makakalaban ko this World Cup, sinabi ng coach ko na ano na baka hindi siya gaano lalaban sa podium. So kailangan talaga magpalit. So ngayon ang ginagawa ko is nagre-revise, trial and error kung ano yung feeling ko mas nagpaganda sa routine.
0: Yes, and ano yung realistic goal? Asian Games kasi bronze medalist ka, di ba, nung nakaraan, 3 or 4 years ago. And then sa World Cup, ano ba yung medal, huli mong medal? Para medyo clear yung ating goal this time around, Jones.
1: Last edition ng World Cup, ano lang tayo, fourth place. So, gagawin natin, ang magiging goal natin this World Cup naman sa July, syempre podium pa rin. Although may mga challenges kasi yung mga top countries na talagang dati pang nagme-medal, mas baguhan, ay mas matagal pa kaysa sa akin na naglalaro ng senior Tai Chi. Sila pa rin yung mga ano nasa taas na makakalaban ko rin. So yun yung magiging challenge ngayon sa World Cup. Pagdating naman ng Asian Games, syempre hindi ko rin naman inaasahan yung medal ko nung ano nung 2023 sa Hang Seoul na nag-bronze ako. Hindi ko rin inaasahan yun kasi nga pang ilang taon ko lang yun na naglalaro ng wushu, and then biglang nagka-medal. So ang magiging goal lang ngayong Asian Games is syempre as usual yung ma-perform pa rin yung best na hindi ka magkakamali, pero yung pinaka-best, pinaka-confident mo na wala kang regrets pa rin after ng routine mo.
0: Yes. Special ngayong full-time athlete ka na, di ba, Jones? Oo. Yes. So, talagang naka-focus ka na dyan. And yun na nga. But di rin natin masabi kasi iba yung sport nyo. Ang daming mahuhusay dito sa sport na ito. So, how do you visualize itong Asian Games? Kasi ito talaga yung inaabangan natin eh, the Asian Games. Kasi multi-sport, di ba? Competition to, kasabay yung iba pang mga atleta, ibang klase yan kapag sabay-sabay kayo nagko-compete. How do you visualize the competition this time around at sa Japan pa to?
1: Opo, this time kasi ano, Asian Games, syempre sa wushu, ang malalakas na countries is nasa Asia. So yun pa rin. Ang level na magiging level ng difficulty ngayong Asian Games ay syempre mataas pa rin. Pinakamataas as if kung ako yung tatanungin. Kasi yun yung parang magiging kasi pag wala kaming Olympics, di ba sa senior, okay, walang Olympics, so Asian Games na lang. So yun yung parang pinaka mataas na level ng competition para sa akin.
0: Yes.
1: So Asian Games, meron yung ano, Hong Kong, meron yung Japan, syempre yung host country. Meron din yung Singapore, mga siblings natin, mga kasama natin sa Southeast Asia. Hong Kong, Malaysia, Singapore, yun. So, syempre, pagdating, ang naging advantage nila this year is may competitions na sila. Nakasali na sila ng ibang competitions earlier this year. Yes po. So, parang nakapag-warm up sila sa ano sa carpet. Yung mga moves nila, parang confident na silang gawin. So, parang sa atin naman, ang magiging unang international natin is ano pa, next, this coming July pa.
0: Ayun. Yung World Cup na nga, yun ay magiging ano nyo, build up for the Asian Games. Yes. May nabago ba sa motivation ni Jones Inso now that you are a full-time athlete? Gaano kahalaga itong mga competition na ito bilang isang full-time athlete na?
1: Siyempre, mas since full-time athlete na, ang kung nagiging focus ko ngayon is 100% na sa wushu. So, ang inalagaan ko na lang ngayon is yung condition ko and then yung routine. So, after na ko ang routine, maintain lang yung condition ng tuhod at ng likod. So, yun lang. Yes, tapos from there, mag-build na tayo pataas ng pataas.
0: Anong plano? Pagsasabayin mo ba Ushu at pagiging engineer? Engineer Jones Inso na po siya, ha? Yes, Jones?
1: Siyempre po, kung may opportunity pa rin na pagsabayin, why not? Kasi ang gusto ko rin naman i-try yung pagiging engineer, hindi lang pagiging athlete. Kasi nakagraduate na tayo, nagka-license na rin, gusto ko din naman i-try yung paano maging engineer sa field, parang ganun.
0: Yes, okay. So, all the best, okay? And then, we'll just wait for the World Cup and then the Asian Games for Jones. Isa na lang, reaction mo sa pagpasok, pag-qualify ni Angel Polo dito sa Ushu Youth Olympic Games. First time, di ba? Na magkaroon tayo ng qualified athlete sa Ushu.
1: Since it's the very first na no na-qualify yung Ushu sa Olympics and then doon naman siya sa youth. So syempre sobrang saya naming lahat. Syempre pinapanood namin yung laban niya, mga laban ng mga juniors namin sa no sa World Junior, tapos biglang uy, nagka-medal na siya. Yeah. Alam namin actually na ano, pagka nagka-medal ka na ng ano doon sa world, may qualified ka na kaagad sa ano sa Youth Olympics. So yun, sobrang celebrate kami dito sa federation namin nung ano nagka-medal siya.
0: Yes.
1: So yun, parang siya na yung magiging parang ambassador for ano for Wushu sa mga youth natin, okay, sa mga juniors.
0: At gaano ka naman ka-hopeful para kay Angel come the Youth Olympic Games?
1: This coming Youth Olympics, syempre, nag-build pa rin yung ano niya eh, yung confidence niya. Eh, hindi pa siya yung full na maganda yung confidence niya, yung aura niya dun sa carpet. Nag-build pa lang siya. So, may malaki yung chance na mas mataas yung ano maging achievement niya this coming Youth Olympics. Kasi nga, syempre, yung training niya before nung world, dito lang sa Philippines, kami-kami lang din, pati ni na coach yung nagtuturo. Eh, what more, kung napunta ka sa China, nag-training, eh, doon naman yung sport namin galing sa China. So, yun. Tingnan natin kung ano yung, abangan na lang natin kung ano yung ipapakita niya sa atin sa Youth Olympics.
0: At kasama kayo, kasabay kayong mga seniors na magte-training sa China. By the way, ilan kayong aalis? Ilan ba kayong mag-Asian Games?
1: Kami mag-Asian Games, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six po kami.
0: So lahat yan pupunta na ng China. Yes, okay.
1: Sina Mark Lester, Mark Anthony, and then si Sandrex, pupunta sila sa Shandong Province.
0: Mm-hmm.
1: Ako naman po, si Agatha, and then si Alex, na Tai Chi, is pupunta sa Fujian. Kasama na namin si Angel doon. So, apat po kami yung mga Tai Chi, pupunta sa Fujian Province para mag-training.
0: So, ilang kayo? Puros kayo Taulu? Jones?
1: Meron pong sanda na sasama, apat po sila.
0: Mm-hmm.
1: Si Carlos, si Kit Chun, si Sander, and then si Arnel Mandal.
0: Mm-hmm.
1: Sa Shandong Province din po sila. So, wow. May Taulu and then may Sanda na pupunta sa Shandong Province.
0: Ibig sabihin, anim na Taulu, apat na Sanda, yung ating mga athletes for the Asian Games?
1: Plus one sa Sanda kasi meron pala si Jen. Jennifer.
0: Okay. So, ang dami pala natin. Who will compete come the Asian Games? At ito ba, lahat kayo qualified? Di ba ngayon may qualification ng Asian Games?
1: Opo. Ngayon po, lahat po kami qualified na po for
0: the Asian Games. Yes. So, excited kami para sa inyo, Jones. Ano? All the best. God bless you and the rest of the team. Maraming salamat ulit sa pagkakataon na ito. Baka may gusto ko lang pasalamatan, i-acknowledge. Just please go ahead kasi for 2 months, di namin kayo makakausap.
1: Siyempre po, una kong gustong i-acknowledge, pasalamatan yung PED namin, Federation, sina President Sir Alasco, ang aming Secretary, si Sir Julian Camacho, yung mga namin, admin namin doon, sina Mabisa, Magbel, pati si Pio Casio. Siyempre sila yung naglalakad sa papers namin. So, siyempre, gusto namin pasalamatan yung kanilang hard work ngayon na para sa namin, benefit namin. And then, syempre, yung mga makakasama ko sa China training, pagbutihan natin kasi para dito sa, hindi lang to para sa atin, para din ito sa bansa.
0: Yes. Thank you so much, Ra. And until next time, ingat kayo. Si Jones Inso, Engineer Jones Inso, dito po sa Sports Radio, mula sa Sport ng Ushu. Bye! Salamat!
7: Jones Inso, ang atin pong pambato sa darating na Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Part of a 12-man Philippine team na mag-undergo ng 2-month training in China. So according kay Jones, hindi lang sila sa isang lugar magkakaiwalay sila. May Shandong, may Fujian Province. But 2 months silang mananatili doon to prepare for the Wushu World Cup ngayong July. At yung 2026 sa Aichi Nagoya Asian Games in September. So, personally, ang goal nitong si Inso ay mag-develop ng bagong routine. Kasi yun yung pagkakasabi sa kanya ng coach niya. Medyo hindi winning routine yung kanya ipinakita. Back in Thailand sa SEA Games. Pero in the SEA Games, it was good enough para makakuha ng medalya. But sa bigger competitions, Wushu World Cup tsaka Asian Games, o kailangang mas maganda pa, mas solid pa yung kanyang routine. So, 12 athletes eh. Si Agatha Wong, Joan Sinso, Alexander De Los Reyes, Mark Polo, Mark Ragay, Sandres Gainsan, tapos si Angel Polo, and then sa Sanda, Carlos Bailon Jr., Sander Alipio, Gideon Padua, Arnel Mandal, tsaka si Jen Quilapio. 5:48 oras natin, Pilipinas. Abante na si Alex Ayala sa kanyang laban against Donna Vekic. 4-2 sa round of 32 match nila dito sa Berlin Open in Germany. Kakatapos lang actually nung game number 6 in the opening set on serve si Alex doon. Bumawi siya from, I think, 40-30 ba yun? O 40-love ba yung naging score doon ni Vekic? Pero ayun, back on serve si Alex, lamang pa rin siya dito sa first set, 4-3. So nakabawi na kagad si Vekic doon sa kanyang sumunod na service game. But still, the advantage ay nasa panig ni Alex Ayala. Okay, kunin natin itong live report from the Phil Sports Arena in Pasig City sa ongoing na aksyon sa 2026 Volleyball Nations League Women. Nasa linya natin si Timothy Tapales. Tim, go ahead.
2: Magandang hapon sa iyo, John. magandang hapon sa mga tagapanig natin sa Sports Radio 918 ngayon. At syempre, sa post-game, especially sa nakikinig yan. John, alam mo, kakatapos lang ngayon ng laban ng Italy at ng Czechia, kung saan ang Italy, they demolished Czechia with a straight set victory 25-18, 25-21, 25-22. Dito nga bilang bounce back win from their 5-set loss against Brazil last time around. Alam mo, John, itong naging laban na to, talagang napaka-dominante ng Italy dito from all places dito, from offensively sa kanilang attack, sa kanilang service, sa kanilang defense din. First set, talagang umalago agad itong Italy. Talagang napakaganda na ipinakita ng Italy dito from dito sa naging laban nila. Hindi nakaporma doon nung first set yung Czech Republic, yung Czechia. And then yung second set, umalago naman yung Czechia dito kontra sa Italy. Nakalamang sila 9-5. Pero itong Italy, they blasted a 5-0 run kontra dito sa Czechia. Kaya nakuha nila yung lead 10-9. Pero it was a seesaw battle not until noon nag 21-20 in favor of Italy doon. Sila na yung nanaig dun sa second set with a 25-21 victory dun sa second set. And then third set naman, Italy, it was a dominant showing. Pero bandang dulo, humahabol yung Czechia doon. Nakadikit yung Czechia, mga two points dito sa naging laban nila sa third set. But then again, Italy talagang showing their composure, showing their might as world number one, as the defending champions. They live up their billing, finishing off this match with a straight set victory. Alam mo, nakausap natin si kanina, kakani-kanina lang, nakausap natin ng best player of the game na si Ekaterina Antropova ng Italy, ang kanilang opposite, na nagtala ng 21 points built from 13 attacks, 1 block and 6 service aces. Napakaganda nang ipinakita nitong player nito from Italy. Talagang dinomina niya itong Czechia. And aside from her, meron pang naka-double digit scoring dito sa Italy. Si Farr na middle blocker may 13 points, habang si Nervini may 12 points. So, yung scoring nitong Italy, talagang well distributed dito para sa laban nila. And John, kanina naman, noong bandang alas 12 ng tanghali, naglaban naman ang USA at ang Dominican Republic, kung saan ang USA, sila ang nagwagi dito with a straight set victory din against Dominican Republic. Itong USA, it is their third straight win na dito nga sa Volleyball Nations League after nilang matalo last week. And they handed the Dominican Republic their fifth straight loss dito sa turneyong ito. Dahil nga itong Dominican Republic nagdedeklika doon na ma-relegate dito dahil sila last spot, wala pa silang panalo. Ang naging panalo ng USA ay 25-20, 25-19 at 25-12. Ang nanguna dito sa naging laban ng USA ay si Jordan Thompson with 15 points, samantala si Retke at Eggleston may tig 10 points sila dito sa naging laban nila kontra Dominican Republic. At John, mag-aantay lang tayo ng ilang oras pa, mga more than one hour, dahil in a few moment time, maghaharap naman ang Japan at Serbia dito sa Field Sports Arena, kung saan itong Japan, wala pa rin silang talo dito sa torneyong ito. They're still having a clean sheet, kumbaga, dito sa record nilang 4-0. At susubukan nila itong protektahan mamaya kontra nga dito sa Serbia, na makaharap nila mamaya dito sa ganap na alas 8 ng gabi sa Field Sports Arena. John?
7: Okay, maraming salamat Timothy Tapales mula po sa Field Sports Arena para dito sa 2026 Volleyball Nations League Women.
22: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Alex Ayala leading Donna Vekic 4-3 opening set ng kanilang round of 32 match sa German Open in Berlin, Germany. Mahabol si Alex dito sa 8th game. 30-40 Ayala on serve. So kung makakuha ng break dito si Vekic, magtatabla yan. 4-4, ayun na nga. Ayun na nga. Vekic tying the match at 4 games apiece in the opening set. So the winner dito sa kanilang magiging dito sa laban ni Alex Ayala at Donna Vekic will move on to the round of 16 kalaban si world number 2 Elena Rybakina. And just to recap lang ulit, ano, yung dalawang resulta nung laro ngayong araw dito sa VNL 2026. The latest, winalis ng Italy ang Czechia 25-18, 25-21, 25-22. And earlier today, winalis ng USA ang Dominican Republic 25-20, 25-19, and 25-12. And then alas 8 pala. Alas 8 naka-schedule Japan laban sa Serbia. Ayan yung huling ikatlo at huling laro ngayong araw, ano, sa Phil Sports Arena. Aside from the Philippines, meron ongoing din itong week 2 action sa Bangkok, Thailand. Kanina tinalo ng Canada ang Netherlands in 4 sets. And then ongoing din sa Ankara sa Turkey. Ayan, ongoing ngayon ang laban ng Germany at ng China. So yan yung tatlong syudad na host ng second week ng 2026 Volleyball Nations League Women. Dito sa Pilipinas, tatagal ang hosting natin until June 21 hanggang Sunday po. Ano? So meron pa kayong time, makakahabol pa kayong makapanood kung di kayo nakapunta today. Hanggang mayroon pa kayong chance until Sunday para manood ng bakbakan dito sa 2026 VNL Women sa Phil Sports Arena. 5:56 oras natin, Pilipinas, and that's it for postgame this Wednesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Susunod na Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko
22: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: abangan sa Larigadon Live. Alamin ang mandato ng Department of Health at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Ted Herbosa. Larigadon Live. Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag umaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia na para sa kanyang working visit. Mas pinalalim na ugnayan ng ASEAN at Russia, tinitiyak ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit. Special session ng Kongreso para talakayin ang mahalaga at nakabinding panukalang batas sinimulan na ngayong araw. Senator Sherwin Gatchalian nanumpa na rin bilang bagong Senate President. Milyon-milyong pisong halaga ng tulong pinansyal inilabas na ng tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Iba pang ahensya ng pamahalaan, walang patid din sa paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga nasalanta. Dahil sa hindi pagtugon sa patawag ng otoridad, PNP CIDG muling magpapadala ng sabina kay dating Ateneo Head Coach Tom Baldwin at iba pang coaching staff para sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete sa kanilang team building sa Aurora. At ilang Pinoy celebrities nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Kung sino-sino sila, alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagsimula na ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. At hindi lang Pilipinas ang makikinabang sa biyahe na yan, kundi maging ang mga bansa na kasapi ng ASEAN sa harap ng gaganaping ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Inaasahang matatalakay ang iba't ibang usapin na kapapakikinabangan ng buong rehiyon maging ng Russia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mag-aalauna ng hapon oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia para sa kanyang working visit. Isa sa magiging aktibidad ng Pangulo sa unang araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin.
5: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, which were formally established on the 2nd of June 1976,

0: Education, tourism, and people-to-people exchanges.
1: Pagtitiyak ng punong ehekutibo na bilang ASEAN Chair, nakatuon ang Pilipinas na matiyak na magbubunga ang naturang summit ng mga makabuluhan at pangmatagalang resulta na higit pang magpapalalim sa ugnayan ng ASEAN sa Russia. Kasabay ng pagbisita ng Chief Executive, ang paggunita ng 50th diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Kaya binigyang diin ng Pangulo na pagkakataon ito para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan.
0: For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future.
1: Muli iginiit ng Pangulo ang layunin ng Pilipinas na isulong ang pagkakaisa ng ASEAN at palakasin ang pakikipagtulungan nito sa mga bansang katuwang sa labas ng rehiyon.
0: We will likewise advance ASEAN's engagement with external partners such as Russia through the dialogue mechanisms and frameworks that this community has built over many decades. We travel to Kazan with purpose. And we return with renewed commitment to our partnership.
1: Ito ang unang pagbisita ni President Marcos Jr. sa Russia. Halos 50 taon matapos ang makasaysayang pagbisita ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating Soviet Union noong 1976. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa. Inataas na 3 kalihim habang nasa Kazan, Russia ang Pangulo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Bilang chair ng ASEAN, mahalagang attendance ng Pangulo para maisulong ng Pilipinas na makabuo ng mga konkreto at pangmatagalang kasunduan na magpapalalim sa strategic partnership ng ASEAN at Russia at magtataguy ng kapayapaan, katatagan at sama-samang pag-unlad ng rehiyon. Samantala, posibleng magkaroon ng agarang epekto ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Yan ang tingin ng isang political analyst. Dahil muli nang magbubukas ang Strait of Hormuz at magbabalik ang mga commercial shipping. Sa malaking epekto nito sa Pilipinas, inaasang manunumbalik at magresulta ang inaasang kapayapaan sa mas maayos na ekonomiya sa ating bansa. Hindi naman magiging mabilis ang stabilization ng ekonomiya, ngunit masisiguro nito ang tuloy-tuloy na trabaho para sa ating mga kababayan. Samantala, malaki rin ang nakikitang positibong epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia dahil kilala itong isa sa pinakamalaking oil exporting at oil producing country sa buong mundo na maaring protektahan ng bansa sa mga epekto ng posibleng problema sa hinaharap hinggil sa langit.
3: Kung ano yung layunin at kung ano talaga yung purpose ng kanyang pagbisita, kinakailangan manatili tayong nakaangkla lamang doon at for sure, hindi naman magkakamali siguro ang ating Pangulo kung paano niya babalangkasin yung mga kinakailangan, mga mahalagang aktibidad sa kinakailangan niyang gawin sa mga bansa na ito.
2: Sa ibang balita, nagpabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahala ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Pinasalamatan din ng palasyo ang House of Representatives sa pamuno ni Speaker Faustino Bodio III, gayon din sa mayorya sa Senado na handa ng gampanan ang kanilang tungkulin. Punto ng Malacanang, hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan, kasabay ng panawagang maisabatas na ang priority legislative bills para lalo pang mapalawak ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipino. Samantala, nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. May para kina Alfredo Antonio Jr. at Eric Guevara bilang Brigadier General ng AFP. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-unayan o formal na magsumite ng reklamo sa tanggapan ng CA sa Pasay City. Aprobado na ang lahat ng LELEC priority bills kabilang na ang anti-political dynasty. Yan ang iginiit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa isinagawang special session sa Kamara. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Binuksan ngayong araw ng mababang kapulungan ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin ang mga urgent bills na nais maisabatas ng administrasyon. Eksaktong alas 9 kaninang umaga ng pangunahan ni House Speaker

0: Faustino Bogidi ang pagbukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangang maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete. Gayun din ang promosyon ng 8 opisyal ng sandataang lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mga batas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung ia-adapt ng Senado ang bersyon ng Kamara.
1: We will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag sona na. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed.
0: Naunawaan naman ang House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa Anti-Political Dynasty Bill na nakalusot na sa 3rd pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing bersyon.
1: Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version.
0: Nakatakda ring isa lang sa 3rd pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1901 na siyang counterpart ng bersyon sa Kamara. Inaasahan rin na sasalang sa Bicameral Conference Committee ang 2 bersyon sa oras na maipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill.
1: It was really a matter of getting it through already, na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we in the lower house were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto.
0: Nang matanong ang mambabatas kung magkakaroon ba ng commitment ang Senado na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mataas na kapulungan, ito ang kanyang naging sagot.
1: Sa totoo lang, the legislative mill of the Senate medyo came to a halt after this whole leadership struggle. So it hasn't been brought up yet. But what's good is that now that these problems with the leadership have been fixed, I have no doubt that under SP Gachalian, the Senate will get back to work. And we have a month and a half, I think, until the SONA. So that's a lot of time to convene with our Senate counterparts, see what the priorities are for the incoming session after the SONA, and really make sure that we buckle down and provide laws that the Filipino people will feel.
0: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Nakahandang ilahad ng prosecution team sa publiko ang mga mapapag-usapan bukas dahil hindi real-time na may palalabas ang pre-trial conference ng 2nd Pangulo. Inaulat ni Sheila Natividad.
3: Dayan, matapos na ang pagkakatalaga kay Senate President Sherwin Gachalian sa ginanap na espesyal na sesyon sa Senado ngayong araw, ay nagkaroon din ng special session dito sa Kamara kung saan isa nga sa mga napag-usapan yung tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: I move to authorize the House public prosecutors and the private prosecutors subject to the direction, control, and supervision of the House public prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court.
3: Naghain ng motion si Representative Isabel Zamora na bahagi rin ng prosecution team na pahintulutan ng public at private prosecutors na gampanan ang kanilang tungkulin sa mga pre-trial proceedings. Kasama rito maging yung incidental matters sa Senado bilang ang mga senador ang tatayong mahistrado para sa impeachment trial ng Vice Presidente, kung saan mag-e-enlist din ng private experts at consultants ang prosecution team ayon kay Zamora. Layunin din itong mapadali ang mga issue, magkaroon ng stipulations at admissions of facts, matukoy ang mga testigo at maitakda ang bilang nito para mapabilis ang proseso ng pagdinig. At ngayong kinikilala na ang liderato ng Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian, pagkalabas ng session hall kanina ay nagpaabot ng pagbati si House...
5: Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick De Jesus, na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag. Sa Gawad Pilipino, duyan ka ng Magiting Awards 2026.
6: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
5: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanumpa na bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos mabuo ang 13 boto na kinakailangan para siya'y maihalal. Ang naging susi para mabuo ang 13 majority senators sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
2: Ayos nagpaabot ng pagbati ang ilang miyembro ng minorya sa pagkakahalal kay Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak nila ang baong suporta sa pag-usulong ng mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
3: Mula sa 12, nadagdagan ng isa ang bagong Senate Majority Block at nakabuo ng 13 senador na nagbigay daan sa pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito ay matapos sumapi sa kanilang hanay si Senator Joel Villanueva na dating kabilang sa Cayetano Block bago maging Senate President. Nagsilbi sa Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President mula noong June 3. Sa kanyang pag-upong pinuno ng mataas sa kapulungan, nangako si Gatchalian na bibigyang prioridad ang mga panukalang tutugon sa mga napapanong suliraning pang-ekonomiya kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mga pangunahing bilihin, pagtulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Nawagan din siya sa lahat ng senador mula man sa majority o minority block na isantabi ang pagkakaiba sa politika at magkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamong kinakarap ng bansa. Nangako rin siya na pamumuno ng isang bukas, makatuwiran at nakatuon sa solusyon ng Senado na kasandig sa serbisyo para sa bayan ng Pilipino. Bago nito, tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang paghahalal ng bagong Senate President. Nagpaabot ng pagbati si Senator Loren Legarda kay Gatchalian.
4: Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined, and we work well together.
3: Tiniyak ni Senator Christopher Bongo ang kanyang suporta sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino.
5: Gusto ko pong magtrabaho tayo para sa mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Marami pang biktima ng lindol ngayon, no? Sunog o at ano pa mga disaster, tulungan po natin sila.
3: Nagbigay naman ng mensahe si Senator Risa Ontiveros sa mga netizen patuloy na nagsishift sa kanila ni Gatchalian na mas kilala online bilang Winry.
6: May mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President at dahil doon mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, nagpapasalamat ako sa kanila.
3: Naihalal naman si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Juan Miguel Migzubiri ang naging Senate Majority Leader. Magsisilbi naman bilang Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito, habang Deputy Majority Leader Senator Joel Villanueva. Inaprubahan din sa plenaryo ang committee chairmanship. Halos lahat ng mga senador ay itinalaga sa Senate Blue Ribbon Committee, paliban kay Senator Francis Jesus Cudero. Lahat din halos ay miyembro ng Committee on Foreign Relations, maliban kay Senator Lito Lapid. Samantala, si Cudero magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Lacson, si Gatchalian mismo ang nagmungkahing si Cudero ang mamuno sa mga pagdinig. Nilinaw naman ni Lacson ang pagtatalaga kay Cudero.

0: pero bilang presiding officer ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaugnay ng kanyang paglipat sa mayorya.
1: Ayos magsisilbi naman bilang Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na hindi naman nakadalo sa sesyon ngayong araw. Ayos?
2: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reklamo kaugnay sa pagkamatay sa isang miyembro ng PhilHealth na hindi umano nakatanggap ng benepisyo. Inaulat ni Kenneth Pasyente.
3: Sa viral post na ito, ipinarating ng isang ginang ang kanyang pagkadismaya matapos hindi makakuha ng benepisyo ang kanyang asawa na miyembro ng PhilHealth matapos maospital at kalaunan ay pumanaw. Isa rin sa hinaing niya ang hindi pagsagot ng PhilHealth sa bahagi ng kanilang hospital bills dahil mas mababa sa 24 na oras ang hospitalization ng miyembro. Kaya hindi umanusakop ng PhilHealth ang mga gastusin. Ang insidenteng yan, mahigpit na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na mapagkaitan ng tamang benepisyo sa kalusugan ng mga Pilipino dahil sa mali o hindi maayos na implementasyon ng mga pulisiya.
4: Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan.
3: Hinimok din ng palasyo ang mga kawani ng PhilHealth at mga nakatalagang staff sa mga ospital na tiyaking na ibibigay ang tamang impormasyon sa mga pasyente upang maiwasan ang posibleng pinsala o abala sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan.
4: Tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assign sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito maka-apekto at makadanyo sa ating mga kababayan.
3: Nilinaw naman ng palasyo na wala itong sinisisi kung saan nagmula ang pagkakamali. Ngunit tiniyak nito, nagugulong ang masusi at tamang investigasyon upang hindi na maulit ang insidente. Sa unang pahayag ng PhilHealth, sinabi nito na agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ng nasawing pasyente at nagkasundo sa mga susunod na hakbang para sa kinakailangang suporta. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital para alamin ang ugat ng insidente kasabay ang pakikiramay sa naulilang pamilya. Sa pahayag naman ng Manila Doctors Hospital kaugnay ng insidente, iginiit nito na agad nilang binigyan ng assessment, monitoring at angkop na gamutan ng pasyente alinsunod sa clinical protocols. Ipinaliwanag din umano sa pamilya ang mga panganib at benepisyo ng mga posibleng intervensyon at kalaunan ay pinili ng pamilya na huwag ituloy ang surgical procedure at magpatuloy sa supportive care. Binigyang diin din ng ospital na naipaliwanag sa pamilya ang PhilHealth benefits batay sa umiiral na guidelines kasama ang gabay ng kanilang staff at PhilHealth personnel sa ospital. Wala pang pahayag sa ngayon ukol dito ang pamilya ng nasawing individual. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: May buwelta ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age.
5: So gusto niya ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte kasunod ng maanghang na pahayag ng bise sa gusto niyang mangyari kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang
5: Pero sagot dyan ang palasyo.
4: Sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan dyan ang pagpapatay. Nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin. Nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
5: Pinalagan din ng Malacanang ang pagpapahid umano ng katamaran ng iba kay Pangulong Marcos. Kamakailan lamang, binatikos ni Kamanggagawa Portless Representative Eli San Fernando ang presidente na wala umanong makabulo ang panukalang batas na nagawa sa loob ng 4 na taon.
4: Ang sinasabing hindi nagpapanukala ng batas tungkol sa national minimum wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. So wag pong iba to ang trabaho nila sa ehekutibo.
5: Kaya kung nais niya na maiangat ang sweldo ng mga manggagawa, pakiusap ng palasyo.
4: Kung gusto niyo po na dapat na magpatupad ng mas mataas pa na minimum wage, kayo po, sa inyo po iyang mandato. So kung ano man ang kakulangan ninyo, kung meron man kayong katamaran, at hindi nyo nagagampanan ang inyong trabaho bilang mambabatas, huwag nyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag nyo ipahid sa Pangulo. Dahil ang Pangulo ay tumutupad at gumagampan sa kanyang obligasyon ng naaayon sa batas.
5: Paglilinaw ng Malacanang, hindi tinutulugan ng administrasyon ang pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa.
4: Ang Pangulo po ay nagbalita kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga, effective May 1, 2026, kung saan nagkaroon po ng increase ng sahod dito sa Northern Mindanao, Caraga.
5: Nakipagpulong na si Labor Secretary Francis Tolentino kay Fernando upang talakayin ang mga isinusulong na reforma na magpapataas sa sahod at magpoprotekta sa mga empleyado. Kabilang ang National Minimum Wage Act, Security of Tenure Bill at Anti-Workplace Bullying Law. Kalezal Parilia para sa bayan.
2: Iginit ng Malacanang na hindi maapektuhan ang ipinataw na sanctions ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang mandato bilang kalihim ng Department of National Defense. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagampanan lang ni Teodoro ang kanyang tungkulin alinsunod sa batas, konstitusyon at mga pulisiya ng administrasyon. Sinabi rin ni Castro na may sariling batas at pulisiya ng China, gayon din ang Pilipinas, at hindi mapipigilan ng naturang hakbang pamahalaan sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes ng bansa. Matanda ang ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro at ng kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau, gayon din ang pakikipagnegosyo sa kanilang mga Chinese individual at organization.
4: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
7: Inalis na sa Scarborough Shoal ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang umunay isinagawang scientific research sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Panibagong kuha ito ng Philippine Coast Guard sa nakitang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikitang nakakalas na ang iba't ibang bahagi nito na isinakay sa isang Chinese research vessel. Sa Maritime Domain Awareness Flight naman ngayong Miyerkules, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Bajo de Masinloc ang floating platform.
9: Yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yon for so many days already, wala na rin sa Bajo de Masinloc.
8: 3 linggo na natili sa Scarborough Shoal ang floating platform mula ng unang mamonitor noong May 25. Gayunman, nasa lugar pa rin ang mga inilagay na boya, communication equipment gaya ng antena at isang service vessel. Tinawag naman ng Chinese Embassy na mission complete ang isinagawang pagsusuri sa Bajo de Masinloc sa tulong ng floating platform na anilay pansamantalang research facility sa ilalim ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences. Hamon ngayon ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela sa China, ilabas ang mga nakuhang data kung totoong para sa marine scientific research ang naging aktibidad ng floating platform.
9: kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
8: Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea na tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatan at jurisdiction sa Bajo de Masinloc. Kaya't ipagpapatuloy na mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapatrolya at iba pang aktibidad na naayon sa batas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Hinimok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin na harapin ang investigasyon na layong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Si Baldwin kasi no-show pa rin sa CIDG. Ang PNP may babala sa dating coach ng Ateneo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
10: Dalawang direksyon pa rin ang tinutumbok ng isinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay ang posibleng biktima ng hazing at homicide, si Rene Batarbonia at Divine Adili. Tugon ito ng PNP CIDG matapos sabihin kahapon ng abogado ng coaching staff na si Reynaldo Jacinto na unintentional, aksidente at walang may gusto sa pagkamatay ni Batarbonia at Adili.
11: He is not in the position to make any conclusion sa incident precisely because he is not also there during the time that the incident occurred. So maybe he can advise his client to man up also and face the investigation process. And we will allow him to accompany his client. We will not be denying him that right. But to continue hiding his practically hiding his client does not serve the end of justice. He is a lawyer. Nanumpa po kayo ng justice. So walk the talk.
10: Muling magpapadala ng sudpina ang PNP CIDG para kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at iba pang coaching staff. Hindi pa rin kasi tumutugon si Baldwin sa patawag ng CIDG, pero ang pagmamatigas ni Baldwin hindi uubra sa mga otoridad.
11: We will exhaust all available power that the CIDG has been given by the law, including the filing of contempt and obstruction of justice cases against them.
10: May panawagan din ang CIDG sa head coach ng Ateneo Blue Eagles.
11: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you are talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you, di ba, you, hindi ka tatalikod. So, help us also. Help the family attain justice.
10: Bukod naman kay Baldwin, ipapasudpina na rin ang CIDG ang hawak nito na drone footage ng buong training na isinagawa sa Dipakulaw, Aurora. Lumalabas din sa investigasyon ng CIDG na hindi lang 300 metro kundi halos 1 kilometro ang layo ng mga players sa resort nang mangyari ang trahedya. Simula kahapon ay aabot na sa 17 na dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang nagtungo sa CIDG na tubugon sa kanilang sudpina.
12: Maraming tanong ang hindi pa nasasagot at hindi pa nabubuo ang larawan sa tunay na nangyari. Ang malinaw lang sa ngayon batay sa investigasyon, hindi maganda ang kondisyon ng dagat nang isagawa ang training at hindi ito ligtas para sa mga hindi bihasa sa paglangoy. At habang inaantay ang buong katotohanan, nananatiling paalala ang insidenteng ito na sa bawat pagsubok sa dagat, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ding tiyakin ang kaligtasan ng bawat buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
2: Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa publiko ukol sa panganib ng mga rip current o malalakas na agos ng tubig sa mga dalampasiga. Nagpatupad na ng memorandum circular ang ahensya para sa resort owners upang maglagay ng mga swimming lane at signages sa mga delikadong lugar. Inibinsa din ang PCG Eye Care Program para sa impormasyon at kaligtasan ng mga turista at lokal na komunidad sa mga baybaying lugar. Ipinaliwanag ni Captain Brummel Magalong ang mga tamang hakbang na dapat gawin kapag naabot ng malakas na agos sa dagat.
13: So, ang pinakauna po siguro nating advice doon, sir, is huwag pong magpanik. We stay calm. No? Kasi doon po kasi hindi po tayo nakapag-isip ng mabuti pag pumasok na po yung panic. So, stay calm po. No? Don't panic. And if possible, call the attention po, sir, no? Ng mga tao po na nasa shoreline, kung kaya lang din natin, call their attention to let them know that you're in danger. No? And lumabas ka po doon sa rip current, and that's swimming parallel to the shoreline. No? Para makalabas ka doon, lumangoy ka pa kaliwa or pa kanan.
2: Inilabas na ng Department of Justice ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident kamakailan. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa ilang coaches ng Ateneo de Manila University, pinirmahan na. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Pinirmahan na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kina former Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, former Team Manager Christopher Kimpo, Assistant Coach Reynaldo Jacinto Jr., Assistant Coach Dean Castaño, at Assistant Coach Sandro Soriano. Paliwanag ng DOJ, hindi pa ito hold departure order, kundi monitoring mechanism para maabisuhan ang DOJ kung sakaling tangkain nilang lumabas ng bansa. Tinututukan din ng DOJ ang posibleng pananagutan ng universidad at ng mga kasama sa university acknowledge activity.
15: Ang lumalabas lang dito, may kapabayaan ba? O kung may kapabayaan, diba, ang maliwanag may namatay. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities.
14: Nang tanungin tungkol sa pahayag ng PNPCIDG na tinutumbok ng investigasyon ang hazing at homicide, nilinaw ni Vida na ang mga ito ay conclusion pa lamang na dapat patunayan ng ebidensya. Aniya, tinitignan kung willful act ba ang nangyari o kung may simple o criminal negligence na pwedeng magdulot ng criminal at civil liability. Samantala, inilabas din ng DOJ ang initial findings ng Special Panel of Prosecutors hinggil sa Senate shooting incident. Ayon kay Vida, hindi umano justified ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI noong May 13. Hindi umano under attack ang Senate building noong gabing iyon at tinangkalang ipatupad ng NBI ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon pa sa DOJ, maaaring managot ang sinumang tumulong sa pagtakas ni de la Rosa matapos isapubliko ang ICC warrant noong May 11.
15: At tinitingnan to pangkalahatan. Tinitingnan to pangkalahatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, diba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, diba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano, yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack ang ano, yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado, diba? Lahat ito, lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice.
14: Kaugnay naman ang kasong inihain laban kay Senator Robin Padilla, ibinalik ito ng DOJ sa CIDG para sa mas masusing investigasyon at karagdagang dokumento o pahayag mula sa mga concerned individuals. Sa usapin naman ni Attorney Jimmy Bondoc, kinumpirma ng DOJ na natanggap na ng abogado ang liham ng departamento.
15: The letter simply seeks clarification and assistance in light of statements he publicly made regarding the service of an arrest warrant upon his client, Senator De La Rosa.
14: Ayon sa DOJ, layunin ng liham na makakuha ng anumang impormasyon na makatutulong sa legal at maayos na pagpapatupad ng batas. Ako si RR Tubise para sa Bayan.
2: Napakalaking kasinungalingan, yan ang naging buwelta ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y pagtanggap niya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguriang Maleta Boys. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Mariing itinanggi ni Comelec Chair George Erwin Garcia na nakatanggap siya ng 10 milyong piso mula sa mga tinaguroang Maleta Boys o mga dating bagman ni dating congressman at ngayon pugante na si Zaldico.
16: Napakalaking kasinungalingan. Dito sa ating bansa ngayon, napakadali kasi magbenta ng kasinungalingan basta may presyo.
14: Ayon kay Garcia, hindi siya nagmamadaling maghain ng kaso habang wala pang sinumpaang salaysay ang mga nag-aakusa sa kanya. Git niya, mahalagang matukoy din kung sino ang mga nasa likod ng mga paratang, kung may handler, may mga nagpondo, o may mga nagdikta sa mga pahayag laban sa kanya. Tinukoy din ni Garcia ang pabago-bago umano ng mga salaysay. Una na siyang iniuugnay sa 4 na maleta ng pera pero ngayon, isa na lang umanong bag ang lumalabas sa akusasyon. Itinanggi rin ng Comelec Chair na may kinalaman siya o ang komisyon sa anumang flood control project. Paliwanag niya, wala namang ipinapagawang kalsada o flood control project ang Comelec. Nanawagan si Garcia na huwag agad husgahan ang mga taong nadadawit sa mga alegasyon nang wala pang napapatunayan.
16: Hindi po ba para nakakatakot na sira ka na sa publiko? Ikaw magpapatunay later na hindi totoo. Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin.
14: Samantala, patuloy ang paghahanda ng komisyon para sa special election sa Dasmariñas, Cavite sa August 29. Pero aminado si Garcia na problema pa rin ang pondo para rito. May maaari umanong maitulong ang city government ng Dasmariñas pero posibleng hindi ito sapat sa halos 171 milyong pisong gagastusin dito. Kasama rin sa pinaghahandaan ng Comelec ang Bangsamoro parliamentary election sa September 14 at ang paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. RR Tubise para sa bayan.
2: Sa iba pang balita, nakita ng ilang paglabag ang may-ari ng gumuho ng gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 individual. Napag-alaman din ng dole na peke ang ilang dokumentong ipinasa ng kumpanya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
17: Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng higit 11 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng tinatayang 30 katao. Sa kautusan ni Acting Labor Secretary Francisco Tolentino, pinagbabayad ng multa ang may-ari nitong si Jackson Lim at ang kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation dahil sa patong-patong na paglabag sa batas. Kabilang sa mga babayaran ng kumpanya ang RA 11058 para sa paglabag sa occupation safety and health standards. Napag-alaman din ng kagawaran na ipinagpapatuloy pa rin ang operasyon ng nasabing kumpanya kahit may ipinalabas ng work stoppage order dito. Ipinaliwanag ni Tolentino ang detalye ng mga paglabag na lumulutang mula sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran.
18: The DOLE found that Jackson Lim and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798.50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine under Republic Act number 11058 for willful violation of occupational safety and health standards.
17: Hindi rin umano binabayaran ng tama ng kumpanya ang mga trabahador nito tuwing rest day, Sabado at tuwing holiday. Nilabag din aniya nito ang occupational safety standards dahil wala itong ipinagkaloob na personal protective equipment at temporary accommodation para sa mga manggagawa. Wala rin umano itong permit para sa mechanical lifting equipment. Bukod pa rito, ayon sa kalihim ay napag-alaman ding peke ang ilang dokumento na ipinasa ng kumpanya.
18: They also submitted, take note of this, fake and invalid certificates for the project's first aider and safety officer. Hence, DOLE will also endorse the complete case records for appropriate action to the NBI and to the Angeles City LGU.
17: Ie-endorso ng kagawaran ang record ng kaso sa NBI o National Bureau of Investigation at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa iba pang legal na aksyon. Elijah Canlas para sa bayan.
2: Nominadong ilang sikat na personalidad sa bansa para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 2026 Seoul International Drama Awards. Samantala, malaki ang pasasalamat ng aktres na si Ann Curtis matapos mapabilang sa mga nominado sa naturang International Drama Awards. Narito ang ulat.
19: Ilang mga mga local stars ng bansa nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards ng Bansang Korea. Kabilang sa Outstanding Asian Star Philippines category ay sina Ann Curtis para sa kanyang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay at ang kanyang co-stars na sila Joshua Garcia at Carlo Aquino. Isa pang nominasyon para kay Joshua at Ivana Alawi para sa Love is Never Gone. Sila Paula Avellino at Kim Chu ay kinilala rin para sa The Alibi. Habang sila Fiang Smith at Jim Ibarra ay nominado din sa teleseryeng Ghosting. Ilan pang mga nominado sila Kyla Estrada, Charlie Dizon, JM De Guzman, Jake Cuenca, Gerald Anderson, Shaina Magdayo, Bella Padilla, Angelica Panganiban, Sandro Marudo, Dingdong Dantes, Max Collins, Amy Austria, Roy and Anton Vinson, at Katrina Halili. Una nang kinilala ng mga artista noon ay sina Kim Chu, Daniel Padilla, Bel Mariano at Catherine Bernardo. Ang prestigyosong Korean Awards ay gaganapin sa October 8 sa KBS Hall ng Seoul, South Korea. Hindi naman napigilan ng aktres na si Ann Curtis na ipadama ang kanyang gratitude bilang isa sa mga nominado sa prestigyosong Seoul International Drama Awards. Mukhang it's another exciting trip to Korea. Sa kanyang ex-account, hindi anya siya makapaniwala na kasama siya sa 23 mga aktor na nagmarka sa kanilang industriya. OMG, so kilig, anya. Makakasama na rito ang ilang Korean stars tulad nila Do Kyung-soo, Suzy, Jisoo, Park Ji-hoon, Kim Son-ho, Jun Ji-hyun at Ji Chang-wook. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV.
20: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren, ang inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
24: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
23: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
25: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
26: Ano nangyari?
25: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
27: Ako sir, ambulance driver ako.
26: Ambulance driver?
0: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
24: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
1: Dahil hindi na umabot.
0: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
24: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
24: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
24: Opo, ito na ho yung...

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, Muslim-Filipino moral culture and tradition, basic Islamic law, Islamic ethics. Yan ang Salam Radio. Easing-easy, di ba? Pakinggan si Nords Maguindanao para mas matutunan at maintindihan natin ang mga bagay na mahalaga sa ating Muslim brothers and sisters. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Salam.
4: Okay. Salam, salam. It is now 7:10 in the evening.
5: Ayan, yung urong daw ako. Ayan.
4: Oy, yun ah. Oy, nako, it's now 7:10. At nako, grabe, Nords, ha. Very, very traffic naman. Ano,
5: ah, talaga? Naramdaman
4: mo? Meron pa bang kakaiba? Meron pa bang bago? Ayun, ha. So, yes, sa ating mga kababayan, kumusta po kayo dyan? Alright, nako, I'm sure yung iba sa atin ngayon, nako, it's 7 o'clock, pauwi na ng kani-kanina yes. Mga tahanan. Wow, uh-huh. Yung iba naman, nako, Nords, parang gusto pang mag-dinner, mag-shopping. Sana isama tayo dahil nasa swelled week pa rin naman tayo. Hindi naman tayo humihindi. Yes, eh, ang hindi pong mga lingkod from Salam Radio.
5: Yes, Nords, Maguindanao.
4: At syempre, Princess, sabi ba, Saripaw Dak, salam, salam.
5: Yes.
4: And nandito po tayo sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At Nords, mamaya, no, malalaman natin ang iba't iba na namang mga balita na nakalap ng ating mga reporters.

0: And syempre, dagdag na rin natin, Nords, ang ating mga ihahatid sa atin, ang ating mga kasamahan from Kapatid Language Connect.
1: Because it's a Wednesday. Mm-hmm. Magandang gawin po sa lahat na nakikinig at nakatutok dito sa ating programang Salam Radio, 738 AM sa Metro at Mega Manila.
0: Yes, nako, nasa vibes pa rin tayo. Gusto ko tong natin.
1: Talaga naka-vibes tapo tayo ngayon.
0: Yes, no? Kapag diba? Ano talaga pag Wednesday, tayo, may touch of langkit.
1: Naka-authentic.
0: Oo, di ba? Authentic. Oo. Bangsa tayo ngayon, bangsa.
1: May mga authentic
0: guests din tayo. What an abarm tayo pag Wednesday. Ayun. So anyway, Nords, actually, no, this past few days, especially over this weekend, sobrang affected ako, ah, dun sa nangyari dun sa batang basketbolista. We're proud of that, no? He's from Agusan, Agusan,
1: from Mindanao.
0: Bilang isang Mindanawan, alam mo yung, grabe, taga sa puso talaga, no? At saka bilang nanay, I mean, doble-doble yung nararamdaman mo, syempre, isang scroll mo, manood ka, yung algorithm, nako, tumpak, lahat na yan, sunod-sunod na. Ah, diba? So sabi nga ng mga comment, pare-parehas ata kami ng reaction, eh. Walang tigilang iyakan, sabi nila, ang nangyayari ngayon. But anyway, Nords, well, we're happy to see that there's a progress on that case now, no? Yes, the CIDG and the PNP are working hard, no, hand in hand with this case. At kanina nga lang, ibinalita sa atin, no, na sinasabi hindi aksidente ang pagkamatay, no, ng dalawang atleta. Yes, ang pinaka-latest na inilabas PNP, no? So, well, that's a progress kasi akala natin parang mapuputol na doon sa noong sinabi na nauwi na, tapos sinasabi na walang foul play, akala natin ititigil na lahat, di ba? So, ang sigaw ng ating mga kababayan, hustisya pa din. Walang tigilang sigaw ng hustisya. Yes. Ikaw, Norris, when you first saw that, what came to your mind?
1: Akin naman, I mean, the very incident that kicked in is yung, kasi nakita ko first dun sa mga ilang mga larawan, yung hinatid siya nung nanay niya. And then the firm embrace of the mother, parang it signifies something, no? Kasi I mean, usually
0: nakailang yakap no? Tapos may iyak
1: may something na ganun, no? May something. And then yun nga, sabi mo nga, the algorithm is going and giving you more of that. Eh nag pass by naman sa ating sa ating feed yung, alam mo yun, parang he's making some keychains.
0: Yes.
1: He's making some keychains na yung keychains.
0: May back-to-back yun. Sa may picture niya. Sa likod naman. Pinirmahan niya. Pinirmahan number niya. 2. Ganyan.
1: So, and then when I was looking at doon sa article, ang sinabi pala doon is that yun yung initiative nilang mag-ina para makuha ng gagastusin niya.
0: Oo, pabaon. Usually Nords, no? Kasi talagang natutukan ko siya. So parang ang ginagawa pala nila minsan, yung mga jersey ni Bobet, binibenta. So halimbawa, nasuot niya to sa ganito, minsan pipirmahan niya, binibenta ni nanay. Ganun. So very madiscarte talaga si nanay. Pero alam mo, sabi ko doon, napapost nga ako with regards to that making of keychain. Sabi ko, itong paggawa ng keychain, hindi to basta-basta. I mean, ang daming kabataan ngayon na hindi mo pwedeng utusan. Lalo na yung gimmick ng nanay, hindi mo naman siguro ng mga bata, hindi naman sila magsasabi na, di ba, na parang, okay, nay, go ako dyan. Yung iba, sasabihin nila, nay, nakakahiya naman. Di ba, nakakahiya naman, gagawan mo ako ng ganyan, tapos ibibenta mo.
1: He knows the status.
0: Pero ang nakakatuwa sa kanya, Norris, yung parang, yes siya ng yes. Basta pagdating sa family, no, pagdating talaga sa suporta, parang go siya. And I've read, no, like, I'm also following Coach Jess, yung kanyang coach sa, sa ADU. Sinasabi niya na, there were actually 30 schools that had offered him scholarship. Sa dami ng nag-offer sa kanya ng mga scholarships, it was only the Ateneo de Davao University ang kinuha niya. You know why?
1: Bakit?
0: It is because only this university had said had said yes to his demand na tatanggapin ko yung scholarship nyo, basta lang yung kapatid ko kunin nyo rin na scholar. So imagine, hindi siya nasilaw sa offer ng iba't ibang universities, malalaking universities na malaki yung pera, may allowance, may bahay, etc. Hindi siya nasilaw. Ang nasilaw lang siya, basta yung kapatid ko eh maging scholar
1: din
0: siya.
1: So yung kapakanan pa rin ang family niya.
0: Kapakanan pa rin. So sabi ko, grabe, yung alam mo yun, yung parang iniisip niya talaga, it's the family, it's my family, hindi ako. Sa kanya, maging basketballista, a great athlete, is already there. Pero yung iniisip niya, number one goal niya, literal, maiahon niya yung pamilya niya sa kahirapan. I think that touched the lives of many because of that kind of thinking. Hindi lahat iniisip yung kapakanan ng iba. Diba? Siya, pito sila. So, anim ang iniisip niya. So, imagine, sabi ko nga, grabe, no? Kung isipin mo yung gusto niyang mangyari, binigay ng Panginoon, actually, is in a snap of a hand, nawala siya, pero binigyan din agad ng ginhawa. Like, automatically, they said that, yes, all of your siblings will be having a scholarship.
1: Lahat na.
0: Lahat sila.
1: Instead na isa na
0: yes,
1: pinipilit
0: instead
1: niya,
0: na isa. Na. Kasi ongoing naman yung brother niya na si Renz, ongoing naman na scholarship. Pero this time, talagang lahat sinabi ng ADU until college. So, susuportahan sila ng scholarship. That's so big. Yun yung pinaka-dream niya eh. Mapakapagtapos yung mga kapatid niya. Now, it's there and that is Ateneo de Davao.
1: So, parang anong nangyari for the dream, for, I mean, his own dream of the yung mga kapatid niya makapasok na Ateneo.
0: Yes.
1: Anong nangyari lang is nagsacrifice niya sarili
0: yes.
1: niya.
0: Yes. Actually, parang yan din yung iba. Yan yung sabi nga nila, mga premonition. Kasi parang nagpaalam, sinabi niya sa mama niya, ma, ayaw ka bala ka. Parang huwag ka na mag-alala sa akin. Huwag ka mag-alala kasi sa June, tapos provided na lahat. Yung yun daw yung salita niya eh, according sa interview ng mother, sabi niya, lahat naman is provided na sa June, huwag ka nang mag-alala. Ayun. You know, it really happened. Everything is provided this June. Okay. Nawala nga lang siya, Nords. Tama yung sabi mo, ang kapalit nga lang siya. So,
1: you'll never know.
0: Nakakasad lang. Anyway, Nords, it's now 7:18. Alamin natin ano ang mga pakabangan nating mga balita sa mga susunod
2: sa
0: na oras.
2: Sa Love Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Alright, eto mga pakabangan natin, headlines for tonight. Initial findings ng special panel of prosecutors sa nangyaring tensyon at pagtakas ng Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa inilabas ng DOJ.
1: End-to-end border security system kailangan sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration.
0: Halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng lindol sa Mindanao umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ayon sa OCD.
1: 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake victims isinusulong sa Kamara.
0: 18 na distressed OFW sumalang naman na sa entrepreneurial development training ng OWA Sulu.
1: BARM makikilahok bukas sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa para sa pinaigting na kahandaan ng rehiyon sa panahon ng lindol.
0: Sa iba pang balita, serbisyo caravan at ugnayan sa barangay patuloy ang paghatid ng serbisyo sa Zamboanga City.
1: Preventive road maintenance projects sa kalsadang nag-uugnay sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur natapos na ng DPWH Region 9.
0: Bloodletting activity naman at supplemental feeding program para sa World Blood Donors Day. Sinalihan ang mga pulis ng 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1.
1: Pagdiriwang naman ng 48th National Disability Rights Week, pinaghahandaan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga.
0: Alright, nako, eto pa, may humahabol pa. Mm-hmm. Office of Civil Defense Region 10, makikisa naman sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill bukas, pinigting na kahandaan at pag-responde, tututukan, pamahalaang lokal ng lungsod ng Iligan, aktibong makikisa.
1: Tanim ngayon, Luntian bukas Community Pantry, inilunsad ng Penro, Pangasinan, kasabay ng Philippine Environment Month 2026.
0: Insidente naman ng pananaksak ng isang mag-aral sa loob ng isang pribadong paralan sa General Trias, Cavite, ikinabahala ngayon ng DepEd.
1: Mahigit 5.3 milyong ayuda na insentibo ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng TARA BASA program sa dalawang lalawigan sa Ilocos Region.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:21 at naku Norz, ha, grabe, ngayon pa lang kita na natin ang sunod-sunod na mga balita ng ating ihahatid. Ayan. So for now, eto, unahin na natin ang ating mga balita. Initial findings ng special panel of prosecutors sa nangyaring tensyon at pagtakas ng Senado na si Senator Bato, Ronald Bato de la Rosa, inilabas na ng DOJ. Alamin natin ang update niyan mula sa ating kasamang si DK Zarate. DK!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumalabas na una, hindi makatwiran ang pagpaputok ng baril ng USAA sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senador De La Rosa. Sinabi ni Secretary Bida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP CIDG, BIDA, GSIS at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK!
1: Samantala, end-to-end border security system kailangan sa Pilipinas, ayon yan sa Bureau of Immigration. Para sa detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ray.
4: Itinutulak ng Bureau of Immigration ang 10.74 na bilyong pisong border security project na gagamit ng artificial intelligence at biometrics para palakasin ang screening sa mga paliparan at hangganan. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa Clown ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project, ang 11 international airports, 1 international seaport sa Zamboanga at 6 na border crossing stations sa bansa. Layunin ng proyekto na magkaroon ng end-to-end system mula data collection hanggang analysis at hindi lamang naka-centralize sa Ninoy Aquino International Airport. Ipinaliwanag din ni Sandoval na makatutulong ang AI at biometrics sa mas mabilis at mas eksaktong screening ng mga pasahero, kabilang ang pag-sort ng data para sa target monitoring ng mga pinaghihinalaan. Inaasahang magkakaroon din ng 4-year technology refresh cycle upang matiyak na laging updated ang system tema na hindi gumagastos ang gobyerno. Sinabi rin ng ahensya na zero financial burden sa pamahalaan ang proyekto dahil user fees lamang mula sa mga gagamit ang magpupundo nito. Dumaan na sa Swiss Challenge ang panukala at walang ibang kumpanyang nagsumite ng counter offer habang kasalukuyan pa itong sumasailalim sa interagency review at wala pang napipirmahang kontrata. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, maraming salamat, Ray Ferrer.
0: Samantala, sa iba pa nating balita, halaga naman ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng lindol sa Mindanao umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ayon yan sa OCD. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ms. Diane Liar. Diane!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa mahigit 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala na iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD, nasa 774 na imprastruktura ang napinsala sa kalamidad na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Samantala, na itala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon pa sa OCD, nakapagbigay na ng 160 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umaabot na rin sa 8.9 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan na mga naapektuhang munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Diane.
1: Samantala, sa tungkol pa rin sa paglindol na nangyari sa Mindanao, 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake victims isinusulong sa Kamara. Mula Kamara, alamin natin ang detalye kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lani.
6: Isinusulong ni House Assistant Majority Leader at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa fiscal year 2026 na nakalaan sa relief, recovery, rehabilitation, repair at reconstruction ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng House Bill Number 9887, palalakasin ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund upang tugunan ang malawak na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Kasama rin sa panukala ang direktang tulong para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan, pati na rin ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na nawalan ng kabuhayan. Umaasa si Adyong na susuportahan ito ng mga miyembro ng Kamara. Narito ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
0: All right, thank you Melanie. 727 sa iba pang balita, bar makikiisa at makikilahok bukas naman sa second quarter national simultaneous earthquake drill para sa panigting nakahandaan ng rehiyon sa panahon ng lindol. Alamin natin yan mula sa ating kasama gikan iligan Dandy Macarambon. Dandy.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Makikiisa at makikilahok din ang pamalang regional ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa Second Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED 2026. Magsisimula alas 9 ng umaga bukas Hunyo 18 sa mga tanggapan ng pamalang regional. Sabay-sabay isasagawa ang duck, cover and hold exercises bilang paghahanda sa banta ng lindol. Ayon sa Bangsamoro Emergency Action on Disaster Incidents already, ang ilang minutong pagsasanay ngayon ay maaaring makapagligtas ng buhay bukas. Sama-samang palakasin ang kultura ng kahandaan at kaligtasan ng Bangsamoro. Ugaliing maging handa at ligtas sa panahon ng lindol o anumang emerensiya, unahin ang kaligtasan. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: No, sobrang nakakatuwa lang na makita natin yung tulong talaga. Ayun, alam mo Nords, nakakatuwa lang na makita natin yung tulong from different local government units and hindi lang ang Pilipinas, buong mundo tumulong talaga dahil sa mga sa nangyaring paglindol sa Mindanao in some parts of the Philippines. At nalukot lang tayo because you know Mindanao State University where we are wherein tayong dalawa nakatapos doon, no? And then yung GenSan na another campus natin, yun talaga lubhang affected. Anyway, Norse, before we will be having our gap, may mga kasama tayo dito. Salam-salam sa ating mga visitors. Ayun, gabi, lalaking-lalaki. Binatang-binata. Salam. Yes, ako, I'm so proud na we were actually joined by our students from Mindanao State University. Yes. Andito sila actually, Norse. Dumaan lang sila sa atin just to say, hi, we made it here in Manila and we are on our way to UPLB. Woo! Grabe, saan ba yung palakpak natin, Norse? Ayun, may palakpak tayo dyan. Yes, ayun, no? Hindi lang nila marinig, pero tayo dinig natin yung palakpak. But you know, we're so happy. DevCom sila, Nords. Inshallah, tatahakin din nila. It's like our profession.
1: Napasabak na sana kanina.
0: Ay, gusto ko yan. Ay, you know what? If only, no? Kung malaki lang talaga yung oras natin, eh talagang isasabak namin kayo. Gusto namin ni Nords na may bisita para nakakapahinga kami.
1: Pero introduce yourself.
0: So yes. Okay. Yes, please. Yes.
9: Hi po, I'm Muhammad Walid Gumal, a third year student studying BS Development Communication and Mindanao State University main campus.
0: Yes.
10: And I'm Hamad Imbarsinal and third year din po and currently varsity from Mindanao State University.
11: Oh, and Assalamualaikum. I am Muhammad Saeed Yusuf. Currently fourth year pala this next academic year and then also taking up a Bachelor of Science in Communication and Development Communication.
0: How excited you guys that you will be entering UPLB and that's like very far from your exposure in Mindanao State University, right?
11: Excited, no?
0: Yeah, although may familiar naman siguro kayo kasi may mga puno pa rin doon.
11: Ayo.
0: Hindi kayo, hindi kayo, ano, same hindi kayo, yes, same vibes. Same vibes, but hotter.
10: Yeah.
0: Yes, so, yan, ako, we wish you all the best, and we are so excited. Kami ni Norse, anytime, ha, that gusto niyong mapunta dito, you wanted to visit us, you wanted na, nako, ma'am, pwede ma-train dyan, ma'am, pwede kami, oh, nako, pwede, pwede.
1: Pwede kayong magbalita.
0: Yeah, pwede natin silang stinger. Diba? Kumusta dyan? Mainit ba ang tinatawag na hot spring? Ay, ma'am, nandito ako ngayon sa hot spring. Mainit nga talaga.
1: Oh, ilan diba? Na ba mga resort dyan sa Pansol?
0: Yes! Ayun!
1: Mabibisto sila sa mga pugpugan.
0: Yes! Ayun!
9: Akala ko po yung
1: chug!
0: Ayun!
1: Ayun! Hindi ko yung alam.
0: Secret kami lang. Nakakaintindi na mga Gen Z. Alright, so, guys. Thank you so much. Inshallah, we are praying for the best for you academically. Norse.
1: Alam mo, ito, masingit ko lang. Kasi, when I was in Mindanao State University, talaga I took for granted of that free university.
0: Wag mo na sabihin kailan. Ay,
1: hindi ko na sasabihin na president ako doon. But anyway,
0: anong edad?
1: Now that my kids are going to college, naku, laki ng tuition. Grabe. Dalawa sila, grabe. Kaya talaga kayo, you take advantage of what
0: the lucky
1: you have.
0: Ones.
1: You take advantage.
0: Hindi biro ah na makapasok ng UP, yes, no? So. Ibig sabihin, it really takes that courage, no, that kind of grit and hindi lang 'yon, that kind of faith in yourself na talagang inshallah kakayanin ko 'to. And you know, seeing the three of you here, nako, grabe. Sabi ko nga kanina pinag-uusapan namin ni Nurse about that student na you know, sabi nga just a kid with a big dream. Yes. So parang ganun din nakikita natin sa lahat ng mga bata ngayon. So, I wish you will dream bigger, no? Talagang brighter, because if your mom, for example, no? Mom Sor, you see her everywhere, yeah. And she's also in this kind of industry, someday you will be better than her, no? That's how we see the kids. Yes. You will be better than us, no? Kasi everything ngayon, Nords, is on the internet. Uh-huh. Ngayon, they can make easily their own videos, they can even video themselves, and you know, make their own podcast na hindi na kailangan na kailangan mo pang rumenta ng ano, diba? Ng mga studio. So, guys, nako, balitaan nyo kami kung anong mga ganap doon.
1: Yes.
0: Alright? So, ayan ang ating mga students from Mindanao State University. Nako, signing off, signing in to UPLB. Alright, it's now 7:33 in the evening. Pakabangan po ang ating mga kasamahan from the TID BTA Barn. Mamaya po sa pagbabalik ng Salam Radio. Diyan lamang po kayo.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Pinalakas. Pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
15: Pilipinas.
16: Radyo Publiko,
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
18: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
19: at serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
16: Radyo Pilipinas
17: News Nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Impormasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
40: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
42: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
41: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
40: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
43: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM para sa ating mga balita. Preventive road maintenance project sa kalsadang nag-uugnay sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur natapos na ng DPWH Region 9. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Lesti Cubol.
16: Radyo Pilipinas Report.
1: Lesti!
44: Yes sir, nakumplito na ng Department of Public Works and Highways sa Region 9 o DPWH 9 sa pamagitan ng DPWH Zamboanga del Norte 2nd District Engineering Office ang proyektong asphalt overlay sa Sindangan Siayan Dumingag Mahayag Road na tumatagos mula sa Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur. Ang proyekto ay naglalayong pahabain ang buhay ng serbisyo ng kasalukuyang kalsada at maiwasan ang paglitaw ng mga pangunahing depekto sa estruktura, lalo na sa kahabaan ng kritikal na bahagi ng bulubunduking kalsada. nakikipag o nakikinabang na ngayon ang mga motorista sa mas ligtas, mas makinis at mas mahusay na paglalakbay. Ang pinagbuting kalsada ay nagpapalakas sa aksesibilidad para sa mga residente, motorista at magsasaka na nagbibiyahe ng mga produktong agrikultural na nag-aambag sa masiglang aktibidad at gawaing pang-ekonomiya sa lugar. Alinsunod sa pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang infrastruktura at pagbutihin ang konektibidad sa mga kanayunan na nanatiling nakatuon ng DPWH9 sa pagpapatupad ng mga proyektong pag-aspalto ng daan na nagbibigay ng ligtas, maliwalas at mas epesyenteng mga ruta sa ng transportasyon, sa gayoy sumusuporta sa pagunlad ng ekonomiya at nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente sa mga kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibukay.
1: Leslie Cubol, at ito na po ang TID Kapatid Connect na yati namin sa inyo.
0: Assalamualaikum, Bangsamoro, magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli pong nagpabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ito po ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan. At ayan mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayaan sa 84 na po na episode ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ngayong gabi ay June 17, 2026, dalawang araw na po ng Muharram sa bagong taon sa Islamic calendar or Hijri na 1448. Ayan, tayo po ay nagpaparating ng pagbati sa lahat po ng mga kapatid nating mga Muslim mula Luzon, Visayas at Mindanao. Amun jadid po sa ating lahat. Ayan. Ang programang ito mga kapatid ay patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon patungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating wika, kultura at pagkakakilanlan. Ayan, kaya naman mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi. Sama-sama nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating Word of the Week. At ito po ay isasaling sa iba't ibang katutubong wika na meron po dito sa ating tanggapan sa ngayon. Ano? Ayan. At ganun pa man po, ito din po ay isinasaling sa wikang Arabic at wikang Filipino. Narito po ang ating Word of the Week.
2: Word of the Day Study. The act of learning, examining, or gaining knowledge about a subject through reading, research, or practice. Sa Filipino ay mag-aral.
3: Ang bagong taon ng pag-aaral ay isang bagong pagkakataon upang mag-aral, matuto, at umunlad.
4: Sa Maguindanon, kapangagi. Subago alago na kapangagi na maaden a isa aukit a kapangagi kagkataw nukaisag.
5: Sa Maranao, nakapag-eskwela. Subugu aragun sa eskwelaan na skanyan na bugu apalapulad si iku kapag-eskwela, gu kapaganad, gu kapagumarag.
6: Bangsi iyakan, pangadji. Tahun pagpangadji baahuhin, sukud pangalanggalan, panghatid, pamalanjo.
7: Sa Iranun na kapangagi. Subago aragun na kapangagi na isa aukit para makapangagi, agkataw ago makaisip.
8: Word of the day, pangadji, matiyap-tiyap bahao tahol matampat paniskulan, yaito magfanya bahao sukod ngadji, bilahi nganad, makabilahi tao.
9: Kisangkagan kay magpangadi, Yung bago na kaumay na pagpangadi kay sambok na bago na higayon supaya magpangadi, magkatigam o magudyangon.
10: Dabtaduraye, maganat. Iman tuwe blintua kapaganat. Sabaan man tu blintua para dabde maganat, gagadot kagatigan barab kainsa.
11: Al-Arabi, al-Girasa. العام الدراسي الجديد فرصة جديدة للدراسة والتعلم والنمو.
0: Atin pong natunghayan ang word of the week na isinalin po sa iba't ibang katutubong wika. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating trivia kung saan ibinabahagi po ng ating tanggapan sa pamamagitan ng programang ito ang random po na kinukuha natin mula po sa mga published na Bangsa Mo Autonomy Acts. Ano? At para sa episode na ito, ay dito rin po magagaling sa Bangsa Mo Autonomy Act number 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro. At nagmumula din ito sa Chapter 5 at ito ay tumutukoy patungkol po sa hospital services. Panoorin po natin, tunghayan po natin at alamin natin kung paano nga po ba ito isinasalin sa iba't ibang katutubong wika. Narito po mga kapatid.
12: Section 17, Hospital General Services. All hospitals shall provide among others services such as 1. Emergency care services, which shall be managed by a competent personnel with adequate equipment to attend to critical patients 24 hours. 2. Admission care services, which shall be responsible for admitting and providing initial care in hospital whenever appropriate.
13: Kabanata-5, mga serbisyo ng ospital. Section 17, pangkalahatang serbisyong ospital. Ang lahat ng ospital ay dapat magbigay bukod sa iba ng mga sumusunod na serbisyo. Number 1, serbisyo ng pang-emergency na pangangalaga, na pamamahalaan ng mga kwalipikadong tauhan na may sapat na kagamitan upang makapagbigay ng agarang lunas sa mga pasyenteng kritikal sa loob ng 24 oras. Number 2, serbisyo ng pagtanggap ng pasyente o admission care service na magiging responsable sa pagtanggap at pagbibigay ng paunang pangangalaga sa ospital kung kinakailangan o naaangkop.
14: Al-Fasl al-Khamis, Khadamat al-Mustashfayat. Al-Qism 17, Al-Khadamat al-Ammat al-Mustashfayat. تلتزم جميع المستشفيات بتقديم خدمات تشمل من بين أمور أخرى ما يلي: 1. خدمات الرعاية الطارئة تدار بواسطة كوادر مؤهلة ومزودة بالمعدات والتجهيزات الكافية لتقديم الرعاية للمرضى ذوي الحالات الحرجة على مدار 24 ساعة يوميا. 2. خدمات القبول والرعاية الأولية تتولى استقبال المرضى وقبولهم في المستشفى وتقديم الرعاية الأولية لهم متى كان ذلك مناسبا.
12: Section 17, langkum ang mga serbisyo ng ospital. Langon ang mga ospital na nasisita ay makapangadin sa pod ang mga serbisyo, manaso, ikaisa, emergency care services. Niya makatiyakap sa niyaba na sumang matagal ang mga pamanggalabok, aadalon, sutalutop ang mga panggamitan sa kagamot sa mga pasinti, agkangapasangan sa dalam at 24 ka-oras. Kadua, admission care services. Anya kasaligan sa katalima, ndo kaanggay sa gagalua katiyakap sa ludap na ospital upama ka makanasisita.
15: Sa Iranun na, Chapter 5, mga serbisyo ng ospital. Section 17, Hospital General Services. Sulangan ng mga ospital na dayt makaanggay sa mga serbisyo lagid o ika-isa, emergency care services. Dayt na makatiyakap ron na sumangataw ang matagal sa adendangon tamanyan para katiyakapan sa mga pasinti at kapasangan sa ludap o 24 ka-oras. Ikadua, admission care services. Iyak kasarigan sa katarima agu kaanggay sa kauna at katiyakap sa ospital na amay ka nasisita.
17: Irisan si kalime, may serbisyo si ospital. Bahagian si kasampuk pitu, may serbisyo langkong si ospital. Kemon ka ospital-ospitalan, subay tagama serbisyo rin, si may sainin. Si kaisa, emergency care services. Subay pag-inininan we aagesan, sarta niya, kapanyapan ne, suat panulibi, panulibi ne, iye may pasyente masahin ne, si dialem 24 oras. Si kadue, admission care services. Mas ultar tanto, si pagpa-admit, duknad diya, may panyap suat, pangayura, si ospital IN.
18: Pansad, limo, Nogalbag, WS1. Tantan, kolaboratito, Luhanan Galbag, WS1. Brava adi adi nun. Luhanay hospital efa kay Mirai sa Diogio Galbag. Manrafog idi ni Luhanan. Number 1, Galbag Blumen Sasaw, Emergency Care Services. Ni de patu pakayan uni gaganan uri ganan. Uni tabuan awidan inok iray magadtong pa. Brav kadiaga number 1. Makalangka gatamanan de brahu 24 sa lagsagi. Sanga tersa. Number 2, Galbag Pantag Admission. Admission Care Services. Ni Galbag kay tanayakop katab de number 1 WS1. Brab iray do sungo ko kagifat. Brab kasusib dek pakayan brab kagasatubo.
19: Chapter 5, Hospital Services. Section 17, Hospital General Services. Kaneman hospital subay magpaniya services pasal ito toongan niya kagunahan sali na Number 1, emergency care services. Ang magliginang nito, sulita o magparihala, jukup pakakas ni gamit, hasupaya likas, tasaot, ya pasyente, critical parasahan na mariyong 24 hours. Number 2, admission care services. Ya ito magparihala mag pasyente, bang pa-admit, makabang niya pasyente, ang magkalagihan, magpatambar, mariyong hospital.
16: Chapter 5, mga serbisyo sang ospital. Section 17, mga pangkarikuan na serbisyo ng ospital. Yang ubos ng mga ospital kay dahit magpasud, kaupod ng tuna pa na mga serbisyo, minan sidi. Muna, mga serbisyo ng pang-emergencing pagtiyakapan, na dahit pagduma ng sampok na matigam na kautawan, na onsakto na kagamitan, untak yakapan yung mga kritikal na pasyente 24 na oras. Kadua, mga serbisyong pagtiyakap sang pagsud na yan kay matulubagon sang pagtarima o pag-atag ng muna na pagtiyakap sa ospital a kabilaya makaangay.
20: Chapter 5, mga serbisyo o ospital. Sa ginta sa ikasapulo agupito, kadandan a serbisyo o ospital. Langwan a ospital na paliugat a makabagay, rakas o mga pad-serbisyo, sa paganay, serbisyo ko emergency a kasiap. Giangkai na paliugat at tendinganan ko kapapatutan a gumagalibok, a adin adait a mga kasangka paniran, kaaniran ka serbisyo we, so mga pangasasakit, a critical si eko sulod a 20 agupat ka oras. Ikadua, serbisyo ko kapag-admit. Giangkai na paliugat asanganan iyan so ka-admit ko kabagay sa mga pungpungan akasiyap si isa ospital igira akyapatutan.
0: Ayun mga kapatid at maraming salamat sa mga kapwa natin mga tresalin dahil sa kanilang pagsusumikap na maisalin dito sa iba't ibang katutubong wika. At syempre binabati po natin mga kapatid ang lahat po ng mga kapatid nating Maguindanao, ano, Iranon, Maranao, Yakan, Tausog, Teduray, Sama at Kagan, no? Dahil yun po yung mga wika, no? Katutubong wika na naisalin po, no? Maliban sa Arabic at Filipino. At syempre, binabati din po natin ang lahat ng mga nakaasabay at sumusuporta po sa ating programa. Dahil dyan, mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ito po ay nagmumula sa ating mga butihing members of the parliament. At ibinabahagi din po natin ito, mga kapatid, no? Ito pong kanilang quotable quote at isinasalin sa katutubong wika. Para po sa 84th episode na po ng ating programa, ang quotable quote po ngayong gabi ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Liza Alamia. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay nais din po nating ibahagi ang kanyang maikling bio sketch para po mas makilala po natin ang mga mambabatas dito po sa Bangsamoro Autonomous Region. Narito po mga kapatid, tunghayan po natin.
21: Attorney Liza Masuhud Alamia is a member of the Parliament of the Bangsamoro and a respected lawyer, legislator, and human rights advocate. She is known for her work in advancing transitional justice and reconciliation, women's political participation, and the protection of internally displaced persons in the Bangsamoro region. As a member of Parliament, she has authored key legislative measures promoting justice, inclusive governance, and women's empowerment. She has also championed initiatives that support agriculture, food security, and sustainable development in the BARMN. Beyond her legislative role, Attorney Alamia serves as the government of the Philippines chair of the Task Force for the Commission Combatants and their Communities, leading efforts to provide socio-economic programs for former combatants and their communities. Her work reflects a strong commitment to peace building, human rights, and the sustainable development of the Bangsamoro.
0: Ayan mga kapatid, at narito po ang quotable quote ni MP Attorney Liza Masuhud Alamia. Ang sabi po niya, "This is essential to uphold justice, protect the rights of our people, and foster peace and order in the Bangsamoro." Ayan. At narito po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika.
22: Sa Pilipino ay,
23: ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, maprotektahan ng mga karapatan ng ating mamamayan at maisulong ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro.
22: Sa Maguindanao na,
24: nasisita inya sa kapananggit sa kanubantang kaulaman sa mga kawagib ng mga tawtano dumakapailay sa kalilintad ng kaatol ng Bangsamoro.
22: Sa Maranao na,
25: giyae na nisisita si Eko Kadauruga Koontol,
1: Gusi e ko kalindinga ko mga kabnar o pagtautano, gusi e ko kapagumarga ko kalilintad si isa bangsa moro.
2: Bangsiyakan,
3: panagnaan inin sukal ginuna supaya teteg kaadilanin, kabebegan me kapatut mahadyanaten, dukkategelan kasanyangan, dukkahennekan si bangsa morohin.
2: Sa iranun na,
4: gyana nasisita para malalayon so kapadtimbang, kadipinsan so mga kawagib o mga tautano, agutyakapan so kalilintad, agukaator sa bangsa moro.
2: Sinama,
5: ito ya kalagihan supaya masi-masi ni angat ya kaadilan, ni jagahan ni parihala baanan kapatut saga manusia kauman, maka masi-masi niya kahatulan mabangsa moro.
2: Sangkagan kay,
25: yani kay para pantag untak isasaya yang hustisya, sirabunon yung mga kapatot ng kanilan mga utaw, aw isasaya yung katingon aw kadyawan sang bangsa moro.
2: Dibtiduraye,
26: ni para pantage, deb kuwite kofiyo ko daw, protektahan ni dekwagi bide tautom, brab uwite ni kagabaya-bayawe, brab sugu ibang samorowe.
2: Bilarabi,
27: وهذا ضروري لترسيخ العدالة وحماية حقوق شعبنا وتعزيز الأمن والاستقرار في بانغساموره.
0: At dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan sa ating ika-84th na po na episode ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng mga Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi at mga salitang hindi lamang binibigkas kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa. Mas marami po, po tayong matututunan. At muli mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, ang Maguindanao translator po ng TID LTAIS BTA Barn, Norin Lambitan. At ang programang ito ay mula po sa initiative ng ating division chief na si Bayfay Ruiz Candao at sa suporta din po ng ating director, Engineer Abdulgani Manalokon, Secretary General, Professor Rabi Angkal, at sa ating BTA speaker, MP Muhammad Shuaib Yakub. Maraming salamat po mga kapatid. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
28: At yan po ang kapatid.
29: Ayun.
30: 7:58 in the evening. Ayun, maraming salamat ta kanina yung mga nakasama natin na from the Mindanao State University, no? Alam mo Nords, no? Mm-hmm. Minsan kapag nakita natin yung mga estudyante na ang daming flashback, no? Yung parang wow, nung estudyante rin ako, parang ganito. Yes, si Muhammad Suhaili Yusuf, Muhammad Walid Gumal at si Hamad Sinal. Currently, no, enrolled sila for a internship, no, in the University of the Philippines Los Baños Development Communication. Ayun.
29: Ayan. So, nga pala, Princess, thank you kay Ma'am Maria na na-accommodate
30: sa sports. Sila. Yes. Sa sports.
29: So, kasi yung iba ano sila eh, ano nga yun, mga ano sila, mga varsity players.
30: Yes. Oh, okay. So congrats. Anyway, 7:59, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. Mm-hmm. Ay, sorry, hindi na natin mag-greet ang ating mga kasamahan na nakatutok sa atin na you know, ngayong gabi. But thank you for joining us tonight. Ayun. So, ayan, siguro pasadahan natin konting-konti lang. But, ayun, ako nawala tuloy. Ayan. So anyway, inshallah bukas samahan po muli kami ni Nords Maguindanao. Syempre dito sa ating programang Salam Radio. Thank you Quincy Kahilig, Helen Azares, Rogin Lanayon, Wilma Mejons, Willin, Linjoy, John Villarroel. Nako, yung iba inshallah tomorrow. Nako, tatapusin natin
29: princess,
30: yan.
29: Madali lang ha.
30: Natin. Go Nords.
29: Sa Green Hills, magkakaroon ng bazaar from July 3 to 12. Rauda
30: oh, yes,
29: by Himaya. Authentic brand hijabs. Ayan. Bisitahin niyo po yan. I think before sila mag-open, makakasama natin sila dito,
30: yes,
29: sa ating program.
30: Yes, oo. Ay, na-miss ko yan.
29: Kakaiba kasi, naman kasi
30: sasama
29: halal.
30: Sasama yung mga kaibigan natin from homeschoolers.
29: Yeah, from homeschoolers.
30: Matagal,
29: yeah,
30: natin hindi natikman yung mga luto nila. Kailangan sabi matikman. Nila, they will be cooking again in this event. So sabi ko, wow, nakakatuwa naman makita natin
29: okay.
30: sila
29: soon. Thank you.
30: Again, maraming salamat kina engineers Matet Sigovia, Anser Marvin Tolidana, Isabel Sila, Ice Adan, and of course sa ating executive producer din, Ma'am Jamie Quinto. Ang inyong
29: na magaling na.
30: Yes, oy. Yes, thank you naman. At gumagaling-galing na ang ating Ate Jamie. Syempre, ang inyong mga lingkod.
29: Lords Maguindanao.
30: At syempre, Princess Abiba sa Ripaw Duck. Samahan po muli kami bukas dito lang sa mas pinilakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, dito lang sa Salam Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan!
8: ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: So, ito po, nandito,
13: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: katbalog ng Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
0: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Ayan, magandang gabi Pilipinas. Tayo po ay nagbabalik ngayong Wednesday ng gabi, June 17, 2026. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Rod Musa. At ngayon po ay nandito na naman tayo sa isa na namang programa ng Vloggers ng Bagong Pilipinas na mapapakinggan niyo po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa AM band at 104.3 sa FM band. At ngayon po ay live din tayo sa mga FB page. Sa FB page ng Radyo Pilipinas at sa YouTube. And mapapanood din po tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So ayan, magandang gabi po sa lahat at salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa atin ngayong gabi. At ngayong gabi po marami po tayong pag-uusapan at meron din po tayong mga guest at co-host ngayon na ipapakilala natin maya-maya lamang. Una po sa ating pag-uusapan ay yung pagkakatalaga kanina lamang po umaga kay SP Win Gatchalian. So quick background lang po, no, meron kaming kasama sa JCI. Ayun po. Nanumpa na po siya bilang new Senate President. Nakabuo na po sila ng 13 quorum. So ayan, nanumpa na po. Si Senator Win Gatchalian ay isa sa parang tinitingala ng taong tinitingala ko rin na trainer ng JCI na nagbigay sa kanya ng inspirasyon para gumawa ng mga public service at magawa ng mga iba't ibang klaseng training sa JCI. So yan, sobrang laking impact ni Senator Win sa buhay niya bilang naging tauhan siya. So shout out kay NSDD Nard Francisco na Asia trainer, area trainer na rin. So yan, congratulations. Pero kasama po si Senator SP Pro Tempore Vicente Soto III or Tito Soto, Senator Tito Soto. So siya rin po ay nanumpa kanina. So napanood natin yan. So congratulations po sa dalawa nating bagong Senate President at Senate President Pro Tempore. So, yan. Sunod naman po nating pag-usapan, syempre po, yung naganap. So, naganap na lindol sa Mindanao at ang patuloy na effort ng government at, wait lang. So, yan. Bali, ito third topic po natin yan, yung

0: nangyari sa Mindanao. At meron po kasing pinapakalat pala na fake news na naman yung mga gumagawa ng fake news. So ayan, pinapakita nila or sinasabi nila, marami nagpapakalat niyan na binenta na daw yung Naiya Terminal 3. Pero ang totoo po, parang nag-transfer lang naman ng pagmamayari from BCDA to MIA. So yung ibang information po na post na natin sa Facebook, pero yan, mali po yung binabalita nila dyan na pinapakalat nila na binenta na daw po yung Naiya at parang part po ng kanilang topic or destabilization effort na naman yung pagpapakalat na binenta na at ang gobyerno ay nagbibenta ng mga ari-arian, lalo na yung Naiya natin. So, karagdagang information po dyan, ang sinasabi nila parang ilang billion ba yung sinasabi nila dyan. Meron tayong information tungkol dyan na mali yung pinapakalat nilang balita at dapat kalmahan lang po ng mga publiko at wag maniwala dito. Kasi binili lang po ng ahensya ng gobyerno or MIA ang lupa mula sa isa pang ahensya ng gobyerno, which is BCDA, kasi nag-expire na yung 23-year lease nila. So government to government transfer pa rin po. So pinapakalat nila, binenta daw po sa halagang 48 billion, pero ito po ay pag-transfer lamang, binayad lamang dun sa nagmamay-ari ng lupa. So BCDA po yung dating may-ari ng lupa na military lands, at nilipat lang po yung titulo mula sa ibang bulsa ng gobyerno. Pero sa atin pa rin po ito at huwag po tayo maniniwala sa mga ganitong klaseng fake news. So nililang lang po yung mga tao dito sa balitang ito. At tayo po, Pilipinas pa rin ang may-ari or gobyerno pa rin ang may-ari nitong Naiya Terminal 3. So dumako po tayo sa ating third topic at upang pag-usapan pa yung nangyaring lindol sa Mindanao at yung mga efforts ng gobyerno. Pakilala ko rin lang rin po ang ating co-host for tonight, si Engineer Rachel Ann Ortelano.
1: Ayan, magandang gabi sa lahat ng manonood ng Radyo Pilipinas.
0: Ayan, magandang gabi. Baka gusto mong bumatay, Engineer?
1: Yung mga nagmanonood na lang pong binaba ang babatiin natin ngayon. And makikisimpatya po tayo sa mga nasa lanta ng lindol sa Mindanao area po, no? Lalo na sa Soccsayan region. Ngayon po, meron po binibigay na libreng memorial plant ang St. Peter. Inaka-flash po ba sa screen natin ngayon kung paano natin ma-avail ang free memorial services ng St. Peter Life Plan.
0: Ayan. Na-post nga natin yan. So, paano ba, ano yan, engineer, diba? Since part ka rin naman ng ano.
1: Ayan, dali po. Ang una-unang gagawin lang natin is tatawag lang po tayo and then i-cater po tayo na kanya-kanya. Ibibigay po tayo sa kanya-kanyang branch po ng St. Peter.
2: At kikinig mo, nanonood.
1: Apo ka.
2: Nanonood at kikinig ka.
0: So yan, no, tawag lang po tayo dyan sa mga numerong nakita natin at isa po yan sa magagandang ginagawa ng mga private companies para matulungan yung ating mga kababayan na nasalanta ng lindol nitong nakaraang linggo. At isa nga po si DSWD Sec Rex Gatchalian sa mga tumutulong din at patuloy pa rin tumutulong sa mga nasalanta. Meron po tayong video ng DSWD, panood lang natin ng sandali.
3: Ano ang total family population? 7,000. I would assume all of them are affected at this point in time. Food, okay tayo. Tent, mukhang okay naman tayo. Cash assistance, we will do it immediately para may sense of normalcy na. Kamada namin kaagad. Hopefully, in 1 week's time, we can start the payout. It will go, let's say, 5,000 for partially damaged, 10,000 for totally damaged. Okay. Ayun na mag-shoot kung saan sila. And we can cover everybody. So we'll supply you the food and bilisan namin yung cash para makabuelo yung mga tao. We're here because we want to know that yung Pamalang National hindi kayo malayo sa akin.
0: Ayan, keep it up po, Sec Rex Gatchalian, no? Sa DSW, ang ating DSWD Secretary. And speaking of St. Peter, yung ginawa nilang programa, Ma'am Rachel or Engineer Rachel, paano ba, ano ba yung ano, since yung ino-offer nila is free memorial planning, no? Gano'n ba ito ka-importante, itong memorial planning at itong yung free memorial services
2: na ino-offer? Bakit mabasa mo? Simulan.
1: Memorial services po is, alam naman natin na gagamitin nating lahat. Kaya sobrang importante po nito, and then hindi lang natin alam kung kailan. Katulad ng mga sakuna po na ganito na hindi natin inaasahan, eh sobrang laki pong dulot na pinsala sa ating kabuhayan at mga kabahayan. And then gagastos po po tayo ng malaking halaga para maipailibing ang mga mahal sa buhay na natamaan po ng mga kalasidad. So, mas maganda po na as early po na wala pa pong sakuna, ay nakapaghanda na po tayo ng mga memorial plan. Which is, meron naman mga companies po na nag-provide ng hulug-hulugan nito na hindi mo kailangan mag-loan pa para makakuha ka ng isang memorial plan.
0: So, paano kaya nila ma-avail yung mga ganyang memorial planning? Paano sila makaka... sino pwede nilang kausapin para makapag... matuto pa about memorial planning?
1: Actually, nagbigay ako ng QR code for para ma-follow nila tayo, no? Sa sunod sa mga updates or sa mga plans po na para sa memorial planning processes. Pero if wala po, pwede nyo po, if hindi ma-flash nyo yun, pwede nyo po kami, ayan, so, meron po kami official page. Yung sa kabila po, yan, ayan ang sa St. Peter po, na page is, i-follow po natin yan para malaman po natin kung saan tayo magpa-process.
2: Ang tanong nila ano yan eh. Ano ba itong...
0: Parang siguro next ano na lang din natin yan. Mamaya i-post ulit natin, engineer. So,
1: yes po.
0: Ayan. Nakapagbigay naman na ng tip kung about sa importance ng family... Anong family planning tuloy? Memorial planning naman.
1: Memorial. Actually, parang kasama yan ng family planning, memorial plan.
0: Oo.
2: Kapanamin
0: mo. So, ayun. Naririnig natin yung iba nating guest sa Zoom, pero yan, ipakilala na rin kaya natin yung guest natin. At mamaya, i-flash uli natin yung QR para sa mga memorial planning seminars or contacts at nang maintindihan din nila yung about dito sa memorial planning.
1: Napo. So, pwede bang ipakilala natin ngayon yung mga guest natin na naging partner din naman natin sa natapos na Wailea?
0: Yes. Sige po. Ano yung TSG pala, engineer?
2: Technical sergeant.
0: Technical sergeant. Okay, technical sergeant po. So, papakilala ko lang po yung iba pa nating guest from Seymour or Civil Military Operations Regiment, Philippine Army. So, hello po, magandang gabi. TSG, Technical Sergeant, ano po? Technical? Tactical?
2: Technical Sergeant.
0: Technical Sergeant Michelle.
1: Ang pagkakita nating Technical Sergeant from Philippine Army.
0: And then, Mary... Technical Sergeant Mary Jane Tumines. So, parehas pong Chief Clerk sa G10 Seymour and then OES Philippine Army Seymour. Tama ba? OESPA Seymour.
2: OESPA Seymour. Yes, sir.
0: Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pag-dalo sa ating programa. So, sa mga hindi po nakakaalam ng C-More, baka pwede nyo pong ipaliwanag ng konti yung C-More.
2: Yes po. Yes po, Sir Rod. Magandang gabi po sa lahat po na nakikinig, sa vloggers ng Bagong Pilipinas at kay Engineer Rachel. Sir, ay mo, good evening po at sa lahat po nakikinig ng inyong programa. Kami po ay naka-assign sa 7 Military Operations Regiment. Ito po ay isang organisasyon ng Philippine Army na kung saan po ay kami po yung nagkakandak ng mga activities with civilian personnel and saka sa army personnel po. So kami po yung opisina na siyang nagko-connect sa mga civilian personnel, sir.
0: Okay po. So salamat po no sa dito, pagsama sa amin ngayong gabi. At papasalamat din kami sa pagbibigay sa amin lalo na kay RC or Regiment Commander Marces Gayat no sa pagpapahiram sa amin ng venue nung nakaraang Sabado kung saan naisagawa namin yung aming Waileya o yung Youth Leadership Excellence Award. So pakita natin yung naganap na ano. JCI Fort Bonifacio Youth Leadership Excellence Award. So ayan po, nandyan po tayo bilang host. Sobrang ganda ng venue na pinahiram sa atin. Napakalaki ng LED screen. So ayan, salamat po sa C-More. Ayan. So dahil po sa inyo at saka sa mga sponsors natin ng panahon na yan ay naging successful naman po yung pag-a-award natin sa Benting 20 na mga outstanding students at leaders sa iba't ibang school. So pasalamat po tayo sa Project Rose, sa Forex Trading Academy PH, Smart Money PH, JCI Manila, Dream Product Manufacturing Company, and sino pa ba? Yan, pakita lang natin yung ating sponsors li maya-maya. So, sobrang naging successful yan dahil sa ating mga sponsors, lalo na ang C-More or Civil Military Operations Regiment.
2: Yes, sir.
0: So speaking of C-More po, grabe, may isa pa tayong gagawing project, no?
2: Yes, sir. Talaga pong exciting po, sir, ang ating partnership with the GCI, sir. Ayan.
0: So, paano nyo nga po? Paliwanag nyo po, ano po ba itong project natin? At para saan po itong gagawin natin? Start natin itong project natin sa July 11.
2: No? Yes, sir. Tama po kayo dyan, sir. Ayan po, sa lahat po ng nakikinig, abangan nyo po with partnership po ng GCI, Fort Bonifacio, Taguig City, we will be having a fun run na tinatawag po Peace Run 2026. Ano po ba yung Peace Run na yan? Yan po ay progress sa empowerment and community engagement with the civilian personnel and military personnel. Ito po ay tinatawag po nating Takbong Kapayapaan for 2026. In connection po sa gaganaping 73rd anniversary ng 7 Military Operations Regiment na merong team ang inyong matatag na C-More at 73 tungo sa Kapayapaan at Kaunlaran. Yan po. Nice.
0: Pakita lang po siguro natin yung ano yung mga pictures nitong gaganaping Peace Run 2026.
2: Yes, sir.
0: Organized by JCI Fort Bonifacio Taguig City in partnership with the Civil Military Operations Regiment. So yun na, naka-ready na halos lahat, no? And
2: yes, sir. Exciting po.
1: Sila na lang ang kulang, no? So, pakita na po natin yung QR code. Paano tayo mag-join sa ating Peace Run?
0: May baller pa. Peace Run 2026.
2: Yes, sir.
0: So, yan, merong 3 kilometers. Merong...
2: So, meron po tayong, ano sir? Meron po tayong route na 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers po. Yun po yung pinaka malayo ko na route, no? So, ito pong PCR na ito po ay gaganapin sa Fort Bonifacio Grandstand, Philippine Army, sa Fort Bonifacio, Taguig City. So, yun po. Yung makikita nyo pong mga pictures, yan po yung ating mga ibibigay, no? Sa lahat ng mga papa-registered. And makikita nyo po sa finisher shirt, meron po yung 10 kilometers lang po ang makaka-avail ng finisher shirt. So, lahat po ng mga magjo-join, magpapa-registered, makakatanggap po sila ng singlet, wrist beads, lock bags, and medals po. Makikita niyo po ang ganda po ng ating medals with GCI po. Ayan po. So, exciting po. Sana po lahat po ng nakikinig at nanonood po sa programang ito ay mag-join po sa ating Peace Run. Ito po ay talagang makakasama po natin ang ating mga kasundaluhan, mga partners po, stakeholders po natin, mga celebrities po. Meron pong mga celebrities po, yung mga reservists po nating mga celebrities ay mag-join po dito sa Peace Run na gaganapin ngayong July 11, 2026. Sabado po ito at ito po ay magsisimula ng alas 4 ng umaga po. Ayan po. So, we invite everyone. Mo, lahat po open po ito. Mangyayari po ito sa on-site lang po ito. Wala po tayong virtual. On-site po ito sa Fort Bonifacio Grandstand. So, sana po marami pong mag-join dahil ito po ay para po sa ating health po. Ito pa yung mga kaganda. Ipinopromote din po natin ang health and lifestyle po natin dito sa panran na ito, sir. Ayan.
0: Ayan po yung QR code kasama ay naka-flash sa ating screen at yung takbo para sa kapayapaan ito. May beneficiary po to, no? Saan po ba mapupunta yung proceeds?
2: Ayan po, ang proceeds po nito ay mapupunta po sa Army Cares Program lang. So meron po tayong Army Cares Program. Ito po ay nagkakandak po tayo ng mga medical missions at saka yung mga kasundaluhan po natin na nahuhospital po. Binibigyan po natin to ng serbisyo po, serbisyong medical po sa through Army Cares Program po, sir.
0: Ayan. Sobrang gandang fundraising na takbo para sa kapayapaan and ang beneficiary natin is Army Cares na maraming natutulungan sa mga programa nila. So, sobrang salamat po mga sergeant, technical sergeants, Mary Jane and Michelle. So, salamat po sa pag-paunlak and nitong project na to with JCI Fort Bonifacio. So magbe-break lang po tayo pagkalipas ng ilang paalala and then pag-uusapan pa natin yung isa pang project ng JCI Fort Bonifacio kasama naman sila Engineer Rachel Ann Ortilano sa Project Rose. So dyan lamang po kayo, magbabalik po pagkalipas lamang po ng ilang paalala ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Si Ding Dong Dantes po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Flight PR1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven with 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
12: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Ayan, time check po tayo. 8:34 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At again, tayo po ay napapanood sa Radyo Pilipinas Facebook Live at napapanood tayo sa TV Plus Channel 3 and For the Box Channel 45 to 49 and again 738 kHz sa AM band at 104.3 sa FM band. So ayan, salamat po. At kasama pa rin po natin yung ating mga special guest at co-host at ayan, naputol tayo dun sa project natin sa ano, sa Peace Run 2026 sa July 11 na po yan. And yan, sobrang salamat po Technical Sergeant Michelle and Mary Jane. May mga babatiin pa po ba kayo at may popromote pa po ba?
18: Ayan, sir. Thank you so much po, sir, sa GCI Port Bonifacio Taguig, sir, at sa Kaiser Road, kay Mom Engineer, sa pag-invite niyo sa amin dito sa inyong programa at para po ma-promote po natin ang Peace Run na gaganapin sa July 11. So, sana po sa lahat po na nakinig ay mag-join po sila at itong pagkakataon na ito na makasama po natin ang lahat po ng mga kasundaluhan natin, no, at saka lahat po ng mga kasamahan natin at mga military at saka civilian na mag-join sa Peace Run na ito. Yan po, sir. Salamat po. Maraming salamat sa pag-invite niyo po sa amin dito sa inyong programa.
19: Muli po, sir. Samahan niyo po kami sa makabuluhang takbuhan. Tara na at sama-sama nating abutin ang finish line sa July 11 po.
17: Yeah. So, ayan, promote din daw po natin yung page ng Seymour. Hanapin nyo lang po yung Seymour PA. So, yan po ay, ibig sabihin po yan, again, is Civil Military Operations Regiment, Philippine Army. So, sila yes, po ay katuwang natin sa pagpapanatili ng kapayapaan yes, dito sa Pilipinas.
18: At saka, sir, po, kung may mga katunungan po sa ating peace run, sir, paki-follow lang po yung Seymour Pay. Andun po lahat. Doon po natin ipopost ang lahat po ng informations regarding po sa peace run. Monitor nyo lang po kung kasaan po kukunin yung mga singlet, mga pwedeng i-claims po. So, andun po yan lahat. Ipopost po natin sa Seymour Pay Facebook page po. Thank you so much, Sir Rod and Ma'am Michelle.
7: Yes. Thank you po sa magagandang technical sergeant.
17: Yes.
7: ng Seymour PA. Add ko lang po sana yung mga discounts natin pagdating sa mga participants. Now, may mga discounts po tayo sa PWD Senior Citizen, JCI and AFP Dependent. At sa mga group discounts, may mga group discounts.
18: Yes, yes ma'am.
7: So, yung may mga group po dyan or mga NGO po na gusto mag-join is pwede nyo po kaming kontakin para sa ating percentage na discount.
18: Yes, ma'am. Yes po, ma'am.
17: Ayan. Sobrang thank you po, Technical Sergeant Michelle and Mary Jane. Salamat po.
18: Thank you po.
17: And, ayan, Ma'am Rachel, meron ka pang mga ano ata, yung mga bago pa kayong ginagawa para sa ating mga kababayan sa Taguig.
7: Hiring for a post sa June 26, 2026. Kasama naman natin dito ang Philippine National Police. So, gaganapin po to sa Southern Police District, Fort Bonifacio, Taguig City. So, June 26, 2026 po from 7 a.m. to 11 a.m. So, meron din po tayong ni-reading QR code para malaman natin kung paano mag-sign up.
17: Sige po, pakita po natin yung ating promotional materials dyan sa firing. Ano po yung title uli nito, Ma'am Rachel?
7: Firing for a cause long. Long po yung title ng ating ano.
17: Parang merong sinabi si Pres.
7: Firing activity for a cause.
17: So, ayan. Ano po yung mga detalye niyan at magkano ba yan para makasali at para saan po yung yan. Cost?
7: I-start lang po siya sa 1,200 and then 1,500. Kasama na po lahat ng kasama na po lahat dyan from
17: Ano po yung kasama? Parang nakita ko rin yan dito eh.
7: May mga kasama na po yung target. And then rental ng firing range, rental ng firearm. And then meron nakakaroon rin po tayo ng lecture po para sa mga beginners.
17: Nice.
7: Kasama ang ating firing officer. Firing range officer. Meron na rin din po yung food and drinks and magkakaroon tayo ng konting token. Pagdating sa, meron din tayong best dress. And then, yung magkakaroon tayo ng ano, top 3 na best firers for beginners only.
17: Yan. Gusto ko rin masubukan yan, Ma'am Rachel. Kaya ano, sali tayo dyan. Sino-sino ba yung mga partner niya dito sa ano?
7: Ang partner po natin dyan ulit is JCR Fort Bonifacio, Eagles NCR 41, and then the Climate Change Task Force.
17: And yung for a cost natin, yung proceeds nito, saan po ito?
7: Is mapupunta po sa beneficiaries ng Project Rose and then beneficiaries din ng JCR Fort Bonifacio sa Gigsgate.
17: Ayan. So exciting no sa mga interested na matutunan o maranasan tong firing range. Firing activity. So parang
7: padalhin na lang ay sarili.
17: Contact niyo lang po yung number or yung
7: And then may QR code po yan, kung paano tayo mag-join.
17: Thank you, Eric. QR code nasa page na lang no ng Project Rose saka ng JCI FBTC.
7: Okay, pwede i-follow na lang po natin yung page ng Project Rose. And then yung upcoming activity natin na sa July 26 na Bike to Restore, i-promote na rin po natin.
17: Kailan po ulit ito? Bike to Restore.
7: Is July 26, 2026, which is kasama rin natin yung Team More Philippine Army, Climate Change Commission, Climate Change Task Force, and Fort JCI Fort Bonifacio Taguig.
17: Sige po. Sa July pa naman yan, no? July 26 naman. So,
7: yes. Ito din po tayong QR code na binigay. Is yung for updates po, follow na lang din sa page ng Project Rose.
17: Ayan. So, pakita lang po natin yung QR code, yung mga kaninang QR code sa Project Rose at dun sa free. Yan. Yan, for more updates sa Project Rose and for memorial planning updates. So, yan po yung mga QR code.
7: Sa libre pong memorial plan ng mga naanohan po ng earthquake sa Mindanao is contact nyo lang po yung same people. Actually, pwede nyo po kaming contactin para matulungan namin kayo mag-process.
17: Ayan po. So, scan the QR code or follow our pages po kasi nandyan na po yung mga information tungkol sa mga ginagawa ng St. Peter, ng Project Rose, ng JCI, Fort Bonifacio na makakatulong sa ating mga kababayan. Especially dun sa mga nasalanta ng lindol. So, yan po. Tuloy-tuloy tayo sa pagtulong, bayanihan, sama-sama po nating tulungan yung ating mga kababayan, makabangan muli. Especially, sabi, 150 individuals yung apektado nito. At tuloy-tuloy po yung gobyerno sa pagtulong at kami po dito sa mga civic organization namin, sa mga organization na kinakaaniba namin is talagang tuloy-tuloy din yung pagtulong sa iba't ibang paraan. So through our fundraising projects din, yan rin po yung mga ways namin para mapondohan yung mga community service na ginagawa natin at na nakakatulong sa mga komunidad natin at sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas. So, ayan, sobrang dami nating pinag-usapan ngayon pero parang bitin pa. Meron pa tayong marami pa ba tayong upcoming na ano na mga proyekto at mga ginagawa to help our
7: Project Restore natin is magiging almost every quarter siya. Pwede natin paliwanag kung ano yung Bike to Restore, no? Bike to Restore po is magbabike po tayo. Ang usually pong mga bikers, ang ginagawa is magbabike sa isang area. Minsan kakain and then babalik. So yung Bike to Restore po is magiging movement po nationwide ng Philippine Army, Project Rose at PCBF na magbabike po tayo sa certain area to plant a tree. This July 26 po is plant a tree. Pero sa mga susunod po is Coastal Cleanup, so Bike to Restore na ibang iba pong programa para ma-restore po yung kalikasan natin.
17: Ayan, sobrang ganda ng Bike to Restore. May kasama pang tree planting, tas healthy. Healthy pa yung, magiging healthy pa tayo. So yung goal is maging healthy at makatulong sa kalikasan by tree planting. So yan, maganda yan, quarterly gagawin.
7: Mga Coastal Cleanup.
17: Ng may coastal cleanup pa. So,
7: yeah. So, iba-iba pong activity depende po sa lugar na pagbabaykan ng ating mga bikers. Tama. But if kung hindi tayo biker, pwede naman po tayo mag-join and dadiretso na po tayo sa area para sa tree planting and sa coastal cleanup.
17: May mga venue na ba yan, engineer?
7: Ano po?
17: May mga venue na yung coastal cleanup and tree planting activity.
7: Ngayong July 26, 2026 pa lang po, may venue na tayo sa Rizal po. Panay Rizal.
17: Ayan.
7: which is tree planting, meron pa po tayong 200 na seedlings na wala pong magtatanim dahil meron pa lang po tayong 100 na registered participants.
17: So, ayan, looking for volunteers po tayo, no? 100 plus pa yung kailangan pala. Pero collaboration na to ng tatlong organisasyon, Philippine Army, Climate Change Task Force, tsaka ng Project Rose. So, pero kailangan pa po ng mga volunteer kung sino po gusto magbike at magtanim ng puno sa Tanay Rizal at sumali sa mga coastal cleanup. So, yan. Napakagandang programa po niyan and gagawin daw po yan every quarterly. So, yan. Para makatulong tayo sa health natin at sa kalikasan.
7: Pero i-implement din po ng Philippine Army sa nationwide.
17: Yan. So, abangan nyo po yan. Again, updates are available to our pages. At hopefully, may natutunan kayo ngayong gabi sa ating mga shinare about memorial planning. At dun sa mga event na ginagawa po natin dito sa mga organization natin is ang goal po is talagang makatulong sa mga community at sa buong Pilipinas. May babatiin ka po ba, Ma'am Rachel?
7: Binabati ko ang mga Project Rose member. Actually, wala. Biglaan ang na-serve natin ngayon, no? Wala akong na-invite manood sa atin ng live. Pero binabati ko rin po ang mga taga St. Peter na tumutulong po sa community natin. Actually, bihira po yung private companies na nag-automatic na nagbibigay ng tulong. Nagbibigay ng libreng product.
17: Pre-memorial services.
7: Kahit nila client. Oo. Mm. Kahit hindi nila client, is binibigyan nila ng libreng services.
17: Yan. Kaya nga po, shinare ko rin yan sa aking Facebook page. Sa profile. Kasi napakaganda ng ginawa ng St. Peter na nagbigay ng free medical, memorial services sa mga nasalanta nating kababayan sa Mindanao at ngayon na hindi na nila po problemahin yung mga nag-avail siguro, hindi na nila po problemahin yung gastos sa memorial services, which is yun naman ay nararapat kasi nasalanta na nga sila. So yan, pinapanalangin natin ang mabilis na pagbangon at mental health ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao, especially sa 150,000 na individual na apektado nito. Patuloy po yung gobyerno, patuloy kami na tumutulong sa sakunang ito. At sama-sama po tayong babangon dito sa kalamidad na ito at tayo po ay for sure we will get back stronger after nitong kalamidad na ito. So, ayan, sobrang patapos na tayo. Binabati na lang rin natin yung ating organization sa JCI Fort Bonifacio, Taguig City, headed by our 2026 President Justine Anz Covidal. Sino pa ba? Siyempre, kay General Gayat or Regiment Commander Marces Gayat na patuloy na sumusuporta sa ating mga proyekto at organisasyon. At ano pa ba? Meron pa bang, Ma'am Rachel, papromote ka sa
7: Wala naman na, pero gusto ko lang din i-highlight na hindi ito first time ginawa ni St. Peter. Tama nakaraang earthquake rin sa Cebu, is nagbigay din sila ng tulong. Pero simula pa man, kaysa sa 44, nagbigay sila ng libreng services sa PNP. So maganda talaga na i-support kung maganda companies para mas marami pa rin silang matulungin.
17: Ayan. Support natin yung mga ganyang company na nagbibigay din ng tulong sa ating mga kababayan. So, ayan. Salamat po uli, Ma'am Rachel, sa pagsama sa atin ngayong gabi dito sa ating programa. Salamat po sa lahat ng nakasubaybay ngayong gabi. Binabati lang din natin yung ating mga kasama sa trading industry naman, Coach Alex Uy, and Smart Money 24/7, meron tayong community that help each other to learn how to trade online, and Forex Trading Academy PH. And yan. Papaalam na po tayo ngayong gabi at again maraming salamat po sa ating special guest from Seymour at ang ating co-host for tonight, Engineer Rachel Ann Ortelano. Maraming salamat po. Abangan nyo po uli kami sa susunod na Wednesday at marami pa tayong pag-uusapan, mga current events at iba't ibang mga programa na ginagawa ng mga private, mga civic organization na para tumulong sa ating mga kababayan. So ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi at God bless po sa inyong lahat. Magkita-kita po uli tayo. Hala po.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang Buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nakakalimutan mo bang magdasal? Mapayapang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Gregorio Barbarigo. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 6, Talata 7 hanggang 15.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita ng magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama."
1: Mula po sa panulat ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Mga kapatid, na-experience nyo na ba na sobrang abala sa trabaho at sa buhay? Di ba dahil dito nakakalimutan ng manalangin? Ganyan ang kwento ng isang haligi ng tahanan na nadalaw ko nang nag-home-to-home evangelization kami. Last summer lang yon. Noon daw, napagod na siyang manalangin. Kahit Ama namin, ayaw na niyang dasalin. Dumating pa sa punto na nagduda siya. Sabi niya, kung talagang Diyos Ama siya, bakit ayaw niyang makinig sa kanyang anak? At ang isa na mas matinding tanong, totoo bang may Diyos? Hanggang isang araw, nag-undergo siya ng operasyon na nauwi sa hindi na siya makapagsalita. Gawa nito, naging jobless siya. Nanatili na lang siya sa bahay. Sa katahimikan, noon niya naramdaman at natagpuan ng Diyos. At na-realize niya, hindi pala sa dami ng salita nasusukat ang panalangin, kundi sa pagbabad ng sarili sa presensya ng Diyos. Kahit daw pala buntong hininga, luha o pagpikit ng mata, kung taos sa puso, panalangin daw pala yun. Doon din daw siya natutong humingi ng tawad sa Diyos at napatunayan niyang pinatawad siya. Madali na rin siyang makaunawa sa kahinaan ng iba. Ikaw, kapatid, naganap na ba sa buhay mo ang panalangin na itinuro ng Jesus Maestro sa atin? Yun bang hawak mo na ang ritmo ng Ama namin? Kahit wala kang sinasambit, nasa puso mo na ang beat.
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyo. inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
8: Makapal yung simento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu at balitang na ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon, syempre, ng Webes! Kunyo 18 mga brada, taong 2020-26. Ay, kamusta po ang inyong naging Wednesday? Marami pong nagbago sa ating bansa. Isang araw pa lang ang nakararaan. Oo. Eh, syempre, alam niyo naman yung nangyari po dyan sa Senado. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa Netflix. Ayan. Syempre, marami pa rin po tayong mga hatag na balita ngayon pong araw na ito. Para naman po bago kayo kumasa para po sa inyong araw, aba, eh, armado po kayo ng mga balita. Tamang impormasyon. At hindi po nagpapapaniwala sa mga peking balita, mga brad, ha? Iwasan po natin yan para naman pag kayo ay nakipagtalakayan, dyan po sa inyo mga katropa, mga brad, sa opisina, trabaho, o dili naman kaya sa inyong pupuntahan, mga kaibigan, aba, eh tama naman po yung inyong, ano, kumbaga, basihan ng inyong opinion, ano ho? Minsan kaya mali yung ating opinion dahil wala namang maling opinion pero nagkakamali simply because mali yung ating pinanggagalingan. Oo. Mali agad yung inyong pinaghuhugutan. Ano ho? Kaya naman tutok lang hanggang mamaya po tayong alas 5 ng umaga. Dito po sa Ronda Pilipinas mga brada. Four 11 in the morning. Bago tayo dumako sa ating mga headlines, aba, dako muna tayo siyempre mga brad dun sa mga magwawagi, mananalo, oo. Mga napili pong maswerte nila lang ngayon pong araw na ito para naman sa premium power interruption mga brad. Ayan,

0: ng 6:30 a.m. to 4:30 p.m. Ba, mabigat ha? Magdamagan 6:30 hanggang 4:30 p.m. Diyan po sa Apayao at Cagayan. Province-wide maintenance for Apayao, kabilang po ang localized rescheduled outages sa Lalo, Cagayan, mga brad. Diyos mio, ang init dyan. Pasok din sa ating mga magwawagi ngayong araw, ang mga residente ng Quezelco, mga brad, Quezelco 1 o yung Quezon 1 Electric Cooperative, kung saan ang kanilang premyo ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Kabilang po dyan ang Camarines Sur del Gallego, Barangay San Juan, Comadaycaday, Peña Francia, Pinagdapian, Sinuknipan 1 and 2, Salvacion, Dumagundong, Tumagoktok, Mabini, San Pablo, Palaspas at Pamplona. Congratulations mga brad, wala kayong kuryente mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So dapat paghandaan nyo na ang inyong mga chargers. Ayan. Pasok din! Ito, mahaba-haba din. Kalahating araw po ang inyong premyo. Ngayong araw, alas 8:30 hanggang 1:30 p.m. Ngayong araw yan, dyan po sa Pampanga, yung mga kinabibilangan ng subscribers ng Pelco 2, mga brad. Ha? Pelco 2. Ayan po yung magwawagi ngayon. Pelco 2. At kabilang po dyan yung sa Pampanga Malpitik. Portions of Malpitik, kabilang po yung Casa Elias Lifestyle Village, mga brad. Siyempre, hindi papahuli mga brad, ang Bohol Electric Cooperative 1 o yung Boheco, kung saan meron po silang power outage mula po alas 9 ng umaga ngayong araw hanggang alas 4 ng hapon. Yes, mio. Specific segments kinabibilangan po ng Kabawan, San Isidro Road at Esabo Road. At finally, last na to mga brad ha, ang ating, ito masakit, oo. Ito pinakaayokong premium. Walang oras, oo, anytime. Schedules may vary by circuit assignment mga brad. Yan pong Zaneco, Zamboanga del Norte Electric Cooperative brad. Ha? Kabilang po dyan ang selected coverage zones under the pass and dash distribution system. Ayan, congratulations! Alam nyo na ngayon ang mangyayari po sa inyong araw. At the very least, wala po kayong kuryente. Wala pong kuryente, brad. Kaya naman, handa na po natin yung ating mga sarili. Ano ho? Kung kinakailangan, ready nyo na yung mga pamaypay, ready na. I-charge na po natin habang maaga yung ating mga chargeable fans. Nang makalagpas po tayo hanggang alas 4 ng hapon, ha? Alas 4:15 ng umaga, mga brad. Siyempre, sama-sama natin aalamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Sapat na pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao, tiniyak. Libreng assessment at certification sa mga Filipino communities sa ibang bansa, inihatid naman ng TESDA. Panahon ng panahon, mobile application para sa mga mas abot kamay na impormasyon mula po sa DOST Pag-asa, inilunsad na. Malaki ang rollback naman sa presyo ng produktong petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. US-Iran peace deal, malaking tulong sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas. At syempre, pag-uusapan din natin mga brad, ang Senate Flix. Season ano tayo? Season 1 episode? Mamaya ho yan ha. Aalamin natin na mga brad.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Matofado, matofado, matofado, gentlemen. Bye.

0: alas 4:17 na po na nagmamadaling umaga, mga branda. Gising na, bangon ha, galaw-galaw. Dakuha mo natin yung patuloy pong pagbangon ng Mindanao. Matapos po yung lindol po na dyan, umabot po kasi sa mahigit 1.3 billion pesos na ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng nasabing lindol. Batay po sa pinahuling datos ng Office of Civil Defense, nasa 774 infrastructure ang napinsala sa kalamidad na nagkakahalaga ng 1.029 billion pesos. Samantala, naitala naman sa 29.8 million pesos, mga brad, ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon pa sa OCD, nakapagkaloob na sila ng nasa 160.9 million pesos. Halaga po ng tulong ang pamahalaan para po sa mga pamilyang apektado ng nasabing lindol. Bukod dito, umabot na rin po sa 8.1 million pesos ang halaga ng ayudang na ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektado naman na mga munisipalidad. Alas 4:19 ng umaga, pinagtibay naman ng Senado ang Senate Resolution number 447 na naghihikayat po sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangan suporta para po sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao nitong June 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi po ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbangon ng libo-libong pamilyang nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din ni Villanueva ang mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagtaya, umabot na sa hindi bababa sa 1.13 billion o 1.3 billion pesos ang pampubliko at pribadong infrastruktura, kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad na idinulot ng lindol. Pinuri rin ng senador ang mga rescue workers, health workers, miyembro ng uniformed services, mga volunteer, local na opisyal at humanitarian organizations na patuloy na tumutulong sa mga apektadong komunidad. Gayunman, sinabi niya na hindi sapat ang bayanihan lamang upang ganap na makabangon ang mga lugar na sinalanta ng bagyo, mga brada. Dahil dito, sinulong ng senador ang solusyon para matiyak na mapakikilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao. Alas 4:20 ng umaga, mga brada, patuloy na nakipag-ugnayan ng liderato naman ng House of Representatives sa mga mambabatas mula sa mga distrito na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy agar ang tulong na kailangan ng mga residente. Sa ambush interview kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani. Ibinahagi rin ito na maaaring magbigay ng tulong ang kamera depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta. Dagdag ni dagdag pa ng House Leader, personal nang bumisita si House Speaker Faustino Boji D sa General Santos at Sarangani upang alamin ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal doon. 4:21 in the morning, mga brada. Tinatarget naman ng Department of Energy na maibalik sa operasyon sa Mindanao Grid ang SMC Malta Coal Plant sa Sarangani Province bago sumapit ang Hunyo 20 sa darating na Sabado. Ito ay dahil sa naging pagtama ng malakas na lindol sa nasabing probinsya. Ayon sa DOE, patuloy ang pagtulong ng kagawaran sa nasabing power plant upang mas mapabilis ang pagkukumpuni ng mga power plants. Ang naturang coal plant naman, mga brad, ang nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Ang BFP naman, mga brad, nag-deploy ng karagdagang rescue forces dyan sa Glan Sarangani. Ramonda, sa baldang yan, Kate Lakihonlaw. Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Report. Nagpadala ang Bureau of Fire Protection o BFP ng karagdagang Special Force personnel mula sa Regions 10, 11 at Caraga upang palakasin ang nagpapatuloy na Search, Rescue and Retrieval o SRR operations sa bayan ng Glan matapos ang mapinsalang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa BFP, nakatuon na ngayon ng mga operasyon sa Glan matapos matagumpay na makumpleto ang masusing search and rescue operations sa General Santos City. Itinuturing ang Glan bilang isa sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng lindol. Ang mga karagdagang tauhan ay magsisilbing suporta sa Incident Management Team at mga response unit na unang ipinadala sa apektadong lugar noong Hunyo 12. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang BFP Region 12 at mga Special Rescue Force personnel sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang maisagawa ang rescue at recovery operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Sarangani Province. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Ronda, 23 minutos mga brad, makalipas ang alas 4 ng umaga. Hindi tumitigil ang pag-ibig fund sa mga ikinakasalitong calamity response, partikular sa mga sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., na kasado at gumagana ang kailang apat na calamity interventions sa Pag-ibig. Kabilang rito ang housing insurance para sa Pag-ibig, housing loan borrowers sa nalabis na napinsala ang kanilang bahay, aplikasyon para sa mga isang buwang payment moratorium sa mga lugar, aplikasyon para sa mga Pag-ibig calamity loan na maaaring magkaloob ng 90% ng kanilang ipon kasama ang hulog naman ng kanilang employer at dibidendong na ipon. Maaari ring mag-apply ang Pag-ibig member ng home improvement loan na papalo naman hanggang 300,000 pesos ang maaaring mahirama. Ibinahagi rin ni Vice President Jack Jacinto ang programang Special Assistance for Financial Emergencies o yung Safe Loan. 4:24 in the morning. Ipinagdiriwang naman ang Typhoon and Flood Awareness Week mula June 14 hanggang 20, batay po yan sa Proclamation Number 1535, Series of 2008. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, inihag ng DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Marcelino Villafuerte II, na ang tema ngayong taon ay Bagyo Baha, Maghanda Tayo. Aniya, lagi nitong maitaas ang antas ng kamalayan ng mga Pinoy sa mga bantang hatid ng bagyo at epekto nito gaya ng pagbaha at malakas na hangin. Samantala, inilunsad naman mga brad ng Pag-asa ang Panahon Mobile Application. Ayon kay DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte II, mas mapapabilis ng mobile application na ito ang pag-access sa mga impormasyong ibinibigay ng Pag-asa hinggil sa klima at lagay ng panahon. Aniya, available ang Panahon Mobile App sa App Store at G Store o yung Google Play Store. Makatatanggap ng notification at alert sa mga gumagamit ng app kung may latest advisory ang Pag-asa mga brad, ha? Maaari ring malaman ang lagay ng panahon at temperatura kung saan naroroon ang isang user mobile app basta naka-on ang kanilang location sa cellphone. Oh, maganda to, ha? Sana ito mas mag-improve and hopefully mas maging user friendly. Ano ho? Para po kasi iba hong usapin kapag kayo po ay informed, lalo na sa mga trahedya. For example, yung mga landslide ho na yan. For example, kayo po malakas ang ulan at kayo po nandun sa area na bahain. Ano ho? Makapaghanda-handa po kayo. Sana mas maging specific yung areas. Hindi lang po generic na itong probinsya na to, dito ang ganire, dito ang ganon. Sana specific na itong street na to, nalalaglagan ho yan ng lupa. Ingat po dyan. Sana ganon. Subukan natin mag-download yan moving forward ng ating mabantayan. Ano ho? Kung hanggang saan at hanggang kailan ang galing nitong usapin ng mobile app na yan. Alas 4:27 ng umaga mga brad. Magandang indikasyon naman mga brad para sa ating motorista dahil inaasahan ang malakihang rollback sa presyuhan ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa pinakahuling trading sa world market, Posible mo ba ng nasa 8 pesos kada litro ang diesel habang inaasahang bababa rin ng nasa 5 pesos at 20 centimos ang gasolina at 9 pesos naman at 20 centimos sa kada litro ng kerosene? Remember mga brad ha, kahapon pala ang huyang trading na binabanggit ho dito. It could still go down or go up. Depende po ngayong araw at bukas ano ho. At doon ho magkakaroon ng changes or announcement by Monday. Eh hopefully ito po ay madagdagan pa yung ibabawas ano ho, madagdagan yung ibabawas, hindi po yung presyo ang madadagdagan ha. Inaamin natin. Isa sa mga naging dahilan ng magandang trading ay ang napipinto. Actually na ito po yung peace deal na hindi po napipinto ito. Oo. Ito po ay yung peace deal sa na pinirmahan po sa pagitan po ng Iran at ng Estados Unidos mga brada. Inaasahan magkakaroon ng adjustment sa mga susunod na araw at pag naselyuhan pa ang nasabing kasunduan, o pag natuloy na talaga, kumpirmado na, nakumpirma na nga yan, kaya nga bababa eh. Kapag yan po eh, hindi masisira, o kasi alam niyo naman, meron hong mga decision dyan na pabago-bago, ano. Nag-deal ngayon, bukas makalawa, magbabago ulit. Hopefully, hindi po ganun mangyari. Maganda ho ang ating nakikita para po dito sa ating oil price adjustment mga brad. 4:28 in the morning. Walang patid ang mga ikinakasang paghahanda ng pamahalaan para sa itutulak na National Oil Stockpiling Program sa ilalim naman ng Philippines-Japan Dialogue at Strategic Petroleum Reserve. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sinabi itong maganda na ang itinatakbo ng Kongreso o sa Kongreso ng Strategic Petroleum Reserve Bill at umaasa silang makararating na rito sa Senado. Pagdating naman sa serye ng dialogue sa Japan na siyang tutulong sa bansa na maisakatuparan ang pagkakaroon nito na ng iba pang ASEAN member ng Strategic Petroleum Reserve ay maganda na rin ang itinatakbo. Ayos! Alas 4:29 na nagmamadaling umaga mga brada. Kumpiyansa naman ng Department of Energy o DOE sa tuloy-tuloy na positibong development ang US-Iran peace deal na siyang magbibigay daan sa tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay DOE Oil Industry Management Bureau Rino Abad, downward trend na ang nakikita ng mga eksperto sa pandaigdig ng merkado sa langis dahil sa usaping kapayapaan o pangkapayapaan. Nangangahulugan nito na mas mataas pa ang chance ang magkasunod-sunod ang tapyas presyo sa produktong petrolyo. Alas 4:30 po na nagmamadaling umaga mga brada. Wala mo ng bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda Pilipinas.

Alas 4.32 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Uy, huwag ka nang pakaang-kaang. Tumayo ka na. Oo. Dahil malapit na pong mag-alas 5, aba kailangan ready-ready na ang paglarga mo ngayong umaga, ha? Pero siyempre, habang tumatayo ka, dapat kargado ka ng tamang impormasyon, ha? Kaya naman tuloy tayo sa balitaan para tamang impormasyon ang iyong bit-bit ngayong araw, ha? Matagumpay na nakapaghatid ng libreng assessment at certification sa mga Filipino communities sa ibang bansa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pamamagitan po ng Overseas Assessment Program o yung OAP. Sinabi ni TESDA Secretary Kiko Benitez, ang OAP ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga OFWs na sumailalim sa assessment at makakuha ng TESDA National Certification o yung NC. O yung NC Certificate, mga brad, ha? O yung Certificate of Competency o yung COC na hindi na kailangan bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Sa Riyadh, muling idinaos ng TESDA ang OAP sa pakipagtulungan ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office para sa mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang assessment ay para po sa Caregiving NC2, Healthcare Services NC2, Massage Therapy NC2 at Barista NC2, mga brad. Samantala, matagumpay rin nagsagawa ng kauna-unahang OAP sa Alcobar sa pakipagtulungan ng Department of Migrant Workers, ProCare Hospital at Saudi Canadian Training and Simulation Center. Ang assessment ay para naman sa Caregiving 2, Healthcare Services NC2 upang gawing abot kamay ang certification services para sa silangan lalawigan ng Saudi Arabia. Nakipagtulungan rin, mga brad, ang DMW sa TESDA para naman sa assessment na idinaos sa Jeddah para sa Caregiving NC2, Caregiving Elderly NC2, Healthcare Services NC2, Massage Therapy NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electrical Installation and Maintenance NC3, PV System Installation NC2, at Early Childhood Care Development NC3, mga brad. Sa Saudi Arabia, umaabot sa 1,056 OFWs kung saan 946 dito ang OFWs o 90% ang pumasa at nakakuha ng kanilang national certificates, mga brad. Sa Hong Kong naman, nagdaos rin ang TESDA ng assessment para naman sa Massage Therapy NC2 kung saan 57 na OFWs ang na-assess at 49 naman ang pumasa at nakatanggap ng kanilang national certificates, mga brad. Congratulations dyan sa ating mga kababayang OFW na patuloy pong ini-improve yung kanilang sarili para naman po sa kagandahan ng buhay ng kanilang mga pamilya. 4:35 in the morning, patuloy na inilalapit ng Department of the Interior and Local Government o DILG, mga brad, ang mga dekalidad na pasilidad sa edukasyon sa mga mag-aaral sa mga insurgency-cleared barangay sa ilalim po ng Support to the Barangay Development Program o SBDP. Ayon sa DILG, umabot na sa 645 school building projects na nagkakahalaga ng 2.36 billion pesos ang pinondohan po sa ilalim ng programa. Inaasahan na magbibigay ito ng 782 classrooms para sa mahigit 714,000 residents sa 628 barangay sa buong bansa. Batay sa datos ng ahensya, 629 classrooms na ang natapos habang iba ay nasa iba't ibang yugto ng implementasyon, kabilang mga brad ang pre-procurement, procurement at construction. Sa Palawan, iniulat ang mas maayos na kondisyon ng pag-aaral sa bagong classrooms, habang sa Eastern Samar, ginagamit din ang ilang gusali bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Ayon sa DILG, layunin ng programa na tiyakin ang ligtas at sapat na pasilidad sa edukasyon para sa mga komunidad na dating apektado ng insurgency. Alas 4.36 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Isang magandang balita para sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers o OFW sa gitnang silangan. Ito ang peace deal sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na matagal nang talagang inaabangan ito ng ating bansa dahil sa maraming benepisyong makukuha natin mula rito. Paanong hindi tayo magkakabenepisyo? Eh, na-leche tayo nung una dyan. Oo! Panahon na para bumawi. Ano ho? Aniya, makatutulong ito para mabuksan muli. Kita, mabuksan muli ang Strait of Hormuz kung saan critically blocked o hindi nakakadaan ang mga commercial shipping. Gayun din, ayon sa political analyst, malaking bagay ito sa pagbangon ng ating ekonomiya dahil di man lingid sa lahat na nagdulot po ito
ng ano, syempre ito nga po yung sinasabi natin mga brad na nagkaroon ng problema dito po sa atin at simula po na magkaroon ng gera. Diba? Nagdulot po ng kalagayan o lingid na nagdulot ang kalagayan sa Strait of Hormuz ng malawakang inflation at oil shocks. Hindi lang po sa atin kundi sa buong mundo. Kaya kumbaga yung sinasabi po dito na hindi ko naman na binababa yung kumbaga epekto ano ho. Pero naturalmente lang na gaganda yung ating ekonomiya dahil pumangit yung ating ekonomiya in the first place because of that, 'di ba? Kaya dapat natural lang na maibalik ang hindi natural ay mababang presyuhan o mababang tapyas presyo. Ha? Nung nangyari po 'yan nung isinara aba ipagkalaki agad ng itinaas po ng presyuhan. Ngayong ibinaba, ibinuksan, bubuksan, aba eh, parang ayaw niyong magbaba ng presyo. Parang masasama yung loob niyo. 5 piso, 8, 9 ang inyong babaan ng presyuhan. Nung tinaas niyo, hindi ako nagkakamala sa 27, 25. Akala niyo hindi natataas bukas eh. Kaya maraming nagingit-ngit doon sa mga oil price. Hopefully, ma-imbestigahan ito ng Department of Energy. Nang sa gayon, kung magamalaan po natin, bakit nga naman ganun? Kapag bababa yung presyo ng gasolina, pagkabagal. Pagtataas, kala mo, mauubusan ng pera eh. Kala mo, mauubusan ng pagtaas sa presyo eh. Nakikipag-unahan. Oo. Sabik na sabik eh. Paliwanag pa ng political analyst mga brad ha. Malaki ang naging epekto ng gera sa mga infrastructure, facility at supply ng langis sa mga bansa sa gitnang silangan. Kaya ito yung dahilan. Matatagal ng pagbalik sa pre-war level ng ating ekonomiya. Ngayon man anya pabor pa rin ang kasunduan dahil may aasahan tayong posibleng hindi na lalala ang kaguluhan sa gitnang silangan. Yun yung masakit doon no? Eh yung parang mahirap lunukin ano? May mga na-damage daw kasi ng mga facility na siyang sasagawa ng mga pagproduksyon ng langis. So yan po yung kumbaga isa sa dahilan kung ba't mabagal ano? Nako. Hopefully mga brother magawa ng paraan. Kasi sabi po mga 6 to 12 para daw 6 to 12 months bago po matuluyang maibalik yung pre-war level nitong presyuhan po ng gasolina mga brad o ng produktong petrolyo. Hopefully hanggang 6 months lang. Hanggang umabot ng 12 months. Baka mamaya pagkait nyo pa yung mga ano. Baka in between magtataas pa kayo ha. Konting hiya naman. Alas 4:40 po na nagmamadaling umaga mga brad. Kinumpirma naman ng National Task Force for the West Philippine Sea o yung NTFWPS na naalis na ang floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Ito ay matapos ang isinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad. Kahapon, nabatid na nauna nang naging naghain ang Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang istruktura. Sa isang pahayag muling giniit ng National Task Force West Philippine Sea na ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga istruktura at nagsasagawa o magsagawa ng aktibidad dito.

0: Sinabi rin mga brad ng National Task Force na patuloy ang nagsasagawa o magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya ng regular na maritime patrols, maritime domain awareness operation sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kasabay nito, nanawagan ng task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Alas 4:42 ng umaga mga brad, nagpahayag naman ang pagkabahala ng Department of Education kaugnay ng insidente ng pananaksak sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias Cavite na nagresulta sa pagkasugat ng ilang mag-aaral. Ayon sa DepEd, nangipag-ugnayan na ang kagawaran sa pamunuan ng paaralan at sa mga kaulang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na magbibigay o maibibigay sa mga apektadong estudyante ang kinakailangan suporta, tulong at mga nararapat na intervention. Dahil sa mga minor de edad ang nasangkot sa insidente, nananawagan ng DepEd sa publiko na igalang ang privacy, dignidad at karapatan ng lahat ng batang sangkot na umiwa at umiiwas o at umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Hinimok din ng DepEd mga brad ang publiko na hayaan ang mga otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon sa nangyari. Binigyan din ng DepEd na nanatiling prioridad nito ang kaligtasan, kapakanan at kalusugan, pangkaisipan ng mga mag-aaral. Natatandaan o matatanda ang 7 grade 5 students ang nasugatan matapos silang saksakin ng isang babaeng grade 8 student sa loob ng isang pribadong paralan sa General Trias Cavite. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima habang ang suspect ay nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO at sumasailalim sa medical at psychological evaluation mga brother. Alas 4:43 na nagmamadaling umaga, aabot naman sa higit 3.43 million pesos worth ng illegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs mula sa dalawang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City mula Canada. Sa report ng NAIA Customs, na-discovery ang illegal na droga o hinihinalang shabu habang isinasagawa ang risk assessment procedures. Sa isang physical na inspeksyon, natuklasan ang 505 grams na illegal na droga na nakatago sa loob ng mga kargamento. Agad na nakipag-ugnay naman ang mga tauhan ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group para magsagawa ng kinakailangang pagsusuri, inventaryo at dokumentasyon ng kaso. Samantala, na-aresto naman mga brad ang isang claimant nang tumanggap sa mga papasok na parcel na sumailalim ngayon sa karagdagang investigasyon. Inihahanda naman mga brad ang kaukulang kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10863 o yung Customs Modernization and Tariff Act. Alas 4:44 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Mga hukbo naman ng Pilipinas at Australia nagtagisan ng kakayahan sa aspeto ng depensa sa yearly exercise kasangga 2026. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umarakada na ang taunang exercise kasangga 2026 sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Isinagawa ang matagumpay na live fire exercise sa pagitan ng dalawang bansa sa sityo mainit, Barangay Balugo sa bayan ng Pasakao sa Camarines Sur. Dito ipinakita ng dalawang bansa ang kanilang kakayahan at kapabilidad para sa territorial defense sa isinagawang war scenario simulation. Kasunod niyan, tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan katuwang ang local government unit para ilikas muna ang mga sibilyang nakunwari apektado ng umano'y gulo. Ayon sa Philippine Army, ipinakita rin sa pagsasanay ang kanilang kahusayan sa koordinasyon, kahandaan gayon din sa operational effectiveness, mapalangit lupa at karagatan. Sa batalay, pinamalas naman ang Australian Army ang kanilang expertise at operational experience sa territorial defense habang sinusuportahan nito ang Pilipinas sa pagtugon sa internal security concerns at pagpapatatag ng kahandaan para sa external defense. Tatagalan na sa aming pagsasanay ng dalawang bansa hanggang sa Hunyo 19. Para sa Bagong Pilipinas, Team Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Netflix na tayo, mga brad. Ah, hindi. Meron pa ba tayong mga report bago tayo mag-Netflix? O, sige, report muna pala tayo. Mga kabataan, hinikayat ng Armed Forces the Philippines na makialam sa usapin ng West Philippine Sea. Ito, matagal na pong ipinapanawagan ito ng ating Armed Forces. Para po, syempre, aware din yung ating mga kabataan kung ano nga bang pinaglalaban natin dyan sa West Philippine Sea, mga brad. Ha? May report hinggil dyan, si Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga kabataan, lalo na sa Iligan City, na maging mulat at makisa sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mahalagang maunawaan ng kabataan ang mga isyung kinahaharap ng bansa dahil nakasalalay rito ang karagatan, karapatan at kinabukasan ng mga Pilipino. Binigyan din niya na mahalaga ang kamalayan at tamang impormasyon dahil mahirap ipagtanggol ang isang bagay kung hindi ito lubos na nauunawaan ng mamamayan. Gid pa niya, may mga programa ang pamahalaan gaya ng Communications Plan Mulata at Transparency Initiative upang mas maipaalam sa publiko ang mga issue sa West Philippine Sea. Nananatili namang gabay-anya ng AFP ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa sa mapayapang paraan at panindigan ang mga karapatang nararapat para sa bawat Pilipino. Matatanda ang iniulat ni Trinidad na 26 na barko ng China ang namataan sa 4 na lugar sa West Philippine Sea, kabilang ang Escoda Shoal, Pag-asa Island, Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc sa loob lamang ng isang linggo habang nagpapatuloy naman ang maritime monitoring ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda.
0: 4:48 in the morning, mga brad. Upland Drive, sinimulan ang ipatupad ng lungsod ng Baguio Police Office. Ramonda sa balitang yan, Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinimulan na ng Baguio City Police Office ang mahigpit na implementasyon ng Upland Drive o Discipline, Respect, Infrastructure, Vigilance and Education sa kabuuan ng Summer Capital ng bansa. Ito ay kinabilangan ng pag-issue ng citation tickets sa mga nagpapatakbo ng mga motorsiklo na mayroong muffler o tambutsong may labis na ingay na hindi na alinsunod sa Land Transportation Office Memorandum Circular 2020-2240. Sa pagsisimula ng Upland Drive noong nakarang linggo, umabot na sa 124 na violators ang agarang binigyan ng citation tickets ng LTO, kung saan 44 sa mga nahuli ay mga may ikinabit na mga tambutsong naglalabas ng matinding ingay, habang 80 ang gumagamit ng unauthorized na mga exhaust pipes. Sa paliwanag ni Baguio City Police Office City Director Police Colonel Ruel Tagel, marami na silang natanggap na reklamo ukol sa napakalakas at nakakairitang tunog ng mga tambutso ng mga motorsiklo na tumatakbo sa mga lansangan. Una nang nagpulong ang BCPO at LTO para sa implementasyon ng Upland Drive, kung saan 43 mga pulis ang sumailalim sa pagsasanay para sa epektibong pagpapatupad ng naturang kalatas. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Pilipinas.
4: I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
0: Mahigit 100,600 senior citizens sa Bacacay Albay tumanggap naman ng social pension mula po sa pamahalang panlalawigan. Ramonda sa Baltangyan, Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 1,600 na mahihirap na senior citizens sa bayan ng Bacacay ang tumanggap na kanilang social pension mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Pinangunahan ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Treasurer's Office ang payout para sa mga benepisyaryo mula sa 56 na barangay sa nasabing munisipalidad. Sa kabuuan, nasa 1,213 na senior citizens ang nakatanggap ng kanilang ayuda sa Multipurpose Covered Court, habang 375 naman ang pinagkalooban sa Kabasan Covered Court. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 piso na sumasaklaw sa social pension para sa unang semestre ng taon mula Enero hanggang Hunyo, katumbas ng 500 piso kada buwan. Ayon sa Provincial Welfare and Development Office, magpapatuloy sa buong linggo ang pamamahagi ng social pension sa iba pang mga munisipalidad sa unang distrito ng Albay upang matiyak na matatanggap ng mga kwalipikadong nakatatanda ang benepisyong inilaan para sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Malapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda, Ronda,
0: Oy, 4:51 in the morning. Dakuha na natin mga brad itong Senate Flix na ito. Nangako si bagong Senate President. Ito nga, bago na nga po ang Senate President. Kahapon, nagsagawa mga brad ng eleksyon. Dahil nga po special session kahapon, ano? Ayan, nagsagawa nga po ng eleksyon itong Senado. At syempre, dahil may bilang na nga po sila, mga brad. Oo. Aba, eh, congratulations. Nakakuha na nga po ni Senador Sherwin Gatchalian ang Senate Presidency. At dito nga, nangako ang bagong Senate President na tututukan niya ang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa, kabilang ang pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao at banta ng Super El Nino. Nanawagan rin si Gatchalian sa lahat ng Senado na mapamajority o minority man na isang tabi na ang pagkakaiba sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din din ng bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan, at iginiit na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod sa institusyon at sa mamamayan. Nangako rin si Senator Win na pamumunuan ng isang Senado na bukas sa dialogo at nakatuon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahan na mga magiging sentro ng mga susunod na talakayan sa Senado ang mahakbang para mapagaan ang epekto at ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad, at mapaghandaan ang posibleng epekto at matinding tagtuyot na dulot naman ng Super El Nino. Sa special session, nahalal si Gatchalian bilang Senate President. Senate President pro tempore naman si Senator Vicente Soto III, Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri, at Deputy Majority Leader si Senator JV Villanueva, o Senator Joel Villanueva, at Senator JV Ejercito, mga brad. Alas 4:53 ng umaga, samantala tila tinanggap naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagkakaalis ito sa pwesto bilang Senate President 2 linggo matapos maghalal ang new Senate Majority ng mga bagong opisyal ng mataas na kapulungan. Sa isang social media post, nagpahayag ng pasalamat si Cayetano sa mga kapwa senador na aninanindigan sa kanilang panig sa gitna ng mga matinding pressure. Kabilang sa kanyang binanggit si Senador Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Bagamat hindi niya pinangalanan, tinukoy rin ni Cayetano ang isang kasamahan na anay napilitang tanggapin ang bagong sitwasyon sa Senado. Anya, wala siyang sama ng loob dito at nauunawaan niya ang mga pinagdadaanan nitong pressure. Samantala, muli rin ginit ng senador ang kanyang posisyon na walang sapat na quorum na naganap sa pagbabago ng liderato sa Senado noong June 3. Kaya nanatilian niya ang kanilang paniniwalang may mga isyong konstitusyonal na dapat resolbahin ng hukuman. Kasabay rito, sinabi ni Cayetano na batay sa kanyang pakipag-usap kay Senador Joel Villanueva, mayroon ng sapat na bilang ang kabilang panig para makapili ng bagong Senate President. Dahil dito, sinabi niyang hindi niya haharangin ang naturang botohan at handa siyang makipagtulungan sa sino mang legal na mahalal bilang bagong pinuno ng Senado. Dahil dyan, marami po silang nagawa kahapon, nakapag-debate na in fact. Regardless, actually, kung may naipasa, the fact na nagkakaroon ng debate patungkol sa mga batas, eh maganda hong usapin na ho yan. At hindi na ho tayo na nag-aaway-away patungkol naman po sa mga politika. Ano ho? Alas 4:55, viral rider naman na nanakit ng kapwa motorista sa Maynila. Pinatawa na po ng lifetime ban ng LTO. Ramon sa Baltangyan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Tuluyan ang binawi ng Land Transportation Office ang lisensya ng rider na sangkot sa viral insidente ng pananakit sa kapwa motorista sa Sampaloc, Maynila noong June 1. Batay sa naging resolusyon ng LTO, revoke ang driver's license ng nanakit na motorista at siya rin ay habang buhay nang hindi pahihintulutang makakuha ng lisensya. Ayon kay LTO Chief Asik Marcos Lacanilaw, malinaw na ang inasal ng rider ay salungat sa mga prinsipyo ng responsableng pagmamaneho at nagdudulot lang ng panganib, hindi lang sa direktang sangkot kundi maging sa iba pang gumagamit ng kalsada. Kaugnay nito, ay muling nagpaalala ang LTO sa mga motorista na pairali ng disiplina at respeto sa kalsada. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Papa Lorenz,
8: wala na.
0: Alas 4:56 na po ng umaga, mga brad. 4:56 in the morning. time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Mama. Lawrence Tanho ko mga brada, magkarinigan po tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Paano yung mga local farmers? Basta pa nagtanong sa pag-importer, sinasabi lang namin hindi masarap.

0: sa Guadalupe market, na okay naman ang compliance nila. So far, 100% compliant yung mga retailers dito.
1: Sa Guadalupe market, may compliance sa 50 pesos na tinakda na ano.
2: At least by different choices. Pero importante, may mababang pressure.
3: So, may observation, meron tayo mababa, meron tayong middle, and meron din on the high. So, maybe we can interview DA after regarding the price of the bigas. But based on the observation, at least meron silang choices as a prices.
2: Ano yung mga kababenta dito?
4: Dinurado. Nakapagal.
2: Eh, ito yung mga mababang.
4: Dinidiscourage kung ako, binta yan eh. Papaano yung mga local farmers. Basta pa lang tayo sa pag-import. Sinasabi lang namin dito sa ito naman, kailangan natin na i-advertise yung local.
0: Kumusta po yung profit natin ngayong may price cap? May kita pa rin po ba? Hindi naman po kayo dugi.
2: Hindi naman masyadong.
5: Kasi ngayon ma'am na 50 and 48 yan, mas naging mabenta ba o?
2: Tama lang.
0: Okay. Tama lang.
5: Basta nakatulong tayo sa mga
6: manunod. Pero paano po yung presyo sa local?
0: Mabili pa rin po ang local.
2: Mabili din. Mabili din.
0: Mabili. Kuha natin yung sa harap, yun kasi wala eh. Ayan oh. Wala siya dito eh. Magkaiba, lapit mo dito. Magkaiba sila. Ito, 5% broken nakalagay. Pero ito wala. So magkaiba sila.
7: Iniintindi kasi namin yung ano. Yun nga, yung sinasabi ng mga retailer na, pataas ko lang namin dyan!
8: Si Sweet Coco, ano rin ko eh. Yung branding lang.
7: Ito ma'am, 218?
9: Yes, po.
7: Tayo po ay nagkaroon ng joint monitoring kasama po natin ang DA Enforcement and Inspectorate, ang AMAS, ang region office po namin ng Region 3. Kasama po natin dahil nandito po tayo sa Region 3 sa Bulacan, dito po sa Intercity and Golden City. Ang purpose po natin, ba't tayo pumunta ngayon, ay gusto po natin na hindi lang po yung retailers ang atin pong tinitignan at sinusuri po yung presyo nila, kundi pati po yung mga suppliers, yung mga malakihang bebenta po ng imported na bigas, lalo nga po dito sa pag-iimplementa natin ng price cap para sa 5% broken imported price. Iniintindi kasi namin yung value chain. Kung magkano dito, at least better for us to understand. Yun nga, yung sinasabi ng mga retailer na, pataas ko lang namin dyan! Eh, at least ngayon, ino-document na natin. Parang mas mura na ngayon ang local.
0: Nakalagay yun sa harap ko, 15% to. Hindi, ang gusto ko makita yung royal sheep. Kasi iba-iba sila ng ano, iba-iba to ng bags eh. Ito yung nakalagay. Nakuha natin yung sa harap, yun kasi wala eh. Ito po ano to, imported. Ako ko baby. Yung galing Vietnam. Ito yun oh, wala siya dito eh. Ito, 5% broke eh, nakalagay. Pero ito wala. So magkaiba sila. Ipapa-check po namin.
7: Sige
0: po. Oo, sige, i-note.
7: Note
0: na lang namin para ma-monitor din natin.
7: Ito yung ano mo, binhi.
0: Oh,
7: hindi, hindi, hindi.
2: Parang
7: oo, tignan mo.
10: Ako po si Joel Dimano. May bigasan sa gitnang bayan, San Mateo. Ako po dito sa Budya, sa Golden City, 1,100 ako kumandan. Kaya okay lang po talaga, kayang-kaya po ibenta ng 50 pesos per kilo.
7: Pero maputi ah.

0: Isang masaya at kapakipakinabang na araw po ang masasaksihan natin dito sa Department of Agrarian Reform, Provincial Office po ng Zambales. Dahil mga ilang sandali lang po ay tatanggap ng mga makinarya ang ating mga anim na Agrarian Reform Beneficiary Organizations.
1: Pinangunahan ni CARPO for Program Beneficiaries Development Division, PBDD, Benedict Dimesa. Kasama ang buong tauhan ng PBDD, ang pamamahagi ng mga kagamitang pansakahan sa anim na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOS sa lalawigan ng Zambales ngayong buwan ng Hunyo 2026. Limang ARBOS ang tumanggap ng hand tractor with trailer and complete accessories, power sprayer, water pump, generator, chainsaw at grass cutter sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Development Support for Disaster-Affected Areas. Ito ay kinabibilangan ng Bulawen Integrated Farmers Association Incorporated, Sitio Danao Castillejos Irrigators Farmers Association Incorporated, Gawag Sapao Farmers and Fisher Folks Incorporated, Santa Cruz Mango Growers MPC, at ZAP Agrarian Reform Cooperative. Para naman sa proyektong Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement, ang Palawig Mango Producers Cooperative ay tumanggap ng 4HP tractor with trailer and complete accessories. Ang mga proyekto nito ay nasa ilalim ng programang Climate Resilient Farm Productivity Support Program o CRFPSP ay pinapatupad ng Program Beneficiaries Development Division ng DAR Zambales upang tulungan ang mga magsasaka na palakasin ang kanilang kabuhayan habang itinataguyod ang pagpapanatili ng produksyon lalo na sa mga lugar na madalas na may sakuna at pabago-bagong panahon. Sa pahayag ni Carmen Dimesa, sinabi niya na ibinabalik lamang ng pamahalaan ang mga ayuda para sa mga magsasakang may napakalaking bahagi ng ambag sa lipunan, mga magsasakang nagpapakain sa buong sambayanan. Lubos na pasasalamat naman ang naging tugon ng bawat kinatawan ng ARBO sapagkat napakalaking tulong nito sa kanila, lalo na sa pagdadala ng kanilang mga produkto at ani sa merkado. Binigyang diin ni DAR Secretary Conrad Estrella III na patuloy na isusulong ang mga programa na magpapabuti sa produksyon at kita ng mga magsasakang benepisyaryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suportang serbisyo at mga makabagong makinarya upang matulungan sila na makaangkop sa mga hamon na may kaugnayan sa klima o panahon. Ang DAR Zambales sa pamumuno ni ARBO II Francis Neil Pedralbes ay patuloy na maghahatid ng tulong, gabay at mas matatag na kabuhayan para sa magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo.
0: Mula po rito sa DAR Zambales, sa lalawigan po ng Zambales, ako po si Dana Domingo, ang inyo pong tagapagbalita.

0: Alam mo, nakita ko kanina, meron kayong 56 eh. Ah, ano pong lalagyan? Kuya, wag, para kang na ano, relax lang, hindi kita huhulihin. 110? 120? Surprise market visit po tayo today dahil nga po nabalitaan natin na may meron pong renta rito ng hindi pa po sila compliant dun sa ating price cap na 50 pesos para sa 4.5% broken na bigas. Ayun ang balita kahapon na meron pang 60 at more than 50 po silang.
1: Usapang agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 11 minutos gamit bahay makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, 18 sa buwan ng Hunyo 2026. Happy birthday na lamang sa mga lahat na nagdiriwang na kanikin nilang karawan today. 18, araw po ng Huwebes. Welcome muli sa ating palatuntunan, usapang agrikultura. Kay sabay napapainggan sa natunang impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang Radyo Television. Diyan po ang 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCI sa Mipidig, Ilocos Norte. DWCJ po naman sa parte po naman ng Cagayan. Siyempre, sa lahat po ng social media platforms. Diyan po tayo sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube. Kung lahat na ho yan, ano ho, kakapalitan nyo tayo ng mga tamang impormasyon sakto sa bilang. Bawas, walang kulang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising bangon. Kilis na ho tayo. Ho, araw ho ng Huwebes ngayon. Na may obligasyon dyan. Kila brother, kila sister. Galaw-galaw ho. Alam, para may oras pa tayo ho. Ay, hindi papanaw. Ayan. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda. Tagusuyan. Kanila mga mahal sa buhay. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sa mga chikiting na rin. Siyempre, maagang mga nagigising ho yan at mga naghahanda na sa bukirin. Gawa mo na, misis, na masarap na almusal. Sa ganang almusal, masagana agrikultura ng araw sa ating lahat. Siyempre, mamaya ng konti, padaong na ho sa mga dalampasigan.

0: Agricultura. Usama Agricultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At siyempre, good morning po sa ating mga nakapwesto na rin sa mga pamilihang bayan, sa mga tindahan, sa mga palengke natin. Oh, siyempre, kinakailangan maagang busilak ng ngiti. Ang ngiti ho tayong mga tindero, tindera, mga guwapis na magaganda natin tindera ho dyan. Hi, hi, hi. Hello, hello. Ang guwapings at magandang umaga sa inyo rin. Manguminom po ng mainit na kape naman. Si Mamang Chuber, baka aantok-antok pa ho, pakikalabit lang ho. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo. Hindi, walang problema. Walang sasabay. Paano ipasalamatan ho natin matapos ho yung napakahabang Netflix session. Ilang episode ba yan? Nasimula nung ano? Kung sino nagkaroon ng palitan, di ba Mayo? O no, tinuldukan na. Tapos na ho. Ang ganda ng timing, ano? Tinuldukan na rin ho ng Estados Unidos at ng Iran yung kanilang digmaan doon. Karoon na ho ng pirmahan at meron pang pinal na pirmahan gagawin. Ito sa atin, ganun din. Tapos na ho yung bruhaha sa Senado ng agaw ho ng eksena na pinanonood nyo sa mga paboritong teleserye sa mga telebisyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Usad na tayo, trabaho na tayo pare-pareho ho. Po natin yan dyan sa Senado. Bagong liderato, may mga bagong hawak po ng komite. Po si ano, Senator Francis Kiko Pangilinan. Sa Committee on Agriculture, siyang tunay siyang dapat naman. Naman natin yung mama na talagang masipag at talagang totohanan yung trabaho. Okay. Magandang simula na naman ito. Nang umaga na naman ito. Ito yung mga magsasaka na talaga namang nung huli, punta pa sila dito sa Metro Manila, galing sa malalayong lugar, nung yung kanilang mga pagtatanim, hiniwan yung mga pagbubungkal ng lupa, astos pa, agud pa. Dating dito, kansilado yung kanilang mga committee hearing. Ito, karoon nga ho ng rigudo ng mga nakalipas, three weeks ago?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok tayo sa ating mga headliner sa taga-napinsalan sa agrikultura at imprasaktura ng Lindol sa Mindanao. Umabot na po sa mayigit sa 0.3 bilyong piso ayon po naman sa Office of Civil Defense.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture, nagpakilos ng Fungus Army o ilaban no sa peste sa tubuhan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At klasifikasyon ng mga lamang dagat, mas matutukoy sa makabagong teknolohiya ng DANFRDI.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tanggap ulit tayo ng report. 5 minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw, galaw para hindi pumanaw. Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Sasagawa ho ngayong araw yan. Oh, paalala sa lahat. Oh, para sa lahat ito. Ha? Alamin natin ang mga detalye. Po si J. Mike Tagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinikayat ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok at makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ganap na alas 9 na umaga sa hudyat ang ceremonial pressing of the button sa Campo Aguinaldo, sabay-sabay na magda-duck, cover and hold para sariwain ang dapat gawin sakaling tumama ang malakas sa lindol. Kasunod dito ang pagsasagawa ng tabletop exercise simulation sakaling gumalaw ang West Valley Fault na posibleng magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. Matapos niyan, opisyal na ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan bilang paghanda naman sa pinangangambahang pagtama ng The Big One sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon at Calabarzon Regions. Paalala naman ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa publiko, maaari mangyari anumang oras at sa iba't ibang parte ng bansa ang lindol, kaya't mahalaga ang pagiging handa at dapat alamin ang mga dapat gawin bago, habang at matapos nito. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Maraming salamat, J. Mike Tagala. Importante ho yan yung mga drill-drill na ganyan. Ano? Ito yung mga sadyante natin sa lindol sa Mindanao. Nila yung gagawin ho nila. Tinalamang yung nagganap po yung 7.8 na lindol na yan, wala sila sa mga silid-aralan. Ano sila sa quadrangel, doon sa bakanting loteng malaki, maluwag. Pagkat flag raising ceremony. Ah, tinangalang ganun ho ang nangyari. Tumapat ho sa ganun. Nakapasalamatan natin yan ho. Ibeno, samantala, bago sa mga kwento ng ating balita. Kaya ng panahon, inasang magiging bahaging maulap magang sa maulap na kalagitan ng buong bansa ng ipong araw na ito ng Webes. Ay kasamang tsansa ng mga localized thunderstorm mabiglang pag-ulan. Sabay nito, isang low pressure area po naman ang sulukuyang binabantayan ho ng pag-asa sa labasyon ng par. Ay may

0: medium na tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ano po ng susunod namang 24 oras. Dito naman sa Metro Manila, tinapakarating Luzon. Ang kondisyon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Ano ho? Unstable ang atmosphere kaya posibleng magkaroon ng mga local thunderstorms sa biglang pagulan. Ano mang oras ngayon po namang araw. Pati naman ang Visayas at Mindanao. Sahan ang pangkalahat ng magandang panahon na may kasamang bahagyang maulap na kalangitan. May chance pa rin po ng mga isolated pagulan o pagkidlat pagkulog sa hapon o sa gabi. Tulog pa rin po ng easterly o localized mga thunderstorms na yan. Magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Sa mga estudyante natin, magdala ho ng payong, hindi ho ng panaksak. Ano ho? Magdala ng payong yung mga estudyante natin. Protection, sakit, ramdaman. Pero bakit uusin na sumasakit ang ulo ngayon? May nagsasakitan ng ulo. Yung mga estudyante, uso yan ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Tako na tayo sa mga detalye ng ating balita. Tambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan. Umabot na ho sa mayigit 1.3 bilyong piso. 1.3 bilyong piso. Na to, bilyong piso pinag-uusapan dito ho. Ang po yung kabuang halaga na pinsalang iniwan ho ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Makasama dyan yung epekto ng La Nina ha? Wala pa ha? Batayo sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense o OCD, nasa 774 na imprastrukturang napinsala. Nagkakahalaga naman ng 1.29 na bilyong piso. Mandala na itala naman sa 29.8 bilyong piso naman na pinsala sa sektor ng agrikultura. Parigo. Partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon pa rin sa OCD, nakapagkaloob na ho ng 160.7 milyong pisong halaga ng tulong. Pamahalaan po naman para sa mga pamilyang naapektuhan pa rin po naman ng lindol. Udhurian, abot na rin po naman sa 8.1 milyong pisong halaga ng ayuda. May pamahagi na rin po sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong mga munisipalidad.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Ano naman, ano, matapos ho yung mga trahedyang yan, matapos ho yung mga eksena at mga na Senate flicks, dyan ho naman sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Wakas na, ano ho, wakas na chapter na ba, bahing kahapon na, sana ano, final chapter na yun, no, end of the story na, okay. Ano, ganun din ang mangyari ho dyan sa Middle East, ano ho, tapos na rin yung sigalot, yung guluhuriana. Ah, nagkaroon na po ng blood compact ba gagawin din eh, doon sunido sa Chang Iran. Pero yung ano, pumapalagpan yung Israel, ano? Sila kasama ron. Yung kanila. Dala, iniutos ho ng Department of Agriculture ang pagpapibilis naman ng produksyon ng Biological Control Agents laban po naman sa papaminsalang Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Kala namin pinag-uusapan ito ng, ano, ng administrador ng SRA, ha? I-target ho ng DA na makapag-produce ng sapat na likas na fungus para masaklawang hindi bababa naman sa 75,000 hektarya. Taniman ho ng tubo. Abay, kalaki ni Re. Ay, no, kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, Seg. Aning pababain po ng RSSI ang sugar content ng tubo ng hanggang 50%. May malaking epekto sa produksyon at kita ng ating po naman mga magsasaka. Iulat po ng Sugar Regulatory Administration. Good morning, Administrator Pablo Escona, sir. Kamusta ka na, sir? Pwede tayong magkakwentuhan tungkol din eh. Nanghigit po sa 30% ng mga tubuhan sa Negros Occidental at Negros Oriental ang apektado. Mang umabot na sa magigit kumulang sa 4,600 hektarya ang kumpirmadong infestation. Good morning, Diyos. Ano, mga nakatutok sa atin sa Negros Oriental, ho, sa Maputi family, kay Ma'am Veronica Maputi. At dyan sa Bero, Amazon's Clinic and Spa. Mga nakatutok ko sila na. Maraming salamat. Good morning sa mga nakatutok dyan. May ulat din pong pagkalakto ng peste dyan sa may pati ng Iloilo. Capiz, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. Maglalaan po naman na parin po naman ang DA na kalagdagang pondo para sa biological control production at paggamit ng artificial intelligence para sa mabilis na pagtukoy at pagsubaybay po naman sa RSSI.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hindi ako nagkakamali nung minsan nag-uusap po kami ng Administrator Ascona, Pablo Ascona ng Sugar Regulatory Administration. Yung RSSI na yan, ikundan ng dahon ng tubo, doon tumutubo, doon pumipwesto, hindi sa ibabaw eh. Sa pinakalikod, yung ilalim, yung hindi mo nakikita, kaya medyo mas komplikado ang formang yan. Medyo mas mahirap-hirap, ano? Sana makaugnayan natin sa mga susunod na araw, ano? Kadiwa ng Pangulo, magbabalik na ho sa Labotas. Amin natin ang mga detalye mula naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Mary. Balikan kita, babalikan kita. Sandali lang, ha?
2: Araw hanggang bukas para sa mga suki ng murang bigas. Idideploy ito sa Navote City Hall Grounds mamayang alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, mabibili rito ang mas murang mga bilihin gaya ng gulay, karne at iba pang pangunahing bilihin para sa mga residente. Muli ring available dito ang 20 pesos kada kilong bigas para sa mga priority sector gaya ng senior citizens, PWD, solo parents, 4-piece at mga registradong fisher folk at miyembro ng TODA. First come, first serve naman ang magiging bentahan hanggang maubos ang supply. Kaya pinapayuhan ng mga kwalipikadong mamimili na magdala ng kanilang sectoral ID. Pinapayuhan din ng mga ito na magdala rin ng sariling eco bag para sa kanilang mga bilihin. Mula sa Navotas, para sa Bagong Pilipinas, Mera Investasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Basta, sa 24 minuto kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Dako tayo ng Sambuanga. Orang bilihin tampok sa tatlong araw na kadiwa pop-up store ng DA Sambuanga City. Detalya nakatutok si Shirley Spino, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tampok ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka at local producers sa Kadiwa Pop-Up Store ng Department of Agriculture sa lungsod ng Zamboanga. Umaarangkada ang tatlong araw na Kadiwa ngayong buwan sa Zamboanga City Medical Center kung saan katuwang ng DA at nanguna sa aktibidad ang City Agriculture's Office sa pamamagitan ng Agribusiness Division. Layunin na nasabing programa ng gobyerno na ipagpatuloy ang pagbibigay ng murang bilihin sa mga mamimili. Gayon din ang mabigyan ng dagdag na pagkakakitaan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Chabacano, Manuel Espanyol, kwando. Benteng Bigas, meron na program. Patuloy po namang iniikot sa mga barangay dyan sa Catanduanes. Uning sa mga taga na katutong sa atin sa Pantan, Catanduanes. Hi. Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pagpapalawak ng Benteng Bigas, meron na program sa iba't ibang barangay sa Catanduanes bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalang panlalawigan na mailapit ang murang bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Matapos ang unang rollout sa ilang barangay sa Virac noong Mayo 28, dinala naman ang programa sa mga barangay ng Kabungahan, Barihay at Lubas sa bayan ng San Andres nitong Hunyo. Sa ilalim ng programa, maaaring makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities, benepisyaryo ng 4-piece, magsasaka, mangingisda, minimum wage earners at iba pang kwalipikadong sektor. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng barangay level rollout na gawing mas accessible ang abot kayang bigas sa mga komunidad at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang katandunganon. Bahagi ang programa ng pambansang inisiyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad sa lalawigan sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Salamat, Juris de la Rosa, Catanduanes. Ako tayo ng Tayog, Pangasinan. Halos 3,000 mga sako ng palay, nabili na po ng NFA Eastland, Pangasinan sa nagpapatuloy na palay procurement program. Natutok sa detalye si Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapagtala ang National Food Authority Stern Pangasinan ng nasa 2,863 sako ng palay ang kanilang nabili o sa kanilang palay procurement program ngayong Hunyo 15 ng kasalukuyang taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tayug kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Stern Pangasinan, tinatarget ng ahensya niya na makabili sila ng 50,000 bags ng palay. Samantala, ang namamayaning buying price ngayon ng NFA Pangasinan ay nasa 95 pesos kada kilo ng dry and clean palay na nag-umpisa noong June 15 at magwawakas hanggang June 21, 2026. Layan ng National Food Authority Pangasinan na mapalakas ang kita ng mga magsasaka at matyak ang sapat na supply ng bigas sa merkado at magkaroon din ng sapat na bilang ng buffer stocks para sa darating na lean season. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat. Good morning sa mga nakatutok sa ating mga piloto ng InDrive. Marami pala sila. Sa gandang maga sa inyo. Salamat sa pagtutok. Talag tutok naman tayo sa Pilipinas, sa Radyo Pilipinas Burongan. Ito ang balita ron, no? High sufficiency ng Eastern Visayas sa gitnang 84% na po. Detalye, dako tayo kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas Burongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Pinaunahan ng Department of Agriculture, DA Regional Executive Director Rodel Macapanias ang isang stakeholders dialogue kasamang mga pangunahing sektor ng agrikultura sa Eastern Visayas upang talakayin ang kalagayan ng mga pangunahing produktong agrikultural sa rehiyon at bumuo ng mga strategiyang nakabatay sa datos para matugunan ang mga hamon sa sektor. Idinaos ang pagpupulong sa OLED conference room bilang bahagi ng layunin ng DA na palakasin ang siguridad sa pagkain sa Eastern Visayas at maisulong ang mas matatag at produktibong sektor ng agrikultura. Sa talakayan, binigyang pansin ang bigas bilang pangunahing pagkain at mahalagang salik sa food security ng rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 84% ang rice sufficiency level ng Eastern Visayas. Ayon sa DA, target nito ang makamit ang ganap na rice sufficiency sa pamamagitan ng maayos na mga intervensyon, paggamit ng data-driven decision-making at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder sa agrikultura. Umaasang kagawaran sa pamamagitan ng mas malawak na operasyon at mga programang nakabatay sa datos, mas mapapalakas ang produksyon ng agrikultura at matitiyak ang sapat at matatag na supply ng pagkain sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Borongan. Bago tayo mag-break sa pang-report galing sa Iloilo. Unang IPM Center Hybrid Rice Techno Thermoform Project sa Iloilo. Sinagawa sa bayan ng Balasan. Morning kay Congressman Rolex Suplico. Amin natin ang mga detalye kay JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa sa bayan ng Balasan ang kauna-unahang Integrated Pest Management o IPM Center Hybrid Rice Techno Demo Farm Project sa lalawigan ng Iloilo. Ang programa na nilahukan ng 89 na magsaka ay nagsimula nitong Hunyo at magpapatuloy hanggang Setyembre. Ayon kay Ryan Rasco, pinuno ng Field Operations Division ng DA Western Visayas, isa sa mga layunin ng proyekto ang pagtuturo ng epektibong pag-iwas at pamamahala sa mga peste at sakit na nagdudulot ng pinsala sa mga taniman at nakapekto sa dami at kalidad ng aninang palay. Samantala, sinabi naman ni Cherry Tyson, pinuno ng Regional Crop Protection Center, na kinakailangang sundin ng mga magsaka ang mga integrated pest management strategies kabilang ang paggamit ng mga biological control agents upang maayos na mapamahalaan ang mga pangunahing peste sa hybrid na palay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bago tayo mag-break, silip lang tayo sila mga balitang tututukan nyo sa umaga at sa maghapon. Bagong liderato sa Senado, formal lang inaupo si Sherwin Gatchalian bilang President, kasi po na pagkumpleto naman. Senator Joel Villanueva na kinakilangang bilang ng boto. Tinlagi naman si Tito Soto bilang Senate President pro tempore at sa Mig Sumir naman ang Majority Leader. Ang balik sesyon na nga po ang Senado at Kamara sa ilalim po ng Proclamation No. 1318 ni Paolong Marcos. Madaliin ang mga batas ukol po naman sa social protection tulad po ng Anti-Political Dynasty Bill. Assistance to individuals in crisis situations po naman. Pantawa, tilawag naman ni Senator Sandro Marcos ng All BS na yan. Ni Representative Sandro Marcos sa mga aligasyon ng mga dating bodyguard ni Saldico na tumanggap siya ang maleta na naglalaman ho naman ng pera. Pabalik po kami sa mga detalye ng mga balitang agrikultural ho. Tikim lang ho yan sa inyong babantayan sa lupo ng maghapon dito sa Radyo Pilipinas. Tan mo lang mahalagang paalala, bawal ang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Ingat tayo sa mga biyahe-biyahe natin. No? Merong aksidente na ganap po dyan sa may Pangasinan. 5 yung patay. Marami po ang sugatan na walang preno ang isang mini dump truck. May lulang 25 trabahador at sumalpo po yan sa isang pickup truck at pickup sa may Labrador, Pangasinan. Naman, may saksakan sa lamay. Isang 18 anyos na estudyante. Mga estudyante ng mga nagiging balita ngayon na saksakan blues. Ano? Biti, ganun, di ba? Winasiwas ng saksak yung 5 estudyante. Ay pala may gawa nun. Biktima ng pambubuli. Naku po. Sinugo sa ospital matapos sasakyan ng isang 17 anyos na minor de edad. Habang nanonood naman ng sugal sa isang lamay dyan sa Canton City, Ilocos Sur. Naku po, ingat tayo para pareho. Isang lalaki naman ang tinutukan ng baril at ninakawan ng motorsiklo na makawatan dyan sa Binangonan Rizal. Ingat pa rin talaga tayo.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Sa mga balita pa rin natin, samantala, binida po ng Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute na mas detalyado ang natutukoy ng ayansin naman ng mga klase ng mga lamang dagat na nakukuha sa bansa. Ting kausap natin kahapon. Ayon kay NDA, NFRDI Scientist 5 at Genetic Fingerprinting Laboratory Head Dr. Mujikiwi Santos. Morning, Dr. Muji. Ay kakayahan ng bansa na imbisigahan ang mga nagaganap na maritime crime. Paraang nalilinlang ang publiko sa mga uri ng isda at ibang lamang dagat na nahuhuli at binibenta sa merkado. Napepeke rin pala tayo sa mga ganyan. Ano? Dinitali po ni Dr. Santos na ginagamitan nila ng DNA forensics. Lamang uri ng lamang dagat na susilino pang matukoy yung mga klase nito na pumapasok at lumalabas sa bansa at binibenta sa merkado. Dagpan ng eksperto na sa ganitong paraan ay maiwasan po naman ang mislabeling ng mga produktong kumakalat sa merkado pang protektahan ng food security at sa ekonomiya po naman ating bansa. Liwanag pa rin po ni Doc Santos ay kakayahan ng modernong teknolohiya na matukoy ang tunay na uri ng lahi at pangalan ng mga lamang dagat kahit putol-putol na proseso nito. Kahit nalo sila lalo na, pwede pa palang ma-identify yung kanyang kaurian, ano? Eke siya, kung genuine siya, kung ano siya, ayun. Yan pa rin no kay Dr. Santos, ang Pilipinas ang may pinakamalaking bilang ng isda sa buong mundo. Pinakamalaking bilang ng buhaya. Kaya gumawa sila ng DNA labyrinth katuwang ng Estados Unidos na ginagamit ang batayan ng maraming bansa sa kasalukuyan. Bigyan din pa rin po ni Doc Santos. Salamat po marami, Doc Muji Santos, ha? Nabukas ang kanilang laboratorio para sa research and development ng mga siyentipiko, guro at maging estudyante.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Dahil sa tayog Pangasinan, 1,050 pisong startup puhunan. Naghihintay po sa 16 na kabataang interns na anak ng mga coconut farmers na sumalalim po naman sa Agribusiness Bootcamp sa Pangasinan. Yan ang kwento ng balita. Si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Institutional Training Center 1 ang tatlong araw na proposal bootcamp Turning Vision into Ventures sa Timog East sa Santa Barbara, Pangasinan upang tulungan ang mga kabataang anak ng coconut farmers na maging agri-entrepreneurs. Kabuang 16 na kalahok na binubuo ng mga farm partners at interns mula batch 1 at batch 2 ng internship program for children of coconut farmers ang nakisa sa aktibidad. Ang bootcamp ay critical na hakbang upang mapapin at ma-finalize ang kanilang mga business enterprise plan na pangunahing kahingian upang maipagkaloob sa kanila ang 150,000 pesos na startup capital bawat isa bilang panimulang puhunan sa kanilang agri-enterprise. Sa loob ng tatlong araw, dumaan ang makalahok sa mga masidhing workshop, group activities at one-on-one na monitoring sessions. Dito ay hinasa at pinino ng mga eksperto ang kanilang mga konsepto sa negosyo, particular na ang financial projections, marketing strategies at implementation plans upang matiyak na magiging matatag, mabisa at sustainable negosyo ang kanilang itatayo. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa ilalim ng coconut farmers and industry development plan. Sa pagtatapos ng pagsasanay, inaasahang masanda na mga kabataang benepisyaryo na pamahalaan ang kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: So natin kapitbahay, 37 na minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, bawal ang tutulutulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Pero doon tayo makakaugnayan. Alam po ninyo, dito sa atin, sagana po yung puno ng nyog. Ano ho? At nung araw pa man, bata pa tayo talagang, yun ang istorya ho niya. Napakalaking pera pinapasok ko dito sa atin yan. Ano na yan, ine-export ho natin. Walang tapon sa puno ng nyog. Ano ho, sa totoo lang, walang tapon ho yan. Kahit pa paano, matitibay din naman sa mga bagyo yan. At may panlaban din yung sariling, yung kanyang sariling sistema. Makakaugnayan po natin ang PCA. Yan po yung Philippine Coconut Authority. Ano ho? Pangasiwaan ng nyog dito sa Pilipinas. No, yung ahensya ng ating pamahalaan na siyang nakatutok sa pagpapaunlad ng industriya ng nyog sa mga produkto po naman ito. Alamin natin ano-ano ba yung mga pangunahing produkto ng nyog dito sa Pilipinas, yung traditional at non-traditional. At siyempre may mga ano yan, may mga traditional coconut products. Merong copra, merong coconut oil, merong copra meal, may mga desiccated coconut shell charcoal, activated carbon, mga traditional ho yan. Yung mga non-traditional, yung VCO, coconut water, coconut milk, cocoa milk powder, yung grated cocoa meat, cocoa flour, marami pang iba. So, dahil dyan, kasama po natin si Ma'am Lourdes Faith Mathok, ano ho, ang Project Development Officer 3 ng Philippine Coconut Authority, sa ilalim pa rin po ng Department of Agriculture. Pag-usapan natin, Philippine Coconut Products, yan. The coconut nut, di ba may kantang ganun? Sana may background tayong ganun. Nakakasama po natin si Ma'am Lourdes Faith. Ganda naman ang pangalan ni Ma'am. Okay, alamin natin, pag-usapan natin about Philippine coconut products at bakit ba itinuturing na crop of opportunities ito. At paano ito nakatutulong sa kabuhayan ng sambayan ng Pilipino? Ano yung mga pangunahing produkto? Ano yung mga benepisyo sa paggamit niya? Paano nakatutulong ang pagbili ng lokal na produkto mula sa mga coconut langgat na ating kabuhayan sa mga cocoa farmers? At ano-ano ba yung mga tatak Pinoy na kilala sa mundo pagdating sa mga cocoa products na yan? Ma'am Lourdes Faith Mathok, magandang umaga po. Welcome sa ating balatuntunan sa Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning, Ma'am Lourdes.
7: Magandang umaga po, Kahiro, at sa mga tagapakinig po ng programang ito. Faith na lang po, Kahiro.
5: Faith na lang. Harap na magpakinggan. So, kaya alam ko na in good faith ako ngayon.
7: Sige po, yung una niyo pong tanong kung bakit po tinatawag ang coconut na crop of opportunities. So, ipaliwanag ko muna po, ano po? Madalas po nating naririnig na ang coconut, tinatawag po nila na tree of life. Pero po, botanically speaking, ang coconut po ay isang palm, hindi po siya puno. At ang bunga po nito ay tinatawag po na drup at hindi po tree nut. Mahalaga po ang paglilinaw na ito sapagkat ang tree nuts po ay classified po kasi siya bilang major food allergen. At minsan na din po itong naisama sa listahan ng major food allergens po ng US Food and Drug Administration sa isa po nilang Food Allergen and Labeling Consumer Protection Act sometime in 2005. And just last year po, naglabas sila ng bagong guidelines kung saan tinanggal na po nila yung coconut sa listahan po ng major food allergen. So, classification po kasi, pag kinlasify po kasi natin siya as tree nut, madalas po kasi nagbibigay ito ng maling impresyon sa mga mamimili. So ito din po ay naglilimit po sa market potential po ng coconut, especially po ngayon, meron po tayong growing na health conscious and vegan-based diet trend. So iiwasan po talaga ng ating mga consumers ang coconut kapag ito po ay naklasify sa as tree nut. Buti na lamang po at hindi na po siya classified as tree nut. Kaya ang tawag na po natin sa kanya ngayon, instead po na tree of life, kami po sa PCA, ina-advocate po namin na tawagin po siyang coconut of crop of opportunities or pananim na hitik sa oportunidad. So ang nyog po kasi, ang lahat po ang bahagi nito, gaya po ng sabi niyo nga kanina, ay wala pong tapon. Lahat po ito ay may gamit at meron pong market value mula sa bunga, dahon, at yung puno po niya mismo. Lahat po ito ay maaari po nating maipagbili sa merkado. At dahil dyan, nakakapagbigay po tayo ng maraming oportunidad para po sa ating mga magniniyog po. Ito din po ay nakakapag-ambag ng malaki sa economy ng ating bansa po. Ang coconut po ay isa po sa may malaking contribution po sa export earnings po ng Pilipinas pagdating po sa agricultural sector.
5: Ma'am Faith, okay, nabanggit po ninyo na para sa inyo dyan sa PCA, ang katawagan po ay hindi na puno ng buhay, hindi na po tree of life, kundi a crop of opportunities. Okay, yeah, itong katawagan na ito, kung ito may ikinokorek sa ngayon, kailan pa po ito nagsimulang tinawag na crop of opportunities?
7: Simula po nang nagkaroon po kami ng campaign po na wag na po siyang, iwasan na po natin yung paggamit po ng Tree of Life, tinatawag na po namin siyang crop of opportunities. Mga ilang taon na rin po kahiro dahil nga po gawa dito sa USFDA na guidance, kaya kinokorek po namin siya.
5: Okay. Ito may crop of opportunities. Tama bang sabihin na dahil sa nga itong po, itong puno ng nyug na yan, maraming pakinabang mula ugat hanggang sa dahon, tama ba nabubuhay po ito ng higit sa 500? Gaano bang haang ano nito? Ang pinakabuhay nito? May mga nagsasabing nabubuhay daw ng higit sa 500 taon? Gano'n ko ba ang buhay niyan?
7: Hindi ako sigurado dun sa 500 years ano po sir. Pero meron pong mga farmers po nagsasabi na more than 50 years na din po ang kanilang mga tanim po na coconut.
5: Dumalaki po ba sila kahit walang tubig o kahit walang sikat ng araw talaga?
7: Siyempre sir, kailangan pa rin po ng sikat ng araw at sapat na tubig po para po sa ating coconut.
5: At itong produkto ng nyug na ito, sabi niya, mayaman nga daw po sa electrolytes na dapat madalas inumin para mabawasan yung dehydration, lalo na ngayon. Ganyan ang panahon natin, napaka-abnormal. Ano bang tawag doon sa iniinom na sa buko water? Buko water ang tinutukoy dito?
7: Palagay ko po ang kanyang tinutukoy po ay ang coconut water. So tama po yun kahiro, ang coconut water po ay mayaman sa electrolytes na tumutulong po sa hydration, lalo na po ngayon na napakainit po ng panahon sa Pilipinas. At madalas din po yung coconut water ay tinatawag nating nature sports drink. So ang coconut water po pwede po siyang magmula po sa buko or pwede din po siya sa mature coconut. Yung mga nabibili po natin ngayon sa mga supermarkets na yung naka-tetra pack po or naka-bote, mostly ito po ay galing sa mature coconut. Ngayon, kung inyong tatanungin po kung alin sa dalawang source po ang may mas mataas na electrolytes, actually, halos pareho lang po sila. Ang kaibahan lang po, medyo mas mataas po ang sugar content ng galing po sa buko, kaya po ito ay matamis, and then compared naman po sa mature coconut.
5: Madaw po ba ang manfaith na itong tubig ng nyug may mga medicinal value?
7: Ang coconut water po kasi sir, ayon po sa mga pag-aaral, nakakatulong po ito, nakakatulong din po ito sa ating mga kidneys. So, naturally diuretic po siya at dahil mataas po ang potassium content ng coconut water, tumataas po yung urge po natin to urinate. So, it helps flush out po yung toxins at nililinis din po niya yung ating urinary tract.
5: Okay. Pag-uusapan po naman ay yung tulong na nagagawa sa industriya ng sa ekonomiya ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon ba, ito pa rin po yung malaking pinagkukunan natin ng ginto. At nangungunang agricultural export natin na nagbibigay po sa napakaraming sambay ng Pilipino?
7: As of 2025, sir, last year po, ang coconut industry po ay nakapag-contribute po ng average po ng $4.1 billion in export earnings po mula sa 44 na agricultural and 27 industrial po na coconut products. Dagdag kaalaman po, mula 2009 hanggang 2024, nakapag-contribute po tayo on an average po ng 37% sa export earnings po from the agricultural sector. So, billion-dollar industry po ito.
5: Oo, malaki talaga na iambago sa atin ito. Tama ho ba ang Ma'am Faith na sinasabi ho kasi ito daw ho nga mga puno ng nyug na yan, nakalilinis na ho ito ng mga usok mula sa mga pabrika sa lungsod. At maliban ho yan, pinipigilan din daw ho nito yung mga pag-ulan sa mga tabing dagat. May mga ganun bang nakikita kayong mga pag-aaral?
7: Maari pong meron po silang contribution, ngunit wala po akong eksaktong detalye tungkol po rito. Siguro mas maigi po na atin po itong i-refer sa aming research and development po.
5: Okay. Ang pag-uusapan po natin, puno ng nyug. Ano ho, sabi nga, mula ugat hanggang dahon, ay talagang may pakinabang. So yung mga byproducts nito, ilang klase ng produkto ang nagagawa meron ho ngayon?
7: Actually, sir, we have more than, meron ko tayong around 60 plus po ng mga coconut products. Kaya marami po talaga. Kung natin po silang iisa-isahin, mahahaba po ating yung talakayan ngayon.
5: Baka lumampas tayo sa programa natin. Ma'am Faith, sa ngayon ho ba, gano'n namang karaming mga magsasaka ng nyug meron po tayo ngayon dito sa Pilipinas?
7: Sorry, ano po yun?
5: No, karami pong magsasaka ng nyug meron ho tayo sa ngayon?
7: Gaano po ka?
5: Kami, yung mga magsasaka ng nyug na aktibo pa rin.
7: Sa ayon po sa aming tala, mahigit meron po tayong humigit kumulang na 3 milyon po na magninyog po sa buong bansa.
5: 3 milyon? Ang dami pala nito. Bago pa kinabangan, bago mamunga ang puno ng nyog, hihintay tayo ng gano'n ilang taon ang hihintay natin?
7: Ito po ay depende po sa variety po ng nyog po na ating itatanim kasi may... it will take us 3 to 5 years on an average po or 5 to 7 years. Depende po kung anong variety po yung itatanim po ng ating magninyog po.
5: Pagdating ho naman dun sa mga ayuda, sa mga support ang kinakailangan ho natin ng mga magsasaka ng nyog, kamusta po ang partisipasyon ng PCA? Kamusta po ang tulong ng gobyerno? Ano-ano ang mga nakukuha nila?
7: Ang Philippine Coconut Authority po ay meron pong replanting program. Meron din naman po kaming assistance sa pag-aabono po, fertilization para sa ating magninyog. At nandyan din po yung ating tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development Plan. Meron po itong mga programa din po mula social, medical, health and medical hanggang sa credit po para assistance po sa ating pong mga magninyog. Katulong po ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno na tinatawag po namin implementing agencies under CFIDP po.
5: Okay, kanina ho nabanggit ho ninyo nasa milyong bilang yung mga magsasaka ho ng nyug sa Pilipinas. Ano ho? Kung pag-uusapan po natin ay yung laki naman at lawak ho ng lupain kinagamit to sa pagsasaka ho ng nyug. Meron ba tayo? Makakwantify ba natin kung ilan ho yan?
7: Kahiro, wala lang akong
5: sige po.
7: Available na data po ngayon na hawak po. Pero okay. Malaki po ang bahagi po ng coconut po sa Pilipinas po.
5: At sa ngayon ba, meron bang lumulutang? Alam naman natin na ipabago-bago ng klima ng panahon, pabago-bago ng takbo ng ekonomiya ng mundo. Ang mga produkto, meron man ang isang bansa na aapektuhan eh. Kamusta ang epekto ng mga ganyang klase ng usapin pag-uusapan natin ng industriya ho ng yoga?
7: Sorry, Kahiro, ano po ulit
5: yun? Anong mga epekto ang nararanasan ng industriya ng yoga? Ito po sa mga issue ng climate change, ano ho, issue ng ekonomiya ng bawat bansa. May mga epekto bang nararamdaman sa industriya ng yoga?
7: Yes po, Kahiro, naapektuhan po of course ang ating industriya ng nyug, lalo na po climate conditions po dahil export-oriented din po ang ating mga coconut products. Kung ano naman din po ang nangyayari sa pandaigdig sa world market po, ito po ay nakakaapekto din po sa ating coconut po.
5: Sige po. Sige, sa panghuli na lamang, Ma'am Faith, ang inyo pong panawagan. Baka may gusto po yung sabihin sa sambayan na nakikinig. Nasa inyo pong pagkakataon, Ma'am Faith?
7: Nais ko lamang pong iparating sa ating mga consumers na ang bawat natangkilikin po natin ang ating mga coconut products na gawa po sa Pilipinas. Sapagkat ang coconut po, ang bawat produkto po ng nyog ay kwento po ng kalusugan, kabuhayan at Filipino pride. Kapag pinipili po natin ang sariling atin, hindi lamang tayo nagkakaroon ng masustansyang pamumuhay, kundi nakakatulong din po tayo sa pag-angat ng kabuhayan po ng ating mga magninyog.
5: Okay po. Ipo, Ma'am Faith, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Hanggang sa muli po, Ma'am. Ingat po kayo, stay safe and good morning. God bless mo, Ma'am. Thank you po.
7: Maraming salamat din po.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapan.
5: I'm in good faith. I'm done. Maraming salamat ha, kay Madam Loda Spade Mathok. Saan kaya ang mga machok, ayun, machok, ho? Saan kaya mga machok? Maraming salamat hanggang sa muli, ho? Kami wala ng oras, masakit man sa aming kalobang, kinakailangan muna magpaalam. Masarap yung tulog ko, sa totoo lang, sumarap yung tulog ko. Late na akong nagising kagabi, parin akong nagising ngayon. Masarap yung tulog ko, masarap palang matulog pag alam mong presko ang isip, walang problema sa Senado. Roy Lucer Robregado sa ngalan nila Roger Cruz, Jaman Reparian, Rolly Bumatayo, Alvin Balgoyan, Roman Malilin. Parin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Jaman Rocamora, Sam Reyes, Marcelo Malimban, Julius Ungab, Camilo Mauri, Rona Esperanza. Siyempre sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo, Roy Lucer Robregado, nag-iiwan. Morning kay Mama Ganghan Yuji at Yodoro, good morning din pala. Mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinutuling na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan ba, huwag tayo basta-basta naniniwala sa fake news, o huwag tayo magpalinlang.
8: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
12: So, ito po, nandito,
11: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Kazan, Russia para dumalaw sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, umabot na sa 68 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Bagong Senate President Sherwin Gatchalian nangakong tututukan niyang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Marcos nasa Kazan, Russia na para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula sa Malacanang, daritong balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Eksakto 12:53 ng Miyerkules ng hapon, oras sa Pilipinas, lumapag sa Kazan, Russia ang PR-001 o aeroplanong naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pangungunan ng Pilipinas sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Lalo't ang bansa ang nagsisilbing chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026. Kung matatandaan, pasado alas 11 gabi ng Martes nang mag-take-off sa Villamar Air Base ang PR-001. Mainit ang naging pagtanggap ng ilang opisyal ng Russia sa pagdating ni Pangulong Marcos sa kanilang bansa. Agad itong pinatikim ng tradisyonal na local food at delicacies ng Russia. Hudyat ng pagsisimula ng official schedule ng Pangulo sa Kazan. Bago ang mismong summit, nakapulong ni Pangulong Marcos Russian President Vladimir Putin. Ito ang unang aktibidad ng Pangulo sa Russia. Ayon sa DFA, ilan lamang sa mga inilatag na paksa para sa pulong ang malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges. Una na rin sinabi ni Pangulo Marcos na mahalaga ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagkakataon niya magtungo sa Russia at panibagong oportunidad ito para sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. Samantala, habang wala si Pangulo Marcos sa Pilipinas, nagsisilbi muna ang caretaker ng pamahalaan sa Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Charlie III, at Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Malaking tulong upang maisulong ang interes ng Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Calilong na kasabay ng pagrepresenta ng Pangulo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isang magandang oportunidad ang bilateral meeting niya sa Russia. Anya, makikinabang ang Pilipinas sa layunin ng Russia na palakasin ang kalakalan nito sa Asia dahil maitataguyod dito ang direct state-to-state economic relief.
8: Itong nagdaang digmaan, ano, sige lang sila nga, it exposed a lot of vulnerabilities ng ating bansa.
9: sa particularly very much dependent on Middle East crude oil. Mm-hmm. Now, if we will be able to strengthen further our relations with Russia, na alam naman natin na isa palaking oil exporting and oil producing na country sa buong mundo, maaari nitong ma-shield tayo from potential shocks that may happen in the future.
0: Si political analyst Professor Froilan Kalilong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, 1,339 individuals ang nasugatan habang 33 iba pa ang nawawala. Mahigit sa 1.4 million na katao naman sa Mindanao ang naapektuhan nang malakas na lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa mahigit sa 1.3 billion pesos ang kabuuang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, nasa 774 infrastructure ang napinsala sa kalamidad na nagkakalaga ng 1.029 billion pesos. Samantala, naitala naman sa 29.8 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ayon sa OCD, nakapagkaloob na ng 160.9 million pesos na halaga ng tulong ang pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bukod dito, umabot na rin sa 8.1 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong munisipalidad.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigit sa 379,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Higit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs, gayon din ang tighigit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na pinapadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Implementasyon at distribution ng ayuda at iba pang tulong para sa mga nangangailangan. Mas paigtingin pa ng pamahalaan. Yan pong balitang hatid ni Quincy Cahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nauunawaan ng pamahalaan ang sentimiento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issue sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan. Itong binigyang diin ni National Anti-Poverty Commission o NAPCI Secretary at Lead Convenor Lopez Santos III sa press conference ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules. Anya, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang higit na mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis. At gaya ng sitwasyon sa umiiral na state of national emergency sa bansa na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ayon sa kalihim, sinisikap ng gobyerno na gawing mas maayos ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Gayunman, binigyang diin niya na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra kahirapan dahil kabilang din umano sa mga hakbang ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso. Narito ang pahayag ni Secretary Santos.
12: Ang serbisyo po ng ating pamahalaan ay para sa lahat. Halimbawa, ang serbisyo ng Department of Health, yung ating YAKA program, ito po ay para sa lahat. Yung serbisyo na ibinibigay ng Department of Education, libreng basic education, ang ibinibigay ng TESDA na training scholarship, sinusuportahan po ang lahat ng ating mamamayan ng ating pamahalaan.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinagdibay na ng Senado ang Senate Resolution na umihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8 sa kanyang sponsorship speech. Sinabi ni Senator Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa. Anya, nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din pa ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Resolution na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagresponde sa magnitude 7.8 na lindol pinagtibay ng kamay.

0: at kanyang mga deputies. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala, sapilitang paglikas at malawakang pagkasira ng bahay, aralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng mga government agencies katuwang ang private sector. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Target ng Department of Energy na may balik sa operasyon sa Mindanao o sa Mindanao Grid ang SMC Maita Coal Plant sa Sarangani Province bago sumapit ang June 20 o sa darating na Sabado. Ito'y dahil sa naging pagtama ng malakas na lindol sa nasabing probinsya. Ayon sa DOE, patuloy ang pagtulong ng kagawaran sa nasabing power plant upang mas mapabilis ang pagkukumpuni ng power plant sa nasabing lugar. Ang naturang coal plant ang nagsusupply ng kuryente sa ilang bahagi ng Southern Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nangako si bagong Senate President Sherwin Gatchalian na tututukan niya ang mga legislative measures na tutugon sa mga economic concerns ng bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga bilihin, epekto ng lindol sa Mindanao at banta ng Super El Nino. Nanawagan din si Gatchalian sa lahat ng senadora, mapa majority o minority man, na isa-isang tabi ang pagkakaiba ng politika o sa politika at magtulungan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ang bagong Senate President na nauunawaan ng Senado ang panawagan ng publiko para sa mas mabilis at konkretong aksyon ng pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ayon pa kay Gatchalian, tinatanggap niya ang bagong tungkulin ng may pagpapakumbaba at pananagutan. Iginit man niya na ang pagiging Senate President ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod sa institusyon at sa mamamayan. Nangako rin si Senator Wynn na pumumunuan ng isang Senado na bukas sa dialogo at nakatoon sa paghahanap ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin ng bansa. Inaasahang magiging sentro ng mga susunod na talakayan sa Senado ang mga akbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin, matugunan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad at mapagandaan ang posibleng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng Super El Nino. Sa special session kahapon, nahalal si Gatchalian bilang Senate President. Senate President pro tempore si Senator Vicente Soto III, Majority Leader si Senator Juan Miguel Zubiri at Deputy Majority Leader sina Senator JBR Sito at Senator Joel Villanueva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagbanta si Senator Kiko Pangilinan na magsasampa siya ng kaso laban sa mga taong nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa anomalya sa flood control project. Ito'y kasunod ng isang press conference na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Isa kasi si Pangilinan sa mga pinangalanan ng 18 dating bodyguard at dating bagman ng dating Congressman Zaldico na nakatanggap umano ng maleta ng kickback. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangilinan na pawang mga paratang, insinuations at palabas lamang ang mga binabato laban sa kanya. Ayon pa sa Senador, layunin ng mga aligasyon na sirain ang kanyang reputasyon kaugnay na napaulat na posibilidad ng kanyang pagkakahirang bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa flood control scam. Giniit din ni Pangilinan na walang anumang batayan ang mga paratang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil nadamayan niya ang kanyang pamilya sa mga aligasyon, sinabi ni Pangilinan na haharapin ng mga sangkot ang legal na aksyon at pananagutin ang mga paninirang puring ginawa nila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nilabas na ng Department of Justice ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap ng mga ebidensya, lumabas ang mga sumusunod. Hindi makatuwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of the Sergeant at Arms

0: sa NBI agent. Hindi under attack ang Senate building noong gabi ng May 13. Tinangka ng National Bureau of Investigation na magsilbi ng arrest warrant kay Senator De La Rosa at posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator De La Rosa. Sinabi ni Secretary Vida na ang findings ng panel ay base sa mga ebidensyang nakalap mula sa PNP-CIDG sa media, government service insurance system at ocular inspection sa pasilidad ng GSIS.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes, makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan nating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong punong ekutibo personal na inimbitahan si President Putin sa 21st East Asia Summit na nakatakdang ganapin sa Maynila. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Kaharap sa pagpupulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, sinasabing pagpupulong ay natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, pagbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang patungkol sa trade habang iginit din ni Pangulo Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Sa pulong ay personal ding ipinaabot ng Pangulo ang imbitasyon nito kay President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Manila sa darating na Nobyembre. Dito ay nabigyan din ng Chief Executive na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
1: News Nationwide!
0: Tulad ng Pilipinas, mayroong sariling batas ang China at mayroon itong sariling pulisiya. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro nang hinga ng komento kaugnay sa sanction na pinataw ng Beijing kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Ito'y dahil sa pagiging vocal nito sa aggression at mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, pinagbabawalan na ang kalihim at pamilya nito na pumasok sa China, Hong Kong at Macau maging sa pakikipag-transaksyon sa mga Chinese organization at individuals. Sabi ni Castro, gumaganap lamang si Chodoro ng kanyang sinumpaang tungkulin.
6: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayun din naman po ang Pilipinas. Si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
1: News Nationwide!
0: Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na naalis na ang floating platform na namataan sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc. Ito'y matapos ang sinagawang Maritime Domain Awareness Patrols at monitoring ng mga otoridad kahapon. Nabatid na nauna ng naghangin ng Pilipinas ng formal na diplomatic protest laban sa presensya ng naturang struktura. Sa isang pahayag, muling ginit ng NTF-WPS ng Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang bansa lamang ang may karapatang magtayo ng mga istruktura at magsagawa ng mga aktibidad dito. Sinabi din ng NTF-WPS na patuloy na magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya ng regular maritime patrols, maritime domain awareness operations sa paligid ng Baho de Masinloc. Kasabay nito, nanawagan ang task force sa lahat ng mga dayuhan na sumunod sa international law at titigil ang mga gawaing lumalabag sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tama lamang na si Vice President Sara Duterte ang magsalita at magtanggol sa kanyang sarili sa oras na humarap ito sa impeachment court. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, dahil si VP Sara naman ang inuusig, mainam na siya na rin ang makipag o makapagpaliwanag sa mga aligasyong binabato sa kanya upang malinis niya ang kanyang pangalan. Pagkakataon din anya ito para sa ikalawang pangulo na iparinig ang kanyang mga tamang tugon at paliwanag kaugnay sa mga binabatong reklamo sa kanya.
6: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police wala pang natatanggap na kopya ng umano'y arrest warrant ng International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang pulis. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court today para kina Senator Christopher Lawrence Bongo. Gayun din sa dalawang hindi pinangalan ng opisyal ng pulisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad na madugong war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Wickremulia sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Bida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya na, ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa legitimate at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Public Works Secretary Vince Dizon paimbestigahan ang mga dating opisyales ng DPWH na nasa likod ng mga contractor na gumawa ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng drainage improvement project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH-NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatandaan sa ginawang pagbisita ni Dizon sa drainage improvement project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabon ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ratification sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill humantong sa deadlock. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Humanto nga sa deadlock ang pag-ratify sa panukalang pag-institutionalize ng assistance sa individuals in crisis situation, so X-Bill. Sa naging special session, sinubukan pang hintayin ng Senado kung lalagdaan ng mga kongresista ang pag-adapt sa versyon ng kanilang panukala. Pero sa huli, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Social Justice na hindi matutuloy ang ratifikasyon ng panukala. Paliwanag ni Tulfo, ayaw kasing pirmahan ng kanyang mga counterpart sa Kamara ang bicam version ng panukala. Partikular, anya nilang pinagtatalunan ang Section 17 ng panukala o ang anti-epal provision nito. Ayaw kasi itong tanggapin ng Kamara dahil dito nakasaad ang bawal na makialam ang mga politiko sa pamahagi ng ayuda mula sa DSWD. Dahil dito, pag-uusapan muli sa Bicameral Conference Committee ang panukala para maplansya ang pinagtatalunang provision mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang balita naman para sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers sa Gitnang Silangan. Ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na matagal na talagang inaabangan ito ng ating mga o ng ating bansa. Dahil sa maraming benepisyong makukuha natin mula rito, anya makakatulong ito para mabuksan muli ang Strait of Hormuz kung saan critically blocked o hindi nakakadaan ang mga commercial shipping. Ayon sa political analyst, ang pagsasara sa Strait of Hormuz ay nagdulot ng malawakang inflation at oil shock sa buong mundo.
10: Kailangan natin ito, no, para magkaroon talaga ng agarang relief para sa ating ekonomiya, no, because the closure of the Strait of Hormuz, alam naman natin, it really triggered soaring inflation and massive oil shocks globally. So itong peace deal na to, it really offers a lot of psychological relief to Philippine financial markets technically.
0: Samantala, nilino naman ni Professor Kalilong na hindi agad magre-resulta sa instant o agarang stabilization ang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Paliwanag pa ng political analyst, malaki ang naging epekto ng gera sa infrastruktura, pasilidad at supply ng langis sa mga bansa sa gitnang silangan, kaya matatagalan ang pagbalik sa pre-war level ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Kalilong, pabor pa rin ang kasunduang ito dahil posibleng hindi na lalala pa ang kaguluhan sa gitnang silangan.
10: Ang maganda kasi dito is that yung escalation nung kaguluhan is medyo na-resolve na, no? At hindi na tayo aasa pa na mas magiging masisili pa yung kanilang kaguluhan dahil alam naman natin na kung magtatagal pa itong paglalaban sa gitnang silangan, mas lalong magiging malaki yung epekto sa atin. So this is really a very much welcome development insofar as the Philippines is concerned.
0: Si political analyst Professor Froilan Kalilong,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kakayahang maging environmental champions ng mga kabataan, mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Narito ang balitang atin sa atin ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ang mga bata ay hindi lamang tagatanggap ng kaalaman kundi maaari rin silang maging bahagi ng pagbabago sa pamamagitan ng simpleng gawain araw-araw. Ayon kay Ms. Maria Cristina Francisco ng Environmental Management Bureau, mahalaga na magkaroon ng environmental awareness at eco-friendly habits ang mga bata at mahikayat na makilahok sa mga gawaing nagpoprotekta sa ating kapaligiran. Anya, ang pangangalaga sa kalikasan ay responsibilidad ng lahat kasama ang mga bata bilang mahalagang bahagi ng solusyon.
12: Sila nga yung leader eh. Pagdating ng panahon sila yon. Sila ang magiging susunod na leader. Kaya sila lang talaga makakapagsabi na kung ang meron lang tayong isang bata na talagang environmentalist, mali mo magbago. Now, of course, ngayon, baka hindi man ngayon, in the future, kayo na lang din talaga yung you track your own future. Ang mga nandito lang naman ang gobyerno, ang DENRA, to tell you what to do. And of course, at the end of the day, kayo pa rin yan.
11: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, G7, pinalalakas ang supply ng mga critical na minerals habang binabawasan man ang pag-asa sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nakatuon ang mga pinuno ng Group of 7 o G7 sa pagpapatatag ng mga supply ng critical na mineral upang mabawasan ang pagdidepende nito sa China at maprotektahan ang mga namumuhunan sa posibleng pagkaantala ng materyales na mahalaga sa modernong industriya. Sa kanilang pagpupulong sa Evian Le Ban, France, tinalakay ng mga leader ang mga hakbang upang mapalawak ang pinagmumulan ng mga mineral na ginagamit sa paggawa ng semiconductor, tors, baterya, electric vehicles, mga kagamitang pandepensa at iba pang mahalagang produkto. Anila, isa sa mga pangunahing alalahanin ang malaking papel ng China sa pandaigdig ang produksyon at pagproseso ng mga naturang mineral. Layunin ng mga bansang kabilang sa G7 na palawakin ang pagkikipag-ugnayan sa ibang mga supplier at magtayo ng mas matatag na supply chain upang mabawasan ang panganib ng kakulangan sa supply. Naniniwala ang grupo na ang pagkakaroon ng ligtas at diversified na pinagkukunan ng kritikal na mga mineral ay mahalaga sa pagpapanatili ng paglago na ekonomiya, energy at pambansang seguridad ng kanilang mga bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo

0: si LeBron and Jin King sa TNT Tropa ang 5G sa game number 7 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. Sa final score na 88-76, Miyerkules ng gabi sa Mall of Asia Arena, nahiran ng Finals Most Valuable Player si Scottie Thompson na nagtala ng 19 puntos, 11 rebounds at 8 assists. Samantalang best player naman ng Game 7 si Justin Brownlee na may 30 puntos at 14 na rebounds. Ito na ang 16th PBA Championship ng Ginebra at unang kampiyonato matapos ang 2-year title drought. Ito naman ang 26th PBA Championship ni Coach Tim Cone. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Apat na paaralan sa Kalinga makikinabang sa Expanded Access to Science-Based Learning Resources. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Estrella.
5: Apat na paaralan sa Kalinga kasama sa 27 beneficiaryo ng 3.7 million pesos Expanded Access to Science-Based Learning Resources and Livelihood Opportunities na ipinatutupad ngayon sa Rehiyon Cordillera sa pamamagitan ng partnership ng Department of Science and Technology o DOSTCAR, Science and Technology Information Institute o DOSTSTII at BPI Foundation Incorporated ayon kay Provincial Director Jasmine D. Tonaal na Provincial Science and Technology Office Kalinga. Ito ay kinabibilangan ng Makutay Palau National High School sa Rizal, Kalinga, Alangikan Community Learning Center sa Pinokpok, Kalinga, Pinokpok Junction Community Learning Center at Balbalat sa Leksek Community Learning Center. Ayon kay Donaal, bawat paaralan ay tumanggap na ng tig-isang Starbucks o Science and Technology Academic and Research-based Openly Operated Kiosks bukod sa SNT-based Livelihood Package na Smart Agriculture through Hydroponics Projects para naman sa Makutay Palau National High School. Layon ng kolaborasyon ito na bigyang solusyon ang technology gap at iba pang critical challenges na kinakaharap ng mga nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas at sa pamamagitan ng mismo paghahatid ng mga teknolohiyang makakatulong sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon at magsusulong sa kabuhayan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magbabangus sa Pangasinan, nanawagan ng suporta matapos ang sunod-sunod na fish kill. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,

0: Yung narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Mildred.
2: Nananawagan ng agarang suporta ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA para sa pamamahagi ng aerators sa kanilang mga miyembro matapos ang sunod-sunod na insidente ng gataw o fish kill na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magbabangus sa probinsya. Ayon sa SOMAPA, malaking tulong ang aerators upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig lalo na sa madaling araw at makatulong maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagkamatay ng isda. Batay sa mga naitalang ulat nitong mga nakalipas na linggo, iniuugnay ang fish kill sa matinding heat index at bigla ang pagbabago ng panahon. Ipinaliwanag ni SOMAPA Technical Officer Julius Binagua nang bigla ang pagulan matapos ang maghapong matinding init ay maaaring magpababa ng kalidad ng tubig at magdulot ng kakulangan sa dissolved oxygen. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Binmale kung saan umabot sa 10,000 fingerlings ang namatay sa Palias, halos 25,000 sa Caloocan at 300 to 500 grow-out size na bangus sa Bunuan, Binlo. Bukod pa rito, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw ang patuloy na nakakalap ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: OCD Bicol nanawagan ng malawakang pakikilahok sa National Simultaneous Earthquake Drill ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Gary.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad, hinikayat ni Grimilnaz, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol, ang mga local government units, mga ahensya ng pamahalaan, state universities and colleges, pribadong institusyon at establishmento, gayon din ang mga non-government organizations na makiisa sa isasagawang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ngayong araw. Ayon kay Naz, mahalagang makilahok ang lahat ng sektor sa regular na pagsasagawa ng earthquake drill upang mapalakas ang kahandaan ng mga mamamayan at mga institusyon sa oras ng lindol at iba pang sakuna. Anya, ang mga ganitong aktibidad ay makakatulong upang masubukan ang mga emergency response plan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaugnay nito, nakatakdang pangunahan ng OCD Bicol ang isasagawang NSED ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 Bicol Region sa tanggapan nito sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City, Albay. Bahagi ang NSED ng patuloy na programa ng pamahalaan na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan, at maagap na pagtugon sa sakuna upang mabawasan ang pinsala at maprotektahan ang buhay ng mamamayan sa oras ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Agriculture Bicol pinaigding ang mga hakbang para mapanatili ang produksyon ng pagkain sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Juris.
4: Pinalalakas ng Department of Agriculture Bicol ang mga programang pang-agrikultura sa Catanduanes bilang paghahanda sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kabilang ang lalawigan sa mga benepisyaryo ng pamamahagi ng mga binhi at iba pang agricultural inputs na layuning matulungan ang mga magsasaka na mapanatili ang produksyon sa kabila ng pabago-bagong lagi ng panahon. Sa ilalim ng rice program, bahagi ang Catanduanes sa distribusyon ng hybrid rice seeds habang 6,008 na sako naman ng inbred rice seeds ang inilaan para sa mga magsasaka para sa wet season cropping. Ayon sa DA Bicol, nakapaloob din sa kanilang paghahanda ang pagpapalawak ng climate resilient farming technologies kabilang paggamit ng mga drought tolerant rice varieties at mga pamamaraang makatutulong sa pagtitipid ng tubig sa sakahan. Pinayuhan din ang mga magsasaka na samantalahin ang inaasahang normal na dami ng pag-ulan sa Hunyo at Hulyo upang maagang maisagawa ang pagtatanim ng palay. Maaari ring humingi ng vegetable seeds sa mga tanggapan ng DA para sa karagdagang pagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Judy Stella Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Malawak ang cash relief assistance payout sa transport sector sa Cebu. Binisita ng opisyales ng DSWD, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
13: Personal na sinuri ni DSWD Crisis Intervention Director Edwin Morata ang isinagawang malawakang pamimigay ng cash relief assistance sa mga rider at driver ng Grab Philippines dito sa Cebu. Sa tulong ng Grab, ginanap ang payout sa loob ng isang malaking mall sa Cebu City kung saan aabot sa kabuuang 32,145 Move It rider at Grab driver ang nakatanggap ng 5,000 pesos bawat isa simula June 15 hanggang June 18. Ayon kay DSWD 7 Region General Director Shalane Marie Lucero, ginamit ng kanilang tanggapan ang bagong sistema kung saan ay may naka-assign na driver bawat araw ng scheduled payout upang huwag magkumpulan sa payout sites. Dahil dito, may mga driver na nakuha na ang kanilang ayuda sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto simula nang dumating sa payout site. Kaugnay nito, nagpasalamat si Director Lucero sa Grab Philippines sa malaking kontribusyon ng kumpanya, partikular sa pagsagot ng renta sa Skyhall sa SM Seaside kung kaya ay naging maayos at mabilis ang distribution. Dagdag ni Lucero, sisikapin ng DSWD na maging katulad ng nasabing payout ang pag-abot ng ayuda, hindi lamang ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, kundi sa lahat ng payouts ng ahensya sa iba't ibang sektor. Nauna nang sinimula ng DSWD ang cash relief assistance sa mga POV drivers sa Cebu at Bohol bilang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Coastal Defense at Anti-Infiltration Operations naging bahagi ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa San Joaquin, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
14: Sinubok ang kakayahan ng government forces sa pagtugon sa senaryong pag-atake ng mga armadong grupo sa baybayin ng Lalawigan. Sa ikalawang araw ng Interagency Territorial Defense Operations Exercise na ginanap sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Isa sa senaryo ay ang paglusob ng armadong grupo sa kaisang motorbangka sa barangay Igkundao, San Joaquin, Iloilo, na agad nirespondihan ng Armed Forces of the Philippines. Dahil dito, agad inalerto ang lahat ng units sa sinagawa ang isang simulated encounter kung saan naaresto ang ilang miyembro ng armadong grupo. Bukod sa inkwentro, ipinakita rin sa exercise ang kahandaan ng local government unit at iba pang ahensya ng pamahalaan sa tamang pagtugon sa pangangailangan ng mga sibilyang na apektuhan ng ganitong uri ng banta, kabilang ang pagpapanatili ng kaayusan, pagbigay ng humanitarian assistance at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente. Kabilang rin sa nakiisa sa isinagawang exercise sina Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. at San Joaquin Mayor Joe Abad Lazaro na nagpaputok ng 105mm artillery cannon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. PhilHealth at Southern Philippines Medical Center naghatid ng agarang gamutan sa mga biktima ng lindol sa Region 12. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Kate Lakihon Lao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Kate.
9: Nagbigay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Southern Philippines Medical Center o SPMC ng agarang serbisyo medikal at tulong pinansyal sa mga biktima ng lindol sa Region 12, kabilang ang apat na pasyenteng sumailalim na sa operasyon at hindi bababa sa 10 iba pa na kasalukuyang ginagamot sa SPMC. Sa utos ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado, bumisita si PhilHealth Regional Vice President Attorney Harvey L. Carcedo sa SPMC upang tiyakin ang kalagayan ng mga pasyenteng inilipat mula sa Sarangani at General Santos City para sa espesyal na gamutan. Pinalawak ng PhilHealth ang saklaw ng benepisyo para sa mga pasyenteng nagtamo ng malulubhang pinsala dulot ng indol sa pamamagitan ng koordinasyon ng PhilHealth Regional Office 11, SPMC at mga espesyalista. Ayon sa PhilHealth 11, layunin ng hakbang na matiyak ang agarang gamutan at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga apektadong pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Siyam na pong kabataan sa Zamboanga nakapagtapos ng JobStart o sa JobStart Philippines Program ng DOLE Region 9. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Hatid sa atin ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin.
12: Nasa 90 kabataan ang nakapagtapos sa JobStart Philippines Program ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 kung saan ginanap ang graduation ceremony sa multipurpose hall ng Ateneo de Zamboanga University sa Natural Lungsod. Nagpaabot ng pasasalamat si Zamboanga City Mayor Kimero Olaso sa Public Employment Service Office of PESO at sa DOLE 9 dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan sa lungsod na maging handa sa labor market. Sumailalim sa pagsasanay ang mga youth trainee upang mapaunlad ng kanilang employability sa pamamagitan ng career coaching, pagpapaunlad ng kanilang technical na kasanayan at workplace exposure. Ang JobStart Philippines ay isang programa ng pamahalaan sa ilalim ng DOLE na naglalayong tulungan at suportahan ang mga kabataan upang makahanap ng disenteng trabaho sa pamamagitan ng skills training at internship opportunities. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program. Tinanggap ng mga magsasaka sa apat na bayan ng Surigao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jocelyn.
15: Patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa mga bayan ng San Francisco, Malimuno at Sison sa probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa Department of Agriculture Caraga, aabot sa 537 na mga magsasaka ang kanilang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program kung saan bawat isa ay tumanggap ng tig 2,325 pesos. Sa nasabing bilang, 38 rito ay mula sa bayan ng Malimuno, 181 sa San Francisco at 380 naman mula sa Sison. Magpapatuloy ang distribusyon ng cash assistance hanggang June 19 sa probinsya naman ng Surigao del Sur. Nang sa gayoy mapakinabangan ang tulong ng marami pang mga magsasaka sa programa ng gobyerno ngayong nanatiling mataas ang presyo ng petrolyo sa rehiyon. Sa Caraga Region, ang DA Caraga ay naglaan ng kabuuang 203.8 million pesos sa PAFFP na naglalayong mabinipisyuhan ang halos 70,428 rice at corn farmers at mahigit 15,000 na mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, June 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
18: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver? Oh.
22: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
21: Makapal yung simento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
18: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Ang
0: Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
5: sa sambayanan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
7: Magkaisa, magtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
5: ang boses ng Pangulo,
0: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
12: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning! Huwebes na, Huwebes. June 18, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Thursday, paalala ng MMDA ah. Kung kayo bibiyahe sa mga kalye sa Metro Manila ngayon pong araw na ito, mga off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga sasakyan po ng ending na plate number ay 7 or 8, yan. Mga private vehicles po. Simula ngayon niya, alas 7. O, dagdag na mga detalye tungkol dyan at iba pang updates sa traffic mula sa MMDA Metro Base. Narito po.
12: Radyo Pilipinas Traffic.
11: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras sa may EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang daling sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Guadalupe hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bisan dalo sa Ken, masusunod lamang po na pagbabagal po sa may Tap Avenue. Ating EDSA North po mo sa MFB Harris sa Lagan Tap Avenue, asana pagbagal dalo sa Ken. Masusunod ng moderate traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic namin po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy po bisan dalo sa Ken hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 Southbound sa may Cali Industria, asahan sa pagbagang dalang sakyan. Muli po itong babagal dito sa may Lanusa. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy pabisan dalang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 Northbound, wala po tayo ng motor pagbagal ang dalang sakyan. So pinapaalala na lamang po sa ating mga motorista na magbiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
11: Thank you, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Philippine Standard Time, meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So yan ang paalala ng MMDA Metro Base ha. Simula kanina alas 7, off limits sa mga kalye sa number coding po ng Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Simula kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Huwag lang pupunta dyan sa Makati. Sa Makati kasi ha, kung coding kayo, straight to dyan, walang window. From 7 a.m. to 7 p.m. Yan po ay diyan sa lungsod ng Makati.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ngayong umagang ito ng Thursday, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hingi lang tayo ng update dito sa patuloy na dumarami na gasoline stations na nag-o-offer po ng fuel discount para sa mga qualified public utility vehicles sa buong bansa. And then mamaya makikibalita rin tayo sa Commission on Elections ha. Kumustahin natin kung ano ang mga paghahanda ng COMELEC kaugnay ng pagdidistribute nila uli sa iba't ibang areas diyan naman sa BARMM ng automated counting machines. Kaugnay ng papalapit na parliamentary elections diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And later on sa programa mga kaibigan, makikibalita tayo uli sa Region 11. Ito'y kaugnay pa rin ng mga pagtulong na sinasagawa Para po sa mga kababayang naapektuhan ng bagyo o ng bagyo ng Lindol, intense magnitude 7.8 na Lindol, diyan po sa Mindanao. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan, ngayong Thursday morning, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
14: Kay lungkot nitong hating gabi.
13: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
14: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
13: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet

0: mamaya.
1: Ang radyo ng publiko.
0: Radyo publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan.
0: Sa sambayan
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
2: Magkaisa, magtulungan
3: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. And The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Sa 104.3 The Capital.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Radyo publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Makipag-ugnayan muna tayo sa Commission on Elections. Kaugnay pa rin ang mga paghahanda sa gaganaping parliamentary elections sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating makakausap this morning ang chairperson po ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Sir, Mr. Chairman, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
7: Yes, sir. Kumusta po mga paghahanda ng COMELEC? We understand ready na kung kakailanganin na mag-deploy nitong tinatawag na mga automated counting machines para sa BARMM parliamentary elections, Mr. Chair.
8: Tama po kayo, Sir Alan. Ito po yung magaganap bago matapos ang buwan na ito. Pero sa susunod na linggo po kasi, meron tayong tinatawag na simulation exercises.
7: Opo.
8: Kung saan yung mga makina ay susubukan natin gamitin sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro. At pagkatapos ay kunyari po ay may mga boboto rin, mga botante, may mga magmamando sa bawat polling precinct. Ito po ay magbibilang at magsesend o magtatransmit ng result upang malaman natin kung sadyang mabilis at epektibo yung sistema, kasama na rin po yung mga sa transmission device natin. At upang makapag-adjust din si COMELEC kung may mga nakikitang aberya o problema o issue, lalo na dito sa ating pong gagawin na ito na exercises. So yan po, asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, magaganap sa isang linggo. At the same time po, Sir Alan, tayo naman po ay nagsagawa ng pagdinig nakaraang araw lamang kung saan i-determine natin sino ang majority party, sino ang minority party, sino ang 10 major political parties dyan sa Bangsamoro upang magkaroon ng karapatan sa watcher, karapatan na magkaroon ng tinatawag na election returns. At yung dominant majority party, dominant minority party ay merong automatic na transmission ng results.
7: Yes.
8: Mula sa presinto papunta sa kanila pong server. So sila rin kung anong tinatanggap ni COMELEC, anong tinatanggap ng media, PPCRB, NAFREL ay automatically may matatanggap din sila magmula sa source. Ika nga ay magmula sa presinto. So so far so good po at hopefully, Sir Alan, by next week tayo ay makakapagsimula na rin ng pag-iimprenta ng mga balota para sa ating Bangsamoro parliamentary election.
7: Opo. Mr. Chair, nabanggit mo next week yung simulation ng pagboto. Ibig sabihin, itong mga counting machines ay gagamitin na doon, on-site mismo, para ma-check pati yung aspeto ng pagtatransmit ng data, Mr.
8: Yes,
7: Chair?
8: Yes po, yes po. Yes po, Sir Alan. Bagamat hindi naman ito yung talagang buong rehiyon, kung hindi selected na mga lugar, doon sa randomly selected na mga lugar sa buong rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya dyan sa Bangsamoro, pero at least po ito yung magandang pagkakataon para sa part ni COMELEC, na hindi lamang malaman kung talaga bang gumaganat ng maayos ang mga makina, kung hindi yung mga ibang components pa, at kung ano yung mga dapat i-adjust sa bawat presinto, kasama na rin yung pagpila ng mga tao o yung pag-coordinate ng pagboto ng mga kababayan natin.
7: Okay, at yung aspeto po ng halimbawang pagtatransmit din ng mga tabulation, halimbawa, doon sa mga nabanggit nyo kanina na dominant majority at saka minority political parties, yung may mga ganun din na kasama sa simulation, Mr. Chair?
8: Yes po, Sir Alan. Magtatransmit din po sa tinatawag ng mga servers upang malaman na din natin kapag ka mga servers ba ay sadyang tumatanggap ng mga results upang magkaroon din ng comparison.

0: kung bang yung mga pinapadala sa iba't ibang servers ay pare-parehas, at the same time mga more or less ilang seconds ba na ang difference.
1: Yun.
0: Halimbawa, para din yan nag-send to all ka sa Sir Alan eh. Mm. Pag nag-send to all ka, halimbawa nagpadala ka sa isang group, 10 miyembro ng grupo ngayon. Ang tanong eh, pagka ba nagpadala ka, ano ang pagitan ng natatanggap ni Sir Alan, natatanggap ni Chairman George, at natatanggap ng isa pang entity, para malaman natin kung may 2 seconds halimbawa o minsan 3 seconds na difference, at kung sino yung unang nakakatanggap at yung medyo nahuhuli na nakakatanggap.
1: Okay. Dito sa nabanggit mo, Chairman Garcia, sir, na mayigit sa 6,000 automated counting machines ang ipapadala. Meron ba mga extra kung sakaling magkaroon lang ng mga aberya yung ilang mga i-deploy na ACMs para hindi ika nga maantala ang voting procedure, ang voting process?
0: Ayaw po, Sir Alan. Ang atin po talagang ipapadala, i-deploy sa buong Bangsa Moro ay 7,500 na makina. Ang presinto po sa buong Bangsa Moro ay 6,212 lamang. Ibig sabihin, meron po tayo mga more or less 1,200 na excess na mga makina, at yan po ang tawag natin ay contingency machines, kung saan sa bawat munisipyo, sa buong rehiyon ay magkakaroon po tayo ng tig sa 10 na contingency machines, para lang kung sakaling magkaroon ng aberya, problema, ay meron tayong pampalit o panghalinhin sa mga magkakaproblemang makina. Pero bago po mangyari yung mga pagpapalit o paghahalinhin, Sir Alan, dapat din po malaman ng mga kababayan natin sa Bangsa Moro na ang bawat presinto o ang bawat eskwelahan, Sir Alan, ay meron technician na ipadadala ang COMELEC. So sa buong rehiyon po yun, parang ginawa natin doon sa election natin ng 2025 sa buong Pilipinas.
1: Opa.
0: Bawat eskwelahan ay meron tayong technician na handang magkumpune o handang mag-ayos ng makina kung sakaling ito'y magkakaproblema.
1: Okay. Yung power source din, yung baterya, of course, ng ating mga automated counting machines. In case magkaroon ng power outages, kung sakali, gaano katagal ba ang capacity ng ating mga baterya ng mga ACM na yan, Mr. Chair, sir?
0: Una muna, Sir Alan, pagka po tayo ay nag-ship out o ika nga ay nag-deploy ng makina o ng kasama na po ang baterya mula dito sa Maynila papunta sa iba't ibang tinatawag na warehouse ng COMELEC sa bawat probinsya. Meron po kasi tayong warehouse sa bawat probinsya na naka-standby yung mga gamit natin. Yung po mga baterya ay nakakati na po ang full na kalahati po ng yung mismong parang low, ang ano niya, charge. Kasi hindi naman pwedeng fully charge, kasi dyan po nagsisimula kalimitan yung sunog o pagsabog ng mismong baterya.
1: Opo.
0: Kaya po, pagdating mismo doon sa mismong mga hub natin o bago i-deploy sa mga local COMELEC, yan po ay tsaka po i-fully charge. At yung mga COMELEC naman po natin, bago po paggamit sa iba't ibang paaralan at iba't ibang presinto, ay kinakailangan siguraduhin na fully charge din yung mga baterya natin. Ang isang baterya po, Sir Alan, ay pwedeng tumakbo na hanggang 3 araw.
1: Mm.
0: So kahit halimbawa, Sir Alan, nagkaroon ng power interruption sa araw na ito, tuloy-tuloy po yung makina dahil 3 araw po ang pwedeng itagal ng baterya. At yan po yung nasubukan natin.
1: Opo.
0: Noong nakaraang eleksyon ng 2025, na sadyang wala kahit isang presinto ang nagkaroon ng problema, kung ang issue lang naman ay biglang nagkaroon ng brownout o kawalan ng kuryente.
1: Ayun. Okay. Now, let's go to the printing and distribution of the ballots naman. We understand ilan, mga 2.3 million ballots ang kinakailangan yung i-imprinta.
0: Yes po, Sir Alan. 2.34 million na balota po ang ating imprenta at yan po more or less ang registered voters ng buong Bangsa Moro.
1: Uh-huh.
0: Hindi po tayo magkakaroon ng excess na balota. 1:1 po ang mga balota natin dyan sa Bangsa Moro, kahit pa nga hindi naman lahat talaga ay bumoboto. Sinisigurado natin na yung mga balotang yan ay ma-imprenta in less than 3 weeks. Kasi po, Sir Alan, dapat maunawaan ng lahat, hindi lang po ito yung pag-iimprenta per se.
1: Yes.
0: Dapat po maunawaan ng lahat na yung mga balota yan ay nag-undergo ng tinatawag na verification, dahil tayo po yung automated election.
1: Uh-huh.
0: Ano pong ibig sabihin ng verification? Yan po ay manumano, isa-isang tinitingnan ng mata ng mga verifiers natin, at pagkatapos kung wala silang makita ng diferensya, problema, parehas ang kulay, walang mga linya, walang mga smudge yung balota, yan po ay isa-isang ihuhulog naman sa mga makina na naka-standby na doon sa ating National Printing Office. So kalimitan, meron kami mga 500 mga makina doon, hinuhulog yung mga balota at inaalam kung yung mga balotang yan ay tinatanggap naman at hindi iniluluwa ng mga makina.
1: Ayun, okay. And sabi nyo, itong 2.3 million ballots, you only need how long? Mga 3 weeks
0: to prepare? 3 weeks, 3 weeks lang po. Yes po. Yung 2.3 million, kahit kaya po namin yan, in less than 1.5 weeks po eh. Mm. Yun ang natitirang mga isang kalahating linggo naman, hanggang 2 linggo, ay gagamitin namin para sa verification ng mga balota. Upang pagkatapos na ito'y ma-verifika, i-impake na lahat ng mga ito sa napaka-protektadong seal o boxes, at pagkatapos ito'y i-standby na para sa pag-ship out naman natin papunta sa Bangsamoro. Para din po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang lahat po ng kagamit natin usually ay binabarko natin. Hindi po ito mga naka-aeroplano.
1: Okay. At speaking of ballots, we understand yung mga hindi nagamit na balota noon na gagamitin sana nung initial schedule ng BARMM elections. Ito po ay for disposal, Mr. Chair?
0: Yes po, nung pong mga 2 linggo na nakalilipas na sinaman po natin ang ating mga kasamahan sa pamamahayag dyan po sa warehouse ng COMELEC sa Binyan, Laguna, ay ipinakita po namin yung pong mga impa-impake ng mga nakakahon ng mga balota na dapat nga sana ay kung natuloy yung eleksyon ng October 14 nung nakaraang taon. So sabi natin, hindi muna natin ito ipatutunaw o i-dispose hanggang sa matapos na muna ang halala para po hindi maging komplikado ang sitwasyon. Pero yung po ay properly accounted at properly guarded yung lahat ng mga balotang yan. Sabihin nga natin, hindi na po ito pwede magamit kasi iba na po yung mga barcodes nun at iba na po ang nakalagay. At ito po yung mga kung sakali, i-reject lahat ng mga makina.
1: Ayun, kumbaga hindi babasahin yung mga yon, ano ho?
0: Ah, hindi po. Dahil iba po yung mga pangalan ng kandidato na naandun. Nagbago na po lahat. At iba na po mismo yung mga munisipyo na kabilang sa bawat distrito dahil nagkaroon po ng redistricting dyan sa Bangsamoro.
1: Ayun. Okay, Mr. Chairman, salamat po na marami sa mga updates na ito kaugnay ng mga paghanda ng ating Commission on Elections, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 minutes makalipas ang 7 AM. Punta muna tayo diyan po sa Malabon. LGU Malabon, hinihikayat po ang publiko na makisa sa second quarter earthquake drill. Yan po yung mamaya, yung simultaneous earthquake drill alas 9 ng umaga. Nakatutok po doon si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
7: Ala, nananawagan itong pamahalang lungsod ng Malabon sa mga residente na makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin mamayang alas 9 ng umaga. Gaganapin yung paunahing aktibidad sa Malabon sa Panghulo Elementary School main campus na inaasahang dadaluhan din ng mga opisyal ng pamahalang lungsod at pati na ng school division office. Isasagawa rito ang duck cover and hold para maituro yung tamang pagtugon sa oras ng lindol, mabawasan ang panganib at mapatatag ang kultura ng kaligtasan at pagiging handa sa mga Malabueño. Kasabay ng earthquake drill ay magkakaroon din ng turnover ng emergency box bilang bahagi ng pagpaigting ng disaster preparedness sa komunidad, particular dito sa Malabon. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po diyan sa Malabon.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 31 minutes makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 11. Ngayon tayo ng update tungkol po dito sa kalagayan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha. Palaging nanonood at nakikinig sa atin. Good morning din dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sa bayan ho tayo napapakinggan diyan. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. At syempre, sabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng labanggit ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, sandali lang ha, ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock.
14: Pinoy ako.
13: May OPM na rap.
15: What you know last night, yo, it was the best.
16: May OPM na mabagal.
17: Agad magaganda ang mga pinay.
13: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
17: Ang himig
13: OPM na English? Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
10: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab! Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
20: Di papahuli
10: sa mahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
10: Servisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 728 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Nagkaroon po mga kaibigan ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po'y naganap dyan sa Russia. Ito po, ihatid po namin sa inyo mga kaibigan ng bahagi ng bilateral meeting na yan courtesy of RTVM. Ito, panoorin po natin, pakinggan natin.
21: Mr. President, dear friends, it is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. As far as I know, this is your first visit to Russia. This year, your country chairs in the ASEAN, and we are happy that during your chairmanship in the ASEAN, we will celebrate the 38th anniversary of our relationship with the association. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Together, tomorrow, we will co-chair plenary of the summit and present our deliverables to mass media. But first of all, I would like once again to congratulate you, distinguished Mr. President, and all the people of the Philippines on the Independence Day on the 12th of June. Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence. On top of that, this month, diplomatic relationship with the Philippines mark their 50th anniversary. And in this regard, we have just had a small talk with you, and we all remember the visit by your father, Ferdinand Marcos, to Moscow in 1976. Upon this visit, a joint communique on the establishment of interstate relations was adopted. It is noteworthy that then, amid the Cold War, it required the political will from the Philippine leadership. Such well-balanced and pragmatic approach to international affairs is, of course, of high demand today. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation. Once again, welcome.
0: Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. First of all, allow me to convey my gratitude for the warm hospitality that your government and your people have shown to myself and this delegation, and speaking as chair of ASEAN, to all of the member states of ASEAN who have come for this very important summit. As you have mentioned, Mr. President, it is a particularly significant time for us to be meeting, as this is the 50 years celebration of Philippine-Russian ties. And we welcome the efforts of our respective embassies. Since last year, they have spearheaded initiatives that celebrated this milestone, and this in particular, the photo exhibition that was held in Moscow, inaugurated and displayed in the Foreign Ministry in Moscow. We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries. They provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation. And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. On the trade and investment relationship between our two countries, again, I would like to thank you for the hospitality and support that was extended to our delegation at the fourth meeting of the Joint Commission on Trade and Economic Cooperation, which was held in Moscow last September. We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries. And that is why that B2B component at the sidelines of the JCTEC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. We note that the number of memoranda of understanding that were signed during this activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration.
1: Yan po mga kaibigan ng bahagi ng bilateral meeting sa nina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Yan po ay diyan sa Kazan sa Russian Federation. Meron tayong 43.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
31: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: 46 minutes mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
36: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
35: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
36: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
35: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
36: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
37: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
38: Miss Philippines!
36: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
35: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
36: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
35: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
34: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag po ng paniniwalang marami pang maaring gawing deals ang Pilipinas at Russia. Posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. Yan po yung maliban pa sa aspeto ng trade o kalakalan. Ang detalye po mga kaibigan ng balitang yan, ihatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alvin.
4: Alan, magandang umaga. Nagpulong na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin. Actually, Alan, ito yung unang-unang aktibidad ni Pangulong Marcos para sa kanyang trip sa Russia. At ang Pangulo, doon sa pag-uusap nila ni Russian President Vladimir Putin, ay nabigyang diin ng Pangulong Marcos na marami pang mga oportunidad. Marami pang mga maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. At doon sa kanilang ginawang bilateral meeting, Alan, ay binigyan din ng Pangulo na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Sa pagkatapos sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Alam, mabuti pa, pakinggan natin ang inan sa mga naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanilang ginawang bilateral meeting ni President Vladimir Putin ng Russia.
0: There are many potential areas that I think we should, that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
4: Oh, Alan, meron ng actually, sabi nga ng Pangulo, meron na tayong trade deal sa Russia, pero mukhang mas marami pang oportunidad na pwede pang mabuksan sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia, Alan.
1: Okay, okay. Yes, Alvin? Yes.
4: Idagdag na rin natin, ano? Nagkaroon din ang pagkakataon si Pangulo Marcos na imbitahan si President Vladimir Putin para dun sa 21st East Asia Summit.
1: Yes.
4: Sapagkat yan, Alan, ang gagawin dito sa atin sa darating na Nobyembre. November 2026, malapit na rin yun, Alan.
1: Malapit na, yes. Oo.
4: Ang dami nating mga aktividad sapagkat bukod pa yung, ano, yung 49th ASEAN Summit, Alan. So mukhang magiging busy ang Pangulo pati dito sa Pilipinas. Oo. Oh, may dagdag na rin natin, Alan. Ikalawang araw na ng Russian trip ng Pangulo Marcos. Pero inaasahan natin na tatapusin niya lang yung napakaraming aktibidad para sa araw na ito at mabalik din kaagad ng Pilipinas ang Pangulo, Alan.
1: Okay. Salamat na marami, Alvin, ha, sa mga updates at sa mahalagang impormasyon na ito.
4: Okay, Alan, patuloy natin tututukan kung ano pa yung mga magiging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagaya ng kanyang biyahe sa Russia. Mula naman sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Alvin Baltazar.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bago tayo tuluyang magwakas this morning, makibalita muna tayo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin si LTFRB Chair Attorney Bigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po. Okay, one more time. Mr. Chairman, good morning, sir. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. One more time, si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Sir, magandang umaga po.
5: Good morning, Alan. Good
1: yes,
5: morning.
1: Sir. Good morning. Yes, sir. Hingi lang kami Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. We understand na nadadagdagan ang ating mga gasoline stations nationwide na yung mga nagkakalo po ng fuel discount sa mga qualified PUVs, Mr. Chair, sir.
5: Opo, opo, Alan. No, I mean, more and more, DOE is adding to their list of gas stations Pero nagko-coordinate po kami sa kanila ngayon. We are now focusing on around 1,900 gas stations. Ito po ang mga gas stations na binigay ng ating mga regional directors that are strategically located, no, sa mga lugar nila,
1: mm-hmm,
5: that will cater to more jeepneys and UV Express, no. So hopefully mas maging responsive, no, yung ating mga jeepney operators and drivers.
1: Opo.
5: Dahil yung mga gas stations palapit ng palapit sa kanilang area of operations.
1: Mm-hmm. And sa ngayon, ballpark figure po, more or less kung ilang mga participating gasoline stations na itong mga nagkakalog ng diskwento.
5: Sa ngayon, nasa mga out of mga over almost 2,000 na tayo, Alan, eh, no?
1: Mm-hmm.
5: 2,000, pero ang mas critical ngayon na pinag-uusapan namin,
1: opo,
5: yung mga strategically located gas stations na.
1: Yes, ayun.
5: So, out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating hinahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express natin.
1: Ayun. Okay. So, ibig sabihin talaga nationwide na strategically located gasoline stations ang priority, Mr. Chair. Ano po?
5: Opo. Yun na. Gagagaling ko lang sa Cebu to Region 7, no? Kasi nakita natin,
1: opo,
5: yung utilization sa Region 7 hindi pa ganun kaganda. We want, mm-hmm, to improve, no? So we had a dialogue with the operators doon, yung mga transport groups natin, at nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila, no?
1: Mm.
5: Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney, UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tangke, pump and tank station sa mga garahe nila.
1: Mm-hmm.
5: So in that sense, nakakaw silang volume discount.
1: Yes.
5: So hindi na sila nakakapunta sa gas station. So now that we understand that more, maybe we plan to tailor fit a program for them.
1: Okay. Yes, sir. Mr. Chair, on another matter, we understand nariyan muli ang babala o paalala ng LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na hindi na may maintain ng maayos at yung iba ay hindi man lamang nalilinis ng maayos at ito'y posibleng ground na baka yung kanilang prangkisa ay babawiin ng LTFRB, Mr. Chairman, sir?
5: Thank you, Alan, for asking that question. Alam mo, ayaw naman natin mag-penalize talaga ng mga operators natin. No?
1: Opo.
5: But we do not want to shortchange our commuters, nagabayad sa napamasahe. So, dapat naman, ang sukli natin sa kanila, yung tamang servisyo.
1: Opo.
5: You know, in Region 7, doon nandun ako, no, na-report sa atin ng ating regional director, almost 400 taxis ang na-apprehend nila. Dahil sa kung hindi punit-punit yung kanilang silya, madumi, tapos may amoy, no? Yung, alam mo yung ganun?
1: Mm.
5: And if, pag sumakay ka ng taxing ganun, the more hindi sila sasakyan ng tao.
1: Yes.
5: Diba? So sabi ko, it's a matter of being customer-friendly.
1: Uh-huh.
5: Kung gusto nyo gumanda, kita nyo. So we're trying to appeal to them not to focus on the penalty, but to focus on your income. Hindi kayo kikita ng maganda kung ang sasakyan niyo ay madumi at saka sira-sira.
1: Yun. Okay. Nako, Chairman Vigor Mendoza, sir, ha? Salamat po sa mga update na ito mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
5: Thank you very much, Fred. Salamat sa pagkakataon.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. LTFRB Chair, Attorney Vigor Mendoza II.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami, ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, ang ating mga executive producer, Paolo Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
11: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung simento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.